0: koo xam nam koy defee, mu xam ni sun borom ku sewi mbir la, ku mën a wëlbati mbir la, lu ko soob def kàtt na mag sañ-sañam ci la tàllal yàlla loxo, ni ko yàlla lii nag ginnaaw bi ma ko waxee ba noppi, jàmm yaa ko am, ku ko am yaa ko ko may, mucc ku ko def yaa ko musal. Kon nag maa ngi lay ñaan jàmm ak mucc. Wa salaamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubaasu ayya. Saalika Isa ibn Maryam la ci yàlla teg. Mu ne yow suñ borom, maa ngi lay ñaan salaamun alayya yawma wulidtu. Bis bii ma ñëw jamono nii, bis bii ma ñëw jamono, nay doon bis boo xam ne jàmm ji ni day lay doon ci man. Kenn du ma rey, kenn du ma fexeel, du ma doye di, musal ma rek. Wayow ma amootu, bis bu may génn àddina it kat na doon bis boo xam ne bisub jàmm lay doon. Saytaane du man ci man dara. Musal ma ci sukuraatu ndee, musal ma ci jaaxle génn àddina. Wayow ma amootu. Bis a ngi ñëw, wayow ma yubxasu ayya, bisub dekki ba, nag ma fa yónnee jàmm. Xoolal yonti yàlla Isa alayhi salaam, ñetti situation yi mu ñaan yàlla. Mooy situation yi gën a critique ci doomu aadama. Situation yi gën a critique ci doomu aadama mooy buy ñëw jamono, buy génn àddina, buñ ne suba la ñuy dekki. Mooy situation yi gën a critique. Mu ne ko situation yooyu buñ ca àggee, man nag ma defal jàmm ju ni bay. Yàlla nañ ko yàlla defal ñu nit, yàlla nañ ko yàlla defal. Ñetti situation yooyu buñ ca tolloo, defal ma jàmm ju ni bay, yàlla nañ ko yàlla defal. Subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana. Yont yàlla ni suñ borom ni xanaa lii firnde la ci nii. Eesa du yàlla, bu doon yàlla lii du ko soxla, nga di ko ñaan. Saalika Isa ibn Maryama qawlul haq allasi fihi yamturun. Mu ni dégg leen wax ju dëggu jim wax rek, yéen ñi werante ci naan Eesa doomi yàlla laag du doomi yàlla. Mu ni dégg leen ji wax rek, wax ji ku ko dégg xam ne ab jaamay wax. Yàlla daa soxlaal kenn dara bay ñaan mucc. Yàlla daa soxlaal kenn dara bay wut ci kenn lenn. Kon lii moo leen di tegtal ni Eesa jaamu yàlla la, du doomi yàlla, jaamu yàlla di ab yonantam. Saalika Isa ibn Maryama qawlul haq, lii mooy wax ji dëggu, lii mooy li wér. Li ngeen di werante yépp mu ne lii mooy li ci wér, mooy Eesa du doomi yàlla jaamu yàlla la, du doomi yàlla jaamu yàlla la. Eesa moomu alayhi salaam nag suñ borom def ko mu nekk koo xam ni dafa ñëw ngir oriente aw xeetam. Teg leen ci alal kitaab wa sunna. Waawaaw suñ borom nee na li kulli xawmin haadin, mbooloo moo gis boole naale ku leen oriente. Dana am ñu nangu am ñu bañ, ñu nangu danañ dem àjjana, ñu bañ dem safara. Waaye li kulli xawmin haadin, génération boo gis boole naa leen a gidd, génération boo gis boole naa leen a ku leen di oriente. Benn nga nangu rek bokk ci way texe ñi, mbaa nga wet di bokk ci way texee di ñi. Génération yonant yi da ngay gis ñu taxaw lànkal leen, génération walliw yi nga gis ñu taxaw lànkal leen. Génération ndax walliw moom moo ci gën a garaaw, gis nga walliw, walliw lu mu am am daraja, lu mu jege-jege yàlla, lu mu baax baax baax mënulaa xettali te gëmoo ko. Moom walliw mënulaa xettali te gëmoo ko. Ni nga xamee ni walliw lu mu naqari naqari dara, lu mu tàng-tàng bopp mënulaa alag te tooñoo ko. Kasaalika it lu mu baax baax baax mënulaa jariñ te gëmoo ko. Same mënulaa jariñ te gëmoo ko moom walliw. Aïcha yàllante na ngay soxnaam, yàllante na ngay soxnaam, yàllante na ngay doomam, waaye gëmoo ko. Dang koo jàppe comme sa bopp rek. Al insanul basir, nitu kese rek la comme yow. Aïcha du la masa jariñ. Moom la Seigne Touba di junj ci Masalikul Jinan bi mu ne isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bitibahi. Cheikhul Bamba nee na ki yàlla dogal mu nekk orient, muy oriente ñi mu war a oriente, moo xam ay taalibeem la, moo xam mbooloo la, moo xam ñi mu jamononteel xam-xamam daal mi ngi koy orienté nit ñi. Mu ni du sa jariñu, ñu ne ko kan? Mu ni boromu kañaan, boromu kañaan du sa mësa jariñu. Am na koo xam ne naan ah ki nga xam ne barki démb la judd ci sa kanam, tay mu ne fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki di mu do nga la judd sa kanam kat tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do ma sa jariñu de ndax innal fadla bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani ma ak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mu ne ayca lum ci meuna doon isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yunus yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wedd du ñam ci wedd la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def lola buñu pi nak wagniku kuñ xam dañan jema dox sa digal mom yaqal la sa digal mom buñ mënul lola ñu wessu lolu jëm la ray motax yent yalla isa alayhi salatu wassalam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek da xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso te yalla du yak li bën bën du wañi gëlem aljana du ngeen ko mus li fi ak gëlem jaarul ci bën bënu pousso ndax li len yalla sant ci seen alal yi defu len ko defu len ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tejj ko fa daldi wo benn way buñu wax sidab buñu wax benn way buñu wax sidab ñu waye sidab fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam yi xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel ni yonti yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu sidat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bi mu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yent yalla isa yubbu ko fa ko sopp sidat bi mu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yent yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu génné di len ko informer ñu ne ko yow yaay isa da no bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu fi salap ko moy ñu nga gis ñu def ñom chrétien di ko def moy tandar ko daj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa niro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof njaay di wax xana naan yeene neeg la borom tay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak te mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitta jalla jalaluhu khalaqana mawlana kon borom bobu tabaaraku ta'ala mbinde isa def ko mudib jaamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kulli khawmin haadin ñu bañal ko lola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal yan bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reñu ko ci lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumassaki kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhul lahi mi nga xani yaay ndeyam ya ummu ruhil malik ya way juru ruhuk sun borom ngi te moy isa ali salatu wassalam ni ko ya ummu jalil halik yow mi nga xamni yaay nday ki nga xani dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yi bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitabu sunna yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnuki la bi haliki sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko a waw buñ ko reuy anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobuko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci ban israël ban israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam jidi maryama maryama nun la préparer domum jidi isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané nako non it non la maryam mucc ci shaytané bu nepi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam né put rek shaytané dina ñew niko aw xit ñaaf mu daldi yuxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yuxu fasas rek lutax mu ne xana min mashi shaytan xit yu ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool shaytané koy def joy yoyu shaytané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu dara fekk shaytané moy xëtt xalel bi yuxu leena lele nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xëttu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy daldi xëtt pour mu joy bi xëtt mu joy sen sa pa xuma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulu ne shaytané dana ko xëtt mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yonti yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam ñu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diine mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopré bu ko defé dara niku ci bu fekké ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day dal di ñew dugg ci xol bi bo fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarël fan biñ ko wara tudd nga xamné ci lañuy noddu ci nopp nday jor liqam ci noddu nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tuddu ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tuddu ci wala kilifa diiné gi koy tuddu ci bu ñëwé noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañu isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñu noppé rek mu delu ci waat lolu motax serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimu ne bo dé noddu shaytané bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané déllu ci waat ni ba xaan ci sa biir xol bi tambalé di la jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata raka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañuy wakk daw bala fi yaronte sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëj mune bam dess maryam ak dom ja motax señ touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay nday koku moy ki nga xamni mune yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alayhi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi saniko musam pukhilu bakkanam ba seenatuko señ touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayas minillahi inda jewali iblis isna daytuhu biyawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytané mum jamono bu nek danay fexal nitu yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ki sayidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci neegam di tuddu turu yalla di sikar ba yag shaytané set dugg ci neeg bi don ak leer gu daj kap neeg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yore mel doom adama niko waw no def ba xam ma no def ba xam ni mané katchor bi muni ko gis nga biñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi do nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci sina kaddu yalla yaram doom adama yi deg ndo son yep nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy deg ndo sun borom bu ne ya abdi sa yaram yep koy degando yep tanki ak loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando mune ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani mune amuni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané mune ko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonentu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonentu yalla la bo xamni du domi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa mu'jisa comme nim ko joxe yenen natum ko yonent yi xam ngeen ni leg legi bo gisee yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mané yenen yonent yi alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lopp seenum xel muy waliw mu yonent bu la yagge won lopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisee isa alayhi wasallam ñu considéré ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel dafa upp seenum xel wali bi bu la déwon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sang ñi de moy sangu sang ñi de moy sangu sang yi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokkon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu don de sax deki bu de won sax deki defa na ni net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager te mu dab ben way du sante jaxate wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamne mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek ci yek ñu sante jaxate mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu ent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dekk sangam mu na yow de mak yow ño bokku fuñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ boole suñu bop boole suñu yobbal waji d'accord ñu daldi boole suñu yobbal kon legi ñetti mburu la ñu xamé ne dox nañ ba ag ci ab dekk ñu wara fanan waji daldi roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da roccu ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ko ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxata la sante ah esané ay ci ñu rër mu génné yatti mburu yi mu jël wén ak genn wall mu esa jël wén ak genn wall taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wén mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantuul yar ko délo ci ko adina man nako fukk xamal ko ni ko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenn yi lol tax na yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotté mu ni waji indil sunu yobbal ba nu reer waji dem genn ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ko ni aw mburum ba ñu xeye di dox di dox di dox gisunu luñu lek xif ñu xani xif nañu waji ni isa man deug deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour muni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bim yoron niko kucci nak wi niko jogal bi isnillahi nak wani ñokket jog dem waji ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa alayhi salam waji an koy yem ci mu'jisa ñu ma def waji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man wenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla nga wër dang ko gëm
1: waaw waaw
0: sidina esa jël yab yu ni kuccu la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ñokkel waaje ni kaw tif dox lo am la fañ biñu de do tuti won gannaaw la fañ bi esa ali salam ni waaji eh fa ci dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way muni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi waccina manam gaal gi doon rañ nit ñi di jallalé waccina ci na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallalé waaji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa doxlo la fañ bi mu jegiloñu ñam ci alaissa ne ko akon baxna legi gëmal mu gëm esa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyel mu ne ko bal xepi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw esa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu geeso gis dex gi ci seen gannaaw ñam ci yalla esa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amewon ni ko way esa yow dal man wenn muru la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa ñu dalal leen waji tedd ba guddi yatu yent yalla esa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi esa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc ñu top tank waji waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cipp kune man nako fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waaji ñëw na duggu ci dëkk bi mom jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dëkk bi dal né waye ndax kèn fébaru fi mu fajj ko ñu né ah sa way defal ndang dëkk bi da am bour bu fi fébar dé té bour bi cipp ko way fajj mëno ko fajj dalay ray dé mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ni ko sa way té nga bañu duggu ci loolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ñu way bu ñi ag makoy fajj ñu dal li waxu dem keur bour bi ñu diko alal ji bari mu ne ayja nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison esa mom yatam yu bu ne kucc ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucc bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucc jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray nga xamni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla esa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile baye len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yon bu len ko ray ni na ki ka da don jema fajj bour bi te munuko te bour bi kep ko koy fajj te munuko fajj dañ lay ray muna waye buma fajje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wir rek lañ bëgg boko fajje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yi ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeentek sa borom ci war may sa borom bi xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon muniko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genee dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu agge ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gess xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or esa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñu yalla esa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgga jangal rek ak yar ko muniko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muniko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem esa mo ngay waxu dem rek bëgguta tékkalé ko yent yalla Essa ndax Essa musul nako ci déggu wéx tal tay kiim taan yi muy def melna ni neex nako mujjisat yi mu daldi daw dabi Essa bayyi fa alal ja bimu tawé sëmp xélam jëm ci Essa rek nistuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni ah li de alal la daldi tambali diko gas nistuti am ku ñew ñettel leen bi leen waji ñettelé ñi gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waaji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko atane ñu ni d'accord ñu daal di jël alal jox wa joju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waaji daal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew daal di diiso ci seen biir tan ni saway chaahan bo xut gis nga diiw sangam male ñoko fi jëk ñun ño gis affaire bi da ñew fekkunu fi donc légui nak ma ngay dem di ñu jënd

waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigo ora fa nek ni may def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigo ora te dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waaji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñ daata lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal ni waw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukku nak lek ñam bi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaaya luma la waxon neewon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritu yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax ma yubaliku ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu dal di waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ne ko nokoy seddelé mu ne ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburwo waji ni tell ni ko way ma lekkon mburwo man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburwo wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum geej dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal man na tax ñu sosal nit bëgg alal man na tax ñu créer ay audio bëgg alal man na tax ñu man na tax ñu man na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wali lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek mo xam alal jana keur lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko jaral na len ko buñu tolo fofu nak adina yakuna adina yakuna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokk jigen ni dañoo bokk ñi nga xamni dañ ma ité lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def ciow ñam na la wër ni boko lekket lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gorlu won ba dara xasse ndap bañu set bala ñu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogu dom joju ñu wara ëmb an la leen suñ borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp hul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha waxal ma jigen ñi leen ku ci bëgg am doomi waliw ku ci bëgg am doomi borom xam xam muni nañ dam seenu gis nañ dam seenu gis qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna mo ndax moy seen gis bi ñuy xol ni rek seen bëd yi seen nagu bëd wi dedet moy say mebet na gatt bula adina fekk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax nañu jaay seen ngor gor gui la tak dacc yow lu nek wutal le kayit finance ci xaalif bu nek lu ni mu dacc ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko eppele subhanallah subhanallah tani da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ne da nga bëgg jur doomi wali foy jaar foy jaar lu ni dacc nako ci yow lu ne alal duñu jox na la ko bu fekkontani jafé jafé aduna yu dox sen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronte sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mënta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënté nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dani sajjileen seeni xif ci bëgg

fajjileen seeni xif ci bëgg alal. Yow say morom yi jeeg nga fa nekkal, say morom yi jeeg. Boo demee ñoom basar danañ seenub sëy bu yàgg ba ne ci seen bopp. Yow ñu jëlee la fi indi la, nga commencé lijjant ñu di la lijjant ay këyit ba nga am ko rek, aha ñu commencé la influencé. Wala sa bokk yi nga bàyyi fii, wallahi wa rabbul kaaba lii man maa ko dégg, man maa gis ndaw suñuy maye soo xam ne kañ ko doon may dañuy bëgguma ko, xam nga lu ma bëgg, mu yóbbu ma bitim réew rek bu may dem di nangam taan sëy bi. Maa ko dégg ci sa nopp bi yàgg na, yàgg na, ay 2008 yooyu xuma 2009 jàpp noonu. Waaye ba ko waaj a déggee fala ko ba, fala ko ba de, fala ko ba. Ab sëy dee ci duggee bëgg a dem Etat yi mbaa France mbaa Amérique mbaa Angleterre, déedéet ab sëy dañ ciy dugg ngir yàlla fas yéene am njaboot bu baax. Qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna, waxal ma jigéen ñi ni leen nañ damm seeni xif ci bëgg alal. Waaye loo dir yànke rek xeeb ko, loo dir yànke rek xeeb ko, di baatare rek, di baatare rek. Góor gu ñëw may la 500,000 rek, subhanallah, subhanallah. Mu ne wa yaxfas na furojahunna, nee leen nañ takk seen kumba si ba mu dëgër, buñ ko tasal genn góor gu dul seen borom kër buñ bëggee doom ji baax. Gis nga Mariama mii alayha salaam bi yàlla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yàlla di wax lu mu wax, ahsanat farjaha fa nafaxna fihi min ruhina, nee na daa takkub sërëm ma jox ko doomi yonent. Yàlla nee na Mariama daa takkub sërëm ma dox ko jox ko doomi yonent. Xamoo ni nekk ak góor gu tëkkul tubayam sax li muy bon bon bon mëtta tësli, wallahi nekk ak jigéen ju tëkku askumbaama ko raw, ndax góor moom mën naa bon te du tee ndaw si am doom ju baax. Waaye li jafe mooy jigéen ju bon bu nuppi góor gi baax ñu am doom, mënta nekk ju baax, mënta ne. Kon xam nañu responsabilité bi li ci ëpp jigéen ji la. Góor lu mu baax baax xanaa baax a ngi doon si do yem ci doon yonant yent yàlla Noox ak yent yàlla Lut, xanaa baax fa la mën a yem. Waaye gis nga ba seen soxna ya nekkee ñu safaanoo, mënuñoo fexe ba am dara ci gàncax gu baax, mënuñu ko. Waaye xoolal Firaw na ni mu bone bi ko yàlla wërsëgalee jigéen ju baax. Xam nga jigéen ja lu ko yàlla faye ni ko, xam naa ni góor gi nga nekkoon ko bon la, ku sew la, ku doywaar la, waaye xam nga lu ma la ci faye, mu naa mu ne ko yowmal xiyaam ki gën ci nit ñi laa lay may mooy doon sa borom kër, mooy Muhammad ibnu Abdullah alayhi salaatu wasalaam, alayhi salaatu wasalaam. Mu ne caay caayam gi tax na sax bugguma ngeen am doom. Yàlla ni ko caay caayuk sa jëkkër ji sax tax na bugguma ngeen am doom. Léegi Muhammad sallallahu alayhi wasallam sax laa lay far may nag. Kon wa yaxfas na furojahunna, suñ borom dolli ca ni wala yubdina siinatahunna, seenub taar bu leen ko wan waa daayira bi, seenub taar mu naa mu ne bu leen ko yóbbu daayira ba de. Wala yubdina siinatahunna, di dem daayira ba makiyaasu ba mel ni jinne ji jombale, langal garafaas ba ci ndigg, takk lu yëngutu boole ca, subhanallah. Moon tay xef roof wee yu tal nii weeyi gaynde foo jëm daayira ba, xam nga ni demoo daayira de. Suñ borom ne na wala yubdina siinatahunna, seen taar bu leen ko won waa daayira ba. Ndax léegi tey nga demoon ko waa daayira ba ab jaxata jaxati boo xam ne nii na ma yàlla baal mënta seen mënta takk seen tiram topp la, jaral na ko dem ci buxaaba bu ne fu ni mu téléphoné fa pour ñu buxaaba la ba li nga bëgg li mu bëgg mu am ko. Moo tax yàlla ni bu fa yóbbu sub taar ba yóbbu furi faraam ngeen baal ma ci baat bi. Wala yubdina siinatahunna, daayira ba bu fa yóbbu sub taar mu ne ah ila ma saara minha, lul li nga xam ni yàlla la ko binde moom mënta ñàkk, da ngaa nettarel noonu la ko yàlla binde. Loola moom yàlla mën na cee bañ a fitnaal kenn, ila ma saara minha. Waaye di dem daayira ba soppi sa bopp, koo romb mu dégg lu yëngu, koo romb ak nga topp ko, nga ni daayira ba nga jëm. Moo tax suñ borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, ne leen bu ñuy dem daayira nañ muuru ba seen xarkanam bi doo nga ciy des. Ne leen bu ñuy dem màggal ga nañ muuru ba seen xarkanam bi doo nga ciy des. Ne leen bu ñuy génn ci mbedd mi, bu ñuy liggéeyi
nañ muuru ba seen xarkanam yi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatahunna ila li buhulatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buhulatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buhulatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadis bi nga xamni sayyidatuna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali muni ko lutax muni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirat yi yalna len yalla yeureum muni ko lutax muni gis nga kérok bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen muni waya gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne semel fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayyi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayyi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may suñu mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako seen alal bo woté ci yalla seen alal du ko fekke waye nak ndax am nañ ku leen mëna orienter kuy tax ñu mëna am lu bax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax aïcha dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytul mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax man na la baña tak jand ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëx yoyep man nga ci baña tabbi ndëgg sëx yoyep man nga ci baña tabbi ko meuna doon serign bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serign bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serignu borom keur la amul da ko rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yo xoko la wax yo xoko ngen balma tudde ko taxawalu ko sax bu dagonum tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tay bi aljana buñ pare waxul deug waxul deug mala wax li ma wax ni ma yalla mom ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak kula ko wax day tiaxan kula ko wax day tiaxan kon ma ngi len di denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ci man daré alcorane yena ci man lepp luñu wota ci l'islam yene ci man yalla xam nako yalla xam nako waye nak bu ngeen fexé won nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek téré yi ay kon kon day seen gannaaw bandang adina ku len fa jitu leena jëk faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni liñ wax ñeño
ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu murid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana leen jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal dañu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nitu aljana la len di woyé yalla xamnako fimna tay serigne bula upp teranga rek xamal ni dala upp talibé ñeñu mo wax len ko tay serigne bula upp talibé ñeñu rek mo la upp teranga ndax ñom lu ne atal nañ la ko jox ngir serigne bi waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ñi ngay takilam cien guy pèse 1 kilo 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ñen ci sahabi yu nuyu ko ñen ñi ni ablam la takkon ñen ñi ni ñaari jaaro way yaronte bi dako ni wek kat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey niko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dug sama loxo fena netti won na len ko fi waajo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasse mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siyar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañ wax seen wajuri li am koko and ak mom mu ñew bi ñu ñewé touba diko siyar ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappe ma nga gis mu tak lamu loxo ak kien buñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha ni ma waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw bima jere jef pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci jumaaji ma nga ne waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxu Seigne Modou waxtani mako topé dana guddé baye bo ñu yamalé ko fofu rek té yeex nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ni dimanche yi wéssu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé et cetera ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñ diké ñu non légui ni rek dima Seigne Modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamni mënu mako bañe def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye e discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibn sa bop de yalla xamnako na sa bop de te indiscipline bi mag ñe gonay ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné ke sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maissa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na
fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu wone ni delu ci na mu dima wax ni man at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addini ko rek way bo gisee Moustapha Mbaye Sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gëreem bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alcorane ji lepp téré yi makoy jënd makoy jënd lélé nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jariyam li fek xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fiar nangam nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jottu seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jéma influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji loolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñi ngi ni bax Serigne Maissa Diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jeyna Bassar mom tamit benn bis rek lama wo jot ma téléphone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi mang ko jilé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gëñ nañ ko dégg ñing koy ndokkel waye tiw rek légui rek mu wo rakam ji ne fi niko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di leen ci ndokkel di leen ci sant naka nonu soxna daba djum mom tamit kasalika man bu sa ñass gëñ nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bu sa geey mom gëñ na ko dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gëñ na ko dégg soxna Seynab Kebe sama jigen bi mom tamit kazalika soxna Awa Ndjay fofu ci Amérique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ku ci melni soxna Njoba Thioul ak borom kërëm mom tamit kazalika momi ñewnu fi ci daara ji rek biñu magalé ba paré ñewnu fi sa at mo né bu ñewé Sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jasaayi di len ndokkel ci lolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badian soxna sa jaxaté momit giñ na ko dégg ma nga fi doon jambat dama faté trouwa waye defena étudiant la bu doon jang waw mo nga doon calé sax ni ma calé bi ngay calé jaxaté yek cicicic yi lay ndaysan waxon man sax mi ngi dëkk darul man nan fi ci Touba ci boori gar bi waye giñ na ko dégg mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tudutit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñëwé darul minnan la joggé ñëw fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli leen barké doli leena taxaw sama xol day sedd ba duma xam luma wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaralé juk ndax wolof ndjay neena lamiñ man na xolum gëmut nopp man la deg lu mbeugut waye tank fum dem ah lola ñor nako motax ñu di leen sante di leen gëreem ñam Seigne Khadim Djite ñam Seigne Kossofal ñu Kossofal sax jamono bi ñew ni mi ngi Senegal ndokkel nañ ko ku ci melni Serigne Cheikh Dion mom waxna leen ko mom pili de ay ane ni gisumako waye seureum bi ne Senegal fin de mois bu nek mu ne sama barkelo ngi ni fin de mois bi lu wéru sori bala wér wé dé rek mu yonne la ni la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji pendant de ane ci ko xane yow muso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla leen yalla taxaw ci sam leen te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ leen ñom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fop ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan
ñepp ak daayiram bobu nga xamni ñoo doon daayirab soxna jaara ba nga xamni ñu jappoon ci liggéey juma ji la ma sha Allah juma ji karo biti ji rek mo ci desoon ah te wax na leen fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal di koy karo lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karo lepp ma sha Allah kon jiri ngeen def jazakumullahu khair jazaihi yalla gis na xamna yalla leen fay buma amone baat bu gëna reey jazakallahu khair jaza dana leen ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillah li si bi ni'matihi tati musalihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

sax ci bëgg Seigne Touba muy ñaan Yalla ñaan Yalla muy ñaan ñaan yoonent bi genn xasside Seigne Touba ku ko ma gis ñu walon mako Seigne Touba di ñaan ñaan yoonent bi amu mu gisagum ko bok bu ñaan Yalla lay ñaan ci daraaje yoonent Yalla Muhammad waye Muhammad mayma Seigne Touba mu ko wax Yalla mayma ci daraaje Muhammad mom ko amon tawhid la ko xam ko Yalla la radiyallahu ta'ala anhu muni bokku ne ci yi taxadem safara moy shirku billah bokal yalla bo demé ci khassidam gi mu tuddé luway bu khuddus néna yowmal khiyam ab jam man na ñak lu nekk yalla pardoné ko ko bam dess tawhid néna tawhid mom yalla duko bal kenn yowmal khiyam jox yalla place am néna yalla duko pardoné kenn yowmal khiyam radiyallahu ta'ala anhu muni ba ci top moy ash-shahru nibar nibar da bok ci yobulu safara mo xam nak yow yaay njibar wala yow yaay njibarlu yena bok atté yow njibar kat bu ak ngay njibaral yena bok atté légui na amna kenen ku len nettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul lu toll kenn njibar kat yi ni ka xamni nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxadem safara la bok ni ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono danaka xam ngeen ni ken mi rew sa tut bu de keur serigne ci la rawé nak danaka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mi rew suñu aklu mal al yatim fi nek ni bepp serigne bu faatu bayyi fi ay dom yu ndaw ah buñ amul nijaay yu pank lol wala mag yu bax lol bo muy tuddé num seen avenir fofu la yem xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje fu ñu dégg seen talibé bayyi dama fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mu ne da ngi ci mu ne yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala saman lek ala li jirim munebi ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla muni dem ngeen woné gannaaw a'udhu billahi minha l'islam soxla muni dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi ané ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran ji nga bokal koñ bonde danaka tammi ni mbar ni jangé nga xam ko manopi den ci million bu yonenti bu wote won xara yow do dem de bismillah allah salam wote won xara yow ken dula fa gis ndax alquran min wacc ci yonenti allah muhammad muy bu ni allah yor sun digeunte ak mom ginaaw jere dula li le dula jaral le wala fi dañ dan wax nan asbar bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeruti bay warna doon ñu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khashilat jigen bu sangewu nek ci bu muxeyam te sa bu la ram de nga ni day taxawalu mune yoy di bok ni ci yobbu ni safara jigen ji nek ci seyam bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio bi diko wax adina bepp diko deg ni day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni diw day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman do ci ñi cour ci gem ni mu ñu fekke ni net ñi mom gis nañ ko ni cour ci gem ni waye ku ñentel ka ba ñu wé mom dañu man gisu ko ni cour ci gem ni dañu net ñi ci dess nañ leen du ñu juroom net fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëta fuñ dara ci l'islam mëta fuñ imam mëta fuñ sédé mëta fuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañé wu dala romb rek nga ni day taxawalu l'islam néna nañ la du ñu juroom net fukki yar ba nepp nak say droit ci l'islam yépp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mëta to iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxadem safara na'us billahi minha legi nak man

0: danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dëkk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté do metul sa ndayé jël téléphone bi ngani ana diw muna xamono bu ko dara dé légui togotu ci kër gi ah koko daldi tambalé am ay soupçon balenen xew lerut de worutit
1: sallallahu alaihi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgg na kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu' min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax bi ñaaw bëgg na ci dara bëgg na ko koy siwalit nit mu ñu xana lu ñu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ñu mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko muni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mën ta comprendre mu delu ci nak wax ko nako koko waxe ila man sulima wax ju ñaaw mom koku nga xamni dañ ko togn muni ñu attakat bi dañ ma def nangam attakat bi mën ta comprendre muni bu boba ñu jaar ci digg bi motax muni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal len ma ci nit ñu la rafet waxal len ma ci nit ñu rafet sharia daf na sante buñu gisé lu bon nañ ko ngagne waye sante ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngagne man ra am minkum munkaran falyuqayru bo gisé nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer la sa ñaari waji sax bo muytu mo lepp nak ñak jëfëndiko seen diin rek la ñak jëfëndiko seen diin rek la defina waxon nako ci yenn waxtaan am ko xamni dafa saagu genn kilifa ci passe passe bu gën ko ka tontu ko ni ko man de diñ ma yéréwul saaga waye buñ ma yéré won saaga lam ci tekkeen mu ñu ko wax waye koko lola dako mujjé dépasser ba da mujjé effacer pass facebookum dako mujjé dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëri ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li akhi ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamné ngeenum dana compléter dana compléter mudul ni da bëggal mbokam lim bëggal bopam sangam du compléter mukk motax mané bo ñu ñu sénégal mom ñi manki ngëm bañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam neena bala sa ñëmë mat li nga bëggal sa bop ñoom ngay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg bu koy saaba kon lu tax ngay saagam jambur ku bëkk koy tuumal kon lu tax ngay tuumal jambur señ Touba da waxon ni kunna annasi daf ni kunna annasi kama tuhibbu an yakuna ma'aka dafina ci nahju khalailaji ni nga ande nit ni ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ko hadith yaron tibbi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga ken da nga bañ ko la xass bu xass ken da nga bañ ko la tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ni bu xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtani du meuna guddu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam ton dara ma xam ma xaw ma ci dara
2: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أيها المستمعون الكرام في قصيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بك أوديتيري راجو قصيدة أونلاين delu ci nañu yenen yoon ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna to seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal daram bi ñu tuddé ya ulumuddin ina biñu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni dimanche bu la wessu tombe biñ doon waxtane moy al murid as sadiq manan sifatu sadiq al murid wa sifatu shaykh al kamil lolu moy tombe biñ doon waxtane dimanche bu la wessu murid lan modi melom fekke murid bu deugal la ak serigne lan modi melom bu fekke ni serigne bu deugal la ñu waxon bax ci ku melni serigne touba radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamanteni mi ngi orienté talibey aju ci mom kenn ku nek mu tag la ci alal kitab wa sunna waxon da bok ci sifatu shaykhul kamil moy muy orienté ay talibem di len wax li len di jariñ fi dunya wal akhirah di len di wax li len di lor fi dunya wal akhirah lo taxone seigne touba talib yi nga xamne sax dañu nekkon ci yeneeni barab yu fassantiko kenn ku nek lam la wara digal bu jotey dana bind letter digal la tere la yonne lako ngir dégager responsabilité am ëlëk ci kanamu yalla may faral di wax ni bu fekké ni da nga dem ci kër sëriñ bi da la nekk ci kër ga lepp mok la nekk kër iblis ño xawa niro té lolo gëna bari ci jamono moy mbolo mo xamni dañu pëccëxo goor ñangay dugg neek jigen ña yigen ñangay dugg ne goor ña ñangay jaxaso ñangay teug ñangay fecc amul digle lu bax amul téré lu bon mané lolu mo am kër iblis lolu mo am kër iblis mo am ño xamni nak bëgg mbolo mu bari jaral na leen duñ wax mukk seeni talibé seen bëtt bi suufa ngi ci ndax japp ni buñ leen ko waxé dañu leen bayyi séti fenen yahud bamba radiyallahu anhu nako ñu wax muhtar dayman bu ngoy denk dako denkon lu am solo nako alayka ya muhtar bittihad fi kulli sa'atin ala rasad wa lasim taqwa wa rum ta'alluma wa la tukassir la'iba fatandama wa lasta ta'wi aqil masaya wa lam tudim sabran ala rasaya sabran jamilan la takun kasula innal kasula la yusub jira muniko yow makhtar dayman man cheikh ahmed bamba ma ngi lay denk dila digal na nga dem sa kemtu lay katan ci farlu tek sa tank ci al kitab ak njub al kitab wa sunna ni lol nang ci farlu ci bepp jamono bepp sa nga taxo ragal sa borom dëgg dëgg ragal te fo toll ngay sakko xam lu lay jëriñ ci sa adina ak sa alakhir nga moy tiniko di baril ay tiaxan moy pox soko defé da nga réccu ëlëk mune ko ma nga lay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawteef yi muñ ci rasayaat yi yu nacco di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñu lay xëc ci dila ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi señ touba di wax li talibi bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu nacco di ko yi taxuko tasaro taxuko bari way rawati na sun jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajje lañ fa nekk lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci señ touba waye ñu fiétalé ko señ touba momalé ko señ touba wané ni señ touba tax ñu dajja fa mune ko nga muñ te bu nekk ay tajjel ay aji tayel day na la woor ni duma sa sang ak masam muk te xam ngeen ni day alquran loolu la waxon yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fasbir alla ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam na nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw woyela tur wu nek tudelu nek fetele lu fu nek ni waye muñul rek fasbir alla ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari deret mu ni fasbir alla ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da weddi diw mu ni fasbir alla ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi seigne touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre seigne touba da contre diw mu ni fasbir alla ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé lolou ma nga suratul sumar ma suratul musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko seigne touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna'u ba'ida wa nar'u qariba nga suratul maharij mun yow yonnati bi sallallahu alaihi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy ndax doom adama yi daño japp ni ñom duñu dem muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk na mun waye bis penc ci man seigne touba ñi ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom ñi ngi mel ni suba la afwan mune ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñi ngi mel ni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mune ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul asurf aqaf nga muñ ni nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñu won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom seigne touba ñi woot yonent bi sallallahu alayhi wasallam biñ diké ñamit amul luñu deggut wax nañ leen lu nek ñi wote wonangam amna ñu agone sax di wax naan li muy wote tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxajuk moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boone sunna gañ ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boone alquran neena mune bu ñu ray kenn musuko deg motax seigne touba ni tanabao ya ayu ashubanu wadakum ila al hudal mananu buni tanabao ya ayu ashubanu khadakum ila al hudal mananu fi anna sunnata nabina al amin عليه أفضل صلاة كل عين كادت تراك رسم دار قد أحا في ذا سماني لمده الأنفاء وتبعها سيم السيوخ زوي الحداء والنور والرشوخ استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنتو بعد فني يين وخمباني دوغ دوغ أدينا مانغلين دي يه مانغلين دي خمال تنبأوا يا أيها السبانو muni bala ma leena wax li ma leen bëgg wax li ma leen di jëk ñaanal moy khadakum ila al hudal manan ma ngi ñaan yalla mu wamat leen jëme leen ci njub muy li ma leen bëgg yeen nak bëgg leen ko laay bir modi ma ngi leen di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam reer na mer kenn ngotu ko gëstu kenn ngotu ko xam kenn ngotu ko bëgg ko ni sunna muni buñu ray ñen ñi naan man buma ray ndax bukhari bokkaluma dara man buma ray ndax muslim musuluma dara te bukhari ak muslim ñom ñep sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam lañuy jangale seigne touba ni sunna soosu reer na mer gaaji nappaaje nañ ko mune yonent bobu nga xadi mo gën ci mbolam yonent yep alayhi wasallam mune xaw tut dal man na la wax ni sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka melni ni dekk bu rap ci jamono bi ñu toll ñu ne ko lutax mune al unafa gaañu jup ñu al unafa moy gañu djub ñu nga xamni duñu jeng jëm ci lenn dul yalla ñoña ñoni mër reer gañu djub ñu ci bopam ñofi nekkatu mune gañu djub ñu ño tak seeni bagage dem mune ba gañu ñi nga xamni ñoy al unafa bañu démé serigne si nga xamni ñoy borom jikko yu tedd ya di way woromi njub di way woromi leer ñoña nga xamni ni dañu fesson del ak xam xam ba nupp nak arashikhun fil ilm ñu sax ci xam xam mune ñoño ñomi tamit kenn jëmatu leen roy kenn jëmatu la jaar seeni tank kenn nga xamni nit ki boko ni won ci nga fexé melni daru asan jaay mune asal lolou kay muñ ta am mar boone te nga jëma melni cheikh isa jenn mune lolou asal muñ ta am boone te nga jëma melni seigne touba mune aw law lolou lu meuna amé ah cheikh salim mbake radiyallahu ta'ala anhu waxon na neena jëma melni seigne touba day xeyna sax taxul nga melni mom waye taxna raw sax mas xana raw sax mas de mune serigne sox nga xamni ñomit ño doon worom njub ya di woromi leer di woromi barke waye di woromi xam xam ba nopi nak sax ci xam xam guddii ak beccëk diko jang ak diko jangale mune serigne sox ñomit bañ giseeni ñi nga xamni ñoy woromi njub muy al unafa muy gañu baxña muy sahabatul kiram muy waqir rasulullah sallallahu alaihi wasallam ñoña bañu takki seeni bagage nga xamni ño teggon seen tank al kitab sunna serigne sa ñoomi takki seeni bagage top ci ñom ndax gisatu ñu xam mu ne xam nga lu ko waral mom seigne touba moy wax de mu ne xam nga lu ko waral do dara lu rek bidda bu bon buñu rafetal ci biti nit ñi ba ñepp defé ni bidda dong legi moy sunna dama adamay ag nañ ci japp nañ ni bidda sax legi moy sunna ko ni sunna rek mu ne buma ray seigne touba ni fofu la jamono yegg fofu la jamono yegg ah bu jamono tolle fofu ta batay dom adama amagul pass passu kuko orienté ak reer bi gën di doleku li xam xam di bari tay ji la nit ñi gëna sanku tay la nit ñi gëna reer la qadarullah wala sanan li xam xam di bari ndax la xam xam doon jariñ muy al ilmun nafi'u xam xam bobu nga xamni mo daan andak diñuy tuddé al adabul mardiya xam xam bobu mo reer mer donte xam xam nga fini gañ waye ba légui jupta tic xam xam nga fini gañ waye ba légui bax ta tic seigne touba radhiyallahu anhu hatha wa inma alihi al muqtafa li kasratil jahl ala nas iqtafa wa tabi'atha siratu sahaba sayyul huda wan nuri bil ijaba suma talahuma hudda suyuqi سوي التقى والعلم والرسوق صلاة عليه من جلاه المنتقى قدوة من لم يكن من أهل الشقاء من واو بو غيسه لولو لوكو وارال مودي من موم سيغ توبا داما غيسني سنة سفي يونت بي صلى الله عليه وسلم اندي وون موم لاني سول نابا جيكو اك رير فيس دل جامونو سانكوتي فيس دل جامونو موني نانغوتو نوروي صحابه الكرام صح jema jaar seeni tank ñoña yit fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngeureumal yalla am ngeureumal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ba alquran di wax naan radiyallahu anhu waridu anhu salik liman qashiya rabb mu ñoña yit bo gisee nit ñoña nit ñi nangotu leena roy bo ne ababakar gañaangi ni dañ koy saga bo ne omar gañaangi ni dañ koy saga bo ne usman gañaangi ni dañ koy saga bo ne sayyidna ali karramallahu ta'ala gañaangi ni dañ koy saga radiyallahu ta'ala anhum jami'an nga xamni legi du omar du usman du ali du ababakar lulul ni gañang len di yak lu melni xey ni ñoñu ñamit reere nañ seen sunna te xam ngeen ni ñom de lañ amé won ñang ko tank ci muhammad ibn abdullah ali sallatu wassalam muni ba lolo amé serigne si nga xamni ñom ñorot te ñorota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñomit gañangi ni wo tudé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tudd sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tudd ci abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tudd ci ahmadou tidiani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñomit lañ tak seen bagage dal di dem mu ni ta ñoñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ñu deug ragal yalla andak xam xam bu nupp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jàngale noonu lañ meloon liñuy wax loolu lañ gëm nga xam ne duñ wax mukk ngir lu feesal seen poos waaye lépp lu ñu wax yàlla tax buñ ko waxee ba noppi noppi nañ ca ñooñu moo doonoon sëriñ si nga xam ne nii ñooy sawi tuqa wal ilmi ñooñu mooy ñi nga xam ne woon arrachikuuna fi l ilmi ñooñu ñooy xudasu yokk ñooy sëriñ su mag sa sëriñ si xam dañoo feesoon dell ak njub sëriñ Touba radiallahu anhu nee na képp koo xam ne nii nar naa texe képp ko nar a texe mu ni ak koo mën a doon bu yàlla nammee ci yow texe faw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy doon sa royukaay bu yàlla nammee ci yow texe faw yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mooy sa royukaay wala boog ku roy ca yonente ba nga roy ca moom bi arfin ku roy ca yonente ba nga roy ca moom wa tabbi sa biile man anaaba illa yala alquran wax waaw sun borom nee na ku bëgg a ñëw fii ma nekk te mooy àjjana maag sama yonente mu ne mu ni jaaral fi gaañi jaaroon fi sëñ Touba jaaroon ba dem àjjana mu ni jaar fa fi Cheikh El Hadj Malick jaaroon ba dem àjjana mu ni jaar fa fa Cheikh Abdou Khadir jaaroon ba dem àjjana mu ni jaar fa fa Cheikh Abou Issil Boustani jaaroon ba dem àjjana mu ni jaar fa sun borom nee na ci alquran ku bëgg a dem àjjana jaaral foofu gaañi jaaroon sëñ Touba ni ñi nar a texe dëgg dëgg dëgg mooy ñi nga xam ne nii ñooñoo roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni waaye ku nër ta texe du mën a roy yonente bi mukk képp ko xam ne yaa ngi bokk ci ahlu chaqa ñooñu moom duñ mën a roy yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mu wax ci meneen mbindam nee na man talabal wusula lil jalili fal yaxtasim bi sunnati rasuli nee na képp ku bëgg boo fëggee buntub sun borom sun borom ubbil la nee na jaaral fi yonente bi jaaroon képp ko xam ne da ngaa bëgg boo tàllee say loxo yàlla boo ko ne allahuma mu ni la am nee na jaaral fi yonente bi jaaroon alayhi salaatu wasalaam nee na képp koo xam ne nii da ngaa bëgg am texe gu dappetoo jaaral fi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon léegi nag buñ nee jaaral fi yonente bi jaaroon ku fekkee ni yow amoo darajay mën a jaar fa Moustapha alayhi salaam jaaroon kon boog nga fexe góor góorlu ba sa kemt laay kattan nga jaar fi nga xam ne nii foofu la ña toppoon rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon te misli si ahmadul bamba radiallahu taala anhu wa nafaana bi ulumihi wa barakaatihi wa fuyudaatihi sëñ Touba ni ku bëgg a yegg ci yàlla faw nga jaar fi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon moo tax sëriñ bu mat sëriñ bi te bëgg a yeggale ay taalibeem ci yàlla te bëggu leen a nax faw da leen di wammat ci xam-xam ak jaamu yàlla moo tax mu ni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki xaada kama yurabbihi bi tarki xaada mu ni sëriñ bu mat sëriñ day wammat ay taalibeem ci xam-xam di leen wammat ci jaamu yàlla nga xam ne même bu taalibe bi amul xam-xamit bu fekkee ne jàng raw na ko ba jàngutit ala kulli xaal sëriñ bi moom ci xam-xam la koy wammat ci la fi mu koy jaarloo lépp da koy tànk ci alquran ak sunna ashhadu an la ilaha illallah ñu noon takusan ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadan rasulullah mu ne bu boobaa sëriñ bi day wammat taalibe bi ci xam-xam yaquduhu bil ilmi wal ibada waaye mu nargan ko ci jaamu yàlla mooy day ànd ak moomit ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla jamono bi rek la jamono yàqu ba ab sëriñ ñemee am ab taalibe boo xam ni boo waxee mu ni man xawma ci yàlla dara xawma ci yonante bi dara du ma julli du ma woor du ma génne asaka te yaakaar sëriñ bi aw law te yaakaar sëriñ bi kat te wax na ko ba ñëpp àddina bépp dékku ñëpp nga dégg ko xam day wax naan man daal julli dara laa ci xamut man daal julli dara laa ci mënut man daal koor dara laa ci xamut dara na mu ni ànd ak loolu lépp kat mi ngi koy wax sëriñ bi di ko dégg waaye sëriñ bi di ko orienté mukk bil ibada sëñ Touba ni sëriñ bu mat sëriñ nag day wammat ay taalibeem ci xam-xam waaye da leen di wammat ci ibada mu ne naka loon na leen di yare daf leen di yar ci bàyyi lépp luy biddaa lépp luy aada lépp luy aada innaa wajat naa alayha abaana aw innaa wajat naa abaana mu ne yooyu daf leen cay génne bañ seen wecc koo ci wax mu ne man daal damaa fekkoon baay ak maam bu takkusaan jotee ñu génne photo yi toog ci jublu penku mayit bu takkusaan jotee ma def ko rek waaye lu ci bàyyi ak maam jublu woon xawma ci dara loolu mooy innaa wajat naa alayha abaana waaw man damaa fekkoon bàyyi ak maam di ko def ma def ko rek sëñ Touba ni sëriñ bu mat sëriñ di wammat ay taalibeem ci damaa fekkoon bàyyi ak maam di ko def ma di ko def nee na da leen di wammat ci xam-xam wammat leen ci ibada bàyyiloo leen lépp luy biddaa bayilu len lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talib bi fofu ba talib bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talib bi nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nanguuta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé legi muntu amuk leer ndax bu fekke ni sa bu biek leer ci serigne bi ba fess bu genné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex du ma sa amuk leer su ko defé serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi du ko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar bu ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor ko yewi wala mu ceppé lu dem ay tankam dam ñaar yoy rek manam motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen dañuy ceppelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu ceppelu rek su ko defé nak ngay wër naan serigne diiw ma défar té yow bo xolé ñi serigne diiw défar deug ben ñi di ay domam wala ñu ay talibem ñu mag do ci gis kenn ko naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ko def chay chay gi ngay def bu nepp nga ni serigne diiw ma défar serigne touba nak néna fa kullu man qabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni da nga ceppelu fa kullu man qabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula nga ni posat ceppelu dem bersa bop muni wala sax ko xamni demut ci serigne bu mat serigne jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbem jaarale ko fanyi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci shaytané muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke ceppelu te serigne bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da set set rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa walam yurabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni waajo xamni da xey rek ni tambax ci geejgi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am peru wor bëgg na rafet peru wurus bëgg na rafet señ touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay dé ci geejgi way do fi mësa gennal ak peru wor da ngay mujj dé ci geejgi rek waye peru wor mom do ko gennal ci geejgi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis señ bo xamni nga jaar ci ñal wota ni xim waye amna bien yep xam nga legui gañi mom materiel lañu nawé ab serigne materiel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkon materiel daawu ñu ko nawé ab serigne serigne liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañ daan nawé ab serigne waye materiel daawu ñu ci nawu serigne legui nak jamono yi materialisme lañ tollu nga xamni legui doom adama yi materiel rek lañuy xol nga xamni legui xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mboloma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom señ touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da ceppelu wala bok jaaru ci loxe señ bu ma señ bu nupi xey beru ni lawu fi barab muni nako worni xous na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mani lol nak xam ngeen kagn lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam na xamni sax dana len feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal khiyam rek lay feñ yowmal khiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal khiyam ngi koy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bay wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lumu tuti mom lañuy jël seddelé ko ñam jëlon seen haqq te mënu lu leen dara yowmal khiyam waye bobay du leen doy ndax dañoo duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yeen ci talibey seigne touba yi cheikh seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas nañu ci seigne touba ko man day mbacké dama gënt diiw nangami jinni xorandom sam ko ci bir bammel diko mat seigne touba niko moone ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manalu len fa dara mbolo momé ñoo jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona juk ken gënu ko wona tek tankam el kitab sunna waye amul won baati ñu mëna yor mbolo mbolo momé aji won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manalu len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serign bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gënt ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu aka sorek non bu dé ñun wa sénégal mom ñoo ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi domat wa ayba bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu ku la ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef jëm fa ah momit min feulef jëm ci mom amul manu te ko tol ni meunaluma len dara jaamu ji len yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajjo ju kon du genn lu tol ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nunguutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid in allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الأبد بالتوحيد والفقه أن يتصوف في مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال موني ناك موم لاي بيرم جي مي لاي بير مين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليت لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yaangi jog jëm ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yaangi waxu jëm ci yalla jëm ci pays ba neena ko meena don bo jubé pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgg dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badahu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu la nga don way yalla rek ay yalla rabbi sitwa jall nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall def ak dindi nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall falak folli nekul ci loxal kenn ku dul sun borom rabbi sitwa jall legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jall sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun jam joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de du mom wasita do nga la ci wasita rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koñ nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu kër waliw bi di waji duggu tasefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito di ko la amé mu dal di korosante ak mom rek door kom talata ba tudd ci lekh bi mom waju nito di ko jojé wali bi dal di daw dugg ci kër gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moromum wali bi muy siara ci ñu jamm sante ba yag mu ne ko gën nga gis sa boroma rabbi sitwa jall
3: muniko dedet legi lañ tassé ci sa bunti bi bam dormam talata legi lañ tassé ci sa bunti bi bam dormam talata gëjuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci bunti bam dormam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko dorum talata waye yalla ko dorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ku nito di ko koku waye yalla ko dorum talata de rabbi sitwa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayinu sudur khumatuma mun nawiru sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow yak murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw day janako ray muni tuuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mën ta ray nit tuuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plaasam bañ ko bolé ak dara muni gannaaw bu noppé ci loolu mom talib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yewenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu salat wa yutu zakat zalika dinul qayyima muni gannaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yewenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numuy julle numuy jappe numuy woré numuy aje makka numuy sango farata numuy ba xéti farata yi nga xamni mënisu ko ñak xam nga xamni fardul ayn la kenn mënu lako défalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba mën nga ñew ci li tax mu yewen nak ta moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo mënonu julli ba melni julli kaata té andut ak tasawuf dula jariñ dara yowmal khiyam bo manana wor ba melni cunkoru fas ci andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dañu ma umru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len ludul ngeen jaamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañu wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngeen bal mbollem xeti jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ji tege ci alal kitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy liñu tuddé manam jëf ci gën moy gi nga tek ci alkitab wa sunna ginnaw alkitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ mo taxone cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxone daan wax nan wakun arisan alal ikhlas fi amalin wahsal mura'in khawfan nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan te nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobbu nit safara la qadara allah wala sanan kon nak jam bi fi muy tambale moy tawhid fiqh tasawuf bu fekke nak ñi nga xamne dañu geeju rek ci sharia te nanguñ dara ci tasawuf batay ñoomit yowmal khiyam gisuma len baaw de sayidina imam malik biñu ko laaje ñetti xeti xam xam yi ñako waaw lo xam ci waajo xam ni dafa geeju ci tasawuf te xamul dara ci sharia moy ku soobu lefum tasawuf te xamul dara ci sharia ak ko xamne da soobu lefum tasawuf sharia te xamul dara ci tasawuf mune ñom ñaar ñepp kenn du ci dara ñom ñaar ñepp seigne touba wayat nako ci masaliku jinan ñom ñaar ñepp kenn du ci dara walam yattafaqa faqat tasaddaqa ومن تفقى ولم يتصوف فقد تفسق ومن جمع بينهما فقد تحط لول امام مالك واخ رضي الله تعالى عنه امام مالك نينا كي خاني دا جانغ شريعه با بيك شريعه وايي سما يون تي تصوف ني كوكو موم نكو وورني فاسخ لا بو خامني ني ورس نكو جوبنت ياركو بو فكون يارب الاسلام امنا مني وايي كيغا خامني باتاي fa soobu lesum tasawuf ni yalla mbirum batin rek ko itel kon nak sayir bi sama yon neeku ci mune a koko gëna grawle koko mom nako woor ni liñu tudde sindiq mom la sindiq nak boko don firi ci arab moy ko xamni day neub kiefer ci bir di feñal ak ngëm ci kaw la qadarullah wala samad mune waye nak ci nga xamni mo mata top té mata deglu bu waxé ñu def bu téré ñu bayyi moy ko xamni ni mom jang na sharia ba xam ko jang tasawuf ba xam ko jaar ca di sa jaarale mu ni koku mom mata top comme li seigne touba radiyallahu ta'ala anhu mu koku mata top kon nit yalla yi li taxo ñu ñew fi moy orienter nit ñi jaaral leen ci alal kitab wa sunna mal asaf nak am ñu mujjé ñew daali dewye dewe wuñu yam ci rek waye dañoo dewe walal ñi leen top moy dañoo jaar ci ñal la bu lupp jaarale ci ñi leen top sun borom neena ci alquran man yahdi llahu fa huwa almuhtadi wa man yudlil falan tajid lahu waliyan mursida mu nga ci suratu kahf sun borom neena rabbi sutu yalla kep ku yalla nam ci mom taxé nam ci mom mucc adina ak alakhirah sun borom dana ko orienter ba tek ko ci loxoy serigne bu mat serigne muni waye gis nga ko nara taxé di ku nara sanku ku nara dem safar ëlëk la qadar la wala saman moy ko xamni ni yalla dajeli wuko waliyul mursid waliyul mursid moy kan moy ñu melni ñom seigne touba moy ko xamni dalay juxuñ tektal la yoon wi jëm ci yalla waye du ci yam mu japp sa loxo and ak yow jaar ci yoon wa koku moy waliyul mursid sun borom ni ki nara taxé di mom du massa dajé ak waliyul mursid mukk ci adina duñ dajé mukk waye bo naré taxé faaw sun borom dana la wanalé ak waliyul mursid bo xani mo lay orienté dila tek ci alal kitab wa sunna mission bobu mo fi indi won yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moy orienté nit ñi tag leen ci alal kitab wa sunna wa innaka latahdi ala siratin mustaqim la ko sun borom wax wa innaka latahdi ala siratin mustaqim yow muhammad sallallahu alayhi wasallam dama la fay def nga nek waliyul mursid dama la fay indi ngir nga nek waliyul mursid dama la yoni ngir nga nek waliyul mursid wa innaka latahdi la siratal mustaqim lolo tax mom yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ben arabi yu masna ñew ko yow ko yalla yoni man day dama bëgg dem ci yalla te xawma yoon wi ma bëgg nak nga wax ma nga tektal ma yoon wi mune ko dama bëgg nak tekkal bi na gatt lol te am njariñ nga xani mo fi joggé duma ko lajat kenn ku dul yaw hadis ba neena waji da ñun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ghulli fil islam ghawlan la as'alu anhu ahadan ghayruk fa hal rasul sallallahu alayhi wasallam qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim qul amantu billahi sumastaqim alayhi salatu wassalam hadis bi neena ben way da ñew ni yow ki yalla yoni man dama bëgg dem ci yalla bëgg nga won ma yoni tektal bi nak bu mu gudd ndax sam xel mën ta japp lu bari na don tektal bo gatt te japp ndi sallallahu alayhi wasallam niko ah lolou kay nek amna fi tax man yalla dama yoni may waliyul mursid xam nga lolou lum doona muna mu ne ko neel gëmna yalla te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te ngay te muy deug te nga jup neel gëmna yalla te muy deug te nga jup ñaar yoy bu amé ci jamm lu ci desati gëm yalla ba nopi jup tek sa tank ci alal kitab wa sunna dara desetu la yow koy am nga yalla ba nopi qul amantu billah sumastaqim sallallahu alaihi wasallam limuy jup limuy bax limuy tedd sun borom mas nako ni sabaram niko fastaqim kama umirta muhammad muniko labbayka ya rabbi muniko fastaqim kama umirta tegel ci yoonu ni mala ko sante tegal ci kaw yoon wi nima la ko sante mo ndem yonent bi la yalla di jajj ci tegal ci kaw yoon kon mesa benen jam waye bu fekente ni da ngay wax ci alal kitab wa sunna di wax diko tek ci tawhid rek ñu ni diw lay gar walé diw ko tax di wax diw nangam ba kañ ko mëna don doy rasulullah sallallahu alaihi wasallam mo la gën ta sun borom néna ko fastaqim kama umirta mbara rabbistu jalla dafa tan ay gayam xamna nak yalla ko bëgge non ndax xam ngeen ni baye sa mas nako wax radiyallahu ta'ala anhu muni waw borom keur bu momé keureum di jaxase keureum lu ci way man yalla ci bopam nit mom momum adina bi danaka mën nga wax ni mo jaxase adina bi mu yalla bal ndax bu ko neexon lepp ni cioc ni koroj waye du ko sobut lutax moy day bëgg nit def effort ndax bu yalla jubalon lepp baxal lepp kon nit amul mérite doom adama kon du am mérite yowmal khiyam waye bo gisé sun borom bayyi mbir yi kenn ku nek di tuñtuñi ba gis deug ga moy côté bañati ko ba dafa bëgg doom adama yi am mérite yowmal khiyam buñu xolé cheikh aliou khawas cheikh abdou wahab sahrani ab talibiyam la won abdou wahab sahrani dafa ma sallat cheikh aliou khawas niko yow cheikh aliou khawas mang lay laaj ndax xam nga sun borom dafa sak ab lim ci yonanti ali musallam ni diko tuddé khaqadun min al uluf moy téméri jinni ak ñaar fukki jinni ak ñenti jinni ci ayn biyahu wal mursalun ñu ni mu ni mom abdou wahab wax cheikh aliou khawas niko wa ndax lim bi yalla sak ci anbiyahu ak mursalun yi ndax lim bu tol non la sak ci wali wi muniko waw ndax lim bobu yalla sak ci ay waliw dañu dem ba mu manki ci kaw suuf muniko ah lol de du meuna am ndax bu amone dañu dem ba wa adina dootu ñu am luñu lek ndax ci barke waliw yi la sun borom di sotte ndoxam mi nga xamni moy natal gantax yi di dindal suuf ci muniko lol du meuna am muniko way nak jamono dana yegg ci yaq fo xamni waliw yoy ken doot len meuna xamé danaka waliw yoy muniko ken doot len meuna xamé ndax yaqut ak jamono muniko ndax dañuy def sembax ci bir mbir ya sembax lo gaay waye nak ñinga garder seen batine munu pen and ak ñom ni ci sahir and ak ñom ni ci sahir da ngay dem ci conférence wala nga dem ci ngenté wala nga dem ci kër ñom ñep ñangay jëfé bida ñom ñep ñangay jëfé bida wa kër gi ak xew wa ak jang ya ñep li ñu def bida la goor ñangay fecc fi jigen ñangay fecc fi ila akhirih yow mi nga xamne yow dañ la wo rek ngir nga waxtaan wala ngir nga def lenen wala nga fekke mu yow kacat la ci lu ci sa yoon yow nga garder sa batine rek tok di len xol ba sa dem jot nga jog dem ba sa dem jog rek ginaaw yili fo len yaakaruñ la aju wuñ ci yow yow li nga man rek moy laay bir buñ la joxe radio ba nga laay bir bo noppé gaddu say bagage dem kon dañuy garder seen batine waye nak and ak nit ñi ci seen sahir ni ginaaw ñom duñu responsable ci dara ci ñom ñu and ak ñom ci seen sahir non rek motax sun borom wax ci alquran ni ma kana li basarin an yuti wallahu alkitab walhukma wannubuwata suma yaqul linnas kunu ibadan li min dunila walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitaba bima kuntum tadrusul nga ci suratu ali imran sun borom ni yelut jadut rafetut man yalla ma jël sama secret sama batine jox ko sama jam mu wara orienté nit ñi tek leen ci alkitab wa sunna mun waye difuko xana nek fanan leen kuno ibadan li kay leen nek sama jam kay leen nek sama jam amna serign so xamni lool lañ wax nit ñi moy kay leen nek sama jam for force ah gañu ñomit am ñu nangu ñew nek ay jam kuno ibadan li sun borom ni foko fek rek koko du sa way da camoufler rek da xaw nuuro ak sa way dong ba kuko gis defeni sa way sun borom neena koko joti ma ak mom dara du sa way de sun borom neena sama way deug sama wali deug sama yonent deug buma ko xesse jox sama secret du ma sa wax nit ñi leen kay leen nek sama jam ñu ne ko kon lum leen di wax walakin kunu rabbaniyina kay leen mag yeen ñu and jamu ji yalla ñun ñep nañ bok nek jami yalla sun borom neena ci ma jox sama secret li lay wax ay gaayam walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna alkitab neena sun borom neena ko xane joxna ko sama secret mo xam sama waliw la mo xam sama yonent la ma jox sama secret neena fum toll limi wax ay talibé moy kay leen ñu nek ay jami yalla di jamu sun borom legi na xam ngeen ni shaytané mom dafa pank day def fu yalla indi mbiram mu lu xawani rok mom lu xelami ko mom indi tek ci wet ga shaytané non la mel dafa pank fu yalla indi mbiram mu indi lu xawa xelami ko mom waxon nako ci ben télévision defena yagul dara mani l'islam moy bi gaay di weddi mbirum julli ci geejje ak yoyu mani len seigne touba jullem ci geejji bi muy julli ci geejji xamuto ndax bu wacce dana lap wala du lap yonam nekku ci lolou xam nga lu yonam nek moy ndigalal yalla jot na ko def ak luma ci meuna kouté fofu la gañ rawante da ngay gis ko xamni deuguk yalla gaangi ni wex tal muni mom de du ko wax ndax lako ci meuna fek xamul lum doon nga gis ko xamni dana man ak luma meuna kouté dana wax deuguk yalla gi ngir yalla seigne touba bi mi wacce geejji xamul won ni bu wacce dana lap wala du lap mom liko itel moy ndigalal yalla jot na nako def tout court radiyallahu ta'ala anhu mani won ma joxe won ci misal ci cheikh abdou wahab sahrani dedet cheikh ibrahim ibn adham defena cheikh abdou wahab sahrani wala cheikh ibrahim ibn adham kan la ci waaw cheikh abdou wahab sahrani la yakarna ma djumul abdou wahab sahrani dafa massa and ak ben yahoud ci kaw geej gi ñu ne ci gal ñuy dem di dem di dem ba yag yahoud bi ni ko mba xam ngeen ni sun diine ji mo gën seen diine ji ah abdou wahab ni ko lutax mu ni ko man na ci sun diine ji lu ngeen mënut ci seen diine ji abdou wahab ni ko lo man ci seen diine ji te mënu ñu ko ci sun diine ji mu ni ko man na ma jaar ci kaw ndox mi di dem ci sun diine dal ni ñokkat mom yahoud bi ni ñong kos ci kaw geej gi waxuy dem waxuy dem abdou wahab neena ma ni ko xol ba yag mu na sun borom li day suma doxul ci geejgi nim doxé ci geejgi day l'islam dana am gatcha abdou wahab néna bimay jog di dox ci geejgi xawma won ndax damay lap xawma won lumay don waye bi ngir ndamal l'islam rek mané ñokkat rek ni ca mbax ci geejgi néna may waxu ci geejgi ni nga xal non la yahoud bi don doxé ci geejgi né mu né ma ah yeen seen diiné ji kat ndekete man na li sun diiné ji man waye batay dess na mu né ko lu dess mu né ko ma ak yow nañ and dem ci ndand foy foy kèn duñu indil lek kèn duñu andil nan ñu am fa ñetti fan man ci sun diine ji man nako sa bu añ joté da nga gis luma andil añ mune ko nañ dem ñu and dem ba ca all ba ndan da fay fay ñu tok waxtu wo xamanteni waxtu añ jotna dañu gis ab xaj mu mat ndab ñew tegal ko yahoud bi dal di añ abdou wahab tok bu gis añ bu reer joté non ñu def ko ñaari fan ñettelu fan ba cheikh abdou wahab sayyidina jibril ni cipp dal di koy indil ndabal ñam mu dal di raxasu akum raxasu mu dal di raxasu noppé mun yahoud bi acca bismillah kaynu agn yahoud bi ni ko ay ci fadal mu dal di agn ba nuppi yahoud bi ni ñokkat ni ko nañ dem muna mu ne ko watna ni seen diine je gën sun diine ji muna mu ne ko xolal man sa buñ ma indi la aw ñam bu may lek duma la wo damay lek sama ñam rek yow na xolal sa diine ji may na la bi nga xamanteni ni sa ñam wi ñew na nga raxasu ba nuppi dal di may wo mu ne ko ak ñun sun diine daf ñoo sant ñuy partager sun diine daf ñoo sant ñuy partager lepp luñ am mu ne ko lolo tax seen diine ji mo gën sun diine ji dal ni ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam kon nit yalla yi ñoom non lañu mel moy buñ même karama buñ ko day defi duñ ko def ci gratuite manam seen sago rek dedet karama bu leen di dikkel day fekk liñu tudde tahadi dal leen moy nit dalgati leen nit togn leen nit bëgg dajj l'islam wala nit bëgg def na yu mel nonu té la seen karama di feñé té la seen karama di feñé lool nak ko xamni gëmoko nga xamni yow da nga yaakar ni affaire bi par loolak ak ndax mouride dañuy woté wo daraja seigne touba ko koy wotel daraja jan daraja nga koy wotel jum amul won jan daraja nga koy wotel juko amul won seigne touba daraja jo meuna woté ci mom amna juko fawxa ndax ko xamni boone yalla ni yonent bi tek ko ci lolou ko fofu daraja man na wessu lolou ko xamni fo tudde yalla tudde yonent bi mom nga ci tek daraja man na wessu lolou kon jenen daraja giñ ko waxal amna ko yow kay la sa xol dul nango xana waye xam nga lu am la kon nak nit yalla deug moy ko xamni mom foko fek day jaar ci yono bu nupi ay gayam kay lañ ñu jaar ci yoni señ tu wax nako ci khasidam nga xamul bamba neena wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida wala simu man la yasalu abida li rabbihi ila huda wa qaida señ tu ba neena da ngay wutub señ mu ni waaw mu ni du man ma la waxon ci masalikul jinanila fakhtabir rijal khabla shuba bala nga wutub señ set ko mu ni waaw mu ni tay mo wax lu ab señ di mel señ touba moy kenn radiyallahu ta'ala anhu señ touba yéenañu fu nek

al abida li rabbihi ila huda wa khaida neena fo fek serigne bu ma serigne muna muni jaamu kato yalla lay doon abid lay doon du deñ mukk ci jaamu yalla du wax mukk ni yalla dama mba yalla di moy yalla ñu wax ko muni man yalla dama mba yalla yalla topputuma dara serigne touba neena serigne bu ma serigne du ko wax de yalla dama mba yalla muni serigne bu ma serigne du ko wax nit yalla yalla mba yalla sax waxuñu ko dañu ne ci lañ ne rek ba xey gennad dina waye waxuñu ko serigne touba neena serigne bu ma serigne wala simo man la yasalu abida serigne ma serigne la yasalu abida abid lay doon bo xamni do ko fekk mukk muy nan sangara mu nan da soppi ko mew sebeedi rek lañ jibar de waye sangara dong lay non sangara mum sangara rek la sangara mum muntu doon sangara ba yag mu doon mew sebeedi lañ jibar rek ba ngay gis mew rek gisoto lu mu mew serigne bu mat serigne dula wax mukk lo xamni ni yow woornal li ngay ñaka jang xam nga ni serigne bi li mala sante mom sariya bañ nako way xam nga ni du serigne ma serigne way wala simo man la yasalu abida li rabbihi du ci yam nak ila uda wa khaida sun tuba neena ginaaw mom bam nekké ca yono bu nuf di jaamu yalla guddek beccëk day japp ci sa loxo ni la kay def ni man kay def ni man ah talibey nak ñu ci gëna bari ñomit duñ ay murid sadiq ndax lutax al murid sadiq bo xamni defena ni bu joxe adiya man nata di nelaw dilli wacce nako koor wacce nako ah ndax lan ndax gannaaw japp na ni joxna serigne bi adiya rek defna lepp amna ño xamni mom pour ñom lolu mom moy lepp rek ah na la woor ni de seigne daru assane ndjay de mo la dakkona joxe adiya waye seigne touba mënu ko ci jaamu yalla de nala woor ndey cheikh isa dien mo la dakona joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de nala woor ni mam cheikh ibrahim fati mbake radiyallahu ta'ala anhu mo la dakona joxe adiye de waye seigne touba munu ko ci jaamu yalla de te mo yore won dundub seigne touba nak kon mbiri du lolou de sama bamba neena nak serigne bu ma serigne bu fekente ni yalla dogal na ngay dagu ngeureumam di dabu ngeureumam ba indil ko sedete xol neena bisa ngi ñew mu ne la siget xol sa aaju ci lay doxé faju adina ak al-akhirah fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi wala ila muridihi hiya al-masaya wal hula fa nasratul hubbi min shaykhi ila muridihi hiya al-masaya wal hula neena bu fekente ni yaangi dabu ngeureumal serigne bi neena benn bis rek ngay dabu ngeureumam dajé ak seddatay ndaji xolam muni xifeyat batub yermaneem bi xol lako neena ci la say daraja ji yekati ko ci ngay amé ay maqama ci la sa aajo di fajo lolit manes na ci jox ay misal yi dul jeex abou yusuf bustami radiyallahu anhu abou yusuf masna genn waxtu fajar mu julle ba nopi muy doxantu ba yag bi leer gi fekke muy dem ba naaju xawa jant bi genn mu wara wagn ko nak di ñew bi wagn ko di ñew mu gis yereem xottiku mu dal di seen ab teyer mu jadd ci teyer bi ne ko dama bëggon nga garal ma sama mbumi teyer bi dal di ko kay garal bim ko ko garale ba nuppi dal di koy joxaat mu sol mu ne ko luma lay fay mu ne ko def nako hadiya aboy si dal di continue dem kërëm lolu ci yor bi la ci takusan teyer bi faatu ñu denc ko malaaka yi nga xamne ñoy laccto bammel ñu kër ak nakki dikkel waji ni ko man rabbuka kuy sa borom mu tiit ni xana bo yesidil bustami moy sama borom malaaka yi bëkk ko bantal su borom ni bu ko loxalal wo len abo yesid mu tew ba xam ndax man na bindi weñ sax waxuma nit ñu daldi wo abo yesid yalla dindi kiraay li dox digam ak abo yesid daldi tew ci bammel bi abo yesid tewé ci kanamu malaaka yi ni ko ki de dañ ko laaj kuy sa borom mu ni yow yaay boromam abo yesid daldi tiit ba xam bim ximiliko daldi gëdd waji niko yow lutax nga ni may sa borom fuma nekk sa borom man dama la bind dama la mom muniko ah lolou ngay wax yow sa yere bi nga sol anakan mo la ko ñawal ci yor abo yesid ni tek sun borom niko ah mbaadu da wax deug muni ah wax na deug nak ci yor rom na ko sama mbubu xottiku maniko ñawal mako mu ñaw ko bu nepp def ko adiye sun borom niko aw way yow liggeel nga ma bama gërem la ah mom
mom.

mu liggéeyal la. Kon nag bis ni ko tey jël naa ko dugal ko ci biir sama yërmande ngir gërëm gi ma la gërëm, mu liggéeyal la ci ngërëm li ma la gërëm, ci loola laay sukkandiku ba liggéeyal bi mu la liggéeyal ma dugal ko ci sa biir ngër maana joojule yóbbu ko àjjana. Daal ni acci malaaka yi fab leen yóbbu àjjana, fab leen yóbbu àjjana. Kon fa nasratul xubbi min sayxi ila muridihi yal masaaya wal xula, yal masaaya wal xula. Bu fekkente ni sëriñ bi dabo nga bànneexam te muy sëriñ bu mat sëriñ, xam ngeen ni amoon na ko mag ku nekk Sénégal koo xam ne ni xam ngeen ni daana wooye boppam ni dañ koo seexal te dara waralu ko mbooloo mi ko toppoon ak ni ko addina toppe woon ak ni ko addina jubla woon, dara waralu ko dul rek dafa am benn bis rek mu weexal bëtu wàllu bu xonkoon, bëtu wàllu bu xonkoon bu mu weexaloon dong moo ko yóbbe loolu. Ca la ko loolu toppe ba nga xamante ni mbooloo mi topp ko yaakaar ko te moom xamut luy lislaam déggut luy lislaam. Waaye dama ni weexal bëtu wàllu ci boppam moo garaaw, mooy li nga xam ne nii moom mën naa jural nit lu nekk, mën na koo jural texik addina. Te kat mu arixoon yi bi ñu nettali waa ji ma wax léegi nee nañ tëyër boobu le bi mu dundoo bi mu faatu mosu fee defal yàlla dara, mosu fee defal yàlla dara. Defe naa ni dégg ngeen belees ma daan rootal sëñ Touba Khandiem ga. Kon nag werante amul ci ni sëriñ bu mat sëriñ moom boo ko sonnalee, boo ko sonnalee faw daa jariñu, faw daa jariñu. Kon nag li ma ta xàmmee mooy noonu ko sëñ Touba waxee, mooy xam sëriñ bu mat sëriñ ban la. Ndax koo xam ne nii taxawul ak jaamu yàlla ba nuppi léeg-léeg muy def ak mooy yàlla gu fis, ba nuppi di convaincre nit ki ni mooy yàlla gii may def awma ci Bakar, kooku moom na la wóor ni nekkul abid. Kon kooka lu mu la digg yow man xiyaam dalay nax rek. Waaye bu fekkee nag sëriñ boobu laa yasaalu abida li rab bihi ba nuppi nag ilaahu daaw xaay xaayida, bu boobaa ah sëriñ bu mat sëriñ a ngoog, bu boobaa sëriñ bu mat sëriñ a ngoog. Sëriñ boobu nag léegi boo xasee ñëw jox ko sa bopp nga xam ni léegi da nga ko ne aslamtu nafsi ilayka, yow laay déglu loo ma digal ma def loo ma tere ma ba. Nga xam ni léegi yow bokkut ak ki nga xam ne rek daa daje ak moom rek defal ko tiraanga déedéet bokku leen. Kooka mën na koo digal lu koy jariñ, mën naa noppi it. Waaye yow mi ko xas ni aslamtu nafsi ilayka moom ablogatoire maa la ci moom, mu di la digal ndigal yàlla yi, di la tere tere yàlla yi. Loolu ablogatoire la, ndax lu dul loolu bu yowmal xiyaamee da ngay jàpp téere baatam laaj ko ko. Moo tax sëñ Touba ni boo xasee ñëw nag ci sëriñ boobu ba ne ko aslamtu nafsi ilayka, melaw wi nga war a am yow al muridu saadiq mooy wakun ladda cheikhi ka mayiti wudia bayna yadde xaasilihi tantafia. Noonu nga war a mel léegi, néew bu ñuy sang ci kanamu ki koy sang, yow noonu nga war a mel ci kanamu sëriñ boobu. Waratu laa tànnal sa bopp dara, sëriñ bee la war di tànnal, mu lay digal ngay def, mu lay tere nga bàyyi. Moo ne day loolu ku ko bañ alquran wax na ko. Alquran nee na wa ma aataakum rasulu faxusuu wa ma naaakum anhu fantahu wa taqullaha inna allaha asadul iqaab nga suratu asr. Suñu borom nee na yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliyul mursid la, képp ku ñëw def ak moom mu bàyyi ah lu mu la digal na nga ko def, lu mu la tere na nga ko ba. Xanaa loolu de leer na nañ, loolu leer na nañ de. Yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waliyul mursid la, yonent la bu yàlla yónni pour ma oriente leen teg leen ci alal kitaab wa sunna. Ba tax na wa ma aataakum rasulu faqusuu, lu mu ni def leen ni ngeen ko def. Waaye wa ma naaakum anhu fantahu, lu mu ni baleen baleen ko. Léegi yow nga gis sëñ Touba mu jaar fa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jaaroon, ba nuppi nga ni ndigali sëñ Touba yi daal yow fasoo ko yéene jëfe. Luñ wax rek nga ni sëñ Touba amul morom. Wax nga dëgg de, wax nga dëgg de. Waaye am na lu Seydina Ali waxoon de. Seydina Ali nee na woon kalimatul xaq yuraadu bihi lbatil, kalimatul xaq yuraadu bihi lbatil. Nee na léeg-léeg nga dégg waaye mu wax wax joo xam ni wax ju dëgg la, mu ne amul waaye ay kàcc dong la ca namm nag. Yuraadu bihi lbatil, xam nga sëñ Touba amul morom ci wax dëgg la. Waaye xam nga yow mi ni tuy buteelub sàngara bu ne sëñ Touba amul morom, wax nga dëgg waaye yaa ngi ci caay caay. Yow mi fol for carpe jàmbur bu nuppi ni sëñ Touba amul morom, wax nga dëgg waaye yaa ngi ci caay caay. Sëñ Touba amul morom moom dëgg la, waaye yow li nga def du dëgg, nga def du dëgg de. Li nga def du dëgg de. Moo taxoon benn waykat nee na woon uqaddimu ustaasi ala aqi waalidi wa in kaana li fi lwaalidi birr wa lutf fa hada murabbi ruux wa ruuu jawharu
وهذا مربي الجسم وهو له صدف ساير بداني من داي بسني تاي جلنا سما حق سيرن تك كو سي سما كو اخ نياري واجور مانام سما سيرن لا غنا جخ حقام كو سما نياري واجور سما اخ وايو جال جلنا سما اخ سيرن تك سي سين كو يو خنا جانغو القران وخدا ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا من اهكاي جانغنا القران دي خمنا لولي waye bo gisee man la sama haqi serign bi la tek ci kaw sama haqi ñaari wajur liko waral modi sama serign bi dama manal luma sama ñaari wajur yi manalut liko lol lan la mune sama serign bi li gëna am ndariñ ci man moy ru nga xamni ru moy ak taxé di mom ru moy ak taxé di mune ru mom nga xamni moy ak taxé di ndax yaram bu fekké ni ru genn na boko don dag du nacc boko don kaata du ko yek bo don dag di sanni du ko yek boko don mbugal du ko yek boko don lak du ko yek motax sax yowmal khiyam bala yalla lak jambi day delo ci roge ba nopi naka nonu bammel bala ñew mbugal waji dañuy delo ci roge ba nopi do ko mbugal ndax lulul lolu buñ koy mbugal yaram du yek mbugal yi du yek metit bi motax nak mune ro mom nga xamni moy ak metit moy ak banex moy ak taxé di mune sama serigne mar serigne bi sama ro gogu la jël diko tarbiya diko yar diko tasfiya diko tarqiya ba marale mak sama borom rabbistu jalla ba ma xam ko yalla xam lu yalla taq yalla xeyn yalla am yalla mune sama ñaari wajur yi nak sama yaram wi nga xam ni bala yeb mitit ru da delu ci mom sama yaram wo lañ daan yar pettuma lagiwuma suma xife ñu jox ma lek suma mare ñu jox ma naan naka noné timit su fekenteni febar na ñu fajma lol dong lañ doon defal yaram bi te fek boba ru gi nga xamni mom moy wara bindal yaram woowule ñom amuñ ci soxla sama serign bi nak jël ru gogule tarbiya ko tarqiya ko tasfiya ko marale mak sama borom ba nga xamni bu yowmal khiyamé sama ñaari wajur yoyu buñ wara na dem safara man yalla dana may katch nak maram mu len motax ma jël haqi sama serign bi tek ko ci kaw sama haqi ñaari wajur أقدم أستاذي على أقي والدي وإن كان لي في الوالد بر ولطف فهذا مربي الروح وروح الجوهر وهذا مربي الجسم وهو له صدف موني مانغ لاكاي مثال ميغي ملني بن بواط اك اور بي موني غيسغا اور بي نيم گنے بواط بي ني اور بي گنے بواط بي مونا موني نون لا رو گنے يارم يارم موي بواط بي رو موي اور بي خمغا ني جندو بواطو كسه bu don boîte kess bi kep ko la ko don jaay 1000 francs sa xeyna do ko jënd waye bo gisee nga mëna jënd boîte bi nangami million moy or bi ci biira tax te moy ru momule mën ru gogou nak nga xani mom rek mo am ndariñ moy yek taxé di ru gogou la sama serigne mar serigne bi defar buma am yalla xam yalla tak yalla serigne soosu nga xamni moy serigne suma serigne kon ñom fofu lañuy jaar moy dañ la yar dindi ci yaw yu naccho di ko yi da koy faral di misal ci may waxtane barki demb ci khutba bi mani daara yi nga xamni mom lañuy tuddé daara yi modernisation wallahi bu serigne ci sagane ba nanguko ci rew mi wallahi buñ doxé ñaar fukki at japp 40 ans nenañu reccu luñ ko doon defé ndax bu boba ab yar dootu am tarbiya dootu am defaru dootu am dañuy mujj melni étudiant yi nga xamni ñoy lak kar yi di toj di yak non la ñepp di mujj mel buñu démé ci daara modernisation yoy ñi wax mané nak ñi nga xamni seenum xel neeku fi tambali nañ leen ci fekk ci ba gis ño xamni ñi ngi ci radio yi di mbaw naan xalé wolé suko def ñi xalé wolé suko def la nga gis ay wajur yo xamni ni té lañu dal di tambalé bëgg participer ñen ñi naan man sama dom du yalwaan ñi nan man sama dom li sama dom la ñak xam rek ma misalon ci ni ki nga xani moy amirul qur'an fi senegal cheikh ahmadou sakhir lo radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadou sakhir lo dafa am ben bis cheikh ahmadou gayna fatma radiyallahu ta'ala anhuma jami'a cheikh ahmadou gayna fatma indil ko ñaari domam dal di yëkëti lu wara toll million ci jamono boba tek ca ne ko million bi dama bëgg nga tabaxal leen ci neeg buñu dëkk cheikh ahmadou sakhir lo ni ko kon day baye bo nga yobbu wat sa million ak say dom
fa donga yépp di tëdd fa lañuy tëdd fa donga yépp di lekk lañuy lekk cheikh ahmadou gaynde fatma ne ko waw kay dama bëggona xam ndax seen sante bi dana tax do leen jaarale fi ngay jaarale ñi ci dess wala diit li rek la bëggona xam dal ni ko fa waccal million ba ak gonay dal di dem kon mané sëriñ daara bi momit warna am fayday nit ki bu la joxé domam bu nupp nan la yarale ma sama dom ni ne ko jëlal yobbu bu féké man nga yar lo ma ci doon andil jëlal yobbu yarale ma sama dom ni sama dom li sama dom muni jëlal yobbu la lay wax dina man nga ko kay lo ma ci doon andil mané nak lolo taxone yalla yoon yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sun borom daf ni huwa allazi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dalalin mubin ma nga suratul jumaa sun borom ni man yalla ma yoni sama yonent bi wax mustafa ali salatu wassalam muni bi muy ñew bima ko yabal mu ñew ummiyu la ummiyu al ummiyu moy kan moy ko xani man te bind turam waye mo jangal jankat yi kat muni liko taxono diku dara lul budike wax len kim tan yalla yadlu alihim ayatihi mu wax len kim tan yalla yi ba ngeen man ko gem misal len safara ba ngeen xamne safara amna mu misal len aljana ba ngeen xamne aljana amna mu misal len yalla ba ngeen xamne yalla amna mu misal len batin ba ngeen xamne batin amna mu misal len ak nian ba ngeen xamne nian amna mu misal ila akhirih yadlu alihim ayatihi wa yusakkihim su ko defé nak mu tarbiyé len nak mu yar len yar bobu nak la fi tuba bi bëgg jëlé wa yusakkihim dal li fi bayyi rek wa yuallimukum d'accord nañ ni légui nit ki warna jang xam xam waye ken wuro ko ja ken wuro ko yar rew mu tak ku bari xam xam tay resu ko ko tal ni loolu lañu bëgg gëmlo moy nañ jangal goné te buñ leen yar buñ leen yar gané yu bari yi génné ci internet yi wallahi jang nañ alcorane bari ar waye ken yeru leen nak ken yeru leen du ñepp nak ba légui am nañu yar waye du ñepp waye mani ñi nga dégg ñuy saga mag ñi ñepp fess nañ dal ak xam xam di problème bu ne am nañ ko waye lutax ñuy saga sun mag ñi ak sun mag ñi niñ ragalé won yalla ak niñ bëggé won yalla ak niñ téé won sénégal batay ñu mëna jël ñoo sénégal ñu di leen dagali saga ci internet bi kon yu sakihim mo fa amul kon nak yu sakihim bobu muy tarbiyé bobu muy yar bobu mom lañ bëgg dindi ci daara yi man dama lank man dem ma lank bout ko ma lankale man ma lank yatlu alim ayatihi wa yusakkihim nga di len yar nga di len yar kon nak yoonu yar wowo war nañ ko baye xel yow mi nga xamni ya yore sa njabot di joxe ko lako yaral bayiko mu yaral la bayiko mu yaral la waye nak bu fekke ni da nga yaralu sa njabot bu nopp ya nga ci allah bu nopp nak yabal sa ndaw ci bir daara dañu yare sa dom moy ni mako waxe won nga amon ben xalel xam nga fi mi wax ni gone gi balama ko yal donte dañuy togg añ ci daara ji yeb waye kep ku jeexal téré souf bi ku ko jeexal ku ne dama lay jox bol ni la ayte dama yalwani nga dal di yalwani ñew par ñaari an nak par ñaar am ci ko xamni dafa ñew domam dem ba jeexal téré souf bi biñ fi ñewon dafa ñew ak mak mu bok ci ñalwani benn bis commerçant bu mag la ni sa mi ngi fi ci marché okas mu ñew nonu rek ñuy def di laaj tu rek di anker rek ngor si ni ko man dama yalwani ah mu daal dem yone ma tonup ciep def yaakar na ni ñakop ciep ba tax do ngay di yalwani lool la yaakar xana tonup ciep ma sey di la tonup ciep ba daara yi ma wër fi da ci res ma jël ko mo wa ma telephone dama bëggoon gañi bañ yalwani mané bañ yalwani yalwani ba samba di ca dem yalwani añ yalwani xaliss kay la du nangum mom wa yalwani añ mu na wone ko gëne dañ ko def de ah mu jël len yut ko doomi serigne
fekk na amna ko xamni xel kom la nekkon mom dooma ngi ci waye sa bu dikke gis gone yi comme mom jang na alquran wattu na alquran bu ñewé di gis jangum gone yi muni koka bayyi fi gone yi jang mi baxna de muni mukk mom dal da yeureum ay gonem de ndiyob mom dal doom du yelwat te kenn kep ñett lañ waye kenn do nga ci yelwat mu yeb ko doomi serignam waye amuñu fa wer mo bëgg ma leena delo serri mané ko mukk mayit mukk way sakihim mënta ñak nit ki boko bëgge dimbalé dang koy yar lool lepp da nekkon xéetu tarbiyé rek bu mag ñi doon def ñi diko barkélo waye da nga ci gis ko xamni mën na dem ba ñew sax danaka du am lu upp sax ñetti ci bi ci wala ñenti bi ndax kër yi ñu wër fi do nga lay doon waye gone bu ko ci tambalé rek nga gis complexe bi commencé denc ci mom xalaat yi muy am ni muy resoné kon nak lolu mën ta ñak lolu nak lañu fi bëgg jëlé ngeen balma lolu lañu ñu bëgg bi jëlé waye bis biñ ko fi jëlé wallahi dañ door suñ loxo ci ëkk dañ door suñ loxo ci ëkk dé kon nak nañ bayyi ñu yar gone yi jangal leen tarbiyé leen xamal leen señ touba day radiyallahu anhu bu masan di joxé njabotam muy jangi té li may wax ni ma ngi ko jëlé ci ko xamni koka kam ko jëlé ci señ touba la ko jëlé mu ne bu masan di joxé nit muy jangi day wax ni so démé na ci ñaar dajé xam xam akub yar muni bu fekke ni nak set nga set gis ni ñaari munu ñu ci bokk dajé muy xam xam akub yar bal xam xam bi te def ci biyar ab yar mo ko am kay xam nga ni ñëkato dara yar ab yar mo ëmbalé xam xam ci biiru yar la nek xam xam ci biiru yar la nek motax señ touba toujours bu wax da nan al ilmu nafi'u ak li ñi tuddé al adabul mardiya xam xam bu am jariñ faaw borom ci biiru yar lay nek fala budde mën ta ñak kon nak yeen way jur yi rik way bu len deggal tuba bi li ñu len xalatal man dama wax ni senegalay waran nañu yewu de waye sa buñ xey gënd nelaw ndax du tuba bi barki dem bo njaay mo ni ñu won fi ni nampalé wène baxut borom xam xam yi taxaw ni day tuba bi day katch waxu deug muni way nampalé wène baxut day tax li day tax la wud len ay biberon senegalay yépp daw dem jënd ji ay biberon fekk boba tubab bi mom liko itel moy komum adina gis na ni isinam yi ñi ngi ni woyam kenn nekkul ci isin ya di liggey goor ñatay liggey munu ñoo masale liggey ba ñu bëgg jigen yi dem ci isin yi di liggey ñi ni de len nampal ndax xam nañ ni ku yor dom di nampal boko ne kay liggey day yobale dom di wala num koy def ñi ni kon legi nañ créer biberon ñu dal ni legi bu ko defé jigen ñi dem di liggéey waye gis nga biñu démé ba liggéey ay robot yo xamné mën nañu liggéey ci isini liggéey ay matériel yu mëna liggéey ci isini mën fa wootu doom adamay ñu xey ni ñu nampalé biberon ndekete baxut wéna bax ñoo ngi ni délu ci wat ci nampalé wén da naka jekk mo baxoon tuba bi mom intérêt rek lu intérêt nek rek gis na ni mom foutina am réewam perdina amatuñ éducation bu bax yeratuñ leen mu len neex mel xamnañ ni som as ñom seen alakh ya yaquna seen alakhira du bax ba nupi nak ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaquna seen alakhira yaqo ba tax nak ñu bëgg ño jaarale ca yoon wañ jaar ñom ba seen alakhira yaqo ñun tamit ñu bëgg ca jaar loolu lañu tubab bi naral xam leen ko lank leen seen alakhira dafa yaqo ñu bëgg ñun julit ñi sun alakhira yaqo ñu bëgg ño tek ci yoon ba nga xam ñom fa lañ jaar ba seen alakhira yaqo ndax ñom woor na leen ni seen alakhira yaquna woor na leen ñom xam nañ ko xam nañ ko de kon nak na wajuri delo ci sen xel wa na wajuri delo sen xel man na ko lim yu bari yo xam dañ ñu won baxut tay ñu xeyat ni ñu baxna kat nampale bi baron wien wi la yalla bindal nga xane bu bané gi féré sax doto gis mew wien wowo nga ni bi baron ko gën xana ab dafa koy nangu waye gis nga sénégalais yi top len ci té do dara lu sénégalais yi nga xam ni ñom Molière ñoo leen yar Victor Hugo ñom Machiavel légui nak
sénégalais yi nga xamni ñom Machiavel mo leen yar tarbiyé leen jangal leen ñoo biñ ñëwé convaincre suñu sénégalais yi nga xamni Seigne Touba leen yar Alhadji Malick leen yar ñam ñu fexé ba convaincre leen ñu dal ci top rek andu ci riir mi waye ñom ñoo warana am fayday lank xamni Machiavel mënta gëna xam Seigne Touba mënta gëna xam Rasulullah mënta gëna xam Sidi Alhadji Malick ndax ki nga xamni mo bind Machiavel bind Seigne Touba wacce téréem téré bobé lam ci wax mom la Seigne Touba Alhadji Malick jang bu ñu pidi ko appliquer mom nak lamuy wax lamuy appliquer jang ko ci waxe suñu borom xalaati bokkum dongalu yum teur te inna dinna mabniin ala naqlin la ala munasibati al-aqli sun diine ji kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek kenn duko teur ci xel ci xam xam lañ koy tek ah mu bok dal mom dal yalla nañ yalla dimbali inshallah te aral nu bopam aral nu diine ji aral nu njabot gi ci war may gën gi mindeef barakatu cheikhul khadim radiyallahu anhu ndax lu lool rek xam na ni dara du bax ndax moy dajena katan gi dajena te moy yoy dajje yep ak katan gi dajje yep ñi ngi ko jëme ci fas yene rek dindi l'islam ci xoli doom adamay dindi l'islam ci xoli doom adamay nga xamni ni xottu kesse rek fay dess xottu kesse rek ndax ni julit bi man nay julli man nay wor man nay nat asaka man nay dem makka waye duxul dara dara digëm ak def ab safaat ah lool na xottu kesse fa dess xottu kesse fa dess kon nak Seigne Modou waxtan wa ngok ñu leen di ndokkel bi leen sant bax xamna Seigne Modou ma ngi ñin balma ma ngi yalwaan kep ko xamni mi ngi deglu radio bi ngir jëmmi Seigne Touba lum xam ci lu bax mo xam khasida la mo xam alquran la mo xam turu yalla la mo xam salatu ala nabi la ma ngi leen koy yalwaan ngir jëmmi Cheikhul Khadim lu way xam ci lu bax nako ñaan ñaanal ma alhaji mam cerno bu darul mannan sun borom wërel ko guddal aw fanam baye ko ci sun kanam ba ca kanam ak kanam ba ca kanam ak kanam ndax man de defal na ma lo xamni yaakaaru mako won mukk modi alkhamis ji wessu yu barki dem da andak ab tawam ak njabotam yor ñetti auto ñew fi ci sama daara ji alhaji mam cerna mbacke ak fim toll ci at fim toll ci yalla nga xane ca mag ñala bok ngeureumal mag ñepp am na leen ma jaral ko solo dalam ngir ñew set ci ma fi ci daara ji motax alkhamis danaka xawma luma fanano danaka xawma luma fanano ñew dem ci jumaaja ñew ci sal bi dem ci jumaaja ñaan ca ñew ci sal bi wallahi ma ngi yalwaan bepp julit bo xamni soppe Mustafa Mbaye Samba lo xam ci lu bax nang ko jang ñaanalal ma alhaji mam cerno mbacke bu darul mannan sun borom sam ko guddal aw fanam dama bëgg fan wi na and ak wir na and ko wir du dara ci yalla du dara ci yalla lolu ma ngi koy yalwaan di len ko ñaan man de lebal na ma teranga jo xamni xamna ni munu mako fay ba yowmal khiyam bere bi nak deug la bere bu Seigne Touba la daaray Seigne Touba la waye wallahi dikam gi xamewuma ko ak ni Seigne Touba fi dikon xamewuma ko ak ni mam Thiarou Mbe Fatou Mbake fi dikon nek mu reere la ci am contante lo xamni danaka man wax ni dembu ba tay samiram woni day bis rek ndax beg rek jëm joju fi mu toll ci yalla te ko xam mam Thiarou ak num deggo mun la sa baram ni dama la bëgg ngir Seigne Touba ni kuma am kuma xam wax na la ko kuma sañon ñepp bëggale ma la ngir Seigne Touba lool day wax deug man buma jaayoon lima am ak say bokk ak sama lepp jox ko sax du tax ma fay ko motax neena ko man de awma luma la fayé te man dama bëgg kuma lebal tiranga bala ma faatu fay la ko wala buma la ko mën ta fay soppiliko sab jaam rek waye tiranga jimuma lebal xam ngeen ni munuma ko fayde yalla namako yalla fayal jeegom yi mu joge kërëm fele ca darul mannan ca khaira ba fi yalla namako yalla fayal ngir sama jëm ji rek yalla namako yalla fayal
yalla nako yalla fess.

0: donc yow wacc kamil alquran ba dañ leena fatte ñom añ sax dañ leen ko fatte di waxuma batare nak añ dañ leena fatte añ wacc kati kamil ya dañ leena fatte añ amna ko xane mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay yi di batare gaay yi di batare te kat bi mi jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tank yu wef ya ngay doori pot borom tank yu wef yal leen yalla yeeram da ngay doori pot fekk li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaana ma rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacce ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamnako amna ko xamni xari tok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi tiaxan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mag mako sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah mu na mu nit du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy réussir seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandar gam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou taxam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp geuleumali beut ndax wax ju reey reey la ju doy war ju mata bayyi xel yaronte sallallahu alaihi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag muni yati samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alaihi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni mangi ni jakarlok jamono ji ñew mune jamono jojé buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ak ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muni yenen juroom ya ci seuss nga xamni ñoom ño waron di artu yi juroom ñu fatte lin ñu fatte lin mu delu ci wat fecca fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatte lin juroom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi jëfiku bëgg adina la waye du jëfiku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono ngi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéet bi dañ egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben djégo boy djégo lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina leen régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psc ba ray ko nañ koy yoll nga ré ba ray ko lool la jang ba mokal ko legi nak ñew jël miccam def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ki lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won di ma ray lom di ma fay may ray waye waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek muy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobbu la ci sa ambition de misère yobbu la ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye dafi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ci kër gi bum ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni duñ ay maman de buñ mënon defal seen bop na ma torox ye kay wala ma nara dem sawara ya lañ sédallah ma nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni Allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak ci la jox bok wallahi xana maman ak ci kon lay doon waye nak nga yeg ak wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la nga xatim ko mu de nga jël alal ja mu ne wayen sawnal izab da nga fatte ni ëlëk yalla dana la réglé ci sa baye ba jikko na mom alal gi lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal gi yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba al def ci alal gi yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu légui ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp baye doomam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc gi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc gi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci dom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax na diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri mi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq do adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yonni won aksi nañ ci li nga don wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut dom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet da nañ ci massa ag sama xet da ñu dem ba r plus 4 mo leen digënal seen bammel yi yuhibuna al khusur wa yuhibuna wa yansawna al khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day R plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu R plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan abadan abadan abadan abadan benen R plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek R plus 4 bo mëna dugg bis dana ñew ñu génné la nga génn ci sa ciobare ma ñu génné la ci luddul sa ciobare wa R plus 4 ba lañ wax bammel al khubur mom bo fa xé dugg bu jeex na xana sax yi sax yi de man nañ la fa fekk di la genn ñom waye nit ni yow yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci alakhira yuhibuna al khusur wa yansawna al khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen r plus 4 ba ci alakhira r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis ben bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay million waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñu dundé par wèr ñu ni nangam ngani am peinturer nako sama r plus 4 ba ca alakhirah peinturer nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko
1: wala yokke nako ko wala def nako entretien ci sama air plus 4 ba ci alakhirah ndaw lu new ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la ndaw rabbin ndaw rabbin ndaw rabbin nga dem banque retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mëna wax andak say ma mëna wax bo démé ngeen di bataré rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaronata sallallahu alayhi wasallam moko wax muni sama xéet yi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy faté tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey bokena yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bone yalla bal ma dotu mako def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu faté tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena فإن كان الأمر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح أو كما قال عليه الصلاة والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deewu mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ni diw man koko mak mom wax nañ téléphone dembu di mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital am na ñu xam sax duñ ci jaaré mawtul faja deewu mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foies, cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul mëna fajj mbokk yi hadith bi yalla xamna da melni actualité la ci suñu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actualité la suñu jamono bi yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day sorti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par hasard ni rek la par hasard alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bok na ci mandar ga ragal yalla baye yu negatif yi taw baye yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day baye yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik chauffeur bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bayyi negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye sax seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñu la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñun bal ma ci ban bi dam saw los ngank soti bu saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatulin mourir auto bani xisfi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setané ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafilak tukki xam ngeen ni nafilak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal autom tiyé ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di na law ñu feugal ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ci takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamm ak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warte moy bayi na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dugg ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du seyam de du seyam de bude ñu top ada day julli neena ñaar rakkay yey xam nga ñaar rakkay num doona ben rakka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggali ko yow way ndaw du ma sa gis li door ñaar rakka la wara julli tayel selmal de moy julli tukki waye xam nga nu def ben rakka lay door selmal ni bu mo ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa pel ba pelu ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fekk nekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yagalé bi ci dess ay jott علامه الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا تواني باي يو نيجاتيف موي راغال يالا باي يو نيجاتيف لولو موي راغال يالا واي ген سا بونت كير فن فلي nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama njig jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni no do takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandar gam ragal yalla señ touba neena moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li tax doon waliw moy mandar gam ragal yalla bok na ci li tax doon waliw nga amé mandar gay ragal yalla waliw yi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal aw duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit du dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wala aw yahsunun allasina amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoña la khawfun alayhim dirul ñi tiit dirul ñu ragal ñu ni ko lata muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allasina amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay waliw man yalla waliw moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy waliw kum mëna doon rek waliw la moy ko yalla mengo mbiram moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wo xam wilaya go xani borom da koy jiddiwale amna wilaya go xani borom ko liggey ba jot ca bokku nak bokku ñu gi nga jiddiwale mom lolu ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga jiddiwale wilaya gi lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momit defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy wali mu ni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexata lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekenteni da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njabotu jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk souraale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëk souraale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotuk jambour gi nek ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye sun borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari mu na mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambour gi kon bo beugé ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joggé ñu nekk fay ñul rek waye duñ dara duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragalé lool tambalé ko ci njabotu jambour fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi dimb rek limay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota légui nit ñi xamatuñ li barkélu gëmatuñ sax barkélu gamatu gis nga mouride yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamne ñoo fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ne seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len tawax ko jakka way legi suñ gonay legi yi nak suñ gonay legi yi mu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yannabi sallallahu alayhi wasallam man na ram adina li ci biinam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laaj leen ko amr ibn as Amr ibn As kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci bën bëdd buso ngir metitu sukurat mun waaw mun ni waye xolal pot ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo ci nek ak lenn ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di russe ab jam dana mako russe buma faato nang ko doxale sama digënte yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnante sallallahu alayhi wasallam waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kursuk alhaji malik diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legi gonay da ngay nan ñune jamono bi legi da yakoy legi nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour fekk ndaysan bo demé kat barké bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationante bi sallallahu alayhi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barké xam bala nga deg barké xam motax waxnako batay borom maqamatul harir bamune al fadl lil mutaqaddimina seigne touba niko epuna wax sourale ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala jum nga sourale ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tekk ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ku nango barkelu rek barke kikoy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla may na la batine nga meuna deg li feppi suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom mi feppi suuf yi nga xamni tank waliw bi lalu len lutax yonnante sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jikone nek yonnante bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa neewon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayif ëkk ga yonent bi ñew taxaw ca minbar ba bëgg khutba dañoo dégg ak gay xatu di yuuxu di yëkkat ba dañoo toxal ak ga indi ko fi yonent bi di khutba pour mu tégaat ci loxol ndem jamaada yu nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci djublu pour ngeen bañété am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safane rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safane ci mom nga gëm ko ndax par parlo len ni par parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopami serigne ma samba seen moddu roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñ mëna am mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb souf lu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la lul yalla wala an ahlul qurra moko dun firi dama nan wala an ahlul qurra ay bu fekkontani wa touba yalla lay wax dé wala an ahlul qurra ay bu fekkontani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téréñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat min as-samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga ñu ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin min as-samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo mo neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada لمن أراد الرزق فأله بتقوى لول الشاعر بماك واخ ومن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك منا من راغال ما رك دوخ ما سما حق رك ma jox la wërsëk légui wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuq min aysu la yahtasib sun borom neena so ma ragalé dama lay wërsëgal ba dila wërsëgal fo ma fogé wul fa xani musufa fok sa wërsëk man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragalé situation bo dugg lum compliqué compliqué dina la ci génné faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan faman yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan problème bo meuna am lum compliqué compliqué dina la ci génné man yalla lutax parce que dang ma ragal yaj'al lahu makhrajan lu problème compliqué compliqué yalla dina la ci génné yow gisuk kérok du ci yam wa yasqu min aysu la yahtasib ma dila bette wursuk fo tollu nak ma dila bette wursuk fo toll wa man arada naja fa alihi bi taqwa ku beug mucc sun borom neena ku beug mucc beug taxe ëlëk muna mu ne ragalal sa borom rek alquran la de sun borom neena wan jayna allasina amanu wa kanu yattaqun wan jayna allazina amanu wa kanu yattaqun sun borom neena ñi ma len garantie ñu ne ko ñan mu ne allazina amanu wa kanu yattaqun ñi nga xamni gem nañu ma luma diglé ñu def luma téré ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya Allah فأليه بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون من راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا من راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen deukam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gané ji benn bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faso ni dem yendu jël ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngoy fatali ko xam ngeen dëkk Allah yoy ciébu ganar la boba mën nga xni mo daqum soss ciébu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé mu dagga sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobbé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom dëggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét cer rek yëngal bab ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom Touba bi yar ëpp na way way sayyidina ali bi yar ëpp na way dan ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ Touba ku bëggol señ Touba la señ cerno juuf yalla xam nako addiyé señ Touba ma jël bo poj lek ba señ yax ba tek fe mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim da ni su xet benen point ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci ginar gi mom Seigne Cherno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gëlé ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fofu boba tay sax yaram bi tax ko ki lool ma ñëw ñio mu ni koku mané man Moustapha Mbaye Sam mu ni way way sama doom way way way mbay yaram dal di mi fatali yi bari mané waaw juuf mané dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dat sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ñu way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara waay way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man goné gi doom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko dégg waye demal barké borom Touba non la ko yalla défé yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmandé mom señ Thierno Diouf Lambay mom señ Thierno Diouf Lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun wa lasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu wa lasinhum yahsunun man yalla ma ngi accompagner ñima ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax wa lasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam wa man arada al fawza fa alihi bi taqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom al qur'an la sun borom neena wa man yuti allah aw ar rasula wa yakhsha allah wa yattaqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam digle toftal ci ak ragal yalla di moytu diko lepp lu yalla tere waya taqihi sun borom neena yoy gaay ulaika humul faisun ken man leena te taxe ken man leena te taxe naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet te bokk yi mujj gu rafet rek mo am jol mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciowli bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mani faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet ngëm yalla da bok ci mujju rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defulun bo jindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujju rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima fa alihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet ak am solo husnul maqab husnul mahab ak am solo yalla nañ ko yalla defal mujj rafet wa man arada al janna fa alihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla al qur'an la sun borom neena tilka al jannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya mbaram neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna muné sama jam ñuko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñima ragal rek moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax ragal yalla ay jëf la ay féla du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alaihi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di kangal lo yonent ni ko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent ni ko nam muné ko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkone sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la la yonent wax waji alayhi salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis wajo xamni bo waxe mu ne gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol kenn dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doon mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fa la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhul al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man murid la waye muni do murid de ndax bo don murid waye wutu fi dara man julit la waye yonantu sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir murid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye muni ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man naam nak nga ne ci bir di mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhul al iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono fekk ci diine rek jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma la tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kot kep dong
0: هديدت أمنا أي أبو لهب في هذا زماننا أمنا أي أبو لهب في هذا زماننا pourquoi pas duñ len momale aya bob amna ko xamni la abo jahlin don def abo lahab diko def ba alquran di len ngagn ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam don def amna ci sunu jamono ji ñu xamni ñing koy def

lima waxon legi ci hadith yonent ni yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla bi yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangale ngeenan nga ngay xex ak yalla deg ngeen fi keneen mu naan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa ant xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yobbi ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñub wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiq yi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina wa babu la lam yakun murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexay yi ci bëgg jumlo guñ bëgg jumlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musufé ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illa allah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëppé julli ki bëru fé mennum mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ngeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakki teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nekk ci sa ker gu sedd gu yi yor say félicitaire yu sedd guuy di ca naan sa xol di sedd guuy nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca toolay bay te rom fa mbott yaak seeni ngox ngox duñ la wàññi dara gay da ko mar moom mboox ngott mu munu ko tee naan ci dex waxoon naa ko gaaya gaaya bañ jógee ni dañuy jéem a faagaagal Moustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéem a def li jéem ko def laa léegi fenn fu ne ñu woote fa ay daayira ma ni leen ba ay nit rocc ko ñu wax ma ko ma ni leen man saa bopp laa xam man personnellement ganaa mu ne man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp maa ngi baal ci jamono booba bu doon léegi sa xëy na du ma ko wax ma ni leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott munumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan man

man Moustapha Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott munuma te nan ci geej gi ma bëgg nan yalla xam nako lool la leen waxon waye jusqu'à présent ba légui dara dindi wuko kon nak ay wo bayi leen mbott yi ñuy ngox te ngeen dem ci tool yi bay gaay yi jëriño deglu batu la ilaha illallah lu ko gën ñewul adina mbolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci da yok tuyaba ji rek ndax hadith ba neena yaddu lahi ma al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

may na la wursak wo mëna aji ji makka may na la wuru yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga juma ji day na la wulis dem makka yow wul juma ji day na la wulis makka bu boba xam nga luñ cey tega o suhi bi fi nar bañ wax siyaré juma ji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek dedet ku munut lañ wax borom xasside ga mom lool la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar naay xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doylo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal la gënal doylo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doylo won Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lim bir graw de wax nañ ko wax borom barak bi rek war mal nako sax ba da nako tuddu di ci jaar borom barak bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defini ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu tangayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douani malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga dan sang wala da nga dan patax yi gaani bari dañuy patax waye sang wuñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet patax ñu bari jop ñu dañuy patax yi ñap da am yoon waye ñu bari jop ñu dañuy patax yi donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom fon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jinn ci tew waya ndaw fon do nga la koy de fon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diiw taxna yaram yum diiw taxna baña bomb yaram mi bañ diiw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bomb njapp day and ak bomb sama yaram tilimut ken waxul sa yaram da tilim bomb la wax boy japp bomb la wax waye ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malako yulay xaar de ni nglay laaj ba xam sa njapp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politicien bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politicien bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politicien sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politicien ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politicien

Politiciens yi motax nga dogok sa nday, politiciens yi motax nga dogok sa bay, politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay, politiciens yi motax Sillatul Rahim bokk yi delo ci den sen xel. Wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba, ay ca ba bis ba, ay ca ba bis ba. Ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bokk, ben la wax nak. Ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bokk, yalla xam nako. Kuko def dang ko rej, kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat. Wallahi dang ko rej burul walidain. Alquran wax ci lu leer, wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidain ihsana. Ay wajila andal ak politiciens bi ci ñek ci tiranga ngeen bokk li ngeen di def, waye nak nala sa nday ak sa bay gënal ku dul ñom. Xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu Seigne Touba di seuy feneen. Yow kay ba nga demee bay seuy rek mënon nga seuy ci biir yoonu Seigne Touba, wax deug yalla. Ngay ñu bay seuy rek yoonu Seigne Touba mom ñu la mat jëkëreñu fi, ak yoonu Seigne Touba ñu la mat jëkëreñu fi. Xam nga baatu Seyna ta dootuma fay, amul problème loolu. Wolof yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi. Man duma jigen di ndialo, man simala ben yon lay toy. Lolou wolof yag nako wax, waye batu jeeg la ci wuur wona duggal. Batu jeeg mo ci bokul, jeeg jigen lay don, ab jeeg jigen lay don, ab jeeg mom foko fek jigen lay don. Fi ci sunu traditionnel, fi ci sunu culture ñun Senegal, ab jeeg foko fek rek moy jigen. Jigen bi sey mo dem jek. Seyna tuduma tas goor man nako wax te du am ben muskila. Bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek, fofu lay de, fofu lay nangame, lolou goor yag nako wax. Leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko, ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko, li yalla nam ëlëk xamoko. Yalla na mo Allah xamoo ci dara, waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek. Jëru ko de, Yalla xam nako. Bëgg gëna xejji rek jëru ko. Moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax, alku bi day dara. Baatu alku du dara. Ñu bari seeni wajur yag nañ leen wax, yow du xana da nga alku, waxin la waxin wolof la, yow di waxna da nga alku. Yaronte sallallahu alaihi wasallam wax nako ci hadith ba sallallahu alaihi wasallam baatu alku wax nako ci hadith. Neena nit ñepp dañoo alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam. Neena nit ñepp alku, annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadith ba jeex, ila alamilun ba hadith ba jeex. Kon baatu hal bi fi di alaku akay yalla sax wax nako ci alquran. Yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak. Xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni temps bi maynama alku. Ñu bari seeni waju yag nañ leen ko wax, manam gis la nga def lo wota ñi yow diu xana da nga bëgg alku, wala sax nga wedd kilifa ak diina, ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara. Baatu alku waye nak nit ñi mom luñ bëgg garawal rek garawal ko. Mo ki wax ni ab jeeg la xesna sey te dootuma tas. Subhanallah, bu ci moolim yu ab jeeg dara garawu ci dara. Sey na te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariikha yek
yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñoy yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom meñ nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy don jeeg jigeena koy don jeeg jeeg mom jigeena koy don dara jiru ko ci adina dara kon xolbu silmaha xolbu gumba xolbu sagan mu ngo amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim mboram neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalun nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam sasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masal nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka'annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lamp lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jek asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz andu gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbul mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko nga khalaton dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa jog al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi مثل نوره كمسكاة فيها مصباح المصباح القلب المؤمن كما القلب سليم القلب سليم القلب سليم برام خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي تي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو تي سين غناو bo demé nak ba jamono yak ba mel ni jamono mel nga xamni xameto len xamo kan la ci in lam tulahi muslian fal taktafi bima bihi nasa khiyaru salaf intibane na bu jamono yak ba borom xol yoyu meñoto len xamé ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adamay di islaha seeni xol bo demé ba xameto len muni kon bu boba baye bo legi nga yeur ci li borom xam xam yi bind jang ko te jefiko te japp sa njambur jang ko te jefiko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lek jamono yaq ba do len xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do len xamé ñoñu li feek ñi ci kaw fuf yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ngeen bal ma gañuñ al muslihuna fil ard li feek ñi ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka liyuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslihun la wax de wa ahluha muslihun man yalla duma alak aw xet duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fani boba yalla di len alak mukk
dekk bo xamni amna ca ko xam da melni seigne muntaha bax ba nopi di baxalaté dekk ba yalla du len ala mukk rew mo xamni amna ca ko melni seigne babakar si amna ca ko melni cheikh modou fadal amna ca ko melni seydi alhadji malik amna ca ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len ala mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu démé nak ba doom adama yi nangotuñu leena deglu nangotuñu leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñu leena deglu yalla indi alkandé bas na ma deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax dé ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde dé ci abou yusuf bustani ñom dé ila akhir ila akhir muni way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxone ci abdou khadir jilani joxatuñ ko ko yalla alak len muni ñinen nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxatuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de masna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de masna deg baye sam wax ko ah mbaadu day waji ñew mbaadu day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal té kenn worma la tulé légui ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax légui nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu worma len seen karangé suñu karangé nek ci seen bir karangé mag ñoñu lañ sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fa seyé di sey wax mag ñoo wa ma rabbuka li yuhlika al-qurra bi zulmi wa ahliha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla ab dëkk dañ ñuma togn waye seen toñangé joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslihun yu melni seigne muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mune du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm jëm yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dëkk yi nga xamni dañoo dem ba amatuñ islaha kuy islaha li xédwa yalla alak leen té bo démé ci suuf sa fekk fa ci abdou khadir gilani ma nga fa tudd ci abou yusuf bustani tetu yonent ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ leen wañi ko bala depp wess leen bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci qasidak mu nawir wala bok qasidak mulayin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bil amtira'i nena khol moy commander ciri tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander khol yene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn du ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko dingat tank du dingat beud du dingat nop du dingat lamiñ du dingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal malik ni kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol défaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalbu salim muna muni bul son ci défar loxo nan loxo bul jël lo momut
bul sonn ci defar bu nan bu bul xollu arab bul sonn ci defar tank nan tank bul demati fu arab muni noy def muni sonnal ci xol kesse rek sonnal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fa ihtabil al isla lil qalbi ma dina bu fekke da nga bëgg ton nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawil jiddan ka saaka masyuha saqil gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba ne na ni graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mal wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga dan gis ku dem ca dara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci dara ja ñenti at ci dara ja fan wéri at ci dara ja tax nit ñi dañu wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañu kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla al khalb seigne touba nit da na ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xani bu mu ñew mom danaka ndabam fessona fecc li rek la ci seigne touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoroon ba jant so ñu xey tour ko ñoo bala ngone ni tour ko lepp ni tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé té wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofal nga ci mom dal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def taw waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay wa da ngay gis étudiant yi toj ak tal rek toj ak tal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak tal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu tal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politique sen bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ab serigne dara bu geraw ka toja ka tal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politique sen bes yi ab serigne dara ak donga dara lu ko massa nakari ci kaymil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje lu len massa nakari ci der ba lañ koy faje ci der ba lañ koy faje rax seigne touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xatu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xatu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako bo nopi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko
bu bëggee tabaski nee ko mbala ya, bu bëggee màggali nee ko mbala ya, bu bëggee korite ji nee ko mbala ya. Moom daal bànneexam rek. Mu ne kañ lay defaru, kañ lay defaru. Am xar sax boo bëggee musuur danga ko di nga ko yew benn palaas di ko toppatoo. Am xar sax boo bëggee musuur, waaye mel ni waa mbedd mi di dellu si waat te ni danga defaru, ku la ko wax dalay nax. Moo tax Cheikh Bamba nee na la yaqdiru al miqzal wal mubariju dañ tubaa nee na yoon wi ma wax ku tayal munu cee bokk, ku bari tiitar munu cee bokk. Yoonu defaru Seigne Touba nee na ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitar munu cee bokk. La yaqdiru al miqzal, ko tayal munu cee bokk, ku bari tiitar munu cee bokk. Yoon wi mu ni waaye nag ni ma haasal man hëj de yoon wu baax la de, ni ma haasal man hëj de yoon wu baax a ngóog yi de, yoonu defar xol. Mu naa mu ne ni ma haasal man hëj, ni ma haasal man hëj yoon wu baax a ngi noonu, yoon wu baax a ngi noonu, ni ma haasal man hëj. Nee na wa ta'ayri al qalba min al rasaili jamiaha fa susawil fadail. Nee na maa ngi lay dénk man Sëñ Touba ak lum la mën a kute, demal nga defar sa xol, dindi ci mboolem xeeti caay-caay yi, xeeti naccoodiko yi, xeeti bon-bon yi, ca nga jéem a roy gaañu baax ña. Nee na maa ngi la koy digal man Sëñ Touba de. Wa ta'ayri al qalba min al rasaili jamiaha fa susawil fadail. Nga ne ko maa maanaa rasaail? Waaw, yu bon yooyu nga may tere, yu bon yooyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi, yan bon bon la? Mu am yum la ca limal rek kal udbu wal azad wa riya wa su' wal kibr maa al bod ila axiri wal iqd ila axiri ila axiri. Mooy fexe ba bàyyi fëgg dana naan mana, budul man du kenn. Mu ni loolu ngay jëkka dindi ci yow, mana budul man du kenn. Al asad añaan, añaan lu waay am doo ko koy yéene. Saa boo xëy yaa ngi yéene nit ki toroxtaange. Mu ni dindi ko ngistal looy def yàlla taxut, am na intérêt bu tax looy def yàlla taxut. Nay ba dëkk nayoo be mooy assur, nay ba dëkk nayoo be. Nee na dindi ko ci sa xol nag nay yàlla da ko bañ lool ba ni ko képp ku ko def sax, képp ku ko def sax moom yàlla bëggu la nay. Rëy, rëy am na koo xam ni lim ñàkk rëyee ko ko xañ. Wallaay am na koo xam ni ndaje naag nit man caa am yàlla waaye rëyee ko ko xañ, rëy rëy rëyee ko ko xañ. Del observé rek boo demee tey ci biir taalibe yi ngay observé rek téeméer ñu daje ñeent fukki ak juróom ñeent yépp dañoo rëy mbaalu ko ëpp. Misaal la rek. Am na koo xam ni rëyee tax bi mu dajeeg borom xam-xam bi xam na ni kii borom xam-xam la, te d' accord nañ ci téere yépp ni borom xam-xam dañ ko war a wormaal, waaye rëyee tax wormaalu ko rëy daa rëy. Am na ñoo xam ne danañ xam ne sax yow mii sant sàngam nga sant de, ñoom xam nañ la, waaye déedéet kenn képp moo leen jaral foq seen mbaxana ak seeni dàll mooy kañ wax ni ey mooy seenub sëriñ, te kooka kat fokk gi mooy bu koy doog a gis, bu koy doog a gis al kibru rëy. Daje nga ak oustaas bi, oustaas borom xam-xam la, warmaal ko ngir xam-xamam rek. Comme gis nga ko muy jëfee diineem, jëfee xam-xam, warmaal ko ngir xam-xam. Xum lil muallimi la yonente wax, xum lil muallimi. Boo gisee borom xam-xam mu naa mu ne xum lil muallimi, jógal warmaal ko, jógal warmaal ko rek ngir xam-xam bi. Al boxda bañ nit tëgoo ko fenn, bañ nit tëgoo ko fenn fenn, amul benn maanaam nu ma ko bëgg a tudde wenn lay woo mën a indi boo xam ne wares ni kaa sukk di ko bañ nit. Amul
legi nak bi xaw moy al iqd sohor sohor man sohor gima gis ci nit ñi ñukoy soxoré seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax soxoré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxoré yene ko ko rek ndax yalla fay delu la sa yene sax bok al iqd sohor sohor ko ndé seigne modou waxtanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tut wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ dembu na tay dañ may jéggal té xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li seigne touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi seigne touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngoy xamé moy borom kenn dootu ko wetali kudul yalla kenn matatu ko wetal kudul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wetal yalla rek ko doy wetal bu ñakoon ñepp ta am yalla yi baxna bu amon ñepp ta amul yalla dara jëruko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñikoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon seigne modou ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais ak jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais len yow ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen toog do nga message la ni la waajo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp li supportable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak lu ko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon seigne modou ñu yamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon dama dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que ñeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awma ci solution ndax seigne modou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan ñoom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala yéne ci dess gëna yaag ci jéma kurkuri diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma pompe daara ji te yépp ñoom Modou Mbaye mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen benen cheikhuna bi ci dess waaw inshallah taala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñ ñoko jëri ñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mbaama di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fassu yene diko gis te duma ko wax ku dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassu mako yene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis deug nopi ca setané su moma nga ku gis deug nopi ca rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé
te xet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko leralé mo xamni mbir mi nekete kon ni la mu daldi genn ci li ah kay kon dé sa wara wax dé sa wara wax bu bari bi ma interpeller mbir mi man len ben baat do nga ci ñang ben baat rek moy lim wax ni ab djegla lool rek ci ñang waye seigne sina te deetuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xane ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci deetuma ja fay lolou waxin la façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak djeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy yow jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan goor jigeno goor subhanallah lolu ak mam deug la ak mam deug la ak mam deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluuma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la kat ak mam la ak djeb mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall ni da nga deg ni koy lebu nan mam cheikh rahim fall de melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep la beug beugatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxone dang ko souf ni ko ci seigne touba la joge atal nako cheikh lek mom donte yow waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana degone bu yagg ci diwan kadi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal tek borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku nguromam ba nopi dem nak yeegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom ba waajo di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koko joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko seigne touba ne nga jox ma sakum juroom ma nga xane mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amuta yu mel nonu mu dalal ko fi barab nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiarem ngir leerlu ci mbir ma ba xam seigne touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal seigne touba niko delul wol ma cheikh mudul fadal mu dal di delu ci wo cheikh mudul fadal ni cheikh mudul fadal ñewé mu niko waw alaaji fallu yeen ba tay dal mune sugure na nax ngir man manam sama jëm ji dal kene mune len ci nax dal donte moko fayabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel bokku tak moussa mbaye sa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di beccuk mu dor la gem wala mu dor ki way réagir wa mo ko sé gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nañu mugo kon dal señ mudu ñu wax ni alhamdullilah li ci bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، في ساعة خسر أن لا يمنع أيكم تحية طيبة. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bokk auditeurs radio Khassindo online, delu suñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna. Té seen mbokk, seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko défal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Ñu déggul leen wenen yoon ci dimanche yi wessu ti déggulenu. Xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkoon ci ay ité jamono rek, ngeen bal nuko inshallah taala. Xam ni sarsi mo xawa bari. Ginaaw biñu sant yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ni likulli makan maqal, bëre bu ne ak lañ fa wara waxtaane. Loolu taxoon ñu bëggoon a waxtaane benn tomb ci boo xam ni li ñu tuddee amul jadid al miladiya, at mu bees ci weeru wala ci atum miladiya, di ko data ci juddu yant yàlla Isa alayhi salatu wasalaam. Loolu moo taxoon ñu bëggoon a waxtaane benn mawdu boo xam ni dañ ci waxtaane Isa alayhi salatu wasalaam ak ay jaar jaaram. Waaye far yàlla dogal, ñaari dimanche ci sisi yëpp rek la yàlla xam doy na. Waaye ci riw rek insha allahu taala nu waxtaane man huwa Isa alayhi salatu wasalaam. Xam ngeen ni Isa alayhi salatu wasalaam jaamum yàlla la, sun borom bind te moom ko def ko nabiyul mursal. Mu am ci doomu aadama yi ñu ko jàppe yàlla, ñenn ñi jàppe ko doomi yàlla. Alquran sax diñu ko misaal ni yow mal xiyam dana bokk ci question bi yàlla di jëkk laaj yonent yàlla Isa alayhi salatu wasalaam. Mu ndax yow Isa yaa wax sa nit ni leen yow yàlla nga, sa nday yàlla, yàlla yàlla. Mu tontu leen tontom lu siiw la. Waaye xam ngeen ni bi nga xamee ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci Isa doomi yàlla la, ba sax daanañu posé jullit ñi question naa leen waaye yéen ñi wax ni Isa du doomi yàlla, te yéen yéen a wax ni Isa kalimatullahi la. Loolu lu ko waral, Isa ruhullahi la, loolu lu ko waral. Borom tabaraka wa taala tontul jullit ñi, tontul doomu aadama yi, xamal leen ni Isa mbiram du dara lu rek ni nga xamee ni aadama alayhi salatu wasalaam mbiram noonu la demee. Suñu borom wax ci alquran ni inna masala Isa inda allahi ka masali aadama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fa yakun, surata al imran. Suñu borom ni Isa mi ngeen di laam-laame doomi yàlla la ak doomi yàlla. Bu ma leen di jox misaal ci Isa, mu naa mu ni Isa du kenn ku dul rek comme ni nga xamee ni ni ma ko binde mooy ni ma binde aadama alayhi salaam. Mu ni aadama alayhi salaam man yàlla maa ko tën mu nekk ban ci bi ci suuf, dal di ëf ci moom ruu ni ko nekkal sama jaam, mu dal di nekk sama jaam. Mu ni Isa it noonu la, Isa dama ko ni kun abdan lillahi, nekkal jaamu yàlla rek, mu ñëw nekk jaamu yàlla. Bu fekkee ni xalaat nañ tuuti, daañu gis ni Isa alayhi salatu wasalaam juddu am nday te amul bàyyi, aadama ko gën a garaawle. Kon kay aadama lañ waroon a jiiñ yàlla sax, bu fekkonte ni am na ku ñuy jiiñ yàlla ku dul yàlla. Ndax aadama alayhi salaam moom amul nday, amul bàyyi. Isa moom lu bon bon am na nday, bàyyi la amul.
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mangok inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabarak wa taala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ku xam umu Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko te awuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamé ni yalla dogal na mu yek ni dafa wone lor la tambalé wadjal domam joji ni yow sun borom rabbi sattu jalla man jigen la jo xamni yek nani wone na lor te jigen bu wone lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eumb kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lakka ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonna lor waye dom ji ma eumbu sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boramam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gat nga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gat fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca cioncha la suko nexé na mouru ba ca ndeggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kata duma ko ni goné guy jamm yalla da ngay gawa dé duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jamm yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jamm yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bune duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jeuker wi julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono bude goora bude jigeena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jefe ñin ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mune kep ko xamni dox na sa dig ak sa borom moy sa setané
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal njariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setanane ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjen koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setanane koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmb nako di anata bintu fakhut mu xamal ko niko bu juddoo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa dig ak boromam duma dox digam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji dig ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax lay lay nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digam ak boromam muy muru di jaamu yalla ni ko yalla sante di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew seufal nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko seufal mu wagné ko seufal xalé bi mu wagné ko seufal xalé bi waxna len a 2005 defena buma djumul bi may jangale ci Dakar ben xalé bu jigen bu tambali won di muru te bobu dama ko dafa dal al-akhdari rek dafa wacc al-quran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fi sun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen leppam awra la bam dess xarkanam ba ak tenkiya xale ba ñibbi tambale muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko deg ni dina tak xale bi da na ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digam ak jaamu yalla waye xale ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe gis nga nak anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digam ak dara ci yalla duma dox digam ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digam ak boromam maryama di mur aw yaramam daldi dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon sun jamono ci ngeen da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamu yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan benn bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhulahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam nga ni sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi dunya wal akhirah wa min almuqarrabin aw kama qala allah tabaaraka wa ta'ala fi kitabil hasis malaika di ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am libertém digam ak boromam di jox yalla akam falako malaika yi fekk niko yow maryama sa boram neena mi ngi lay deggal bisa ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakunu kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikele turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xani ni lu febar graw bu ko laale mu wer
nay silmaxa nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muné koku nak bu ñëwé du yalla dé lutax muné ibnu maryama doomi maryama dé doomi maryama lay doon dé waye du yalla man yalla ëwma soxna ba maryama di ma jural doom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek mune ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal alakhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salam bi lolou amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bimu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najar ben ministre la won momit dafa daan jaamu yalla bo gisé yahoud yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadar lahu wala saman yusuf an-najar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhis salam bimu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bimu solon bimu ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ te yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profiter rek dal di koy euf ruhu yont yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamni wasin nako ba lew dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berso te da ci seen berso ba nopi di wax yonntu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mu bon mi ngiblang bi kharuna nga xamene yonntu yalla musa la jamonon tel te musa alayhi salatu wasalam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen bi wo xamni wasin bes la jox ko alal ju bari niko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam mo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaay tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw niko cim mbasmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi niko tejeel ci gemmiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadar allah wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lir bi yent yalla musa dal di ñew door lir bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw mo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp ni tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci lan yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mu ñaan ah dako añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax muni na nako suuf wan acca non yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf daldi wan alal jep ñettelu lir bi moy lir bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mum rek mu sanni la ci kambu safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kambu safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lir bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum ngireelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lir bi niko sama nday ya ne ci deug

kala waxani alquran ni ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dongla njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal nama fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lako mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal nama may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def nama hit kat digal nama fuma tollu li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajuru jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajur dong la muy jigen mune li feek ma ngi dund yalla digal nama ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen wo wa bar bi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris cross muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man ma ngi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakar ent yalla isa ali salam bimu waxe li ba nopi nak mu xamni yalla niko señ touba waxe luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beuti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw bima ko waxe ba nopi jam ya ko am kuko am ya ko ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ubhasu ayya salik isa ibn maryam la ci yalla tek mune yow sun borom ma ngi lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jamm ju ni beyi lay don ci man kene duma ray kene duma fexel duma doye di musul ma rek wa yawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xani bisu jam lay don shaytané du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wa yawma amatu bisa nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jam xolal yont yalla isa ali sallam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina buñ ne suba lañuy dekkii moy situation yi gëna critique mu ne ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma defal jamm ju ni beyi yalla nañ ko yalla defal ñu nit yalla nañ ko yalla defal ñetti situation yoyu buñ ta tollo defal ma jamm ju ni beyi yalla nañ ko yalla defal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug jim wax rek yeen ñi warante ci naan esa doomi yalla lak du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo len di tektal ni isa jamu yalla la du domi yalla jamu yalla di ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deggu li moy li wer li ngeen di werante yep mune li moy li ci wer moy isa du domi yalla jamu yalla la du domi yalla jamu yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek len ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin

tolo mo gis boole naale ku leen orienté dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadid génération bo gis boole naale na gid génération bo gis boole naale na ku leen di orienté ben nga nangu rek bok ci way taxé ñi mba nga wéddi bok ci way taxé di ñi génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération ndax waliw moom moo ci gën a garaaw gis nga waliw waliw lu mu am am daraja lu mu jege jege yàlla lu mu baax baax baax mënulaa xettali te gëmoo ko moom waliw mënulaa xettali te gëmoo ko ni nga xamee ni waliw lu mu naqari naqari dara lu mu tàng tàng bopp mënulaa alag te tooñoo ko kasaalika it lu mu baax baax baax mënu laa jariñ te gëmoo ko same mënu laa jariñ te gëmoo ko moom waliw aïcha yàllante na ngay soxnaam yàllante na ngay soxnaam yàllante na ngay doomam waaye gëmoo ko dama koo jàppe comme sa bopp rek al insanul basir nitu kese rek la comme yow aïcha du la masa jariñ moom la sëñ Touba di junj ci masalikul jinan bi mu ne isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bitibahi Cheikh Bamba neena ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienté nit ñi mu ne du sa jarignu ñu ne ko kan mu ne boromu kañaan du sa massa jarignu amna ko xam dana ki nga xamni barki dem la judd ci sa kanam tay mu ne fi di ma xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kat tay mu nan ba moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am ayca do ma sa jariñu de ndax innal fadli bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xamni ma ak mom ñoo bokk ndey ak bay wala ki nga xamni sama frère la wala ki nga xamni sama mu ne ayca lu mu ci mëna doon isil asudu laysa sa intifahi bi fadli man asara bitibahi yonent yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienté ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonontek ay nit di len orienté ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci bolé dila fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mëna yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam dana ñeema dox sa digal mom yaqal la sa digal mom buñ mënul loola ñu wessu loolu jëm la ray motax ñu yalla isa alayhi salatu salam bi mu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ daal di jël beeno moy fas ko yene ray rek te xamu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu daal di koy tecc ci benn neek fas ko yene ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahud yi ni leen ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi leen di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak geleem jaarul ci ban banu puso te yalla du yak li ban ban du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci ban banu puso ndax li leen yalla sant ci seen alal yi defu leen ko defu leen ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciow li bari na mu nek fi di nu war rek ak a ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci benn neek ñu tej ko fa daldi wo benn way buñu wax sidat ñu wax benn way buñu wax sidat ñu waye sidat fay alal ju bari ni ko légui dañu bëggoon nga dal ñu rayal yonti yalla isa alayhi salatu wassalam
nga xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray Isa borom soppi xarkanam ba melni yonti Allah Isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih Isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci dat mom ba ray ko ñu ko rayé ndax bi mu duggé bëgg ray Isa fekk suñu borom yëkëti na yonti Allah Isa yubbu ko fa ko sopp ci dat bi mu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yonti Allah Isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk mu ko ci biir mu génné di leen ko informé ñu ne ko yow yaay Isa da nga bëgg nax rek dal di koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu salap ko moy ñu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko daj ko nonu le mom ci daan mom lañ ko def waye defuñu ko yonti Allah Isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen Isa waye Isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro Isa ci yeen dafa niro Isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len Isa alayhi salatu wassalam sun borom yekati ko yobbu ko ko sopp lol la wolof jaay di wax kana nan yene neeg la boroma tay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'ahu allah ilayhi wa kana allah azizan hakima suratul nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyuko yalla ko yekati yobbu ko faka sop muni man yalla nak may hasis ba numa def nonala waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi jawaram rek lay jefandiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khala khana maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala mbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma xon legi ni kullu khawmin hadin ñu bañal ko lola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhum wa khanan bimuy defal yan bimuy defal sayidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yakar lañ ko ray ken reñu ko ci lay waxe nan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ibnuki la bihalikin indal halil mumassaki kama khala fi khasidatihi mun yow yaay yent yalla mi nga xani moy ruhul lahi mi nga xani yaay ndeyam ya um ruhil malik ya wayjuru ruhuk sun borom ngite moy isa ali salatu wassalam ni ki ya um jalil halik yow mi nga xamni yaay ndey ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendem tax xegn bakar yu bari mu ñew nak dindi bakar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitab wa sunna yow mi nga xamni yaay ndey koku yow lay waxal ibnuki la bi haliki sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko a waw buñ ko reyit anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobbu ko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khala khana wa maulana yentu yalla isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci ban israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yoni lolou benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonenti seen mission nekke ben man naam ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam ji di maryama Maryam non la préparé domum jidi Isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni Bukhari moko netti ak Muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw gudd tuti la yaronte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek
seytane ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lool ni seytane dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam ja mo yentu yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci seytane nako non it non la maryama mucc ci seytane bu nepi nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne putt rek seytane dina ñew niko aw xet ñaaf mu daldi yoxu fayasta'ila sariqan mu daldi yoxu fasas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xet yu ko seytane xet mom lay yoxu mu ne ila maryama wabnuha bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sas fam yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool seytane koy def joy yoyu seytane ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu akay lool jottewut ak dundu dara fekk seytane moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xale bo xane xeyna bu juddo ci batine man naam bo demé yalla ko mussel ci xetu seytane xeyna mu baña joy legi nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy ce ne sa pa xoma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gane adina lul ni seytane dana ko xet mu yuxu bam dess maryam alayha salam ak dom ja yaronte yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jàng l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jàng na diiné mu jàng nodd jàng liqam xam nga jigen nodd waru ko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara niku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jot ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu daldi noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko défé rek day daldi mucc ci seytane waye gis nga bu féké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fissasé seytane day daldi ñew dugg ci xol bi bo fa daldi fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostan na su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi seytane yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañu isélo wone rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci waat buñ noppé rek mu delu ci wat lolu motax serigne ci daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi sikkar ndax seytane man leena bayyi ndax seytane tour yalla donc ko meuna dakk ndax fimne bo de noddu seytane bu ko déggé day samp xelu bakkanam di foraxal ndax baatu yalla bi nga yëkëti muy foraxal ba déggatu la taxaw waye nak bu sa noddu gi daano xam nga julli mo gëna for noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli seytane delu ci wat ni ba xaan ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga paris ba nga france ba nga angleterre ma nga fekk boba seytane la te bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yonent sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni seytane dina ko xet muni bam dess maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay koku moy ki nga xamni muni yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale seytane musuko laal seytane musuko jek ma'sumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sar sam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma di la fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar mu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko
naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi sanni ko musam pukhilu bakanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayas minillah inda jewali iblis isna daytuhu biawali ak bimne katabtu fil bahri anni shaytana ila akhir ila akhir kon shaytani mum jamono bu nek danay fexal nitu yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ak sayyidina abdul khadir jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytani mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci négam di tuddu turu yalla di sikar ba yagg shaytani sét dugg ci négg bi don ak lèr gu daj kap négg bi niko ya abdul khadir jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramal luma la aramalon daganal nalako be ci abdul khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yara mel doom adama niko waw no def ba xam ma no def ba xam ni man kacior bi muni ko gis nga biñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi lo nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muni ci gis nga kaddu yalla yara mu doom adama yi deg ndo son yeb nobbi du ko jëk deg karaw bop du ko jëk deg wewu tank ñepp koy deg ndo sun borom bu ne ya abdi sa yaram yep koy degando yep tank yak loxo yek lepp tank loxo no bakkan bat bet gemign ñepp koy degando muné ko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muné sa son bi ci genn wet lama joggé ci sama ben nopi do nga la tok motax ma xamni yow shaytané muné ko ah wallahi ponkal nga dé bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonentu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonentu yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonentam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natu ko yonentu xam ngeen ni leg legi bo gise yonentu bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonentu alayhi wasallam ci mu'jisa yim don def du won nit ñi lopp seenum xel muy waliw mu yonentu bula yagge won lopp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisé isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel walli bi bula de won lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi di bok ak ñom di naan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won leen ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sangi de ali salatu wassalam yent yalla isa ali salatu wassalam da bokkon ay mujisam nima ko wax won lum laal rek bu doon de sax dekki bu déwon sax dékki dafa na net won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way bu sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci ci yoon wi koku nak diko xamni mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñi sante jaxaté mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bim ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ni dëkk sangam mu na yow dé ma ak yow ño bokku fuñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ bolé suñu bop bolé suñu yobbal waji d'accord ñu daldi bolé suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da rocc ko dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rer kon kenn ko ni aw mburu lay jël waye day bañ rer jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rer mu genn yetti mburu yi mu jël wenn genn wal mu esa jël wenn genn wal taxna dal mu rocc ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom am yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosiko adina man nako fukk xamal ko niko ñam wo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga
jirul goré di jirul wané yenn yi lool tax na yonté ala isa ali sallatu wasalam bi rer joté muni waji indil sunu yobbal ba lu rer waji dem génné ñaari mburu yonté ala isa ne ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon noni dedet ñaar dong la yonté ala isa ne ko dit da mel yow ñaari mburu amon di muni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yonté ala isa ni kon baxna ñu dal di lek kenn ku ni aw mburum bañu xeyé di dox gisunu luñu lek xif ñu xani xif nañu waji ni isa man deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu séré nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu ray nak wi ñu dag ci di lak di lek di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yax bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yax yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bim yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokket jog dem waade ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waaja ang koy yem ci mu'jisa ñuma def waaji ngir mu delo ci ko na xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delo ci ko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man wenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla ngay wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yab yu ni kuccu la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bani ñokket waaje ni kaw tif dox lo am la fañ bi ñu do tuti won gannaaw la fañ bi esa ali salam ni waaji fa sa digg ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ne stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi waccina manam gaal gi doon rañ nit ñi di jallalé waccina si na isaani li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallalé waji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jéggilo ñu en ci alaissa ne ko akon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu ne ko bal xépp nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxul dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw en ci yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won ni ko ay isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa ñu dalal leen waji tedd ba guddi yattu yent yalla isa wi nga xamni ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddi gi bi isa yewo gisul yatt bi mu xamni waji ko sacc ñu top tank waji daw ag ci benn dëkk fekk boba amna bur bu fa nek bu febar waye nak bur bi cëpp ku ni mën na ko faj bu la ëndé boko mën ta faj dalay ray do dem di wéjé fébaram ah nga xamni waaji ñëw na duggu ci dëkk bi mom jaxata bi satton yatu yon ci Allah isa yi duggu ci dëkk bi da né wayeen ndax kèn fébaru fi mu faj ko ñu né ah sa way defal ndang dëkk bi da am bur bu fi fébar dé té bur bi cëpp ko way faj té mënoko faj dalay ray dé mu ñu dañ leen dem ma faj ko mu ni ko sa way té nga bañu duggu ci loolu bur boko mën ta faj dalay ray mu ñu way bu ñi ag makoy faj ñu dal li waxu dem keur bur bi ñu diko alal ji bari mu ne ay ci nañ andi bur bi ñu andi bur bi comme da gison isa mom yatam yu bu ne kucci ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucci bur bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucci jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bur ba gëna febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray ñu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tani ay wajile
bayilin ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ñu na ki ka da doon jema faj bur bi te mënu ko te bur bi kep ko koy faj te mënu ko faj dañ lay ray mu na waye buma faje bur bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bur bi wir rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bur ba niko kucci niko jugal ci ndigalal yalla bur ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alaihi wasallam niko waaw yow yim ra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci warmay sa borom bi nga xani mo dox sa digeunte ak deego wex gi tal nga narana de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon muniko wallahi isa man noxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerté ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biri ji or esa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñu yalla esa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ku nara alku rek ay am or waye daf ko bëgg jangal rek ak yar ko muniko li ku nara alku dong koy am muniwa muniko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mënta dindi mu daldi dem esa mo ngay waxu dem rek bëggu ta téxalé ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci déggu wéx tal tayit kim tan yimuy def melna ni neex nako mujisadi mu daldi daw dabi isa bayifa alal ja bima dawé sëmp xélam dem ci isa rek nis touti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal gi ñomit dal ni ah li de alal la daldi tambali diko gas nis touti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettalé ni gas ba yag ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëñew mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox wajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax xif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni saway chaahan baxut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñew fekkun fi dong legi nak ma ngay dem di ñu jëndeli aw ñam ak mbam bu dikke nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett birigi or yi muni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigi ora fa nek nimay def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem momi dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay gaay dal di biñ daata lek ñam wi ñu profité mom ray ko biñ ko rayé bu nopi nak dal di waw kay légui ñun ñew mom alal bi dal di sukku nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon néwon na la li ku nara alku rek koy amé waji ni waw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla mayma ci donte ben birigu or sax mayu baliku ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñett birig isa ni ko dañ koy seddelé nak dama koy seddelé ci manut ak yalla mu ni ko nokoy seddelé mu ni ko bi yow bi man bi ci dess ka lekkon mburu waji ni teul ni ko way ma lekkon mburu man mi la nga gis ni kon alal fi mu yobbu nit musta nangu ni mo lek mburu wan nañ ko nak buñu dekkal musuko nangu ñu wan ko lafañ buñu doxlo musuko nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum gi dal musuko nangu ñu wan ko dekkal wëral bur bu tawaton musta nangu waye gis nga bi alal téwé rek mu dal di nangu nonu nak dafa am ci nit ñu no xamni non lañ mel buñ doon doonan doomi yonent mba ñi doomi wali wit alal man na leena keuf alal man na leena ger bëgg alal mën na tax ñu sosal nit bëgg alal mën na tax ñu créer ay audio bëgg alal mën na tax ñu mën na tax ñu mën na tax ñu ndax bëgg alal rek amna ño xamni donte doomi wali lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sank seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen dudd ndax alal rek mo xam alal jana kër lay doon auto bu ñuy war lay doon suuf lay doon copar lay doon waye alal jaral na leen amna ño xamni non la adina fukki senum xel ba alal jaral na len lolou sosal asgor ngir alal rek tumal asgor ngir alal rek jaral na len ko
buñu tollé fofu nak adina yaquna adina yaquna xam ngeen ni dina koy faral di wax man bokki jigen ni dañu bok ci nga xamni dañ ma ité lol ndax ñom ñoy jur doom yi ñom ñi jur doom yi ño wara préparer ndax ñoy ndab li def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def taw ñam na la wër ni boko lekke lek jarasim jarasim defena microbe lako tubab di wax microbe lako tubab di wax jigen ñi buñu gor gor lu won ba di raxasse ndap bañu set ba lañu ci def ñam ñam moy lan moy ru gogou dom joju ñu wara eumbu an la leen sun borom wax ñom jigen ñi yalla da leena digal ni leen ku bëgg am dom ji baax muna mu ni fi ngay tambalé yow muhammad waxal mako jigen ñepp قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما سأر منها وخال ما جيغن نيلن كوتي بغا ام دومي وليو كوتي بغا ام دومي بروم خام خام منا مني نان دم سينو غيس نان دم سينو غيس قل للمؤمنات يقضضن من أبصارهن مو داخ موي سين غيس بي ني خول ني رك سين بدي سين ناغو بدي ديديت moy say mebet na gat bula adina feuk bula alal yobbu bula alal yobbu amna ño xamni tay bëgg alal tax na ñu jaay seen ngor gor gi la tak dac ci yow lu nekk wutal le kayit finance ci xaalif bu nekk lu ne mu dac ko ci yow ba nga ñew ci rewma alal tax nga ne ko fa yel banding seti geneen gor gu ko ëppele subhanallah subhanallah tay ni da nga bëgg jur doomi borom xam xam nga ni da nga bëgg jur doomi waliw foy jaar foy jaar luñ daj nako ci yow lu ne alal juñu jox na la ko bu fekkon tani jafé jafé aduna yu dox seen digënté ngeen dem ba ñaka mëna def yaronu sallallahu alayhi wasallam neena li yalla daganal lepp tem gëna haram moy passé lolu mën ta ñak parce que dafa bok ci yenn ci solution yi nga xani dana dox digënt nit ak soxna ci waye nak na fekk li jur passé mi bëgg alal indi wuko su boba rek defo li alquran wax alquran dañi sajjileen seen xif ci bëgg alal sajjileen seen xif ci bëgg alal yow say moromi jek nga fa nekkal say moromi jek bo démé ñom bassar dañ seenu sey bu yag ba ne ci seen bop yow ñu jëlé la fi indi la nga commencé lijeent ñu dila lijeent ay kayit ba nga am ko rek aha ñu commencé la influencer wala sa bok yi nga bayyi fi wallahi wa rabbul kaaba li man mako deg man ma gis ndaw suñuy maye so xamne kañ ko doon may dañi bëggumako xam nga luma bëgg mu yob ma bitim rew rek bu may dem di nangam tan sey bi mako deg ci sa nopi yag na ay 2000 video yu xuma 2009 japp nonu waye bako waji degge falako ba falako ba de falako ba ab sey di ci duggé bëgg dem état mba france mba amérique mba angleterre dedet ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastina am jabot bu baax qul lil mu'minati yaqdudna min absarihin wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yanké rek xép ko di batere rek gor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah subhanallah muni way xasna furo joxuna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn gor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bu ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamoni nek ak goor gu tekul tubayam sax limuy bon bon bon mutta tisli wallahi nek ak jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te du te ndaw sem dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta nek kon xamnañ responsabilité bi li ci ëpp jigen ji la goor lu mu baax baax
xana bax ngi doon ci do yem ci doon yonent yent yalla Nuh ak yent yalla Lut xana bax fa la meuna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen je lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ko doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu niko yawmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam munu chay chayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko chay chayuk sa jëkkeer ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay far may nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna munu bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah mon tay xef prof way yutal ni way gayne fo dem daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom neena wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax legi tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata jaxati bo xamni ni nama yalla bal munta sen munta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad bi wala yabdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar muna ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako bindé mom mënta ñak da nga netal non lako yalla bindé loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yëm ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanam bi do nga ci dess wal yadrib nabi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabaaraku ta'ala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gi sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sañe won kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadith bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awwalin aw awali muni ko lutax muni kerek bi ay alquran bi wacce dafni yalna yalla yeureum jigeni muhajiruna yi muhajirati yalna len yalla yeureum muni ko lutax muni gis nga kerek bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihin ala jiyubihinna bu ngeen de genn ci mbedd mi muru len muni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen muni waye gis nga bi aya bi roté bi ben sahabi ñi fekk ñu ten ba taxaw jang aya bi kenn ku ne sa mel fa nga xoti muro ko ñu ndax ñu ndigalal yalla jëfé rek lañ ci xam neena fa saasa lañ xoti kenn ku ne xoti sub sir dal di muru fi saasa neew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muray yalla santane ko muray aaday nar lak muni dedet ñun fa saasa lañ muru ñun bañ déggé aya ba rek motax suñu borom ni afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd mo ndax yalla da leen di wax li bax na ngeen ni ay ca d'accord ndax da depok seen banex yalla ni li bax na bayi leen top leen ko ngeen ni dedet muni dedet gëm leen li wacc li ci dess gëm leen li bayi li ci dess kon nak bo bëggé dom ju bax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may sun mbokk jigen ñi ñu bax lañ ñu bëgg lu bax lañ yalla xam nako
seen alal bo woté ci yalla seen alal duko féké wayé nak ndax am nañ ku leen mëna orienté kuy tax ñu mëna am lu baax li ñuy wut buñ la déggé ngay wax ci l'islam sax ayta dañ lay bëgg ba duñ la gëmé ndax bëgg diiné ndax bëgg diiné lélay nak nga dajé ci kacior bo xamni mom kenn xamul moy kan ko xamni ni dalay wax ci l'islam ba nga gëm ko ngir l'islam ben mu di la triyané di lek sa alal ba sax bo moytul mu fexé ba tékkala lak sa jëkkeur tak la wala sax mën na la baña tak jadd ak yow yoon la qadarullah wala saman yoyep nak faaw jigen ji day wajal bopam so wajalé sa bop rek ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ndëgg sëx yoyep mën nga ci baña tabbi ko meuna doon serign bo meuna doon lax ma ngi len koy wax jigen ni serign bu meuna doon ak wilaya gum meuna wote ak lu meuna wax ci adina boko seenon muy dox ci kaw ndox mi la wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laaje sa bop te du sa borom keur shaytané ngok shaytané la amul sama serignu borom keur la amul da ko rus amul sa borom keur ma yoni ci mom yu xoko la wax yu xoko ngen balma tudde ko taxawalu kat sax bu dagonum tudde ko ko lum la mana khali khali waxul deug khali ngen koy wax de khali moy lum la war war waxul deug bu la ni won man na la jox tayabi agene buñ paré waxul deug waxul deug mala wax li mala wax ni ma yalla mom ma yalla dongula lu bon mom lu bon rek la yalla permettre ko yonent yalla permettre ko malaka yalla permettre ko waliw waxuma nak koy serigne serigne lu koy serigne serigne permettre ko kenn kenn ko yalla sak kulako wax day tiaxan kulako wax day tiaxan kon ma ngi len di denk ti denk sama bop ngeen delo ci seen xel ndax ni ngeen beugelu bax budé daire ba yena ca man daré alcorane yena ca man lepp lu ñu wota ci l'islam yene ci man yalla xamnako yalla xamnako waye nak bu ngeen fexewon nak ba jox l'islam seen bop ci ndigal yek tere yi ay kon kon de seen gannaaw bandang adina ku leen fa jitu le leena jëkka faatu nakoy faral di wax nakoy faral di wax lu bari mani japp na ni li ñu wax ñeño ñi ñu wax ay ñeño yowmal khiyam te bok ci yoonu mourid yowmal khiyam man geewuma ni kenn dana len jitu aljana amana dal luñuy dacc aw mitit bo muy tul bammel la yem japp na lolu lu ko waral moy seen alal bu serigne bi soxla atal nañ ko ko jox te dem majjali yalwani seen alal waye nak yañ cey toftal moy dañu bëgg lool xéssal ñu bëgg lool poukéré adina waye gis nga yoy buñ ko ci génné won ay nit ci adina la leen di woyé yalla xamnako fimna tay sëriñ bu la upp tranga rek xamal ni da la upp talibé ñeñu mo wax leen ko tay sëriñ bu la upp talibé ñeñu rek mo la upp tranga ndax ñom lu ne attal nañ la ko jox ngir sëriñ bi waye fofu do nga la seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom meesu ba ci digginaaw ga xessal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam cien guy pèse 1 kilo 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox sen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ci ni sahabi yu nuyu ko ñene ñi ni ablam la takkon ñene ñi ni ñaari jaaro waye yonent bi dako ni wekket sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey ni ko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dugg sama loxo dootu dugg sama loxo fena netti won na len ko fi waajo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kassamas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam keureum ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji
mi nga and ak bayam bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serigne bimu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bimu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di xaar ci serigne bimu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincer dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew biñu ñewé touba diko siaré ci ba julli jot mu and ak serigne bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappé ma nga gis mu tak lamu loxo ak ko tien biñu selmalé may def samay lawrat mu bëgg jox ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha munima waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jox taxaw bima jëre jëf pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la djeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi sase la bay bi tek ci lamb bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxut seigne modou waxtani bima ko topé da nga guddé bay bo ñu yamale ko fofu rek tay yax nañu tambali ah djeglu nak mbolem auditeur yi nga xamni deggu ñu ni dimanche yi wessu yep waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari leg legi duma fi fekk leg legi fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko defé dal mu ngi non rek ñuy top jotaay bi rek sa buñu dikké ñu non legi ni rek dima señ mudu di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko fimna ma ngi émission bo xani mënu mako bañé def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xani mom mo am sénégal mom man ubna sa bop dé yalla xam nako ubna sa bop dé té ay discipline bi mag ñek goné ñëpp ci and ñëpp ci yam daanaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné que sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax wa kenn mënu lako wax kon jëre ngeen jëf no ngi sante ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa diop ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mo dima wax ni ma at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Sénégal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxnaam si nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj mom tamit bimu ñew mu yobante ko addi ni ko brik waye bo gisé Moustapha Mbaysam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lamma jox bokkana ci lamako ci jëndal ci sadaqatu jari ndax bu len fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lélé nit jox ma dara nima defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nek sadaqa jari yam li fek xalé baangi jang ci téré bi yalla dina bindal tiyaba bu fekké ni dafa laaj fuñu wara defarat ma dal di jënd sima ak wala fer nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ci aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxe soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu baax lañ donte seen loxo jotut seen gannaaw waye da ngay gis rek ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nekk day jema influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci daara ji loolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñi ngi ni baax Serigne Maysa Diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni Serigne Wali Fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna Jeyna Bassar mom tamit benn bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam nima xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi ma ngi ko jëlé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gagn nagn ko deg ñing koy ndokkel waye tiw rek legi rek mu wo rakam ju ne fi niko li joxal mako daara ja lol lepp ñing koy gis di len ci ndokkel di len ci sante naka nonu soxna daba djum mom tamit kasalika
mam bousa ñass gën nañ ko dégg mom tamit ka salika ak ku melni kuñ wax mam bousa geey mom gën nako dégg trop yalla nako jamm rek di gar inshallah taala gën nako dégg soxna seynab kebe sama jigen bi mom tamit ka salika soxna awanjay fofu ci amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullah khair jasaayi ku ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kasalika mom ñew na fi ci daara ji rek bi ñu magale ba pare ñew na fi sa at mu ne bu ñewé sénégal dina ñew ba ci daara ji jazakumullah khair jasaayi di len ndokkel ci lolu ku ci melni soxna abi sek ak borom kërëm amadou badian soxna sa jaxate momit giñ na ko deg man ko fi doon jambat dama faté tour wa waye defena étudiant la bu doon jang waaw mo doon kalé sax ni mo kalé bi ngay kalé jaxata yek ccc yi wallahi ndaysan waxon man sax mi ngi dekk darul man nan fi ci Touba ci bori gar bi waye giñ nako deg nak giñ nako deg mom tamit ñing koy bayyi xel ñun ñepp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kuma ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan duñ la fatte seigne baye jili sek mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñewé darul minnan la joggé ñew fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barké doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jarale juk ndax wala fi ñay neena lamiñ man na xlum gëmut nopp man la deglu lum bëggut waye tank fum dem ah loola ñor nako motax ñu di len sante di len gëreem ñom señ khadim jité ñom ñom señ ko safal ñu ko safal sax jamono bi ñew ni mi ngi sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni serigne cheikh john mom waxna len ko mom pili de ay année ngi ni gisumako waye sœuram bi né sénégal fin de mois bu nek mune sama barkélo ngi ni waaw fin de mois bi lu wër yu sori bala wër wé dé rek mu yonné la ni la sama barkélo ngi defal mako ci daara ji pendant de année ci ko xane yow mëso ko gis lu ni réyé ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla leen yalla taxawu ci sam leen te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci cote d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ leen mom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne mustapha cham ñom fop ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñom ñep ak dayiram bobu nga xam ñoo doon dayirab soxna jaaraba nga xam ni jappon ci liggey juma ji la ma sha allah juma ji karobiti ji rek mo ci desone te waxna len fini amna sama ben doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal di koy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaahi yalla gisna xamna yalla na len fay buma amon baat bu gëna reey jazakallahu khair jazaa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi li si bi ni'matihi tatimu salihat serigne modou jere jef wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.

mënu pisani jaamu yalla dedet da ngay gëm yalla d'abord ginaaw gëm yalla ngay jaamu sa borom ginaaw jaamu sa borom nak ay ca fofa lañuy soxla nak al amalu salih yi jëf yu bax yi ngir mu compléter sa jaamu yalla ba ëlëk yow man xiyam nga mëna texé waye diko wax di waxe nan man duma dugg saxar yannu say bagage kon bo muytul say bagage dina rir ak kay duggal saxar ba nopi yannu say bagage moy wutulup serign ba nopi nak di jaamu sa borom sahabatul kiram ñom ñepp kenn dakulena jaamu yalla waye teewul amon nañ serign buñ wax muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam te kenn dakulena jaamu yalla dañu mëna julli ba melni julli kaata waye and ak lool lepp kat bolé ko ngëm yalla bu mat waye dañ ca bolé won am serign de muy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam ñu bari dañu filé ayal qur'an ba يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله واتقوا إليه وسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون أم نتو دفعه وسيلة الأمل الصالح أي دي دف جو باخ من ناخت لي نيت بو نيكي تي أي تلف تلف واي دو يد غير nga am وصول دو يد غير nga am وصول يونو يالله وي borom dafa wut ay guide spirituel yo xamni ñoy orienter ñi say jaar ñi ca jëm gañu ñi nga xamni ñoy orienter ñi ca jëm table signalisation yi nekk ci kaw yoon wi yépp dañ ko xam leg legi ñu ni la signaler gauche wala jaddal gauche fi amna mbartal fi amna montagne fi yoon yi dafa dëng fi nangam gañoñu mënu ñoo ñak gañoñu mënu ñoo ñak ñu cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala no masna laaj lenn ci talibi wa wahlul khayra la lakum tuflihun nu ngeen koy firé ñina mbacké xana moy def leen lu bax rek xeyna yalla yiram leen waye mu fahm bi mu am ci deg alquran ba tax muni najanil munsul bilquran ada qadawtu mawrid alsaman sun borom ci bopam moma dey alquran sun borom ci bopam moma firil alquran ba mujji may nanu kayu kep ko marat ci alquran deg gogum am ci alquran motax muni wafalul khayra limuy firi ci melaw sair wi ni rek moy defal lu bax xeyna nga taxé muni dede muni dem len ngeen xol araf yi wafhalu juroom ñaari araf la lay jox al khayra jox la juroomi araf muni xam nga lom lu muy firé muni ha muni sun borom neena seen juroom ñaari cieur yi seen juroom ñaari cieur yi na ngeen ko manant teunk ko ci juroomi ponk l'islam yi bum ko genn seen juroom ñaari cieur bu mu genn juroomi ponk l'islam xam nga ni wi deggine ku yalla firilu alquran mëno ko xam ku yalla firilu alquran mëno ko xam wafalul khayra juroom ñaari uruf la araf yoyu moy tektale juroom ñaari cieur doom adamay muni al khayra juroomi uruf la juroomi araf la araf yoyu le muni moy juroomi ponk l'islam yi kon fexeleen ba seen juroom ñaari cieur yi bu mu waccati mukk juroomi ndigali yalla yi te moy juroomi ponk l'islam yi koku yoon wi mu jaar xamna fu montagne ne fu do daan nek fu yoon wi dengue fu mu jubé fu pax am yépp xamna ko koku moy wasila bi lay orienter pour nga mëna mucc ëlëk yawmal khiyam bokk na ci nak la lay gëna mëna jariñ ci mom mahabba moy nga sopp ko def sopp waye nga liggéeyal ko nak Touba li Abdin Muridin Sadiqin la ummu bi khidmati aw bi hubbi aw hadiyati ñett yi mënta ñak pour nga jariñ ci nitu yalla faaw nga defal ko ñett yi nga defal ko ci ben bo mané bolé ñett yépp mo gën bu féké nak neew doole da la dab ba mëno bolé ñett yi mom ben mënu ci ñak
ben nga xitmal ko mba nga bëgg ko day mbeugël bu sincère mba nga diko jox adiyé fo toll ñett yi ci la walliw di xettalé kumuy xettali ku ne ci la walliw bi di taxélé kumuy taxél ku ne misal nako bataay ni walliw lumu tang tang lumu am am daraja ci yalla ñaara ko jaaxal num walliw ñaara ko jaaxal moy walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko toñut num walliw lu meuna seul bu meuna seul bu meunta seul bu ko toñut lu meuna alak alak meunta alak ko toñut mom walliw waye gis ni walliw lum am am daraja lum am am maqama meunta jariñ ko ko gemut munu la jariñ dara bu ko gemut dara munu la ko jariñ mom walliw dara dara dara dara bu le beggona jariñ it yalla du nangu ko ko gemut dedet dang koy gem rek nangul ko mu dor la mana jariñ ku weddi nga laaj ko abu talib innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha lu ko taxawati bay taxu yonent sallallahu alaihi wasallam yonent dara jangi yam ci yonent yonent beug nako jariñ beug nako taxel waye comme mom yalla dugulul li taxamana jariñu ci nitu yalla defaguko yalla niko ki mënoko jariñ nak ak loko beug beug ak lumuy don don sa bay mënoko jariñ bala bala mana jariñu ci yow nga man ko jariñ day fekk mu sop la dayo sop waye yemu ca mu top say ndigal baye say tere kon innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha kon walliw lum for for for munu la jariñ dara dara dara dara li feek gemoko li feek wolu woko li feek liggeeloko li feek li feek li feek motax kon liggeel gaay yalla yi am jariñ القران ننا وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله وهو خيرا واحسن اجرا واستغفر الله ان الله غفور رحيم من سوره المزمل مبرم ننا بيرتغا امول بيرتغا امول بيرتغا امول سي كان كيغا خامني جيلنا لوخوم دوغال سي نفام ولا سي بوساتم دي لوخلوخي دي لوخلوخي بني سي لوخات lo am njariñ ni yalla am wama tuqaddimu anfusikum min khairin tajiduhu yalla neena du sank boy ñew diko fi fek tajiduhu waaji nga xamni dafa lamb posam di lux luxi bané ci luxet lu am solo su boba ba tay lola dana jariñ ki nga xamni moy dana jariñ ki nga xamni ni moy aji liggey ji ken mun len liar lu ñaan ki feug fofu neko nako ba ki feug neko na bayyi feug gi sun baram ni ki duggal loxom ci posam di lux luxi ba ni ci lu xet lu am jariñ ni yalla am wa da nga gis yalla fu yalla ne jamono bi nga nan yalla am ana yalla okay moy ki nga yaakar ni mo representer yalla ci kaw suuf te moy jaamam bi ab jaamam bo yaakar ci ni loko jox mu joxal lako yalla nga ni ko am moy mu gess ni yalla am sun borom neena tajidu tajidu indallahi du sank mukk boy ñew diko fa fek mu ne te wax wa lolu ghayran ay way aka bax wa ahsam ajran mun yol bax reuy gis nga yolum lu bax lolu nga def sun borom ngi yem yol bi ci ab bari way ba tax mun ni wa ahsam ajran mun ni dana doy mun ni dedet bo noppé ci lolu nak ginaaw bi nga yëkëté sa alal gis ko xamni ni yaakar nga ni mi ngi kër kër ci yoon yalla nga ni am doxal ma yalla neena ginaaw bim ko joxé mu doxal la yalla bu noppé nak légui wastaghfirullah aje fo tolu del wax yalla bal sin ko jox nan yalla balal diw yalla bal ma yalla balal diw yalla bal ma yalla bal bu yagge yalla bal la wastaghfirullah inna la ghafurur rahim ku weddi laj ko sayidina usman ay bi du ko dund moy yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa sumbu ab sumbu bu jëm ci yalla
sumbe sumbu bi lil way am ma defal la ci sayyidina usman gestu ba xam sumbu bi yent yalla muhammad sumbu lan noko wara defar mu ngi toll mu dem andi lu toll nonu jox ko lolo reey ci yenen sallallahu alaihi wasallam julli geesal mal tok jublu khibla nan yalla balal usman yalla balal usman yalla bul topati usman dara yalla bul topati usman dara sun borom muñ ko muñ manuko muñ muniko muhammad sallallahu alaihi wasallam waxuma la usman jelelenako waye maynako daraje yowmal khiyam jurom ñaar fukki jooni nit yo xamne atena len ba dara dara dara du seen mbir lu dem safara bu keroge maynako mu waxu dem intervenir jël len yobbu aljana maynako daraje joju ndax lolum usman ci meuna julli lako amé te pourtant dana julli de mo ndax lolou usman ci wor lako jëlé pourtant dana wor de dede ci liggéeyal ab serignum lako jëlé ci liggéeyal ab serignum nangul ab serignum ci la usman jëlé loli ci la usman amé daraaje yi ñu yalla atté bané len yeen safara yi ci yeen acca ayo dem len safara ñu waxu jëm safara usman joggé fé ñew ni yalla bal len yalla niko bal na len jëlal yu bajjal usman amé wuko ci mëna wor de amé wuko ci mëna julli de ñu ko amé ci liggéeyal serignum serignum bi dox digëm ak yalla wama tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah wa huwa khairan wa ana wa ahsana ajra waxtani manon na gëna yaatu ci ay tawilat waye préparé wumako nima len ko waxe mangi ni di dog aksi yalla sédé nako nanu man dox añuma dama ñew rek dal di tok tambalé def waxtan wi ngir rek satisfaire auditeur yi nga xamni ñom ñoy top min hajul abidin ila aljanna ma satisfaire len waye xeyna wenen yoon man na gëna yaatu buñ ci jaaraté ci benen jotaay insha allah taala sun borom neena man yasfah safa'atan hasana yakun lahu nasibun minha waye waman yasfah safa'atan sayyi'a yakun lahu kiflun minha wa kana lahu ala kulli shay'in muqita manga suratul nisa ni suratul nisa sun borom neena wa jo xamni day paymet paymeti ba def intervention bu rafet man yasfah safa'atan hasan wa jo xamni tok na di xalat ba yag muni man dal xamna ni diw sangam jamono bu nek mang koy deg muy keur keur ci tolum yalla xamna yeyona nangam xaaral mu wutal kuko ndax woor na ma ni soxla nako sun borom neena yow mi def lolou yakun lahu nasibun minha ciir bu mag ciir bu reuy ma nga lay xaar fa sun borom mune ka salika yi saxan bi non la de tok ba yag nga ni diw sangam damay jaay nangam wala day jaay affaire wala day nangam xaaral dal di koy créer musiba mu kepp ci kawam jëlal benen sens bi sun borom neen ku yalla dogal nga kër kër yi def aw yiw cër ba nga fa di la xaar safaan bayit ko salika ku yalla dogal ngay paymet paymet bi def safaan bayit musiba ba nga fa di la xaar mu ni ndax man yalla sañna lu ne te luma def lu ne jamma ci jëk jamma ci mujjii motax sun borom jël yermandem taglel ko ñi nga xamne ay muhsinuna lañ al muhsinuna fil ard ñi nga xamne lu bax rek lañuy def lu bax rek lañ xam inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin al qur'an inna rahmatallahi kharibun min al muhsinin yermande yalla ñan la jégué al muhsinuna defkati yu bax yi defkati lu bax li ñi nga xamni fo leen fekk lu bax rek lañuy def lu bax rek
lu bax nak boko day def ñi wax ni bo bëgge bo yoré sa baak am ndox dang koy yor ci goj bu ci ten bu am ndox dañu goj bu bax te yor ko ci ten bu am ndox modi lo tabe tabe tabe mum la yobbu ci tax ko jot rek jox ko salal ndax man nga ko jox nit fekk da koy foyé ji rek dedet da ngay sét ñi nga yaakar ni bo leen joxé alal danañ ko dello yalla me di leen ko jox lol nak rafet ndortu dong nga ci mëna am moy diiw sangam mi de ay yëngutom yépp ci yalla la jëm ci yonent bi la jëm ci seigne touba la jëm ci cheikh amadou tidiane la jëm cheikh abdou khadir jilal la jëm ci cheikh abou hassan sassali la jëm kon nak nama yobalel am yobalel yobalel ma nga lamb sa poche jox ko motax seigne touba ni sunu sang ba radiyallahu anhu na ngeen gor gor lu ci di siara ji borom xam xam na ngeen gor gor lu ci di siara ji gañu bax ji mun waye bu len ci yam fu ngeen tollu na ngeen len di liggeel na ngeen len di xitmal ndax siara ji borom xam xam meme borom xam xam bi bu fekenteeli regeulul yalla yi waye amna xam xam man nga deg ci mom lulay jariñ luy tax nga gor gor lu jëm ci tuyaaba luy tax nga taxé ëlëk donte regul yalla mom borom xam xam bi man na la tektal lu am jariñ nga deg ci mom mu wax lo xamni day doli tuyaaba ku def nangam nangam nangam yalla digeene ci nangam waye da ca rawat nak bu def borom xam xam bo xamni ni ragal na yalla subhanahu wa ta'ala mom mu ko jëlale sa bo togalek mom rek am lo yobale bo gisee seigne touba nan wala tu jalis khayraman bihi tusa dinan wa aqlan abadan tan al murad lolo tax seigne touba neena ma ngi lay ding yow mi wut gram place muna muni ludul ñaari gram place yi bu fa nango tok ñaari gram place rek ban gram place bo xani bo fa toge dañ la dolli xel mu rafet bo bo fa joge gëna jup wala gram place bo xani bo fa toge jele fa ak ragal yalla wala tu jalis khayra man bihi tusad dinan wa aqlan abadan tan al murad ñaari gram place yi rek mo jara top bu so dine di doli ko mba sa xel mu rafet difa doli ko yudul yoy jeru fa tok yudul yoy jerul tok motax mom seigne touba muni wazur khiyar al ulama kon seigne touba orienté na la de bul def borom xam xam bo jog rek dem seti muni dedet wasur khiyar al ulama borom xam xami tanex ya ñi nga xamni ni rafet nañ leen ñortu seenu ragal yalla ak seenu mandu seigne touba ne de leen siara ji na nga leen di siara ji wa salihin ak gañu baxña waqdimhum lillahi jalla kullain na nga leen di liggeel di leen xitmal ci bepp jamono bul bayyi mukk bul wax defon na daw kon renduma def muni dedet kullahin la wax kullahin ci bepp jamono muni takat bokay def lillahi jalla nang ko def ngir jëm yalla rek de jëf ji me yalla do nga tax da ko rus bum la ko tax def dama rus diw sangam motax ma def ko muni dedet li ngay liggeel nitu yalla bobu na yalla do nga tax mo xam dang koy xitmal ci jang alquran diko hedd yalla ni yalla tax ngay jang khasida diko hedd yalla ni yalla tax da nga yëkkat sa alal diko jox ni yalla tax wax yalla mom moy fay ëlëk buni gañu bax ñu nak sa bo leen di xitmal wala nga siara ji leen boy jog bul faxasu rek jog dem na nga sakku seen ñaan da nga sakku seen ñaan ndax amna ci ñom ño xamni amna jamono yo xamni luñ ñaan yalla def ko luñ ñaan yalla def ko muni kon nak na ngay sakku seen ñaan nak muni watlub du'ahum wa minhum abadan fo tollu na ngay sakku seen ñaan yi bayiko ci ñom di ñew ci yow
gis nga yonent sallallahu alayhi wasallam sax biko sun borom ne na nga jël ci alali julit ñi asaka dañ ko bo noppé ñaanal leen nak bo noppé na nga leen ñaanal muni fo tollu na ngay barkelu ci ñom kun sa tabaruki fo tollu del barkelu ci gaay yoyu nga xamni rafet nga leen ñortu ci mbax ni tak nañ yalla xej nañ yalla am nañ yalla ay way del barkelu ci ñom kun sa tabaruki legi civilisation jamono mo ñu yobbu ci bo nanon dara desal ci tuti jox nit da nga def wa wutur la koy def ba mu tek fo ba nga dem mu tur ko bo demé man naam awa muy naan tudina turu yalla bo xamni wona yalla ci turum bo xamni tur wo ko ko nan taxé wané bi mu daatan nan wona yalla ci tur wo xamni tur wo ko ko nan taxé kon kun sa tabaruki del barkelu ci ñom del barkelu ci seenu dess bo xam dañu laal parfum ba yag ñu dessal jox la barkelu mo xam ab téré la ñëkëti jox la qasida la alquran la mo xam yéré la mo xam del barkelu ci ñom dal del barkelu ci ñom sayyidina imam khasali neena rahimahullah man atala ma al maghfur ghufira la khasali neen radiyallahu anhu waxuma ku yalla jegal nga lek aw desam waye neena waxtu wa bokke ku yalla jegalale la yow mi bokk ku yalla jegal yalla dalay jegalale subhanahu wa ta'ala cheikh abou yusuf dil bustami gana jina ben kharitu waliwum boy bi nga xamni mo len di togal yalla dogal mu wor koru nafi la manam bindan mi mo wor bi mu defare agn bi ba taj ko sayidina abou yusuf dil bustami dal di raxasu di lek wax xarit wali wam bobu wol sa boy bi nga xamni mo don defar ñam bi neeku ñew ñu lek ñew ñu agn muniko neeku dama wor biko koku woyé muniko neeku dama wor muniko ci yow xana xamo ki la wo agn kana ki moy abou yusuf dil bustami na waw way man dama wor man dama dag sama koor mom wali la xamna daraaje cheikh abou yusuf dil bustami ni egg na ci maqama ku bok ak mom yalla bal la muy naxtan boyam bobu pour mu ñew bok ak mom sayyidna abou yusuf niko bayil jambour yalla mere nako bu yag ñaka bok ak manam bañ gi mu baña ñew bok ak man ngir ni da ku wor yalla mere nako ci wa legi xolal pourtant koram gogu tiyaba la ci don sakku de motax borom xam xam yi taxaw nañ ci wax joju ndax bu fekkonta ni ngor si wala mbindan mi koor gogu koor farata la sayidina abou yusuf bustami ñimi wu ko ko doglo bu don koor farata du ko ko doglo muk xalatuko même bu ko don doglo sax bu xale bi bañe du ci am bakkar lutax yalla mere ko ci waye xolal koor gi koor ngat nga la koor nafi la koor gi lum ci don sakku tuyaba pour yalla bal ko pour yalla bindal koy tuyaba pour yalla taxel ko legi bok ak abou yusuf bustami mo gëna gaaw yalla takal nako garatu ku bok ak mom yalla bal la yalla taxel la waye mom xamuko serignam bi ko xam wala kilifaam gi ko xam naxtan nako pour ki niko bayiko yalla mere nako bu yag ci ñaka bok ak man yalla mere nako kon kun sa tabaruki na ngay barkelu
ci ñoom fo tollu señ tuba neena boré def fo tollu di barkelu ci nit yalla yoyu fa tasdadul huda ak njub dalay yomb ak njub dalay yomb fa tasdadul uda sa bo xey da ngay doliko ak njub sa bo xey da ngay doliko ak taxé sa bo xey da ngay gëna jégué sa borom fa tasdadul huda fa tasdadul huda kun sa tabaruki fa tasdadul huda del barkelu ci nit yalla yi neena lol day doli ak njub day doli ak taxé de ëlëk yowmal khiyamat akbar mune nga len di magal sakamtu lay katal nitu yalla lum la minal bopam bum te nang koy magal nang koy war mal lutax ndax magal nitu yalla war mal nitu yalla dafa amé atté war mal yalla bo gisone yalla war ma jing ko wara jox ak daraja jing ko wara jox nitu yalla soko dé magalé nonu ak war ma jojju dañ lay bindal tuyaabay ku war mal yalla motax seigne touba ni wa innama ijlalu alimin amil ijlalu rabbil arsi fi ma qad nukhil muni mom seigne touba magal borom xam xam bu jëfé xam xamam gis nga ko borom xam xam bu jëfé xam xamam magal ko neena mi ngi melni magal yalla ni borom aras wormal borom xam xam bu jëfé xam xamam mi ngi melni wormal borom aras wormal borom aras melni wormal borom aras serigne basirou mbake xel kom sama xarit la ko yalla sam ci ar ko te may ko wir ñu mos di bok di agn may dag ci ñam bi diko tekkal mu bañ keur bu ma dagge diko tekkal mu bañ ni ma saway bay li ngay def maneko yaang may téral lu ma seigne touba digal mu da di ñu kon nak nopi na ci moy ka seigne touba mako digal de seigne touba mo ni bo bokke borom xam xam wala nga bok kilifa na mu ni ñam wi ngeen tim del set ye gëna neex nga diko dag diko tégal man digal seigne touba lay def ni seigne bass xel ko mu ni ngay war mal waram xam xam yi soga defé mel nga ni ko war mal borom aras nang nga ni ko war mal borom aras waxtu wo yegé sen aajo nga sol saw dal dox to lo man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati sallallahu alaihi wasallam moko wax man kana fi aajati aqihi kana allah fi aajati ku yeg ni sa mbokum julit dafa am aajo nga man ca aajo je dara sol saw dal di ca dox neena yalla sol no dalam di dox ci sa aajo yeegi boko yeegi ak boko yeegu kon rawati na budé nitu yalla rawati na budé nitu yalla bari na ko xamni adina ma ngi jage ci xongal batu wali bu xong manam wéxal batu wali bu xong ci la adina am jage wéxal batu wali bu xong amna ko xamni ci la adina am jage waxna len ko miraran ci cheikh bété tune liko top te xamul fum ko topé ci wéxal batu wali bu xonkon dong la ko topé du lenen wéxal batu wali bu xonko rek man xawmako musu ñoo bokk tok xana ma xam ko travers ni rek ci diko gis ci télé ak yoyu waye xam deug wax ko dara di ci nekkul ngir yalla subhanahu wa ta'ala Cheikh Salih Mbake radiyallahu anhu kenn wërënti wul ak wilayam ci yalla dedet da ko feñelu rek waye ci ponkali goor yalla yi la bok mu am ci Seigne Touba ñaari xaas waaw lan mo taxone Seigne Modou Mustapha Mbake xey rek naan Seigne Salim nel ma ak yow bok bay da ngeen yaakar ni bayyi dara ta ko taxari wax xamna ni ñoo bok bayyi dara
waye bayyi ruuxa taxon di wax al walidu ruuh moko taxon di wax cheikh salih da bok ñi nga xamni seigne touba seen wajuru ruu la direct yalla xamnako da ci bok waxuma nak dara jey bopam ak lim liggeyal bop waxuma lol mom mom mo ruuj ay tolam ba beut wara seeb bi te pourtant lum massa bay jox nakoy magam waye du laaj ay magam dara lum massa bay rek boko récolté joxe magam légui xana manon nani waw ginaaw man awma jiw wu ma bay te luma bay lu nek ñom la koy jox kon na dem laaji len aw jiw waye dedet yaras nako rus nako amna kersay di len laaji aw jiw xalatuko te amul jiw wu mu bay te rooj na ba nopi muni ay la yewen de do nga xamna ren mom duug ngeen di bay ndax ren mom aw jiwu amul lolou bimu koy wax guddigi xawna dem touti ni touti ñu deggu auto bi riir ñu ni kan la ñu ni ko ñu wax becc ciur bam ñewé jox ko ñegu jiwu ba jiwu wa dess kérok lay top becc fofé la ko topé bëtu wali bu xonk nga wéxal ko kuka xamone da ngay wër wali wi rek wali wo gis bëtum xonk waye nak ñoom useet bëtu xonkat mëno ko xam danaka mum ko yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ca yalla lay defal tawfiix rek nga tombé ca moy dañuy am soxla so xamni seen soxla so su dong la te duñ ko dis pour yalla soxla so seen nak jambu yalla yabal nga ñew fajj soxla sa yow kéro gisul ma lamba wala bo gis na lamba sax kay ndax sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah sa affaire ci lay baxé aduna ak al-akhirah kon man kana fi ajati aqihi kana allah fi ajatihi yunus sallallahu alaihi wasallam moko wax ku solo dal ngir jëm ci ajay mbok julitam yalla momit ci misal yalla amul tank amul dal waye dana sol aw dalam waxu jëm ci sa ajay yow te yow kat man nga xey yendo dox ajay waji ba jant so te du faju waye yalla mom ajay jum xey mu faju nak waxuma xey sax waye gon waxuma gon sax waye ben nit mu faju sun borom ajay jum jëm mu faju mom mudal waxat benen hadith neena wallahu fi auni al-abd ma kana al-abd fi auni aqihi yalla du deñ bi dimbele ak jamam li fi ak jam baangi nango dimbele mbokum jamam moromam jamam kon rawati na nak yow mi sonni ci dimbele walli ni yow mi sonni ci dimbele ñi nga xamni ni ñoy jangale kaddu yalla ci bopom al-qur'an kon waxuma la yow kon waxuma la yow liggeel nitu yalla jariñ li ci nek day fajj aajo day tax sa aajo fajj nit bal na motax seigne touba waxon na boromam niko yow sama borom la nga ma fajal aajo yi nga xamni dañ may liggeel dima xidmal guddi ak becc waqdi awaije lesina damu fi khidmati wa ablahum maram lu yalla def bu nopi la xeyel seigne touba ben bis wallahi mo op tiyaba jamu yalla jinni at la wax xeyel seigne touba ben bis dong bu mu nangu mo op tiyaba jamu yalla jinni at waaw waxon nako ci yeneeni waxtaan mani won ñi wax seigne babakar touré ñen ñi gën ko min ci seigne bay touré talib ci ahmadou bambala won radiyallahu anhu waye daf ko fiyetele won mam ci ahmadou kabir mbay niko logo bëgg liggéey lo nang ko liggéey lo seigne babakar touré momu mo dalal alquran baysam mom seigne babakar touré mo dalal alquran baysam ben bis mam cheikh dalena wolu ñew dem len bayali ma sama tole
Serigne Babacar Touré wo mbolo and ak ñom ñu bayyi tool ya bañu bayé ba ñew ñu fekk mu tok ñen ñi ne nañ ci yeen ba la fekk ñu mu tok ñen ñi ne ci ron guuy ga wala kulli hal comme Serigne Babacar Touré mom borom xam xam la wutna aw kayit bindi ci man khaddama salihin irtafa man khaddama salihin irtafa lo rek la ci bindi ci aw kayit ñew nuyu mam cheikh ni ko ko jabb mam cheikh xol ko ni ko waaw ñi ngay jundi fi lay liggeel leen benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang ga ñi ngay jundi fi man khaddama salihin irtafa ñoo ngay jundi liggeel leen benn bis mo upp tuyaaba jaamu yalla juroom benn fukki addu ñu nang mané gañu ñu nak lan la Seigne Touba di jundi gañu la tambalé ci yonent ba ci sahabatul kiram ñoñu la Seigne Touba di jundi ci xokal bu kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahum bi khidmati aw bi hubbin aw hadiyati ñet yi mënta ñak te xéñel na bëpp jaam bo xamné nam na jog jëm ci yalla gis nga kon da ngay nekk ab julit ba nopi gëm yalla ba nopi diko jaamu ba nopi nak door leen di xidmal bu fekke ni amo dolay xidma wala amo moyen bi kon de len hadiyal moy la ngay liggey saw ñak di ca touro de ca dom di len yone leg leg batay bu fekke ni lolou japp ni wut nak legi la fa sus moy lan moy ciofel na nga len bëgg daye bëgg sop len daye sop ñet yoyu bo ci am rek wali bi mën na la xet li ëlëk yowal xiyam tuduna sank cheikh abou yassid el bustami ci ngadam gogou waye abou yassid mom radiyallahu ta'ala te kat abou yassid xam ngeen ko mi ngi bok ci xam sa tu rijal seigne touba di ñaan ci seen daraja mom abou yassid radiyallahu anhu cheikh abou yassid el bustami dafa am benn bis mu julli suba genn di doxantu ba jant fenk di wër di def ay lawratam jant fenké mo wagnou ko wat dem ci wat kërëm ngelaw ni way way ngelaw li yëngato mu yëk sédday ngelaw li ci yaramam mu ni ah dal di xol gis ni ngelaw li ko dugg kon fim jaar ndekata yéré mo xottiku yéré bi mo xottiku ndoxé ba tolok marché bi mu jadd ci ben borom cantine teyer tani teyer bi man de sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko seigne mil mu dal di jinni mu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ni bi kerem lolou ci yor yor la ci takusan la teyer ba faat tayer bi kérok bu mu gané adina ba bi mu faatu musta defal yalla lu yalla gëreum ba taxna biñ ko yoré ci bammel mun ci rek nakir dikkel ko nir bako mbugal laaj biñ ko jëk laaj dañ ko ni man rabbuka kuy sa borom mu tiit bani xana abou yassid el bustami abou yassid el bustami moy sa borom malaaka yi tiit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abou yassid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def li ñi tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abou yassid fi mu nekk ak fi waji nekk ci bammelam abou yassid dal di tew malaaka yi ni ko kiire dañ ko laaj koy sa borom mu ni abou yassid dal di tiin ba xam bim ximiliko mom abou yassid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wéñ waxuma nit waji ni dégg ba yag mu niko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ku lako garal ci yor yor
bu yi ci dan ni tek xelam dem ca kako garalon yere ba de bu yi ci ne tek sun borom ni ko ah mba da wax deug di bu yi ci ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna ba yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuko ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nuppi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ni accam bismillah jam bo yi xana xamul yow liggeel nga ma bama geureum la ñu ni aha kay mu ni kon nak jël len waaji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane ji ma geureum yi abou yusuf bustami yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljana ci biir ngeur maane yi abou yusuf ci la yalla deug jéggal waaji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du nonu ram fi nga koy lijeenté doga dem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku djeggulu ci yow dana ko djeggal ëlëk yowmal xama taxel ko waye nak bul wessu lim sangam de bul wessu lim sangam de mo gisé walu yi bari amna fo xamni buñ fa aggé ci ab lim ñu djeggulu ci ñom ñu dal dootu ñu nangoti djeggulu kenn loolu tax parce que sun borom ci bofam daf leen di wax ni bu leen wessu lim sangam am walu yo xamni nak sun borom da leen di wax ni ku leen top ak nu mëna tollu ci kaw suuf yowmal xiyam dina leen taxel waye xaar ba yowmal xiyam ngay jema lijeenti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ tubani waqdi awahij lisina damu fi khidmati ba yowmal xiyam nak fi khidmati ba yowmal xiyam ba yowmal xiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis penc dedet fi lako fago doga dem fi lako fago doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a taxel leen ba yalla ni la aha kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jim doko man de doko man day melni yow mo xam da nga joge senegal beug and ak ben delegation te man leena bok ben wal waye ñom ñep wutal nga len passeport wutal len ay reservation nga xam ni yow man nga dem ba ag amerique wala france wala italie ba am fa ay bis ñom ñi doga décoller senegal fekk ci la fofa bu ñewé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xewal lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew amerique nga doora dedet dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi رسل تباني وأخرنا يا ربنا بالقدمة للمسلمين أبدا ورحمة يو سن برام ماني لي نيان نغا ديف ما مان سن تبا ما نيك سيرفيتور بو خامني سيرفيتور جوليت ني لا ني دون واي گم نيب ما دي لين ليگيل دي سون سي سين مير الله يوم الخيام اندك يرم ما ني جو مات ورحمة ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek xitma katu xetu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak xitmal xet bi xitmal na xet bi mom seigne touba ci bind ay téré xitmal na xet bi ci terbiya ay nit xitmal na xet bi ci jangal ay nit xitmal na xet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil qitma lil muslimina abadan wa rahma.
fexé ba doomi julit ñi ma di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxat xeulek yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru eulek yowmal khiyam ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit munta wone bopam nit munta wone bopam motax yunus sallallahu alaihi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khair ka fa'ilihi ku gis ku bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koka ak luñ def ca fofa sun borom dana la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna walla bonisam dagay jotté bonisam yow seigne moudou mbay cham sa booru ke sa ñaari beuti wom rek sa beni sa bonisu sa ñaari beuti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal walla man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al-qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alayhi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxati ko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kenn du len jitu aljana yalla xam nako nax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du ko du ko bax waye ba ku len maye tax rek li ci pos ya tax bobu nak ñariñ li fi la yam ci adina amna ñariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom ndariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peure mate woko doko du yow ana laysa huwa waxon na ko ca confidence bamako la conférence ma conférence bi jeex dañ na ñëma ci jox addi wala ñu tek ci tabal ji dara di niw na lool waye ba waja sante sambu jëlé micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assan ndjay surtout mam cheikh mbay surtout mam cheikh rahima fall surtout señ yaram mbay wax bani gar boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn ku ñi xelef yi di lambi poste mané jox ma radio bi nga mané tay leen seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la loolu la leen bëgg wax man beta la aha kay leen ma wax leen kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul ndariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam yépp di kaña te sa bu guéné ci mbéd mi ñu top koku yépp gëna yi top koku yépp lu ko waral jikko jaaw na fi tut xol leen ci man jikko ju rafet bu ngeen gisé ci man and leen ak man bu ngeen gisé ci man tegg leen ma fi tut wuti keneen assalam seen addi ngi ngeen may jox ndax
may doomi diw ñu daal di réunion ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni taw lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wone nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wone ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi neena bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye defuma ko ngir dam alquran daf ñuy net li ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran bi ñuko net li wa jaa min aqsal madinati rajulun yasa khala ya khawmi atabiul mursalin atabi man la yasalukum ajran wa hum mu'tadun cheikh ibrahim go wa jaa min aqsal madina waju duggu fu ken xamul waju duggu fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la ñu wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te lajulen ak pay wajangi top len ko kuko top taxé de man la yashalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala leena defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala leena jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoonu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran alla in awliya alla la khawfun alim wala yahsunun allasina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo len ne mor ko je waliw la ñin way topal su le koku day waliw ñoñe nak biñu gisé waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di len won waji bax ñu éliminer ko xam ngeen ni mam cheikh ray mafal bim ñewé di wone mbaxuk señ touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gëm nu lu neca rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé bu nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay sekkur yow mi doon wone sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay sekkur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga deg nit
ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay delo bu jangale wut ma ngay conférence bu conférenceul ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nopp

lutax ñu ray waji moy dafa menacer seen intérêt waji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabi'ul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi'u man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun dulen laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddula laaj dara ku deela mu jullal sa neew dula laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté ñeen nga jakarlok mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de qala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko raye ngir woné waju bax mi dess gannaawam ay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ lay ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki pertuna muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafari li rabbi akan nekhon tay sa bokk yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla yalla ak ma bolé ci jaamu ni gëna tedd waj'alni min al-mukarramin ko weddi laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay al-quran la buñ jang ci lo xamni sen bu passé la waye li mom ñun ñoko duñu nok cheikh rahim fall cheikh wala mu ñew di jema wané señ touba lum ci dajul lu mburu dajul ci tal dañ nako ci waye xol ko tay waj'alni min al-mukarramin ku tuddatu señ touba tek ko ci waj'alni min al-mukarramin ku tuddatu señ touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall te wane señ touba ko di nok may kat wane señ touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh rahim fall danako kal mam cheikh rahim fall dan wax nan goor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa in lam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allahi in kunta ma'ahu arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sugar di sey ci mso bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni a daraja joju yombul de lolou mom du ñepp ko mëna am de muni wa in lam takul bu fekke ni nak yow xam nga ni lolou nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de muni gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fa kun ma aman kana ma allah

mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxay yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibe seigne touba la mouride la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mouride yi dula tan bu don tan ay mouride dula tan kat li wax salam min wala yam ñu ñoxani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ni ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sante mala ko wax waye xamnañ ni yoonu yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sante buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñoo ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sante sante wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg même buñ sante won sante wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaronte sallallahu alayhi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alayhi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wër la ni Cheikh Ahmed Bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamd boy julli do xamd ba lutax dal dima ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté mané ko dama gis hadith bu wër ci saddu muna maniko buma ko sañona wax hadith ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadith bima gis ci saddu moko gëna wër ci man boko man de ma part personnel boko tam nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal bindu ko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ca gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina ki moko bindu defna imam al-khasali waxuma hadith yoyu man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida kiko wax kan la santna yalla wa lo santa yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wote ak sunna
yow xalaat nga loolu yow lu wuteek sunna su yonte yàlla Muhammad dana ko def mu ne ah déedéet ma ne ko kooku de xam nga ni Cheikh Mamadou Diop adaga ni ci gannaawam la daan topp di julli maam Cheikh Issa Dien ci gannaawam la daan topp di julli Cheikh Daru Assane Ndiaye ci gannaawam la daan topp di julli xanaa ñooñu buñ doon lim sahaba yi gën a jege Sëñ Touba ñoom la ñuy tàmbalee xam nga boo doon lim sahaba yi hadis buñ ne la Ousmane a ko nettali wala hadis buñ ne la Abou Bakar a ko nettali wala Aline wala Omar booba hadis moom xanaa ci sahihi lay bokk ma ni waaw ndax yéen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën naa nangu ni Cheikh Issa Dien da daan topp ci gannaaw Sëñ Touba muy xabd Cheikh Daru Assane Ndiaye di topp ci gannaaw Sëñ Touba gis ko muy xabd Sëñ Touba jóge fi ñuy sëdd lu ñoom xel na mu ne lool li tax Cheikh Daru Assane Ndiaye daan sëddlu Cheikh Issa Dien di julli di sëddlu Cheikh Mam Lam Diop adaga ni di julli di sëddlu ci Sëñ Touba lañ ko jëlee li tax Cheikh Mohamedul Fadal di julli di seddlu Cheikh Modou Moustapha Mbacke di julli di seddlu Cheikh Abdou Khadir Mbacke di julli di seddlu fuñ ko jëlé ci ñi Sëñ Touba yar bu Sëñ Touba doon xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa kër Sëñ Touba leen di daq xabdu bu Sëñ Touba daan xabdu ahlu qabdu la wax ñoo wa kër Sëñ Touba leen daq di xabdu xam ngeen ni Sëñ Touba li muy diglé njabootam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Sëñ Touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man addi su xabdu bobu nga may wax ak wër na ni Sëñ Touba du def lu yonent bi defu sallallahu alayhi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow sa way ku nakare yay nga way man dal sa way yow mun addi yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la addi su xabdu ñoo gëna bari fop hadisu saddlu man ñaari hadis yi wax dong la ci gis be cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamni ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont jax baye samit mas na ko deg mu wax ci masala bu melni ñu laaj ko mu ni sidi alhaji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne xabdu lu wër la mu ni waye nak fekk na wa senegal gep di xabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo ak mbolo mu tol ni wa senegal mané ko kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal moy serigne wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madinatul munawwara yag na jangal ay talibem ruko ba sigi doga xul non jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madinatul munawwara di siyar yunus sallallahu alaihi wasallam julik fajar fek ko fa julik suba mu juli so ba nopi daldi xul non ba nopi doga ruko biñu noppé talibem yi ko top niko wayo jangalo ñu won li dé ku noot ba nuppi dogaru ko ta xam ngeen ni xunno defaru julli yaqut julli mo xabdo sadd lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga xunno ba nuppi dogaru ko te yow da nga waxon da ngay ruko ba sigi doga xunno mi leen waaw ndax ay teggin la ci man ma nekk ci dëkk bo xamni imam daru hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxako ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju
seigne modou na ñema la fofu waxtaan wi wala yalla xam na ni xajut xajut te préparé wuma dama ñew rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord bima la ko waxe man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bitim rew ñi ngi top waxtaan yi ba bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen birébu liggéeyu kaay jël seen portable takkaale ci seen ceinture fob seeni casque def ci seeni nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga loolu ak li muy danser danser téewul rek bëgg lu baax ak yaakaar ni danañ fex lu am njariñ rek tax loolu ma it moo tax rek lu ma tabja rek dinaa góorgóorlu rek pour jéem a def si émission bi xeebar naa def ko tabja naa def ko loolu doo nga ko waral bëgg leen a fay bor bi rek wan leen ni cofeel googu ngeen am yëg nañ ko suñ digg ak suñ borom tabaraka taala moo tax ñu nit ñuy def effort yooyu ba saa bu ngeen ñu déggul rek xam leen ni dëgg dëgg gàllankoor la waaye insàllaa ñu ma leen ko waxe woon yàlla tax ñu di ko def li feeg yàllaa ngi fi ñuy continuer di ko def te yàlla tax lay tax ñu ba ko daal xanaa mooy mënatuñ wala ñu xam ni yàlla taxatul wala wala wala ki nga xam ni moom lañ ko siqal muy sëñ Modou Mbaye Thiam ba mu ko tàmbalee ba tey moom it émission bi noonu la ko itteele saa bu waxtu bi jotee bala am jàmm rek émission bi daa am loolu it ñu sant ko ci gërëm ko ci ndax keroog ba nga xamee ni jëkk naa déglu sunu waxtaan am kum ko jox ni ko déglul kooka déglu dani ko kii jërul seet jox ko émission bi mu dem ila akhirihi muy Sëñ Ibrahima Ndiaye defe naa la tuddoon waaye ñoom ñëpp seenu mbaax doom seenu mbaax rek damay jéem doom ëpp ma fi xam-xam dëkk ma fee wax daa tolloog ni man la ko yàlla nattoo rek ma ànd ceeg yéen ngeen ñaan yàlla natt bi woyof te musal ñu ci lépp loo xam ni lu bàyyi ko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yàlla nañ yàlla defal tawfiixi ñu wax ko ngeen yàlla bañ caa leble bañ caa fay bor nga xam ni bakkan bi ca tabbi yàlla rek tax ñu di ko wax insa allahu taala ñu ngi koy ñaan yàlla yàlla nañ ko yàlla yombalal defal ñu ci tawfiix defal ñu ci tawfiix kon nag sant nañ leen gërëm leen xanaa dellooti di leen ñaanal tey sàkku ci yéen ñaan di leen ndokkeel ci xew-xew bii fi weesu woon seen taxawaay biir réew bitim réew góor jigéen mag ndaw sama yaram sax day daw yàlla xam na ko yàlla xam na ko ñaan yeeg jooy yeeg kilifa yi rek kilifa yi rek sëñ bi alxaadima jaxate wax na ma ko alxaadi bi jiite rabita bi bi màggalu Cheikh Abdou Khadir gi weesoo ñuy jokkoo téléphone mu ni ma man daal benn affaire jaaxal na mu naa mun amul genn kilifa guy yeewoo Touba lu dul ni jox naa ko loxo ci màggalu Cheikh Abdou Khadir balaa wax ak man benn baat li may jëkk laaj mooy mbiru Moustapha Mbaye Samma mbaa yéwén na mbaa jeex na mbaa ne man damaa mujj jaaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñooñu ñëpp ñu ci bari musumaa toog ak sax ñoom musumaa toog ak sax ñoom waaye gis nañ ni tool bii nga xam ni maa ngi ñoom a ko bokk ci lañ ma seen ma di ci xëy dong muy toolu alquran ak l'islam tool boobu dong nu boolekat kullu xismin bima ladayhim farihun waxoon naa ko ci mbooloo mi ñëwoon fii doon siyaara si tin naan dañ laa sopp ngir yàlla ma ni déet bu leen ma nax sopp leen ma de Sëñ Touba ngeen sopp bu ngeen ma déggoon may rapporté làmb mbaa may rapporté football ba du ma leen gis da ngeen maa dégg may rapporté l'islam rek ak Cheikh Modou Bamba loolu dong nga tax ma gis leen kon Sëñ Touba ngeen sopp bu leen ma nax waaye loolay li am ñoom ñëpp Sëñ Touba rek lañ bëgg ñoom ñëpp l'islam dong lañ bëgg buñ ma déggoon ci leneen lu l'islam maag bant bi ñuy rombale ñuy yemale waaw maag bant bi lañ yemale yàlla xam na ko kon nag ñu ngi leen di wax jasaakumullahu xayra jasa jërë ngeen jëf yëg nañ lépp ñiñ gis ak ñiñ gisut yëg nañ lépp ci suñu yaram yàlla xam na ko jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf di gërëm sama mag sama
kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana leer na ñu koy gëreem bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu ngir ñu amé ñaan ak solo daal ñew na ci daara ji sax ñun ma ñew na fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk da moy suñu kilifa kon nak ñoo ñing ko wax jëri jëf mbay yaa jazakallahu khairu jasa jazakallahu khairu jasa di ko xamni hafizul qur'an la bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyi ko ko fekk lam ñu ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jasa ni nuyu bu baax diaspora bi bari wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ni def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé billahi non la ma nit ñi doon ndokélé ci fi sahabi yu bu daanu ci xaré niñ koy ndokélé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu dima ndokkel ci comme ni ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xaré man fofu la mu ci jàngé histoire ndokkel ci sahabi yu bu daanu ci xaré bu ñu jam ñu ñew di la ndokkel rawati na nak njabotuk Seigne Touba gi wax deug yalla famille yépp ci famille Seigne Touba yi famille bu né amna ñu fi ñew ño xamni loolu do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarélu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji Seigne Mame Thierno bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yi waye bam ko yegge danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni muk ni jaani sa borom yi taylibe Serigne Touba yi jaral na len lu mel ni tax wax deug japp na ni jeufuma luko jar wala waxuma luko jar wala japp dama jema gor gor rek tek ko ci nak sama beug Serigne Touba ak woluko and ak yaqin wax na ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxumako ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ne limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiyel bul ma gem yalla sédena Seigne Touba la bëggumako ngir da sant mbacké dedet yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba kuko xam baxna kuko xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Seigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhirah wallahi di nga bëgg Seigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnentou sallallahu alaihi wasallam
japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Seigne Touba amut mom yonent da sopp Seigne Touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonent bi la wax de sallallahu alaihi wasallam malaakai sama borom yi sopp Seigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wutum mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Seigne Touba ngir yalla kon bëggal Seigne Touba ngir yalla bum doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Seigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal ñu te def ñu dëgg dëgg julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba ju amul fum yam yalla mako yalla defal wallahi ma ngi koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Seigne bëgg Seigne Touba ju amul fum yam ndax Seigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalna gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Seigne Touba bi amul fum yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

mooy ben way ñew na ci mom laaj ko ni ko yow ki yalla yoni jox ma ci lila yalla jox neena yonnatu sallallahu alaihi wasallam diko jox ba jox ko danaka lu xawa fess ñaari montagne yi wër madinatul munawwara ne bim ko joxe lu bare bare bari ñun bal mu sampuxu lu bakkanam dem ci ay bokkam dem ci ay famem dem ci giir gamu bok ni len ya xawmi aslimu fa inna muhammadan yuhti ata'aman la yasqa al faqr ay yeen sama bok yi ñu na mu ne daw len dugg ci l'islam gaaw kon limuy tektale moy ki xeyna boba tuubagul wala bu tuube day doga tuub ndax l'islam bo gisee mu ni asaka yi na ngeen ci jox koo xam ni yaakaar ngeen ci moom ni xemem na l'islam looloo tax sallallahu alayhi wa sallam jox ko mu dem daal di convaincre ay bokkam ni leen daw leen ngeen gëm rasulillahi daw leen ngeen gëm yàlla jaare ko ci loxo yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñu ne am mu ni la mu ni muhammad daa tabe tabe tabe ba bu lay jox day mel ni koo xam ne nii yaakaar na ni duutu ñàkk mukk mukk mukk man laa yasqal faqr man laa yasqal faqr Muhammad buy joxe day joxe ba melni ko xamni yaakar na ni dutu ñak sallallahu alaihi wasallam moy comme ni seigne mounta khadi def rek mom bu tuddé sam bi muy joxe rek saw fi dem ay 200 million 200 bungo waaw bu tuddé limuy joxe rek saw fi dem lu bari lay doon lu bari lay doon ñu doon ne ko ca sunu sang ba Cheikh Amadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu sunu sang ba non la meloon ci buy joxe beneen bi ci des mooy yow mi nga xam ne yow la ñuy jox fexeel ba lépp luñ la jox ngir yàlla ay waji joxat ko yalla ngir yalla fim nek ni wal mi xew Touba ni wal mi xew Touba deg na ay gaay ngi def ay door gaay ngi def may deg lu ci xoram ño xamni essence essence ay waji bokk yi essence dong essence kuy door door lu essence essence essence buñ la jox rek demal yit ko barab sangam ñu def ko ci machine yi mang ko ndox ma buñ la joxé 10 litres wala 20 litres nga jël 5 ya mba ay wajilé ay wajilé Seigne Touba né ki yees ci nit ñi moy ko xamni dañ koy jox ngir yalla au lieu que mu joxat ko ci yoonu yalla wala mu joxat ko yalla mu ni ko derikh lek Seigne Touba né fo gis ku mel nonu mo yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwalan wa ya'kuluna Seigne Touba ne ki moy yes ci nit ñi ko xamni nit ñi dañ ko yaakaare diine diko jox ngir diine te liñ ko jox mu ni ko tuyi tuyi la koy def sarul wara allatheena ya'khuzuna bid-din amwala wa ya'kulun amna ño xamni neenañ siiw rek serigne bi wote wote ab liggey bañ mën ca occasioné wu ba récupéré ca defar seen poste lu way am ci jakka ji ñu jox la nga door ci sa poste yobbu dépasso lu way am ci daara ji ñu jox la nga door ci sa poste Seigne Touba ne ya yees ci nit ñi boko yegg ak boko yegut nak ya yees ci nit ñi sarul wara allatheena ya'khudhuna bid-din amwalan wa ya'kulun ko xamni day laaj ci yalla ñu di lay jox ci yalla te lu la jox nga ni ko tuy luñ la jox rek nga ni ko tuy amna juma yo xamni bañ tambalé ba légui mënta yegg lutax sa gaaya nga ci joxé dé way mënta yegg luko tay yegg moy sarul wara yi poste de santé ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara ab hôpital ñu tambali ko mënta yegg luko tay yegg sarul wara gaaya ni fuf xaliss
sarul wara yi dong nga kat

hôpital bo xamni somba ngi ni nga créer sa société né ngaay da nga am société waye société bi kat ci ay tour la ak kayit ak kayit état mo nek ko daif ben daif na ndax diw nangam la sante rek wala fami sangam la bokku néna yar na société wala diw sa gora la na fexé nga am ci société yi té man may li may la ñu jox la ko nga ni ko tuy lolou da ngay ne yaakar ni nit ñi dañ ko ignorer nit ñi ignorer wuñ ko dañu nopi rek japp seen bop way ignorer wuñ ko ci sarul wara la bok seigne touba ko wax ci sarul wara la bok société bo xani ci ay kayit dong la ay kayit sa buñ la joxé santé bi noy def loué ji ay maçon loué ji ay minébar loué ji ay katarpala loué ji li man na jur jam ñen ñi 5% seigne touba ni sarul wara allazina ya'khuzuna bi din amwalan wa yaqulun wa yaqulun bok na ci nak li la meuna mussel ci sarul wara ci alal joju nga xamni da jog jëm ci yalla moy lu melni lima deg ni mom la seigne abi bu mbacke di def moy bu dara jaar ci sa loxo mom buy jaar ci sa loxo rek ba muy ñu tumal la ci wa bu dara jaar ci sa loxo rek lu mel non dal mom boko defé moy ni doomi seigne touba yi doon def doomi seigne touba yi ngir baña dugg ci li taxon na alali seigne touba ji dañ koy ber fe seen alali bop ñu ber ko fe ndax xam nañ ni alali seigne touba ji yalla ko mom ci turu yalla lañ ko koy joxe watax doomi seigne touba yi musu ñoo nango boole seen alal ak alali seigne touba musu ñu ko nang ndax xam nañ ni alali seigne touba am yalla ko mom kenn momuko ko dul yalla motax fe lañ koy ber sa bu lu jar defal yalla ñewé ñu jël ci defal yalla waye seeni adiya ak seenu mbay ginaaw buñ ci joxe seeni adiya bu nopi nak lolu mom lew ne lit ñoko mom motax doomi seigne touba yi benen affaire lañ yalla xam nako yalla am na ño xane tay ji seen alali baye seen alali bop lañ ko def waye dañu xam ni seigne touba taxaway yonent la yon taxaw yonent ali salam kenn duko don ci alal dede xana ci xam xam ak nangam waye ci alal yonent lum baye ñepp ko bok sallallahu alaihi wasallam yonent lum baye ñepp ko bok seigne touba lum baye ñepp ko bok legi nak ci la bok nak wërta tax nga am sañ sañu ni da koy yak boko na lay yak ña ca bok bu amé fula dañuy tiyé sa loxo buñ mëne tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo ñu def li yonent sallallahu alaihi wasallam waxon man ra'a minkum munkaran falyuqayr bi yaddi fa in lam yastati fa bi qalbi wa salik adaful iman bo gisé ko yak alal seigne touba tiyé loxom ni ko du fi amé néna boko mënul jébané ko ba ñepp xam ko boko mënul nga dor ko bañ ci sa xol ay nek ci alal seigne touba ji di ci def naka sudul nona ba nopi ni bu ko kenn wax ku ko wax sax ñun nonu la bëgg la dekkal feneen dedet ala li seigne touba kenn momu ko ñepp ko bok du lañuy don ndax seigne touba taxaway yonent la taxaw te yonent kenn duko don ali salam ala lam ñepp ko bok ala lam ñepp ko bok motax bi nga xamé ni sayyiduna fatima réclamé na ndonal yonent sallallahu alaihi wasallam abou bakkar dañ ko du fi amé yonent du ko ñi dondu lim fi baye ñepp ko bok abou bakkar ma ngeen xam wa ma ngeen xam ala li seigne touba ñepp ko bok ku ko bëgg yaq dañuy tiyé sa loxo ñi tiyé sa loxo buñ mënta tiyé sa loxo nak dañ ñu ko wax fañ ko wara waxé buñ ko mënta wax nak bañ ko ci sun xol rek tay ñaan yalla bañ ko ci sun xol tay ñaan yalla ay bul yaakar ni mukk nak dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet dang ci seutu ba tax nga sanci lu kenn sañu dedet wala bok ngeen seppi haqiqa tek ko fe te ni kon ñun sari ala ñi dundu bok haqiqa bokku ci waye bu fekke ni ñi ngi dundu haqiqa di dundu tasawuf ala le seigne touba ñepp ko bok lool la gëm ndax seigne touba yonent la fi wotu touba taxaway yonent la taxaw ci kaw suuf ali ridwanullahi ta'ala ali
ali salatu wassalam. Motax Seigne Touba ni sarru wara allasina yaqdhuna bidin amwalan wa yahkuluna ki yes ci nit ñi moy ko xamni day laacc ci tur yalla buñ ko joxe muniko dandiix waye nak bu fekke ni nit ñi ci seen bop ño xol ba gis ne yaa nga ko la jox ñu jox la ci seen turu bop joxuñu la ci turu yalla aha lola lew na la alquran juñu ne ko lil fuqara'i lasina uhsiru fi sabilillahi la yastatuna darban fil ardi yahsibuhumul ja'ila aghniya lutax min tahaffuf sun borom neena amna ño xamni yey nañ jek nañ jaadu nañ ci ñu jox leen nak ñu def ci seen bop jek na jaadu na ñu jox leen nga xamni ñom lañ ko jox personnel amna ko xamni xeyna nit ko wax lolu wala yu mel non bu may jox dara xam nga nu mi defa day wax ni li mom la la jox ngir yalla li nak yago mom yene ngi fatlikou ben way mas na ma fe jox 50000 francs ni ma je boba crédit la dan jënd def émission bi jënd ko crédit ma dem jënd lepp crédit indi tek yag na lol muy soga jeex bam ko déggé nim way señ bi lol waxin la rek maniko waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxan di waxin la waye jëfin la crédit nga ma waxon lélé nga jox mako ni ci yalla ma sét fo xamné yaakar na ni ku lako fa defal mu jural la ngir man yalla ma defal lako bo mo ne yaa ko mom nak numa neex def leleg ma joxe ci dépasse leleg ma lek ci mba ma nangam ci sun borom ni lil fuqara'i lasina ufsiru fi sabilillah amna ño xamni ay fuqara lañ lan mo len def faqir pourtant buñu demone te marché ba business am alal ni ñepp pourtant day buñu demone dubai am alal ni ñepp waye lan mo len def faqir mu ne xana dañu teunku ci yoonu yalla ufsiru fi sabilillah dañuy xey ci tolob yalla motax munu ñoo dem business yi la yastahuna darban fil ard ñoom munu ñoo def ben commerce munu ñoo business ndax lutax muni uhsiru fi sabilillah ñanga ca dara jey jangale ñanga ca dara jey di jangale motax munu ñoo dem defi business lan mo leen yobbu ñu nek fuqara munu xana dara ji ñu yor difa jangale motax ñu nek ay faqir waye buñ demone ci marché bi ño dakk business ñep lan mo leen def fuqara moy imama gi ñ yor di jité waxtu juroom yi di jité waxtu aljuma yi mo leen def fuqara waye buñ demone ci marché bi business ñoy upp alal ñep mune waye xam nga li ci graw xam nga li yalla wax li ci graw moy ya'sibuhumul ja'il aghniya mune ñu dof ñi ñu amul xel ñi buñ leen gisé ak seen mbubbu yi rafet ya ak seen auto yi rafet ya dañuy def ni ñi jéxaluñ dara leg leg ben way gad ab ordonnance am ñew laacc ci daara Seigne Moustapha Mbaye Sam ba ñew sa ordonnance mu ni ko cey Allahu akbar yalla ni yalla doli sutura Allahu akbar waaw yalla xam nako du jeex sa ordonnance bi yow la ci yaakar ñi naan man sa kër ga amagul ab rubina yow la ci yaakar ila akhirih sun borom ni ya asibuhumul ja'il al aghniya ni xamul dara borom xel yi gatt yi dañuy yakar ni ñi jexaluñ dara ndax dañu fekk waji muy war auto bu rafet fekk waji muy sol yere rafet fekk waji muy tok ci salon bu rafet te fekk bo demé auto bu rafet bo bi ma samba ko fi indi salon bo bi ma demba ko defal mom posam yi boko lambe do ci fekk dara xottu kessa wuy dox sun borom ni xam nga lutax muna mu ne li tahafuf dafa fegu da xam bopam do dajje ak mom fenn muy laaj do dajje ak mom fenn muy kaaji li tahafuf wa bi ci rew dañ may soñni tout nama wa lutax ñewoto ci rew man rew mi conférence la fi daan def ngir yalla ak waxtaan
te ma ngi koy jaarale ci rajo bi fii ci daara ji, yéen a ngi koy dégg foofu. Ñu waa diiral sëñ bi ñun dañ laa bëgg gis nangam nangam addii ba, ma ne yónnee leen ma ko, man duma sëriñ bi kaajee. Sëriñ bi kaajee mooy xëy takk wëlisam topp réew yi di ko wër. Ñaari sëriñaam bi kaajee ak bi nga xam dañuy kaajee ci moom. Am na sëriñ boo xam dañuy kaajee ci moom. Am na sëriñ soo xam ne fi mu ne seenu dem bitim réew lu arrangé waa bitim réew la, kooku war naa dem. Arrangé na leen ci benn da leen di yokk xam-xam, day yol dolli seen diine, daf leen di rappelé seen culture, daf leen di jàngal xam-xam, daf leen di wala benn ñuy tëbbu ci moom, di tëbbu ci moom, wala ñuy tëbbu ci moom. Sëriñ soosu nga xam dañuy tëbbu ci moom, ñooñu war nañoo dem. Mais am na ci ko xam ne moom kaajee donc tax a jóg. Dëgg la nag xëy na araamut ndax mu ngoog la yàlla xam doy na. Mu ngoog dama ci bañ a xóot gars yi def ma léegi ab adversaire waaw dama ci bañ a xóot. Yax si boxumul jaayil ñu réer ña ñu ñàkk xam ña buñ leen gisee dañuy yaakaar duñ jeexal dara ak ni yaa waaye nag mina taxafuf mu ni seenug fegu doog nga tax seenug ñàkk laaj rek seen jàpp seen bopp rek mu ni waaye ñu am xel ña moom buñ leen gisee danañ xam ne ñii yeyoo nañ ku leen jox moo tax mu ni taarifuhum bi siimaahum taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkkare xam ne ñii ku leen jox war nga leen a jox ku leen joxut war nga leen a jox taarifuhum bi siimaahum boo leen ne jàkk rek xam ne ñii yeyoo nañ ku leen jox lu tax mu ne ñoom la yasaluuna naasa ilxaafan duñu laaj nit ña ngir fegu duñ laaj nit ña ngir fegu waaye soxla nañ ko de waaye duñ ko laaj nag waaye soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de soxla nañ ko de koo xam ni yaay tuddi doom yi yaay jullee ji néew bi te oto boo war boo départ bala ngaa yegg fa nga jëm paan te mënta laaj kenn mënta laaj kenn oto boo war rek jëm fi barab di tuddi doom mbaa boo muy dañ lay gasandu si lay gasandu si am na benn am di loi bu ma doon tuddi loo doomam fa nii ma départ dem ba ca ndox ma oto ba fay waaye lañ njëkk posé question mbaa di oto bi nga yor daa màggat ma yaa wax dëgg yàlla oto bi mu màggatut xanaa ndox mi rek la nag moom wax dëgg waaw ndox mi rek ndox mee bari rek waaw ngoog ngoog kon nag am na ñoo xam ni yeyoo nañ ko yeyoo nañ ko xanaa wax naa ko miraaroon benn bis romb naa seex sëñ Basirou Mbacke Xelkom mu taxaw di xaar tax ma ne waaw yéen tëribee sëñ Touba yi ba ngeen dajeeg sëñ Touba rek Basirou Mbacke mu jóg war a dem fi barab amul oto bu ko yóbbu yéen daayira yi di ko woo bitim réew mu di leen waxal yàlla nee na yonent bi nee na ngeen di ko seetaan yàggul dara la ko ab daayira jëndal oto kon nag am na ñoo xam ne ba tey ñàkk seen xele cay ñàkk yegg comme ni ko aaya bi waxee waaye buñ ko xamee def ko ba tey loolu maa muskile fii maa muskile fii waaye loolu suñ Basirou Mbacke munu ko waxal boppam munu ko waxal boppam munu ko waxal boppam suñ borom nee na ci làmmiñu yonent bi salaalahu alayhi wa sallam irxamu man fi l ardi yarxamukum man fi sama ay waa yërëm leen ñi ngeen tane dimbale leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen yàlla mi leen tane dimbale leen yërëm leen xam nga alxuraan dani danaa ci ñëw ci sama émission prochaine naa ngi bëgg a tëj émission bi incha allah ndax ñu ngi may xaar ji leneen alxuraan xam nga dafa junj ni lan tanaalul birra ata tunfiqu mimma tuhibuna wa ma tunfiqu min shay'in fa inna allaha bihi alimun du ngeen baax mukk yàlla du nangu seenu mbaax mukk yàlla du nangu seen àjjana mukk ndarab di ngeen a seet li ngeen gën a bëgg ngeen joxe ko ngir yàlla ngeen joxe ko ngir yàlla loolu tax benn sahaabi yu aaya bi bi mu wàccee nan la def te mooy ku ñuy wax abu talhata mi ngi amoon benn tool bu neex am ndox siyaan yu neex tàndarma ji meññi bi mu déggee loolu moom
saasa mu gis ni tolam yépp tolam bi ñuy tuddé bayraa moko ci gënal mom la ci gëna bëgg mu jox ko yonent bi sallallahu alayhi wasallam fi sabilillah moy comme lim wax serigne sekk def nako barki dembu nga xamni bërepp bo xamni nangami hectare la mu miré ko bam daj am wal du Touba nangou keri ñen wa Touba ci xanam abou ko barab bi ngir def fa ay neek pour ñi nga xamni ñom la wal mi dugg ci seen keer ñu mëna dem dëkk fa mu wagnu ko farni légui bërepp bobé jox nako serigne Touba lolu moy lan tana lol bi ra'ata tunfiqo mimma tuhibun wa ma tunfiqo min shay fa inna lahu bi'alimun amna ño xamni seen loxo jottu seen gannaaw waye yene ji serigne sekk am la ñam ñu xana ni serigne sekk jaxaso mu mag mom lol ñaar yon la ko mësa gis wax deug yalla soxna am nak sama wëlëri la soxna am ta mbacké afi saullah waye li ma wax yalla rek ka tax de yalla rek ka tax yalla xam nako wa yalla rek ka tax ma di ko wax du ciagne soxnaam sama wëlëri la wala serigne ci bopam lay deet yalla do nga tax ma di ko wax jangale la mo xane jangale na ba ak ci ma di ko wax ngir yalla rek ma di ko man woor na ma ni ci sama ndort man daara ji fim ne tay bu fekkon tane tankam tege na fi mbaamu xam ni daara ji doxé atta mele nak gadul ab dund man lol xamna ko ci mom ci mbax ci bëgg lu bax waye comme may ni mako waxé tank bi mom dama ko jeng tank bi mom mom mo ngo waxna ni way lol sax danaka jëru ko waxna ni mas nay jangalel benn borom alal ju bari ku bari alal ba legi mi ngi dund ta amna alal waye musta xam sa soxla kon nak yef yi def ta yalla tax ginaa bi nga xamé ni fi waras na fe def ta yalla tax buñ ko def ngiru sante bu baba yalla taxatul bu ko def ngir fami bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk buñ la indilé nga wara fay liñuy tuddé ay taxe bu baba yalla taxatul bu ko def ngir ëlëk bu la état rekké nga bëkk la walu yalla taxatul ana lu yalla tax moy defal ngir yalla rek defal ngir yalla rek subhanahu wa ta'ala kon seigne moudou xamna waxtan wi man nagn ko yamale fofu ba benen yoon inshallah ta'ala buñu yalla defale tawfik man nan dimanche bi di ñew fekke dara galam ko di ñew man nañu continuer waxtan wi al infaq fi sabilillah ta'ala inshallah ta'ala kon ñogi ndokel jul ñep ci wéru teddu mag wi no xamni ñu ngi koy waji genn muy wéru mawlidur rasul alayhi salatu wassalam bi yalla dogalé gamu gi ñi def ci daara ji ñu woté ko wax deug yalla julit ñu bare wuyu ci niñ andak tofel bu reey andak tofel bu reey da nga xni gamu ren gi wax deug yalla xawna ma mëna wax ni musfe am rawatina suñu bokki bay xal yi nga xamni ñu wa kër manam wa sam fali sikkar su reey ci nga xamni sikkar nañ ko fi mune su ko misal ñi nga xamni tamit yalla dogal na mënu ñu ñew seeni yobante seeni adiya lepp yalla nako yalla nangu te def ko ci seen téré jëf ma ngi gërëm bu baax ni mako waxe legi serigne cheikh john ci jëf ji muy jëf ni yeena ngi dégg buru bi nonu moy équipe bi fi nek di raax aka karo ci daari jigen ni tel nako yalla def sa téré jëf tel nako yalla nangu bu ko nango yalla nako aar yaqal lako fu yaq dencal lako fu yaq yegut ba yowmal khiyam sun borom man nako de bax nga lol way na nga xamni yalla la gëna bax inshallah ta'ala di gërem ak sant soxna jeyna basar mom ak borom kërëm seen taxaway momit ci gamu gi ñom neena len wax deug yalla participe bi ngeen di participe ci dundu daara ji rek doyen li sepp bu ngeen ci dolete leneen nak danaka rek damay xawa dis soxna daba jum
kazalika nek fofu ci amerique di nuyu ak gërem alhaji mbalo kebe domi alhaji ñuga kebe la radiyallahu ta'ala anhu way juroom wa yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane xam ngeen taxawayam ci yoonu mouride momit kazalika mom da bolé magal ga ak gambu gi lu ci nek dalay yone gambu gi sax mom da ci bolé ñewalat bopam indale fi beñe yi nga xamni ñi sant kebe bëgg nañ ko lool xamna motax mu defar ko indi way ñi sant kebe ak jaxata ñom bëgg nañ ko jazakallahu khair jazayhi wa daray sopp serigne mustapha mbay sam ni ma leen ko waxe da xamni ci internet bi lañ xamanté xuma ci ay whatsapp dajale seen wërseuk ñew ni li noko def ci gamu gi jazakallahu khair jazayhi lolay defal na len ko ca mbarum dara ja nga xamni ci la jigen ñi wara jangé inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazayhi di nuyu sama jarbat seigne moudou kebe mom tamit xam ngeen ko taxawayam ci sunu jëm rek ak bireb bi naka nonu soxna mama jongu mohammed cissé de man dama xam ndax cissé la sante wala waye seigne mohammed rek ku bax la ko xani leg leg day tok ba yag rek mu yonne ma ci orange bi wala ki bi ni ma eddé jangom rek lolou lay wax rek yam ci man la mohammed rek batay sax jappu guma aw santam deug deug waye ñing koy wax rek niko yalla gis nako jazakallahu khair jazayhi jere jef jazakallahu khair jazayhi serigne ngagne ndeng di rak ci serigne mor ndeng bobu nek italy mom tamit kasalika mom ak magam serigne mor mom sen participation ci gamu gi gis nañ ko ñu ngi leen di wax jere ngeen jëf jazakumullahu khair jazayhi yalla yalla fay leen bat la bo xamni waxna ba tay ni bat bu wayef la ci lamiñ waye bu reefu sun borom la ndax señ tuba neena bokku na ci liko taxaw ñu jamono moy bëgg deg jazakallahu khair jazayhi kon nak ma ngi leen di wax ni jazakallahu khair jazayhi jere ngeen jëf di nuyu sunu xarit yi ak xarit daara ñepp ak wëlëri yi ñom ku ci melni ñom señ cheikhuna malé ñu ngi leen di nuyu bu baaxa baax señ ko sofal ñu ñepp di wax deug yalla ñu leen di ndokkel bu baaxa baax ci seen taxaway ak mbolam ñi nga xamni seen njabot dañu ni fi ci daara ji te melni ñom señ cheikh diom ñom ak ñu ñepp ñun dal gërem nañ leen sant leen di leen wax jere ngeen jëf ci seen taxaway di sant señ modou mbay cham mi nga xamni mo yore radio bi ba yalla dogal ngeen man di jot emission bi ah diko ndokkel ci taxawayam mom tamit di nuyu ay rakam ku ci melni seigne mustapha cham seigne modou lolou day fatte won na la ko wax seigne modou mustapha cham dal mo fi andak wajurum wu tedd go wu wajurum wu jigen wu soxna sa pen wallahi ndeysan ñu ñew andi fi beñe bu bari la fi soxna ci ni yalla mitim xamna ni tay la ci ñenti fan dong yaang ci ndekiti jeexagu yalla xamna ba legi ni mi ngi fi jeexagu waaw te lo lepp yalla ng ko jaarale ci sa loxo ci sama xamanté ak sa rak ah mom tamit mom ni nga mel ci man mu mel ko non ci man amuk ciofel ak bëggel mom señ mustapha cham ñu koy ñaanal bax yalla sam ko yalla aar ko waaw di gërëm soxna sa bu baaxa baax mom tamit wallahi ndaysan kérok dal mom dama yému sax dama yému go xamni ndax soxna sa fim tollu ci ay at waye tiw rek mu ni day ñew rek wallahi alhasib waaw tiw mu ni day ñew rek te nak yalna yalla bayiko fi ba ca kanam kanam ci kanam mu njabotam inshallah ta'ala ngir ngeen def dal def yi reyni ci ñun xeyna mënu ñu wax ñepp kuñ fatte yi ci ñak tuddi gi waye buñ señon tuddi ñepp donte sax nak yeen jumlu wulen ci lolu soxla wulen ko ci xeyna waye wa amma bi nihmat rabbika fa hadith rek moko waral sallallahu alaihi wasallam la yalla wax niko bu la sun borom defalate tiranga nang ko waxtane kan nak te dana deg señ mansour si bu tiwawan dan wax naan ñu defal la tiranga yori lextanan da ko yeyo di jëm du fulla kon jere ngeen def jere ngeen def donte li ngeen ma jox day jaar sama loxo bi jall ci loxol yalla yi lu te sant warna ci gëreem warna ci ndax yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo wax ni kep ko xamni ni
yalla jaarale na tiranga ci loxom bam agsi ci sa loxo nga jël ko fa di sant yalla te sant ko ba nopp doga sant yalla yalla amu soxla ci cant ga lool rek mo waral ñu di leen tuddu ak di leen sant donte yeen bëggu leen ko ci waye dal ñi ngi leen di wax jere ngeen jëf di nuyu tamit soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit ka salika wër wi da téru rek mom wote guma gambu sax wër wi da téru rek mom soxna njoba ciun mu ni ma sama addi gambo ngi nonu kon jere jëf jissaka la waxe jissa yi mom tu su mu diko jaarale ci rakam ju nekk fi mbur mom dal mu ngok rek mom dal yalla rek leen mëna fay dal wax dal la ci mëna yam jere ngeen jëf wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيد الله ونصره. بك أوديتيري راديو خسير أونلاين، جناو بنو سنت يالله julli ci mustafa ali salatu wassalam dilu ci ñu wenen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajul abidin ila al janna te seen mbokk seen xarit mustafa mbay sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci sénégal ñu deppo juroomi waxtu fofu ci italy ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy serigne modou mbay thiam xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane te mu aju woon ci al amradul xulub di cancer de foi mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñu xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam ni ko appare bi di wane tawat di nekk ci biiram bindil ko ay ordonnance yu ko war a saafara tawat jooju nga xam ne mooy al amradul xulub war a na nekk fukki tomb ñu jotoon a waxe waxtaane juróom-ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib wolof di ko wax fenn al xiiba wolof di ko wax li ñuy tuddi jëw al kibru wolof di ko wax rëy al xasadu wolof di ko wax kañaan namima wolof di ko wax rambaaj al ujbu wolof di ko wax naw jëf ñoo nit ñi naan ko maanaam ñu xamni ci wolof dañuy wax naw jëf ñii di ko wax xuma xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu al buxdu mooy sunu tomb dimanche weesu wolof di ko tuddee bañeel bañeel bu tegewul ci diine sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee riya wolof di ko wax ngistal xam ngeen ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf dama adama dana jëf jëf ci rafet ñu baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw benn baat rek tax sun borom kos almetek ci waliyas bila ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara la cheikh mou bamba junji ci téréem bi muy tudde jëwhër defe naa bu ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xaa laxsatu lxaqira bari waana ku jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yalla niko soxlatuma ko ma tax sun borom rabbi sallahu jalla wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika din al-qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yonti yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alaihi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu ga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alaihi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolam jëfi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu mbolam jëfi jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad alayhi salatu wasalam jëf ji nga jëf mu deppok jëfi sunna muhammad sallallahu alayhi wasalam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu as-zakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meuna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni waqimus salat rek wa atu zakat la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way meuna def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni atiu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek ba alquran jeex fum ni atiu allah rek wa atihu rasulahu la cey tek alayhi salatu wassalam bu ñu leen ak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koka ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiq maluhu ri'a an-nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muna muné bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bu won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox niwo ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxini ko ko jeppi la wala da bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngay ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñaka bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange ehlu ngistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yom na ñoo xam ñu wax no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna nas wala yaskuruna allah ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye joxe ko ngir yalla joxe wu ko ngir yalla de daayru rek wa daayira bi ni diw lu tax joxe wut diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji duggé taxaw ni ay ci way lu way man ci daara Seyd Rahman Mbacké Dia muni del xol rek bo sanni sa beut léga gis ngistal kat yi léga nga xamé len ci seen biir ñepp dañ lañ joxé ñi lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab jinné fa né ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi te jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukki yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wo isa khamu ila salati khamu kusala calayam dedet sun borom ni wessu nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura ona nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura ona nas sun borom neena wala yaskuruna allah ila khalila buñ de jang khasida muni man jox leen ma kurus gi donte mokal na khasida buñ day jang alquran muna muni jox len mak kurus gi rek mom dal la yaskuruna allah ila khalila tuddu yalla ak jang muna muni tuti rek tuti bu jange ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allah ila khalila kon ahlu ngistal alquran découvrir na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie legui serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wër ñetti wër fukki wër wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 muna mun waye gis nga ba doom ja démé ba mokal alquran ba joggé daara ji muna muy lam doon joxe fa la yam kérok ba doom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala dara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dam lay jangal sa doom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa doom nekatul dara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxul lolou serigne dariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ña nga yëkkeul seen alal diko yonne ci daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ci daara ja ñoña xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra xujja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun quran lola tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal quran musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxul jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bindu sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak gey joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tagg té kèn tëggul la taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemul la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu mana di sun borom ni bo deme ba mana di nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga mana dé ba tax la nga dan def defato ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax no yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arrêté yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté jeul nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronata sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an sirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa sirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronata sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolé ak dara man yalla uppuna ñi dima bolé ak dara muni kepp xamni jëfna ay jëfëm te jëf ye bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma bayé ko ak jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolél jëf ja ma bolé len bayé ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf yenn jëf neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xolé gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muna muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jeuf ji ak ibra degen lo
jëf jëg yim rek digal no yépp bayé naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran di ñun di wane seeni mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala ya'tuna salata wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun wala ya'tuna salata ila wa hum kusala wala yunfiquna ila wa hum karihun. Lool la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala ya'tuna salata ila wa hum kusala mëno fexe ba bo wote ak jaamu yalla kay leen ñu defal yalla muna mënu lu seeni tank dana damu ñu doga jox ilahuhum kusala kay leen ñu defal yalla mune bala ñoo jog rek danañ diital ba dernier minute ñu na ah moone deg na bayyi rek mom joxe nañ fukki jooni de amor pende de ne nañ joxe na ñaar fukki jooni muna ko nda bay bo mayin ma joxe ñu xamna bu ma joxe wuti sun borom ni mbass mala yow joxe wo ngir yalla ndax bu fekkontani yibre degen lo joxewul bay mor pende joxewul kon yow do joxe kon yow neke bi ngay joxe li bay mor joxe ak yibra motax nga joxe wala ya'tuna salata ilahuhum kusala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquna ilahuhum kari'un te buñ koy joxe ñay gañni buñ koy joxe ñi ngi gañni mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xel kom yonee ko ko daal di lamb posam ne bismillah gaaya di joxe ba aksi ci moom sun borom ne wala yunfiquna ilahuhum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof moy mom lu yonam ci Bassirou Mbacke xel kom ki mo sof ne lolay jëk wax mo na muni bu ñepp joxe mënta ñak baña joxe buy joxe day gañni muy joxe mo na muni xol ba ngay ñur ñuri ay wa juma dañuy tabax suñu dëkk li ci way man neena waji bu bokke ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jemerel ba ñepp gis ko waye and ak lolu kat bi mi joxe xol baangi ñur ñuri wala yunfiquna ilahuhum kari'un min mënta ñak baña joxet bu ñi joxe seen xol nga ñur ñuri wal yas billah seen xol nga ñur ñuri wal yas billah kon tawat yoyu mom la yalla di wax nan kala bal rana ala qulubi ma kanu yaksibun neena bari na ko amé cancer de foie muna xam nga lu ko yobbe fukule ñam yi nga xamni moy joxe cancer de foie foko fekk rek ci lay seug di lek kala barana ala qulubim ma kanu yaksibun ñom ño créer tawati cancer de foie bi len dal ñom ñoko créer kon tawati ngistal leg mu dal nit fekk nit ki ci bopam moko créerel bopam bu fekke ni daf ko judduwale da fay xex ngir dindi ko ci bopam leg leg nit ki judduwale ko leg nak da koy daf rek amna ko xamni dawul ngistal ba yag rek mu xey dab ko kon nak bul wax muk rek waji genné ñu laaj lu jëm ci yalla waji genné ñaari jooni talal ko ni ayta bismillah sama ñaari jooni ngi ni muna muni bul gaawantu de bul wax day ngistal de muna muni bo deme xamna ni mbolo mi ay naye ngi fi yo xamni ni am nañ man nañu joxe fukki jooni waye bu gennewul ñaari jooni ñom buñu joxe témer lañu joxe yalla ni bu la wore ni bo genné ñaari jooni ba seen ba ñepp seen ko muna mu ne am na ko la ëpp alal ci mbolo mi koko dana russa génné ñaari jooni ndax li nga génné ñaari jooni te xamna ni mo la ëppalé taxna dana russa génné ñaari jooni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tolli ñaari junni ya mu ne ahaka yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu la nexé neubal joxe bu la nexé joxel ba ñepp seen mu ne waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna ko mako bokk rek ma baye la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci nga wara jox bu kenn xam mana mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ne man yalla dong ma tax nga joxe mu ne noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yaronata sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni deg na ci sama nop yaronata alayhi salatu wasallam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arafahu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudda gudila ngeen balna ma xawa sa tout muni mom yaronata alayhi salatu wasalam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adama bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xani moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam muni ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseug lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseug neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yëkëti baatu sun borom tabaarak wa ta'ala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxone xewal gi mala joxone muy xewalu katan ana loma ci defal yene jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxone dana la ci xexal ngir yekete kalimatullah hiya al-hulya subhan ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ne sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw geriyela diw jamba

la diw gëriyé la diw ko am fit la mu na mu nit ñi wax nañ ko waye man taxuma kasabta kasabta néna bu noppé ci jamm ñoñu nga xamni ñoo doon jaat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñu xam xam bi ma leen joxone lu ngeen ma ci defal neena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du Australie, du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxone yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10 da nga bëggoon ay R plus 4 da nga bëggoon ñu médiatiser la motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax yalla tax waye man yalla mi xam sa xol di yër sa xol di gis sa xol xam na ni taxuma kasabta waxo dëgg ah waye man sampon na daara di jàngale ngir yalla suñ borom ni ko kasabta oho deug dara ja taxuma won dara ja taxuma won xam nga lu taxona muna muni li fessel sa poste donc lolé nga don fessel sa poste boko gisutul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamne jangal na len ci xam xam muni ñepp taxuma da nga bëggon ñi ni di wo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp neen nañ diwo bari xam xam lool do nga bëggoon wax nañ ko lool nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ñi fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak kep kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadara allah wala asman awal yawm safara la qadara allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo ñu muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ehlu ngistal ñoom daal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa Allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla jox nako xéetu alal ju ne xéetu wërseug wu ne wërseug wuñu wërseugu jinné rek yalla jox nako ko bam yegg ni yalla jox nako wërseug wërseug wudul wërseugu jinné rek yalla jox nako ko sun borom niko tabarak wa taala wa yow wërseug wo mala joxone ci adina ta daqa liggey gaay taxul won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug mala joxone ci adina wa loma ci defal loma ci defal fama amita fiha ana jëf yow wërseug mala joxone nga xamne wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne né ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala néna nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mën gis nga wërseug bi ñu joxone amul fenn benn buntu benn barab bo xamni bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxone loolu ñu def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara loolu ni daara ja
tabaxal naa leen bâtiment amul jenn juma lu ne fayal naa leen courant

bi deg na waratu sama yonent bi ali salatu wasalam bam ko degge rek fantaha mu seppi loxom te lola deg na warate mustafa mbay sam wala borom xam xam sangam muni riba day lu aram la neena bam ko degge rek mu wëcc taxte loxom ni bis ni tay dootu man lek riba fantaha sun borom neena koko day mom fa lahu ma salafa wa amruhu ila allah lam ca jota def mana muni bal na ko ko lam ca jota def to xamuko won lam jota lek ci riba te xamuko won muni bal na ko ko mbiram yalla ko yore legi mbiram dañ koy baye ak yalla mun waye nak wajo xamni moko tay tayatu xamna ni riba dafa aram deg nako ba nopi nam woni ko salatu dalam jim ci riba koko safaray don dekk wayam eulek la qadarallahu wala saman motax sun borom ni wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wa man hada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun khalidun la da fay biel sax fa faw la qadarallahu wala saman ko xamni degna warata wi degna waxtan wi degna njangale mi ba nopi nak wagniko dal di jaarat ci yoonu delu ci dil di asir di lek riba di créer ay soufi jambour dem lijeenti ji li nga xamni moy kayit bi ko koy lewalal ngir mom ñu man ni moko mom ni diga tudde titre français ba am neena koku safara lay dekk ëlëk yow man xiyam dekk wayam moy safara ñu dem ba danaka système riba pour nga mucc ci lu jafé la so démé ci radio yi ñay jëfinu système riba radio yi bari nga dem ci télévision yi kasalika lutax mu wax ko moy seen serveur yoyu ñu bari ci ñom riba lañu jëfëndiko ndax l'islam daf la sante boy def muamala akub julit li ngeen di muamalante na leer bu fekke da nga tek serveur ci sa radio serveur bi bu nit ki duggé nga xamal ko niko sa bo duggé de unité bi nangam la lay coûté wala mu ne la ah so xasse dugg day jël ci yow nangam directement garder ko nga wax ak nga ñak baña wax sarté yi leer ba nopp nak mom mu xam sarté ba nopp wagné ko dugg su boba yow amo bakkar dugg na ci serveur bi waye bu muy dugg ci serveur bi xamna ni sa bu duggé minimum serveur bi dana jël ci mom 5000 francs mo xam participer na ci émission bi jall mo xam participer wu ci su boba su ko lolu léré ba nopp wagné ko dugg nak ah yow bu boba nak sa jaan wacc na waye wote len ci 600 kasaw ñu wote ci 600 kasaw waji ab khalisam ni meng te du participer riba la khalisam dem na te du participer riba nga lek operateur yi mom dama leen jël le ñom operateur yi mom riba la ñi dundé ñom riba da ngay tok ñu yonné la dalal ton mané yalla bu mu dal fi yalla bu mu fi tono yalla bum dal ci man yalla bum fi tono te xamna ni ñi ma koy def comme niñ koy defé ñeneen dalal ton di lek sa xaaliss yow soxla wo dalal ton tay soxla wo ko demb soxla wo ko barki demb soxla wo ko suba ba paré ñu di la ko yonne di la ko forcer légui amna ko xamni sa bu gisé ben message bu ko am wayé ci téléphoneam faawu dana bëss ok pour bëgg message bi effacer wu té sa bo bëssé ok rek dalal ton bobu dugg na ci sa téléphone mom ngay wuyo par bu la nit woyé par sonnerie ba nopi tamit yaangi ci wéru dé woné amna luñu la ci retirer xam ngeen ni aram na dé riba la ñepp dañu mëna xamni bo oké mu arrêté wu même bo oké wul sax da ngay gis nit wala rawati na nak budé suñu réew mu melni Sénégal nga xamni ay kilifa yi diiné dañ fé nek sib lol musique
nga yone len dalal ton bo xamni sen téléphone bo len woyé missing.

dégg misi ba keroog nga leen di jot nga xam ne tooñ nga deux fois yaa ngi lekk alali jàmbur ci lu la lewut ba nuppi yónnee ko dalal toon boo xam ne moom soxlawu ko soxlawu ko système riba moo tax ma ni ñu bari danañ ci dugg sax te doo xam ni yaa ngi ci système riba bi yaa ngi ci système riba bi waaye suñ borom nee na yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yàlla nee na kuy dundi riba damay bàyyi ba mu dajale rek ba yaakaar ni dara disu ci ñu naan diw milliardaire la maxay kos almetek ci moom ngay dégg ñu naan société bi fayit na fale société bi nangam ne fii diw sàngam fee diw yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat yàlla nee na kii dajale riba saa bu dajale ba defe ni moo ca ne ma kos almetek ca waaye wayur bi sadaqat ki nga xam ne moom li muy def ci yoon la ko teg day barkeel rek saa bu xëyee muy gën di barkeel wayur bi sadaqat day barkeel rek saa bu xëyee di gën a barkeel. Am na loo xam ne xaw naa sàcc tuuti ci riba waaye moo gën a garaaw mooy ba tey ndax moom ay fen da cee tàbbi ay fen ay fen mooy Samba Mba Demba mooy ubbi TikTokam TikTok dal di dem ci conférence Moustapha Mbaye Sam dagg ca ay baat yoo xam ne daa wax ba àgg ca joxe ca nëmmoosa joxe ca exemple nga dagg ca ay baat ñëw monté ko jël benn waay lonkal ko ay rangooñ teg jël si ci wetam daal ni déglu leen li waa ji wax diw monté ko teg ki bëgg Moustapha Mbaye Sam te yàlla tax bu gisee lu mel noonu fitam dem mu ne xaaral ma déglu ko lu mu doon ndekete kàcc kese dara niw ca loolu aw fen la te aw fen moo gën a garaaw ñeen fukki njaaloo ñeen fukki njaaloo aw fen a ko gën a garaaw mu wër la ni liñ monte ak li ngay liir di ko déglu da nga naan comme penkoof soowu lu ko waral waa ji muy bëgg xaalise ko ci yóbbu bëgg ay wii yu bari ndax am na ñoo xam ne lu mel noonu buñ ko gisee faaw ñu liir ko déglu ko waaye buñ gisoon rek photo suñu Moustapha Mbaye Sam boo xam ne nii photo bu normal la ak benn waxtaan am na ñoo xam ni duñ ko sax déglu dañuy pousse mu jàll parce que intéressé wu leen bu yeggee ci ko ko intéressé nag moom dana ko déglu moom waaye ki nga xam ne moom lu bon dong la bëgg di dégg fu mu toll fu mu gisee lu mel noonu rek faaw dana ko déglu faaw mu liir ko faaw mu cliqué parce que moom lu bon rek la bëgg di dégg ci kooku ab safaan rek la bëgg di dégg ab safaan rek su ko defee waa ji fen na la yow mi bëgg ab safaan it liir nga vidéo jàmbur sa xaalis dem na parce que yokk nga ko ay wii yaa ngi koy gën di dooleel muy gën a mën a fen te sëñ Touba nee na sëñ Touba nee na ku jaay jeesi agresseur kum ca agressé yéen a bokk Bakar ba kuy dooleel ab fenkat fen wum fen yéen a cay bokk yéen a koy bokk ndax yaay dooleel ab fenkat fenkat boo xam day monte rek di teg yaa ko dooleel fen wum fen am nga ci fen wum ndax yaa ko dooleel boo gisee saria di tere boo fekkente ni daruur dalaa dab ba sa xaalis mënoo koo denc sa kër faaw banque nga koy déposé ji te waa banque riba dong li ñuy jëfandikoo faaw ñu am luñ la tegal l'islam lay wax ni bul bàyyi xaalis bi ci kër gi xëy na sa bakkan mën na caa des yóbbu ko banque waaye nag riba ba nga xam ne moom la banque di tegal bul ko lekk nga ni kon nu may def dama koy bàyyi ak banque bi ñu ni ëpp naa def bu boobaa yaa ngi dolli banque bi doole jum gën a mën a defe Bakar kon jëlal xaalis bi nga ni bu ma ko jëlee nu ma koy def ñun la sañoo koo lekk sañoo koo sarxe sañoo koo maye ndax du sa alal xanaa kon problème dikk na li la banque di tegal sañoo koo lekk sañoo koo sarxe sañoo koo maye ndax moomoo ko ndax yii sarxe ak lekk ak maye alal sa alal nga koy def te lee moomoo ko riba la sari ani kon nag nañ leen wutal solution solution bi mooy ay ci jëlal loolu nga def ko ci bien public yi bien public yi te bu ca yéen a jenn tuyaaba nag
jenn tuyaaba mel na mbokk mas na maa woo ni ma man damaa dencoon xaalis banque xaalis ba lañ ca teg mat na 100,000 francs yek kelko xuma dama la ko bëgg a yónnee ndax fekk daf maa laaj lu ci sari xam ma wax ko ba noppi mu léegi dama la ko bëgg a yónnee ma ne ko d' accord bi ma ko yónnee ma dem def ko ci public bi mooy dama koo xëccal ay nit robino ñoo xam ne munu ñoo am robino ma dem defal leen fa ay robino waaye sañoo koo lekk sañoo koo sarxee ndax moomoo ko boo koy joxe doo ci yéene jenn tuyaaba ndax du saw ñaq riba la suñ borom ni yam xaqullahu riba wa yurbi sadaqat da ngay dajale ba defe ni yaa ci ne ma ñëw ni ko teel dañu ni ko teel kon discours yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu dal di ci sempi baat boobu di riba waxtaane ko la nga xam ni moo weesu woon ci jamono yi jahiliya mu amnistie ko mbaram ni ayu allasina amanu taqullaha wasaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin sarta ba mooy in kuntum mu'minin suñ borom neena yeen ñi wax ni gëm ngeen yàlla ragal leen ko te ngeen bàyyi fi riba lañ leen di tegal ci bénéfice riba ba leen ko fa mu ni sarte bi mooy in kuntum mu'minin bu fekkee gëm ngeen yàlla laa wax de moo tax ko gëm yàlla ko man gëm yàlla ko man am na benn commerçant bu mag bu nekk fii ci Touba li ko banque bi tegal ci xaalis ba mu fay dénkaane daara yu bari ci la ko tabax fii ci dëkk bi xam naa daara yu bari ci la ko tabax daara yu bari jamono bi may liggéey sama daara ji am na mbokk moo xam ni benn professeur boo xam ni moo jàngal ay doomam yóbbu woon na ma ci moom ni ma damaa bëgg ñu ànd ci diw fekk boobu moom doomam daa ne ci sama daara moom professeur boobu mu ni ma damaa bëgg ñu ànd ci diw ngir mu jàppale la ci daara ji kéro bi ma demee maa ngi toog ma dégg muy téléphoné bankam lan la fa am ci li tege ci xaalisam ba mu fay dénk bi mu noppee mu ne ax loolu de amul solo ma dégg mu ne ax loolu de bëreegul amagul solo keroog laa fa mujj delluwuma ba tey keroog laa fa mujj waaw te fekk kii moo ma sonal lool ndeysaan ñu dëkk ba pare doomam di jànge ci man mu sonal ma lool pour ñu dem ca ay at la ci gannaaw côté ay 2009 xam naa daal 2009 2012 di ko sori côté yooyu am na ñoo xam ni xaalis boobu ci lañuy def tabax daara yeeg nangam ila axirihi waaye doo ci am tuyaaba de doo ci am tuyaaba de ah xanaa ci mbaaxu yàlla de ma mën na ko waaye boo ko ci yéene nag yéene nga ci lu la lewul ndax tuyaaba da nga koy séentu ci lu la lew suñ borom nee na fa in lam tafxalu ndax bala maa ñëw ci loolu ndax li tax xadis ba ni innama ahmalu binniyaati wa innama li kulli imrin ma nawaa bu hadis bi waxee loolu yéene jooju nga xam ne moom nga war a yéene te yàlla di seet yéene ji muy intention bi awa acte bi na fekk intention bi nag acte bi nekk lu légal day nekk lu légal suñ borom ni fa in lam tafxalu fa athunu bi arbin min allahi wa rasulihi képp koo xam ni bàyyiwuloo riba man yàlla déclaré naa la guerre maak sama yonent képp koo xam ni bàyyiwoo lekk riba man yàlla déclaré naa la guerre maak sama yonent suñ borom kum déclaré guerre waaw san suuf ngay taxaw pour guerre ak moom asamaam su lay tiim yan sar du combat suñ borom rabbi subhanahu wa ta'ala ñaar dong laa gis mu déclaré leen guerre ñaar lekkatu riba ak kuy saaga walliwam lekkatu riba ak kuy tooñ walliwam ñaar ñii rek laa gis yàlla déclaré leen guerre pourtant jamono bi ñu toll ñaar ñooñu ñaar yooyu moo gën a tasaaroo ci jamono suñ walli wi Sénégal yépp saaga nañ leen mboolem walli bu yeewoo Sénégal saaga nañ la ndey riba moo fees addina bi waaw ba léegi ñu ni dañoo bëgg addina bi équilibre jàmm am fi c'est impossible di saaga walli wu yàlla yi di lekk riba te dina jàmm am du ma sa am ku leen ko wax da leen dina ndax yàlla moo ni déclaré naa guerre képp koo xam ne yaa ngi lekk riba wala ngay saaga sama walliw
wala ngay saga sama waliw ñaar ñi dong la massa xam ci ñi yalla déclarer guerre saga katu waliw ak lek katu riba fa in lam tafhalu fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih am nañu jang fahathnu bi'arbin min Allah wa rasulih sun borom wax ci hadith bani hadithul qudsi man hadali waliyan faqad asantuhu bil arab kep ko xamni yaangi saga sama waliw man yalla déclarer na la guerre man xol rek ñu doon saga wali rek seenu muj rek ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako ci fitna lañuy dëkk ba kërok ñuy faatu wallahi yalla xamnako yalla xamnako ko xam cheikh muntaha ak ni xolam ba mel nga xamni yeneewul sangaleñ tank bu dam la yalla tagge ibrahima ali salatu wassalam tawfiq bobu la ko yalla defal wallahi non koy wax ta yalla rek tax dañ koy wax ta yalla rek tax yawma la yanfa ummalun wala banuna ila man atla bi qalbin salim al qalb salim bobu yalla soxla won ci ibrahima mom la sunu borom wax cheikh muntaha koku moy kiñ gëna saga tay ci jamono moy kiñ gëna saga tay ci jamono ba nupp ñi dañu bëgg tawfiq am dañu bëgg jamm am cheikh may ñass al alimul allama ñoon bu sun borom neena sama walli wi te walliw kat borom xam xam yi wax nañ ko walliw mom deug la am nañ mbolo mo xani nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax alla inna awliya alla la khawfun alim wala yahsunu allazina amanu wa kanu yattaquna lolou mum nangu nañ ko waye nak ko len tudal ni walliw lañu saga ko ni di walliw ben kurel la ci kurel l'islam yi nangu nañ ni walliw amna ndax alquran ko wax mum ni ko weddi waye nak ko len tudal ni walliw la ñu saga ko wax deug yalla xana doon ab yonent mo gëna jafé doon walliw yalla ci ciobarem dafa wut ay méthode wala ay jëfëndiku kay misal na leen ko ba tay ni walli wi li ñi bari ñetti walli rek lañ ñett rek lañ al wilayatu danañ ko faago ci tuddu yalla gu bari nga dem ba yalla def la walli nga xamni wilaya gogo ya ko faago amna fu mu dalé am fu mu yam amna wilaya go xamni doono ci dara sun borom rek la soob mu def lako waye bi nga ñëwé defo dara place bi nga taxaw jogo fi motax mani walli ñett la walli wo xamni da melni ten walli wu melni dex walli wu melni geej walli wu melni ten moy walli wi nga xamni mom day judduwalewut wilaya waye nak téréwul bi mu juddo jang na l'islam ba xam sharia xam haqiqa xam al halal wal haram bu nupi nak mu boole yoy yep nak denc ci posam dal def suluk moy mu soobu yoonu tasawuf ni ko yonnatu sallallahu alaihi wasallam waxe te sun borom wax ko ci hadithul qudsi la tasalu bimne la yasalu abdi yatakharrabu bin nawafil ila akhir ila akhirih sab jam du deñ soobu lefum tasawuf di jor ay rakka guddi di tuddu yalla ba mujj man yalla ma soppiko yalla kum soppi la ma soppiko soppi am noppam muy man ma soppi beutam muy man ma soppi laminam muy man ma soppi tankam muy man ma soppi loxom muy man koku juddu walewul wilaya waye dafa soobu yonu tasawuf di jaamu sun borom ba sun borom defal ko al fatul akbar su ñaané mu may ko su ko woyé mu wuyu ko legi amna ijaba waye nak bu mbaay lim japon de su ko baye rek dootu dem fenn ten bi day sak koku moy ki gasuk ten ba jot ndox ma mu continuer di gas sa bu xeye dana gëna am ndox waye nak bu fekente da gas ba jot ndox ma nak delu kërëm te di nelaw suñ bu sa buñ xeye tibbi loxof su soti ca ten ba bu yagge ten bi day sak dootu am ndox koku moy
walli wo xamni guddu walul ak wilayam walli wi nga xamni fa guddu wal ak wilayam mom wilayatu gi mi ngi ci mom mom nugu wo ño bokk yam man nga ko ray ba lak ko def ko dom waye mu no dindi wilaya gi ci mom wilaya gi ang ci mom di nelaw bu fekke ni jaamuna yalla dana mujj melni walli wi nga xamni mom lañu tuddé geej bu fekke nak dafa corosele bara walli la guddu wal na wilaya gi waye bu ñewé dal sawurut nak ci jaamu yalla moy soobu lafum tasawuf koku moy dex fim wessu amna fum dalé am fum yam dex amna fum dalé am fum yam amna fo amna yeggu fa walli wi xana juddu wala na wilaya gi ba nopi nak mom wagnu ko denc wilaya gi fe dal di soobu yoonu tasawuf di tudd yalla di sikkar di jaamu sun borom di sakko ay ngeureumum di ko lambatu fu nek ba xey am ngeureumal yalla koku moy geej ke misli seigne touba xam ngeen ni geej lu dugg ci mom mu soppi la lu dugg ci yow soppi la ke misli cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala walli wo moy geej walli yoyu sun borom neena ku len saga déclarer na la guerre man aadili walliyan faqad aslamtuhu bil ard hadithul qudsi la de hadithul qudsi la sun walli senegal yep ñu tifar len ay saga bañ toy te ba legi kat gaayangi rafen ndorte yi ni dinañu dund ci jamme yi dinañ dund ci jamm da ci am walu yo xamni man nañu balé lo leen def ñu balla moy classu señ mënta xaji nga xamni ñom seen xol bi dafa seta ba wa amna walu yo xamni mom boko toñi rek mu tay la yab dana ko wax ci kanam buma accé ci digënté Abdurrahman al-Awf ak Ibn Awf ak Sayyidina Ibrahim Ibn Adham mi ngi ci biir waxtaan wi xeyna yalla may ma man ca yegg kon sun borom neena lek katu riba déclarer nako guerre saga katu walliw déclarer nako guerre sallallahu alayhi wasallam neena la ana allahu al-aakilu riba wa muwakkiluhu wa katibihi wa sa'idihi ñu ni ko lutax hum sawaun sallallahu alayhi wasallam neena yalla na yermande yalla sori lek katu riba ñu ni ko ak kan mu ni ak ka nga xamni mom la ko sekkal mo kam ko sekkal ni nek ak kan mun ak secrétaire bi len di bindal ak kan mun ak ki nga xamne moy témoin bi kon ñent ngi nonu yonenti bi rebb ne len dina ñent ñi ñepp yermane yalla yalla na len sori yermane yalla ma joxe misal ki déposé banque sekkna ak banque bi moy lek katu riba bi waye mom moy mu wakil bi nak moy mu wakil bi mo fa yobbu alalam wakati bi ak secrétaire bi wa saidihi moy ki nga xamni mom moy témoin bi xam nga budé banque yi ci réew mu nek yow ya garantir banque bobu ya nek saïd bi réew mu ne wala bok bu fekke ñaar ñi leblante la yow nga ñew nek témoin bi waye lim koy lebal da ci tek riba masalan sab surga la ñew na nawet ci ak yow ci ñi bay surga bi amna ay soxla ci digënti bi lebla juroomi jooni nga ne ko waye nak bu cerété dirom ben djindi nga may fay ñako sédé am nañ bakkar yow lek nga lu haram mom mi ngi koy def len kasalik li waxe ni riba yi dafa sewte bari yiñ ci mëna tudd rek way amna yo xamni danaka kenn mënu ko tudd bo gisé yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni ar-riba sab'una baban riba djuroom ñaar fukki buntu la djuroom ñaar fukki xéeti bunti riba la waye buñ ci mëna doon nak baxu amna ben hadith bo xamni sallallahu alayhi wasallam daf ni dirhamun wahid min ar-riba ahsamu min hisrina zanniya kullaha neena ben dirhamu riba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena mo gëna reey fa yalla ñaar fukki njaalo
Vendialo, Vendialo, ñaar fukki njaalo, sallallahu alayhi wasallam neena benn dërëm riba moko gëna graw. Khutba bi yonentu sallallahu alayhi wasallam mën ko khutba kérok yowma arafa di wax ni lim amnisti ci walu riba ni ko tambalé ci bayt xam ba Abbas ibn Abdul Muttalib sallallahu alayhi wasallam daan def buy wax di amnistier di wax di waré di léral ba yag day def tek taxaw ni hal balaghtu est ce lerna xam nga al balaghtu gaay dañ koy firi est ce jotalna est ce lim wax lerna hal balaghtu ndax lim wax lerna khalo balaghta ya rasulullah wallahi li yalla li nga wax lerna yow yonent yalla bi khalo balaghta ya rasulullah li nga waxa ler hal balaghtu ndax lerna xam nga gaay da ngi len di wax ñu nan comprendre ma yonent ni ndax comprendre ngir hal balaghtu ndax lim wax lerna fa khalo balaghta ya rasulullah li nga wax lerna nañ musigi xol asaman ni allahumma ashad yalla ya deg de sedel allahumma ashad yalla ya deg gaay sedel ñepp nenañ li wax leer na de ëlëk mo fi jog ni may tuumal allahumma ashhad yalla sédel alayhi salatu wassalam leg leg mu gessu danni fal yuballigh as-sa'idul khayib la tarjihu bahdi kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd bu waxe lolou ba noppi day gess mbolo mi ni fal yuballigh as-sa'idul qayyib ki deg limay wax te fekk jotaay bi nako rapporter yut ko ñeneen jot li leen mako ñi fi nekkul ñi acci wul jot li leen mako fal yuballigh ma ngi ni di def tabligh bi man fekke wuma jotaay ba waye ma ngi ni di def tabligh bi diko jot li kep ko xamni yaangi diglu radio khasside online fal yuballigh sa'idul khayr ñi fekke nañ mako jot li ñi fekke wut bare me ci yenen riwaya sax dañ wax ni ndax lego leg yonent daf ni lego leg waye fekke aw waxtaan du ci meuna tire ben leçon waye nak mu dem jot li ko xamni mom fekke wuko won mu am ci deg gu fawxa mom mi fekke won wax de wa deg gu fa wax mom mi fekke won wax de xam nga doom adamay dañu rawante ci ak deg fahmu fahmu doom adamay dañ ci rawante am nañu xam dañu amuk deg yalla leen di defal al fatul akbar fahmu ñu ñepp jang nañ fa fahamna ha sulayman wa yalla moy may ak deg yalla nañu may ak deg yalla nañ ko may yalla nañ ko may yalla nañ yalla may ak deg mune fal yuballigh sa'idul khayb ki fekke discours bi nako jotli ñi fi nekkut mune la tarjihu ba'di kufaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd ma ngi len di ñaan gannaaw tay bima amnistie ba nopi bima amnistie ba nopi ma ngi len di ñaan bëgg jamm do nga tax ma amnistie kon nak bu len fi joge wat gannaaw bi di doorante ay korpañ aka fayonte aka def règlement des comptes ak di def ay règlement des comptes yadribu ba'dukum riqaba ba'di ku jekk sa morom suuj ko mune bu len fi joge di def lolu de ndax amnistie na li xew wonupi amnistie na bepp alal bu dugonte lewut bu dugonte lewut amnistie nako a partir de tay bum amati ni jëlone liñ leen joxut te daganut amnistie nako waye a partir tay bum amati loloy indi jamm waye boone ku goxon di nga gokki talat nga safara bala gaaye gokki safara lañuy jëk gokki ci sa kaw ba nuppi luñuy gokki ñu door ko gokki talat nga safara yonent loolu la doon bañ muni bu leen fi joge waat di tal safara comme amnistie na rek bayi leen mu sedd jamm am ndax jamm gën jama wala fa ko wax jamm gën jama wala fa ko wax de la tarjihu ba'di kufaran bu leen fi joge sama gannaaw
di neub ñek di neub ñek bu len fi duggé sama gannaaw di wor kufaran kufaran ñu la lan moy neub ñek ak wor mu ne xana yadribu ba'dukum riqaba ba'd kenn ku nekk bëgg sooc sa morom kenn ku neen da nga gokk li nga goxon la yarjihu ba'di kufaran état bu amnistie ngir bëgg jamm ala kulli hal nañ indi jamm rek té fexé nak la taxon ñuy amnistie bañaté am loolu la yonent wax ali salatu wassalam ak ngeen balma sama fu ci politique dama koy faral di wax amna sama soxna soxni aw saga waye dal ngeen balma dal man dal politique mu politique luma waye nak damay jàngalé té limay jàng l'islam mako wax nit ñi mom mo ngop kérok la yenen tou sallallahu alayhi wasallam amnistie liñu tuddé riba waye amnistie liñu tuddé dérèt yi tour won ci événement yi fi amone mbolam dérèt yi tour won ci événement bu fa amone rek sallallahu alayhi wasallam amnistie nako kérok yobbu ko ensemble yalla d'accord ci woté ko mom ak ay malakam dal ni ko xaaral ma findel ni li nga wax ni man yalla accepté nako al yawma akmaltu lakum dinukum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum islam dinan ma nga may de bis ni tay li la taxona dik mission bi taxone ma yoni la matna bu don ci sunu rewi état yi dañ ko nan sa mandat jeexna li nga def lepp rafetna sa mandat jeexna al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan bis ni tay matal na sen dine ji mbolam luy xetu xewal ak karange ak mucc defal na lako yow yentu yalla muhammad musal na la ci mbollem force yi nga xamni ño naro na dal ci sa kaw bis ni tay gërem na mission bi mala joxon muy diine ji waraditu lakumul islam diinan gërem na ko de sallallahu alayhi wasallam ni legi ma nga am amnistie événement yi nga xamni dafa amone te ay meurs am ci mang koy amnistie muni inna awwala dam nabdahu bi dam amir ibn rabih ibn aris ibn abdul muttalib gis nga de ci ay bokkam lay tambale de muni meurs yi amone mu wara indi ay règlement de compte bis ni tay amnistie nako te mang koy tambale ci dereti kuñu wax amir ibn rabi ibn aris ibn abdul muttalib deratam la jikke nilal mom la jikke amnistie tek na ci sama tank motax l'islam rek kay deug yalla xam nako leg leg damay xol evenement yi xew ci adina bi ak lima jang ci l'islam arfan bi arf soko di wax nak ñi nga xamni xamuñu dara ak parparlo ak tahassub defé ni yow da nga far wala li ngay wax di wa tax nga diko wax asal mune dereti amir ibn rabih ibn al-aris ibn abdul muttalib mom la jëk amnistie buma déggé ci kuko tuddu tek na ci sama tank motax événement yi amone ci suñu réew mi di Sénégal mason na ma wax ndaw ñi ni leen ku ci dé da ngay nil parce que ci négociation lay mujj waxon na leen ko di yalla xam nako donte lu ne wax ngeen mako nak ñu tekké di ñu jëmul fenn sax dem nañ bay jël sama photo diko taf waye li leen di xara ngi ci kanam yalla mom gëmul ne law waye waxon nako ndaw ñi dé newon na leen ku ci faatu da ngay nil yalla xam nako
mané ndax kérok ba nga xamanteni leader buñ wax salih yalla daf ko yoni ali salatu wassalam am ben way wala am mbolo mo xam dañ ko contrecarrer mbolo momé bañ né bañu né ana kan moy tal keur sayyidina salih ku kay tal ci misal kan moy dem sanifa ki xuma nan ngeen ci waxe ndax boba gele mom lañu ray gele mom moy suñu jamono bi wala kan moy dem tal autom wala kan moy dem ke gëna texé di ca umma ba ca xéer wo ca peuple ba moni may dem ñu nan ko kan khudar khudar jangal suratu sams khudar ke gëna texé di wala ke gëna ma nga daan filé ke gëna liggéey di nday événement bo gis ñi gëna liggéey di nday ñom la ci seen bakkan di dess parce que ñom dañuy dem ba jeex ndax naka jekk lu bon da leena massa saf ndox mu neex bo le li wala wax naan wo nga naar ci guxum so am na ño xamni ñom événement dong lañu yakamti dañuy dem ba jeex ndax naka jekk dañu am renki manam seen xol mo mustabah yak alali jambour da leena saf ndox mu neex am na ño xamni yak alali jambour da leena saf ndox mu neex buñ sañon kenn du am dara yene wuñ kenn dara yakamti ni kay li ñu toj bam wisé ko xamni yag na ko iñané dem tal alalam su ko défé rek sa bakkan ci lay dess motax mané ñi gëna liggéey di nday ñoy tay dess man li won leen ko ci dia da ngay perte ñi ngi ni parce que ci négociation lay mujj depuis l'islam xéba ba tay ciow do fi dégg ci négociation do nga lay mujj ci négociation do nga lay mujj kon ki gëna téxé di mo jël koptal mëna tof dem sanni ko gëlé mu yont yalla salih ga bakkanam dess ca yalla duma ko duma yimiti

القرآن مثال نيكو دي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكسبوا فأقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها بيتي يالا تك فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيتر رغلو او مجي تي او مجي لوماي رغال فلا يخاف عقباها ماكو اليمينيت كون صلى الله عليه وسلم امنيستينا درتي عامر ngir bëgg jamm na jamm am ñu fexé bam bañaté am lu mel nonu mu del wax ci hadith ba mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam ne kullul muslim ala al muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu ab julit leppam haram na ci mbokum julitam ñu nek lan ak lan mu ne dereti julit haram na ci mbokum julitam sa mbokum julit ngay def dara luy waral deratam touru muni aramna taqtahul saqtahul sa alali mbokum julit aramna nga yak ci lu tol ni tarfatal ayni sa alali mbokum julit ko xamni togna ak yi bari di dajale ak yi bari di dajale wala sax bo demé auto bimu war da ko lepp ci banki bi da def prêt ci banque bi jëndu auto mbokk yi yene nga xol ak ju toll nonu nga yobale ko ci bammel man ab julit nakalay meuna gëmé yalla nanguni alal manam nanguni bakar bu toll ni war nako yobale ci bammel manam alali julit sangam ba muy yaq ci sama loxala jaar wal iyas billah wala bok ña soxé won bir ma ci la bok lolu nga diko dund ci kaw suuf yow di am conscience tranquille te ni julit nga subhanallah maluhu alalam wa irduhu deramba ana san gor la ab deram ñongati legi san gor gor yep yak nañ leen gor yep yak nañ leen yalla xam nako gor yep ndaysan gor yep yak nañ seen der donte mënu ñu ko yak nak ndax der mom yalla kep ko mëna yak mom kay da ngay jema yak jele ca bakar bu la yak yubul la safa na amna der yo xamni yalla da ko toke mu doga ñu da am der yo xamni yalla da leena toke ko ko laal lek nga posen te posen day lo guddu guddu fa ne ci ray la rek la jëm man nga lek posen ren tok 20 ans doga de waye après de nak la ci top mo gëna garaw wa irduhu yaq deru su gor yaq deru julit yonent bi yalla yoni ci ñun moonu ko téré moonu ko téré nit wax lu dul deug nga wéddi ko man nga ko wéddi te do yaq deram man nga indi say lay indi say preuf ci lu nga yaq deram ci lu nga diko sosal lay man na nek wala bok njangalim yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dagn ko gëmatul kullul muslim ala al muslim haram damuhu wa maluhu wa irduhu dagn ko gëmatul kon xana legi gaay ci lolou lañuy xey ku dakk yaq der fimna ni evetement bi am moy ko yaq yaq ku dakk yaq der da melni gaay lolou lañuy jonganti fim nek ni musabaha musabaha ku dakk yaq der musabaha ku yaq ku dakk yaq der wa irduhu da am lo xamni boko tege ci derus asgor mo gel ko paka jam ko ci xol ñoyam ñoyam motax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci alquran ni man khatala nafsan bi khayri nafsi aw fasadin fil ardi fa kanama khatala nasa jami'a ko tek ci derus gor lutax mu nek neew buy dund neew buy dund amna ño xamni fimne ci gor yi neew buy dund len yalla xamna ko ndax asgor mom boko tumale te li nga wax du deug du ko wañi dara waye lele nga tek ci deru asgor lo xamni peut-être deug la man na am deug la lola ray nga ko te jëmoko pat
pourta bo demé yalla sutural nako dé yow ya wuñu sutura ci légui nak ya ngi sentu sutura ci yalla yowmal khiyam wa rabbul ka'ba do ko am yonent ko wax dé man waxumako yonent mo ni képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina yowmal khiyam bu fa sentu sutura yalla dula ko fa jox yonent ko wax dé man du say wax képp ku wuñu sutura ci jam fi ci adina bu ko sentu yowmal khiyam yalla dula ko fa massa jox a te fofu sutura baxna fa de mbok yi yowmal khiyam sutura baxna fa de sutura baxna fa de man qatala nafsan bi khayri nafs aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi man na wessu sa bu xeye kal sa telephone nek ci réseaux sociaux yi gor suné nga tuddu ko gor suné nga tumal ko dara gor suné nga am loko tumal aw fasadin fil ardi aw fasadin fil ardi fak anama qatala an-nas jami'a neena am nga bakaru quray ñep am nga bakaru quray ku éliminer monde bi yep mun waye nak waman ahyaha fak anama ahya an-nas jami'a suratul maida ko xamni nak defa andar na asgor fuñ bëgg yaq ab deram mun am ngi melni ku defa andar ñu narona ray ñu narona éliminer monde bi nga taxaw defandar ko fak anama ahya nas jami'a bakanu su gor ni waran ko jël nga taxaw defandar ko ba bakanam du ca dess defandar ko ba kenn du jël bakanam tiyabu ju reeyil nak aka jafé waye tiyabu ju reeyil tiyabu ju reeyil gor so xamni dañu bëgg jël bakanam nga taxaw defandar ko ba bakanam mucc yonent neena sallallahu alaihi wasallam alquran neena yaangi melni ko xamni monde bi yep lañ warana éliminer nga taxaw jot len nga taxaw défendre len bañu mucc tiyaba ju tol non la yalla di bindal tiyaba ju tol non la yalla di bindal motax li fendi aram aram l'islam ni la buñ daxone ab julit bam daw laq so bir keur ndax dañ ko nara naray ñu ñew laaj la ndax mi ngi fi mu ni fenal neel ni ku fi ndax gis nga ko l'islam neena fenal neel gisumako ndax deratam de ñom ak li fen di aram aram ket l'islam ni fenal ndax deratam ñom legi nak far gaay ji bopam ñom ñolay vilipande ñolay vilipande julit bu nek dafa amel mbokam julitam juroom benni haq yo xamni yowmal khiyam daf la koy laaj fekke matuloko sallallahu alaihi wasallam moko wax haqqul muslim ala al muslim sita khila wa ma hunna ya rasulullah alayhi salatu wasalam qala alayhi salatu wasalam iza laqituhu fasallim alayhi wa isa dahaka fa ajibhu wa isa astansa'a fansa'alahu wa isa ataza fa amida Allah fasammi'u wa isa marada fa idahu wa isa mata fadbahu aw kama qala alayhi salatu wasalam sallallahu alaihi wasallam neena julit bu ne amel nga sa mbokum julit juroom benni haq ba ci jëk moy bu ngeen di dox ba dajé nang ko nuyu niko assalamu alaykum wa sallim alayhi muni bu fekente ni yalla dafa dogal mu wola mo xam dafa am mbek wola ca mbamu am nakar wola ca waye wona la mo xam sax ci terangam la wo yonent neena wuy jiko fa ajibu wuy jiko de diw dootu mako tuddi diw nangam muna muni ginaaw yalla dogal na ak joju ya ko amel demal wuy jiko demal wuy jiko fa ajibu iso politiciens yi luñ sagante sagante luñ xassante xassante luñ defante defante lu bon luñ sojante sojante ku de ci ñom ñeppay ñew ku de ci ñom rek ñeppay ñew fa ajibu ñen balma wa isa astansa'aka fansa'alahu waxtu waxame ni sakku na ci yow nga laye ko bir
way sa astan saaka dafa sakku nga laye ko bir dalay lak khalat da beug nga jappale ko ci projet sangam da beug nga xelal ko yonent neena fan saallahu laye ko bir bu fekke ya ko tane laye ko bir fan saallahu aqam la ci yow de aqla jum jo xamni ya ko amel de da beug nga laye ko bir muni aqla jum mom ci yow de nang ko ko jox laye ko bir la nga xam ngir yalla isa atazafa amidalla fasamitu waxtu wo xamene deng ko mu tesli ba nopi ni alhamdulillah sante yalla ndokel ko ci xewal gim am bay sante yalla ndokel ko ci da tesli rek ni alhamdulillah yonent neena ndokel ko nokay ndokele muni ñaanal ko yermane yalla ngeegalul yalla ne ko yarhamukallah ala nga ne ko yahdiyakumullah yonent neena nang ko ñaanal de ñaanal ko xewalam gogu sax de way sa marada faidehu muni waxtu wo xamé ni febarna solo soy dal seti ko boko yegge akam la yanantu sallallahu alayhi wasallam ram digen jo xamni daf ko bañon ba muntaxipi xol ndax bañ yanantu waliyasu billah muy def sabu balé kërëm dem ci yoonu jakkay yonam soti ko fa buy touri mbalet mi ci yoonu jakkay yonan lum romb ci luy jame rek xoti buteel ak findi fer ak lum yor rek lum for rek sanni ci mbalet mi bu yonantu deme di julli ji dal di weta ñaamu ni jall romb fa mbalet ma dem diko def ba yag mu am moment bo xamni sallallahu alayhi wasallam gisatu mbalet muni waw diw sangam defé neeku taway ni ah kay mi ngi fi de waye da febar na nga hopital yonent ni febar ni wa munilla solo dalam wa ko dem fek hopital ba mi ñew ni ko yonent dem mo lay rendre visite muni yonent man ni muhammad ibn abdullah muni mu ko ko nga xam dama ko bañ ba duma xit ko xol na mo lay set ci de mi neelen ko ne ñew bim ñewé tim ko ci lalu hopitalam kayfa haluk nako sa yaram ba jam muniko wa yow lan mo la xamal ni dama febar muniko man ko dama gis sey bax yu nga dan tour ci sama yoonu jakka ja fani yeb gisumako fa sama xel ne ci yow may na laaj bima la laaj ni ma da nga febar ndaw sini ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammad yow yonantu deug nga yow yonantu pire et dire nga wallahi yonantu la de mi ñu xani bo len ko defon xam yonantu la de ling ko wax de deug la yonent pire et dire la yonent deug la non la jam ñi wuté fa am ño xamni lo leen def man nañ ko mën man lañ la ko baal am na ño xam nak dañu yegg fi seen borom fo xamni sa bo leen togné mba nga togn keneen ñu duma la liñ ci am droit yalla leen ci may droit bobu ñom am na ño xamni yalla leen may droit bobu sa bo leen togné sañ sa bo jagge yon rek sañ nañ la yar lo tax sayr bi wax ko ci khasidam bobu te señ touba net liko ci nahju khaday laaj wala qad amru ala lahimi yasubuni wa ahifu suma aqulu la yahnini suma aqulu la yahnini sayr bi neena man day damay sol sama dal di dox ci mbedd mi romb samam non mu di ma wax lu bon lo xamni weñu ca dal de ma diko deg ci sam nop budé sun jamono bi da nga nan suma xeyé damay taal sama connexion deg ci réseaux sociaux yi ñuma yak lu mel nim xey ni ki cheikh muntaha waye neena xam nga lu sun muntaha di tont neena leg leg ma romb waju soxor ku añaan ko iññi ko xamni ni lamay yak ci réseaux sociaux yi weñ wu ca dal dé waye néna xam nga lumay tontu man Seigne Muntaha muna mané wa ahifu djegal nako ba yag nak mu wéxu djegal xam nga fum yegga suma aqulu la yahni ah bo démé waxuma dé xamna da am kuma bokal aw tour rek Muntaha rek xamna minen Muntaha lay wax mudul man way ki bax way xamna minen Muntaha lay wax suma aqulu la yahni waxuma
da am kuma bokkal tour do nga ma defé ni man lay wax waye xamna yi du man wala qad amru ala laimi rombuna waju soxar mu yak ci sama dar bi ci tiktok bi ci facebook bi ci youtube bi yasubuni mu may wax lo xamni weñ wu ca dal de waye wa ahifu jegal nako waye yow mu ci jegal ko sax dama xamna dama jaawale suma aqulu la yahnini man waxuma dama bok ak mom aw tour rek waye waxuma sax xamna ni bo demé kenen lay wax seigne touba diñu ko netti ci na jox na laaj kenn ci su'arawi al mutaqaddimuna moko waxon muni wa anna tasabubu wa takasubu min akhba'il qisali wa akhba'il ahwali ndax muni nek fi di wérante man ak du man yow ak du yow gatsa ngeutsa muna muni lolou moy li gëna bon ci jikko yi seigne touba ko wax de waxumako mustafa mbey sam waxumako yaa kettat metta seigne touba ko wax seigne touba neena ne fi di ngagnante ak wuñante sutura non la ko waxe wa takasubu ak gatsa ak ngeutsa min akhba'il qisali ci jikko yi gëna bon la bok wa akhba'il ahwali ak jëf yi gëna bon ñena ci la bok cheikh mohamed bamba ko wax radiyallahu ta'ala nima waxe won ni amna ci wali ñoo xamni ñom duñu balé fo lon toñe rek ñu rukku la cour gi ni laalo ni ñi rukke laalo lañ lay rukke ba nga mok ruk mané lolu doyna ci exemple khisab Abdurrahman ibn Awfu lum defone moy dafa am ben jigen bu mu don xeciol digu tol mu samp ay bant ni ko tol bi fi la yam jigen gi ni ko dede tol ba fe la yam Abdurrahman samp fa ay bant ndaw si ni ko boko sampe dana ko sempi de mu ni ko boko sempe yalna la yalla gumbal dam la ray la lak la ndaw si tedd ba guddii ba Abdurrahman teri mu ñew guddii bant ya sanni bim budde banti ba sanni ko ba nopi rek gisatul ay beutam touru gisatul leru beutam dem muy lambatu pour delu kërëm daanu ci kambugu ñu gason loxo ba dam ndekete kambuga dañ ca soti xitax tal ko mu lak ci xitax ba xam nga koku mom da gis ko jadd mu daliko rukku ni laalo yar ko fasase non la amé ci walli yu yalla subhanahu wa ta'ala waye walli yu melni señ muntaha bo len dabon door lenum talata ci mbedd mas na ma deg seigne muntaha khasaay diko netti seigne muntaha jankatu khasida amna kenen kuma ko netti muni seigne muntaha dilena ma wax ni len bo don dox ci mbedd ba yag ben way dabla feugulum talata nga daanu xam bi nga ximeliko ngay xol ki la door muna muni yow nek go murid sadiq nga diko xol pour xamé ko rek yow bëggo fayu dé da nga bëgg xol ki la door nit la wala jinné képp néna gëssu do nga bokk défé doono go murid sadiq gëssu waji rek néna soko défé doono go murid sadiq mané ko kay cey waji kon di sama classe bi mom da nañ yaxal do murid sadiq bi sama classe bi nga xamni mom bo leen toñé ñu boyal ak yalla ñu rukk la ni laal way xolal Abdurrahman ibn Awf mom fasasa la dal di faj mbir mi mom waye ñewal ci benen walli wu ñi wax Ibrahim ibn Adham yalla dafa dogal musubu lahum tasawuf bi nga xamanteni genn na waxtu yor ba xoli dekk bu bay tolok Armelia hala bim tollu japp na ni dekk way Armel dong la wara don moy deug dekk way mu dajé ko soldat bi diko laaj xam nga jamono nayet bi ni bu dugub bi joggé man nga baña seen dëkk bi wala doto xam yoon wi soldat bi laaj ko ana yoonu dëkk ba comme xala bi mu tollu mom yaakar na ni dëkk bammel do nga la wara doon mu joxuñ ko yoonu bammel ya soldat bi defini daf koy nax wala daf koy foyé mu door comme talata mu daanu bu jogaté mu laajat ko laaj bi mu waxat ko lam waxon mu dorati comme talata mu daanu bu mi ñett yoon ben baykat bu ko seen daw xelu bakanam ñew ni ko ay wajire yow xana xamone ki ngay dor moy cheikh ibrahima ibn adham fekk soldat bi yag na ko deg ci tundu wawu ñu naan ibrahima ibn adham nga xamni tarbiyuna ñetti téméri walli bimu waxé lol rek mom waji
soldar bi ni groupe ci souf ni ha kon nama bal ay waji señ bi bal ma xawma won yow yaay ibrahim ibn dahm muniko waxuma la bal la de waye gis nga sa bo ma doore ba mané kofon ci souf bala ma juk damay wax ak sa borom mu jéggal na ba yalla nangul ni ma jéggal na la ma soga juk fi ñafa yegg bari wut way yalla damay dama lay jéggulul yalla ba yalla xamal ni ma topatu la dara man ma soga juk bamuy 3 fois motax ba sama ndjorandaay bané bañ ko laaje ni ko waw kan moy arif billahi deug deug deug muni xana ibrahim ibn dahm arif billahi moy ko xam yalla deug deug xam muni moy ibrahim ibn dahm arif billahi bani ko dedet nit ko xam yalla niko dedet xam nga kan moy yegg ci yalla deug deug deug deug muna muni ko moy abdurrahman ibn awf muni ko wayo buma jaxal abdurrahman ibn awf jaamu yalla togn ko baluko waxuma la sax baluko waye dako ñaan yalla yalla ray ko lak ko dam ko sel mahal ko nga nan ko ko yegg ci yalla dedet abdurrahman ibn awf kay cheikh ibrahim ibn adham moko gëna yegg ci yalla muniko dedet da nga xamewul gis nga abdurrahman ibn awf da yegg ci yalla ba yalla doyloko ba ko jadd ci jaam ni mu sañ la yar ibrahim ibn adham nak da soobu ci yoonu yalla te amagul deug deug ngeeramul yalla donte amna wusul waye nekagul wasil te comme mom da bëgg doon wasil kuko togn dalay bal ngir yalla bal ko yeggale ko ci maqama yi nga xamni moko taxaju kon walli wi fofu lañ wuté amna walli waxani boko togné dalay rukku ni laalo du mujj fiyen am walli waxani boko don togn bay joxar bi beutam bi diko sulli di def ci soufi dula laal dula wax dara nax ngeureumal yalla lay wuté amuguko te amuguko wa fi al hadith yanantu sallallahu alayhi wasallam neena won la tasalu ummati bi ghairi ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha wa kabiruha yarhamu saqiraha wallahi dañ mukk sama xet wi di am yirmane yalla ñi noddu takusan di allah akbar du dañ mukk sama xet wi di am yirmane yalla du dañ mukk sama xet wi di texe li fiek gonaya ndawña nangu naño respecté magña jox len ciir magña nango yeureum ndawña ngir yalla neena li fiek li amul li fiek li ngi am sama xéru duñ dañ mukk denj di sang légui ndaw respecté tul mak bo nopi nak bëgg yërmëne magi niko duma la yërëm ndax ñaari condition yi dañuy dajé rek loolu mëna am xol hadith bi niko yonent bi waxé rek la tasalu ummati bi khayri ma dama saqiruha yuwakhiru kabiraha gis nga ndaw ñi la jital ndaw bu bëgg yërmëne ci mak day respecté mak waye bo respecté wul mak mag dula massa yeureum mag dula massa yeureum boy bu ko sentu sax nak bu ko sentu ndaw mom bu beugé mag yeureum ko rek na respecté mag bo respecté mag rek ndaw mag yeureum la mo taxone ay at ci gëna

waye legi xolal mag ñi dañuy daw gone yi ndax seen ñak kër sa mag ñi fim ne mag mo gis mu dugg mbedd seeni gone day teggi bot loxoy teggi bot loxoy teggi lu ko waral moy seenu ñak kër sa bari na ndaw lu mucc yermane magako musal magako deeylum deeyut kenn bataay magako deeylum deeyut kenn bataay motax ndaw lo gis mu rawi moromam ci sahir ak ci batin rek xamal ni magako deey ndax non la yalla moñu jamono non la yalla moñu jamono magako deey na mbok moko don ñatt li barki de muni dama dem ci señ diou sangam né ñu tuddu la fa muni ah yeen ndaw ñi wa sañun lay mustafa mbay sam ngeen moytu ko limuy wax tek nako ci xam xam te aw mag dañ ko dey aw mag ñoo mané ko lolou dem bu ko waté wacc mom lolou mom su ko waté wacc mag dey na nga de lolou bu ko waté wacc lolou bu ko waté wacc dama xamni pexé gaay yi mus nim toll fune ñu pexé fa ta dara soti wut wallay maga fa jaar waaw dalna yalla doli ko yermande ak njegal ta taf ñu ci barkeem waaw maga fa jaar ko ndam na señ moudou dañu yamale fofu waxtaan bu melni sax sama batterie ki bi mi ngi wacc ni dama ko signalaté waxtaan mom nima ko waxé dama bet xam nga man dama yoré dara ko nopi bu tabaski bi ñewé damay bëgg yëngutu ci dara pour du jur dara mu ñëwaat ci dara ji loolu mom ñi seeni xel di nacc dinañ xam ni kon toguma na ngi ni taqrib ñu né fama doon liggéey la joggé rek ñew song émission bi faté won na tay la émission bi yalla xam nako appelu señ modou bi la gis rek sama fit bi ni tel manila faté won na ni jégé nañ événement bi té tay la émission bi mu ngok kon nak ñi sant ñepp di gërëm ñepp di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di gërëm bu baax señ mohammed diallo di kenn ci xariti daara ji rawatina bu événement yu melni amé dana taxaw lol ci li dem ci daara ji sant ko ci soxna sey neub kebe ñun tamit di ko xamni momit suñu xarit la suñu lepp di kenn ci suñu njabot waye nek fe ci bitim rew la rew may jafé jafé té rew rek ñu ngi bayyi xel di bayyi xel daara ji yal nako yalla doli taxaw te sam ko dana mo so na len fa won xar mu maga mag moko jëndon jox ma ni ma dang koy tabaske ci at yele wessu jazakumullahu khair jazaihi jafé jafé yep yal nako yalla jéxal te doli barké khat khati jamono yep yalla teggi ko inshallah ta'ala serigne ko so fal ko dalika ñing lay nuyu di lan dokk yal momit ko dalika serigne cheikh jonn mu ñam ngeena degg li ñu fele ci amerique mom ak soxnam soxna may ñew nañ ba fi ci daara ji lu jégué fukki at yo xamni ndaysan day and ak daara ji te musul te tankam baren la fi musu ñu ñi ko wax jasakallahu khairu jasaayi serigne wali fay momit ak soxnam mom tamit soxna deynaba yaw momit non la mel soxna ci ndaysan momit yalla xir ko ci ñun xir ko ci waxtaan wi and ak borom kërëm ak njabot ñew bu fi ci daara ji no lepp ma di len ci sante di len ci gërem di len ci dokkel ndax hadis be day yonnante sallallahu alaihi wasallam waxon nako waw nit mom bu fekke ni day yëngu ci lu bax nga degg ko sann ci sa bindu xaram yawmal khiyam dula ci ëpp tiyaba de lolou moy premier sens bi deuxième sens bi yonnante neena al marhuma man ahaba kon nak ñun ñep yalla nañu yalla sopp te boole ñoo ñinga xamni dana leen dekkal ci aljana ja nga xamni fa la si ahmadou bamba ak yonent bi di dekk ëlëk yowmal khiyam deug deug ma ngi leen di sante di leen gëreem lu ko waral moy yegg gi rek yegg gi ak japp gi yalla do nga tax yalla xam nako yalla do waye bu fekkon tani daray intérêt lalu na ci kon ba ngeen ko bu yag ba ngeen ko ndax lu tax moy man dama yalla bal as njam la so xamni loxom jutul gennawam kana li mom rek moy sa bu ma julle day ñaanal leen yalla subhanahu

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، أيكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من هاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرن مود مبي تام حفظه الله. بوكوريتي راديو خسيد أونلاين délu suñu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé min hajjul abidin ila al janna, té seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal, di defo juroomi waxtu ci bitim réew. Dina biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu ndokké leen ci wër wu tedd wu mag yu ñu nek muy wéeru Rajab, sahru Rajab al mubarak. Ñu ndokkel ci al alam al islamiyya, ndax mooy wéeru al isra wal mihraj. Waaye ñu ndokkel ci al khalifatu al am li taifatu al muridiyya, la siyama al khalifatu al am li taifatu al sheikh mahmudul fadal sheikh abu barak حفظه الله وراءه. وير وو دي وير وو تد ومغ يالنا دي لسي اي اتي ات دي نوفي فك تبوي دم دي نوفي با ينا بين لين دوكي لكي لولو ين دوكي لين تي جامعنا بيغا خمني امنا بيان لين نجلو لي اوك ngelawal yermane, ngelawal barke, ngelawal tiranga, ngelawal texe. Lu ko waral moy le tahthim sayyidatuna maryam busa radiyallahu ta'ala anha. Sohna jaratullahi maryam busa di kenn ci al mar'atu saliha, ko xamni reussir na mission bi ko yalla santon ci kaw suuf, te jigen bu bax bi ni lila yalla sant moy fexé eumbal ko yonentam yi ba yonent am bi yonent amatul mu remplacer ko ay waliw ak worom mi xam xam al ulama wa rasatul anbiya. Mom musuy ci rolam mom soxna jaratullahi maryam buso. Lola tax suñu mawdu tay ñu joyal ko jëme ci sifatul mar'atu saliha fil islam, melokanu julit bu baax, manam melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam, melokanu jigeenu julit bu baax ci l'islam. Ñu bëgg waxtane lolu ndokkel ko soxna jaratullahi maryam busu. Sun borom tabaaraku ta'ala bim binde adina bi, wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, la wax lepp lo gis man yalla père la ci bindi, père binduma dara lu impère, lepp dafa père, lepp père la mais binduma dara lu impère. Wa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, ci lol la sakki goor sak jigen def len ñu di ay nit, ndax amna yeneeni goor ak yeneeni jigen yo xamni du ay nit, ñi ay jinne lañ, jinne ju goor, jinne ju jigen, mbamu goor, mbamu jigen, nawu goor, nawu jigen, fasu goor, fasu jigen, xarmu goor, xarmu jigen, ginar goor, ginar bu jigen, ila akhir, garab bu goor, garab bu jigen. Waye ci bir sawde ni muy père mu sak ci ñaar ñu spécial muy de kan dom adam al insan min dhakri wal unsa.
lolou tax mu wax ci alquran ni man amila dhali'an min dhakirin aw unsa wa mu'minun falanuhyiyannahu ayatan tayyiba ñaar ñi ma bind muy goor ak jigen ño bokk yam ci bëgg lu baax ci diko def ngir yalla goor wërta dem yobbu jigen wërta dem yobul goor ñom ñepp la sante ci def lu baax ñom ñepp war di def lu baax diko wax ñom ñepp ño wara comporter wo comportement bu baax min dhakrin aw unza mune condition ba len rek la de moy wo o mu'min na fekk bo muy def lu baax nako ngëm yalla lal lum def lu baax lumu baax baax te ngëm yalla laluko amul njariñ sun borom ni jep jef jo xamni gorom koy jef te ngëm yalla lal ko jep jef ju baax jo xamni jigen ngoy jef te ngëm yalla lal ko ku meena don ci ñom ñaar dana ko may dundugu barkel ci adina may ko dundugu barkel ëlëk yowmal khiyamati akbar falanuhi annu ayatan tayyiba la wax ci suratu naab kon buñ bëggee waxtaane sifatul mar'atu saliha fil islam melokaanu comportement wu jigen ju baax ci biir l'islam dañuy delu ci alquran ak sunna alayhi salatu wassalam da bok ci comportement wu jigen ju baax moy liko yalla sante mu respecté ko fas ko yene jëfé ngir jëmmi yalla mo xam leg legi liko yalla sante lu neex bakanam lay doon leg legi lu neexul bakanam ci aw gisin da amna ño xamni yalla du sante mukk nit lu ko amalul njariñ waye nak doom adam moy def leg legi yalla sante ko dara mu yaakar ni liko yalla sante yalla daf ko bëgg punir wala daf koy mitital wala dal affaire bi amna len luko dak et cetera fekk yalla setu li neex ci yow waye da set li gën ci sa adina gën ci sa alakhirah mu sante lako yalla non lay jëfëlante ak ab jaamam day set li gën ci sa adina gën sa alakhirah mu sante lako du set li neex sa bakkan ndax bakkan leleg mu bëgg lo xamni gënul ci adinaam gënul ci alakhirah sun borom da bok ci comportement wu jigen ju baax ju gëm yalla moy na tambalé ci sam ab gisam don mbañum kersa don mbañum rus jigen jo xamni day am mbañum rus jigen jo xamni manam liñi tuddé ndoxum kersa am tourogut xam nga da am ci jigen ño xamni seen ndoxum kersa dafa touru ñu tuddé ko wawbeut yalla ni jigen ju baax ndoxum kersam du touru jigen ju baax dana so garder ndoxum kersam ba du touru mukk mun yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow la délégué ci jigen ñi démal waxal ma leen jigen ju baax day garder ndoxum kersam jigen ju baax du wowbe waxal mako jigen ñi yow muhammad alayhi salatu wassalam lo tax yonentou bi alayhi salatu wassalam sun borom ne ko ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa yahfasna furujahunna wa la yubdina sinatahunna ila ma shahara minha yow muhammad ali sallallahu alaihi wasallam nga suratu nur waxal ma jigen ñi nga xamni gem nañu yalla ghullil mu'minati wax jigen ñi gem yalla te moy al mar'atu saliha ñoñu la yalla di waxal kon bo defut li yalla ko yelen da wax rek xamal ni da ngay dal di genn ci diwanu almar'u saliha almar'u saliha la yalla di waxal nga xamni ñom dañu gëm yalla deug deug ngëm ba lu yalla ni la ñu ni non la lu yalla ni ñu ni du non ñoñu ñoy almar'u saliha ghullil mu'minati yaqdudna min absarihinna nang ma leen waxal ni nañ teye seen ndoxum kersa buñ waw beut wa yahfasna furujahunna waxal ma jigen ñi nga xamni al mar'atu saliha lañ bas melni soxna jaarut lay maryama busu ne len lañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna khadija nañuy tak seen skumba bam deugar waxal ma jigen ñu bax ñi nga xamni dañoo bax ba melni sayyidatuna aisha radhiyallahu ta'ala anha nañuy tak seen skumba bam deugar way fasna furujahunna waxal ma len ne len wala yabdina sinatahunna ila ma sha'ara minha ne len jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma len ni len
jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam buso moy seen reference waxal ma len ni len jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy seen reference radiyallahu anhu muni waxal ma len ni man yalla mala délégué ne len seenu tar buñ ko won kudul seen borom kër seenu tar buñ ko wone ci télévision seenu tar buñ ko wone ci Facebook seenu tar buñ ko wone TikTok muni ila ma sa'ar minha xana lul tar bi len yalla bindal parce que suñu borom xamone na ni jamono dana egg fo xamni tar dañ koy fabriquer nekatul lu natural suñu borom xamone na lolu motax muni ko tar buñu fabriquer nak ne len nayam ci seeni borom yi keur waye buñ ko won ba mbeddi mu muk tar buñu fabriquer tar bi nga xamni man yalla malin ko bindal mu nek lu natural nak lolu mom munuñu ko neub wa mbeddi mi waye tar bi nga xamni dañ koy fabriquer ngir lu neex seeni borom keur ngir lu neex goor ñi ne len tar bob mom na yam ci seen digeunte ak seen jëkkeer dong da gis jigen ñi dañuy fabriquer tar monte ay xef nañu ma bal fabriquer tar monte ay ngam fabriquer tar ciap ciapal fabriquer tar fenn fu ne nga peinture ko fabriquer tar ci sa karaw fabriquer tar ci say wex deg na sax legi am nañuy monte ay togu kay deg na ko gisaguma ko way deg na ko ñun sax legi jigen ñi dañuy fabriquer tar sax ci wut ay togu kay diko monte yalla ni lol na yam ci seen borom keur yi de bu mu genn ci mbedd mi bu mu genn Facebook bu mu genn television bu mu genn YouTube bu mu genn TikTok wala TikTok bu mu fa feñ de bu mu fa feñ lolou yak sa borom keur rek la concerné kon bu fekke sa borom keur bëgg nako mu na amul na yam fofu ci yeen ma yam fofu ci yeen benen aya ngi ci kanam buy gëna léral lolou sun borom ni waxal ma jigen yow muhammad ne len wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna wala yabdina sinatuhunna ila li buhulatihinna gis nga sen borom keur ya ngo ila li buhulatihinna waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam moy sen khudwa maryam buso wala maryam ali assalam ñaari maryam yeb ay khudwa lañ ay reference lañ waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna maryam buso moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna khadija moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna aisha moy sen reference waxal ma jigen ñi nga xamni sayyidatuna hafsa moy sen reference ne len buñ solote mëna mëni buñ defati bopum neel wal yadribna bi qumurihinna ala juyubihinna buñ solo ba nopi nañ muru tek ca lu da nga jël grefas tek ko ci sa bop waye amul dara lu ko lekkal ak sa bop ñewoo ko ci nang ko ci monter rek nga xamni bu la nexé teggi tek ne xeyna bop mo ci gëna way bop mom garawul benen bi mom rebbum yalla lay laaj manam jël ak kawar rabalé ko ak sa karaw jël sa kawar rabalé ko ak yenen kawar yonent neena ko ko def fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm jël kawar ñaw ko ci sa kawar ba nga laxas ko ci ak wëñ mom lañu tuddé jokk am ci borom xam xamine waxuma sax mes waye demal nga jënd mbasseris nga sel ko ay morceau rab ko rabalé ko ci sa bop rebbum yalla ngi sa kaw yonent neena fo jëm yalla bu fa yalla yiwu yalla jëm ndax yonent sallallahu alayhi wasallam lu wax wasala la wax moy jokk rek ak lo meuna jokk nak la ana lahul wasilata wal mustawsilata kuy jokk karawam ak kako koy jokkal fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm fuñ jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm lolu muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax te mom la yalla yoni ci jam ñi bëgg lu neex jigen ñi bu ñu téñu wax leen ko ngir yalla subhanahu wa ta'ala fo jëm yalla bu fa yiwu yalla jëm la yonent wax sallallahu alaihi wasallam muni waxal ma jigen ñi ne leen kon buñ solote ba nopi nañ mur seen bop yi
gerafas ak nim disé gerafas ak nim tangé gerafas ak nim xéñé boko tégué ci sa bop ba nopi l'islam ni la mur ko bu ko kenn gis xam nga ni bañ ko ta tégal koy gënal kon boko ci détek bëgg ko won wa mbéd mi tax ñun la am nga émission télé nga dugg ci ab ruq ay gaay wër la ciap ciapal la fu nek ay gaay wër la dé tar bi la yalla bindé won ñu démonter ko tek fé fabriquer sen tari bop taf la ko fabriquer sen tari bop yann la ko nak ni la démal génn télé nga gis xalé bu jigen bo xamné né nay tiktoker la bala génn tiktok fenn mu ciap ciapal fa fune mu ciap ciapal fa mo kokay won le monde entier mom ngay won sa bop te yalla ni la won sa tar bobu garder ko yak sa borom keur tiktok rek tiktok wara def ben live rek mu jaral la nga dal di démonter ni la yalla bindi won lepp ni saytane abal ma say bagage ma monter ko ndax dama wara genn tiktok saytane abal lay wé nga monter mu abal lay xef nga monter mu abal lay ngam nga monter mu abal la yonentou ali salatu wassalam neena sun borom neena al maratu saliya du melni jigen ju bax du melni jigen ju bax du melni muni tar bobu ngay créer nga xamna tar la bo xamni ya ko modifier sun borom neena bañaluma lako waye nak li bo xolati hinna bu mu wessu sa jeuker bañaluma lako de bañaluma la nga créer ay tar de yow jigen bañaluma lako mune waye nak wan ko sa jeuker dong de wan ko sa jeuker ah yow nak legi waxuma la sa jeuker mais la monde entier nga wan sa tar bobu télévision ba radio ba nga digal tiktok ba youtube ba etc. sun borom ni lolou bagage seytane la xeyna lu bigal sa jeuker nga beggone bu fekke sa jeuker tax nga diko def muna grawul mun na la ko pardonner waye bagage seytane la ñu ne ko lutax muni kera bama binde nit akup taram man yalla nim ma sobe seytane dama lancer défi nima gis na ni nga binde nit laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gën jaar rafetu melo ci nga bind nit bu nit xamone bopam dara du ko jaral soppi bopam mune waye nak shaytané ni waye nak yow yalla lancé na la défi ñu noddu tok sande ngeen bal mo lancé na la défi mune ko mba xam nga ni jige doom adam ak taram bobu dina fexé bam soppi ko dina fexé mu fabriquer tar bu bokut ak bu ko bindal fala yu khayran qalqala sun borom ne ha muniko waawo fala yu khayran qalqala dana fexé ba ni nga len bindé ma imposer len ñu soppi ko fala yu khayran qalqala seytane mo la ci difi sun borom tabaaraku ta'ala niko fala yu khayran qalqala dana fexé ba jigen ñi soppi seenu bind bi nga len bind tar bi nga len bindal dootu ñuko bëgg tar bi ma len di imposer man seytane mom lañu bëgg fala yu khayran qalqala sun borom ne ah kon nak yeena ko deggando attention ومن يتقي الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبين سن برامك وتبارك وتعالى سورة النساء سن برامني كيب كو خامني ديغال غا شيطان ابو ييغا تي لي شيطان واخ داكور غا تي لي شيطان واخ منا كون بو بابا نالا وورني من يالا ديغاسي ونا لغي شيطان موي سا الي موني تي كيب كو خامني شيطان موي سا الي nga bayyi fi yalla muné ak ko meuna don da nga perte adina perte al-akhirah lolou la sun borom wax rabbi sito yalla ni yonent waxal mako jigen ni lolou tax sayyidatuna maryam busu bam xamé li mom muni mom da fas yene bok ci al-mar'atu saliah lolou tax sayyidatuna khadija bam xamé li mu ñew bok ci al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna afsa bam xame li mu ñew nek al mar'atu saliha lolo tax sayyidatuna aisha bam xame li mu ne kon na ñew nek al mar'atu saliha motax kenn ci ñom musta soppi bindi biko yalla bindi rabbi sitti wa yalla ndax shaytané mo la sé won defi ci kanamu yalla niko dana fexé ba jigen ña di soppi seen bindi
yalla bind la ngay jigen sa yaram mi melni xinu waxset ak xinu waxset ak nim rafet ñul kuk ngene yalla bëgguma li yalla bëgguma li dal di wuti say ñematos wuti say ñematos jambaate jambaate jambaate ba fum laal mu fof nga diwol ko subhanallah may nga shaytané pouvoir subhanallah tax nga shaytané melni ko yey yalla way wala yeyeguko yeyu ko de subhanallah yow ya dimbalé shaytané pour mu yey yalla yow ndawsi yow mi yalla bind sa yaram mu melni xinu wax set xolal dom adama li gëna am ci mom ci solo muy beut toujours la cey gis day ñuul moy la ca bax lepp da ñuul mom beut li ci gis lepp da ñuul mom beut yalla bindal la taru ñuulay nga ne ko yalla soxlawuma dama bëgg melni madame bouss te yaak madame bouss bokku len environnement bu ngeen di dundu bokku len biya peut-être mom fim dëkk suuf sim dëkk sore nak jant bi ciori way bo xamni ceñeru jant bi du lak yaramam yow suuf si nga dëkk dafa jégué jant bi ba ceñeru jant mëna lak sa yaram pour mu ñuul lolu ciobare sun borom la bu ko neexon nga juddo fa madame trump juddo mais defuko ngani yalla nak man bëgguma melokan wi dama bëgg sopp sama yaram ba melni madame trump walay xawona jema melni sax madame sall di mo xawatane ndax madame sall mom seriously parlé bu muru won rek dal di compléter mbok ci al maratu salia madame sall mi ci senegal bu muru won rek légui mu bok ci al maratu salia ndax musuma ko gis musal lu khat musuma ko gis musal lu gat musuma ko gis musal lu yara te ñett yoy la yalla wax ni bu ngeen di solo na ngeen ko solo moy na jot na fat na yaatu kon ben element rek moko dessé won pour mu bok ci diwanu al maratu salia mom madame sall moy lan moy mu mur bob bi te tegi mes bi bu ko defon rek bok ci al maratu salia bu ko defon rek bok ci al maratu salia wax deug yalla amna ñeneeni president yu fi nekkon yo xamni do na gis seeni soxna waye wax deug yalla lañeen na seeni soxna daan solo wuti wut ak madame donald prem wouté wuñu na madame donald prompt di solo non lañ solo na nga xam non la madame françois mitra di solo non lañ solo ni nga xam non la madame joe biden di solo non lañ solo kon madame trump ak madame françois mitra yalla ni jigen jo xamni da bëgg mel ni ma bëgg du solo na ñoña di solo du solo yalla rek tax may wax man musuma gis madame sall xawma ko ko xam waye nima gis muy solo dal a travers ci lima gis moy ciol gi mom l'islam geureum nako l'islam waxu ci dara ci yenn ciol yi waye nak ah taxul nak mu dugg ci diwanu al maratu salia de ndax bopum nen lay def al maratu salia du def bopum nen dedet jigen ju bax ci l'islam nu def bopum nien yalla nuko wax de mustafa mbay sa moko ko de yalla ko wax ak yonentam moni al maratu salia du def bopum nien man waxuma ko de yalla ko yonentam ñoko wax ali salatu wassalam yalla ko yonentam ñoko wax wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ina indi hadith bi ko yonent waxe ci kanam inshallah nga ay al qur'an ba ngi ni wal yadrib nabi khumur inna ala jiyubihinna ba mom leerna dina indi hadith bi ci sayyidatuna aisha moko netti ak rakam ja sayyidatuna hafsa ñaki asma bintu abubakar astaghfirullah sayyidatuna aisha mo netti neena dafa am ben sœuram buñu wax asma bintu abubakar radiyallahu ta'ala anha anhuma muni da am ben jëmi bis asma bint abubakar ñew di ma sétsi
muni anna asma bint abu bakar dakhalat ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi siyab riqqa fa ahrada anha fa qala ya asma innal mar'ata idha balaghat al ma'ida lam yuslih an yara minha ila hadha wa hadha wa azara ila wajhihi wa kafay yanantu bi sallallahu alaihi wasallam sayyiduna aisha mo netti de muni dafa am sama ben sœur buñ wax asma bint abu bakar dafa ñew di ma rendre visite muni bimu duggu sé rek yam ci yanantu sallallahu alaihi wasallam fekk bobu mi ngi solo ni xalé yi jigéen yi di solo moy lu gatt te yara neena nek mu duggu ci rek yonent bi ni wul bit won ko gannaaw te xolal kat rakku soxnam la rakku soxnam la waaw rakku soxnam la rakku soxnam mu ni wul bit won ko gannaaw niko ya asma mu ni ko labbayka ya rasulullah mu ni ko jigéen bo xasse toll ci gis baax deganatul ci mom deganatul ci mom ludul ñaari berebam yi dong di feñ moy xarkanamam bi ak tenki loxom bi yonent moy jangale de daf nit bulbit wan ko gannaaw ne ko ya asma muné ko labbayka ya rasulullah muné ko jigen bu xese ag ci ati mbax bu xese meseur amatul droit ludul xarkanamam di tenki loxom yi di feñ amatu ci droit asmani wagné delu sen keur sallu jot te fatu tayatu sallu jot te fatu tayatu jele nañ ci sayyidina aisha radhiyallahu ta'ala ne batay neena ay alquran bi bimu wacce da fekkone jigenul muhajirun ñu ne ca teel ba di rot mun way xam nga jigen ñi nak bu jekkon jigen ñu jekk ñi ñom dañ dan pratiquer ñom luñu jang dañ koy pratiquer ñom par rapport ak suñu jigeen ni jamono ñom dañuy jang bané ar sanni ko ci trowal ya suñu jigeen ni jamono dañuy jang bané ar lem ko taxañ duggal ci trowal ñom bo waxe ñu naan yalla ko bari yermandel ak no wax deug ba yalla soxor soxora tax musak sawara ngeen bal ma ci waxin wi yalla ko bari yermandel te musak sawara te jam ñi do nga tax musak sawara nak sokku ko pour ngelaw li sokku ko pour montagne yi sokku ko pour garab yi nit ñi do nga tax yalla bind safara nit ñi dong ñu nan yalla ko bari yermane la waaw ko bari yermane la ku jaar fi mu bëgg ko bari yermane la ci ku jaar fi mu bëgg sayyidina aisha dafa net li na yarhamullahu nisa al muajirin al awal lama nasala wal yadribni bi qumurihinna ala jubi inna saqahna ak safa ila akhir al hadis sayyidina aisha neena yalna yalla yeeram jigeenu muhajiruna jigeenul muhajiruna moy nya gaday won makka and ak yonent ñew madinatul munawwara mune yalna len yalla yeeram ñu ne ko lutax mune dafa am ben sur ñu tok ca tien ba di rot neena ba yag ay alquran bi yalla di wax muray wacc wal yadribna bi qumurihinna ala jubihinna xam nga sahaba yi bu ay alquran masana wacc yonent sallallahu alaihi wasallam dañ koy ñeekelante ngir bëgg aw yiw kenn ku nekk dem diko netti li ci sa morom mu am sahabi yu bo xani ba aya bi wacce rek dafa daw ak mom rek dafa jël aya bi mokal ko rek daw dem ci ten ba fekk fa jigen ñi dal ni a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahi rrahmani rrahim wal yadribni bi qumurihinna ala jubihinna mune a yow li nga xol la mune aya la bu wacce legi ci yontu yalla muhammad neena jigen ñi biñu déggé aya bi kenn ku nekk malfa bi nga yoron dang ko xoti mur sa bop xaruñu ba ñew ci kër gi de ca téen ba lañ xotté seen malfa yi mouré ko seen bop yi fa saasa kenn ku ne la nga wor do won dang ko xotti dal di mouro ali sallatu wassalam motax ay seen yalla ne len yalla yeeram ca téen ba len aya bi fekk ñu dal di pratiquer aya bi al mar'atu saliha sifatul mar'atu saliha fil islam melokanu jigen ju bax ci diine melokanu jigen ju bax ci l'islam melokanu jigen ju bax ci l'islam kon ñom dañ dan jang pratiquer xam nga ñun ay bi da ñew rek ñu dal dikoy appliquer fi nak da ngay jangal jigen sonu ta dacc lu nekk waye ca bis bu joge ci daara ji bu delu seen keur seeni keur def ko ci eddu seen wa keur def ko ci eddu da ngay gaan nga teññek illi yamale ko daara jaak
dir mu ne ca daara ja ma ngay jang di muru di jang di muru ba xey ñibisi mokal alquran ñibisi na ñu ne ko tegal muray gi fele wala mom ci bopam mu ñew fekk fi ay moromam yo xamni demu ñu daara xamuñu luy daara ken yeru len ci muray mu gis ni moromam yi ne ci kër gi te duñu muru ñoko upp ay connaissance ndax gis na len ñu yor ay portable te connaissance moy len ko may lune tax ñu am connaissance bu bu ñak muru mu futti ku ni ñoon bu ko yalla dimbele wul bëgg portable day tax mu futti ku ni ñoon wuti connaissance ci mbedd mi ni ñoon bu ko yalla dimbele wul ñaar yoy rek xalé yu jigeen yu bari da ngay gis ku mokk alcorane baqara bu minal jinati wa nas deg arab ba dak lak arab waye cey ma nga ni dajj ak bopum neen meesu ba ca digginaaw ga ñaar donc ko yobbe bëgg place bu mu liggéey mba bëgg connaissance ndax amna ci société yo xamni bëgguñu jigen ju yiw almaratu salia bëggunu ko ñom li l'islam bëgg lañ bañ directeur de société yu bari li l'islam bëgg mom lañ gëna bañ ci jigen mom moy secrétaire bu muuru secrétaire bu am diina dede ñom bëggunu ko de secrétaire bu melni iblis kay saytane su taxaw fenn fu ne karaw di fajjal la ñoo muy rap rapali beut ñom secrétaire yoy lañ bëgg na aus billahi minha secrétaire yoy lañ bëgg secrétaire buy wi joko rega ju ta yalla neena waylun li kulli ummatin lumasa yalla quru sawara nga xaru jigen ne rek rek li seeni beut jigen jo xani bo waxe mu rek rek la beuri mu ne saw quru safara ng koy xaar waylun li kulli ummatin lumasa alquran la secrétaire yoy nak le directeur des sociétés yi bëgg a directeur des sociétés yi secrétaire yoy liñ bëgg ñi ñuy tuddé ay fonctionnaire secrétaire yoy liñ bëgg bo sétlo ci bamay doga def samay conférence yu jëk ma doon féliciter ben journaliste bu ñuy wax xuma Ndey Fatou Gueye la defena té ñokon wal fajr ma diko féliciter moy mo da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi da bok ci journaliste yi jëk imposer mouray ci télévision yi metteum journaliste way lum dakhonté ak mouray lum joté ak mouray journalisme gëstu xibaar bu wër nga wax ko tok ci télévision wax ko wa lum wuté lum joté ak mouray lan nga ñëw ni journaliste la génn say diplôme ñu la mé mouray bi nga dem ci société yor say diplôme bëgg liggéey ñu ni waye mouray bi duñ la ko wax parce que duñ la ko direct mais indirect duñ la ko wax direct parce que nenañ ay julit lañ buñ la ko waxé direct ñu xéeb leen ci loolu seen société bi sax julit ñi mën nañ ko xéeb bu feuyit waye indirect lañ dakk secret lañ lay dakk fekk sa mouray bi do nga tax ñu dakk la yalla xam nako ñu tek fa secrétaire bo xamni bo demé xamul ba ni sin mi mara waxali wuñ ko waye na mëna rek rek li beut tek karaw gu melni karaw shaytané di jayi rek ñu jël ko bo demé li ñu def mënu ci dara waye comme mëna attirer goor ñi ñu ni ko kay tok motax sayyidina aïssa ni yalla yërem jigéenu muhajirina ñom day dañuy jang pratique ñom bu len l'islam ni la rek ñu ni la ñoo ñoy al maratu salia digen ñooñ bu l'islam ni ni la rek ñu ni non la motax alquran ngi ñuy poser question ñun julit ñepp nak sun borom neena atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'di mu ne ben question la leen di laaj wa ndax da ngeen di nangul leen l'islam bayyi li ci dess yalla neena question bobu rek la leen di laaj ndax da ngeen di nangul leen ci l'islam bayyi li ci dess mu julli jotey nangu nga julli bu wéru koor ñëwé nang nga wor kon nang nga leni l'islam waye mouray lank ñak jox loxo jigen julul sam jëkër lank yoy mom d'accordo ci bu julli joté dal nga jox kepal bu wor joté nga banku yor sa soccu waye dal fo fekk jigen julul sa jëkër nga ni ko jëb loxo bopum neen mesu ba ci digginaaw ga subhanallah yalla ni askeli moy ngam est ce li moy ngam atu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd
mune lolou kuko def fama jasa'u man yaf'ala salika minkum ila qishun fil ayati dunya mune lolou kuko def nako worni gatch ak adina ngoy xaar sun borom wax de neena lima koy faye moy gatch ak adina ak wa alakhirah kuy def lolou ko xal da nga nangul len li yalla santane bayyi la ci dess muna muni gatch ak adina ngay xaar ak wa alakhirah moy don sab yol ëlëk ku def lolou la wax kuko def rek man yaf'ala salika kuko def rek nangul li bayile sun borom neena tabaaraku ta'ala ci alqur'anul karim ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idha qada allahu wa rasuluhu amran an yakuna al-umru khiyara min amrihim sun borom neena surat ahsab daganut yelut jaadut rafetul warta am ci julit bu goor wala julit bu jigen deng daf ko separer julit bu goor wala julit bu jigen warta am mukk ci mom man yalla mané da xong da wex munima dedet wexul da xong daganu ci julit bu goor wala bu jigen sa yonentene da wex muni dedet wexul da xong sun borom neen kep ko xamni li kep ko xamni man yalla bu mané da wex nga ni walakin waye c'est-à-dire walakin waye c'est-à-dire bu sa yonentene ni la nga ni walakin waye c'est-à-dire mun yaangi def lu yello diko ci yow yaangi def lu jeeduul ci yow yaangi def lo weur ta def lu ñaaw lu bon lu ñaaw te bon yonent bi neena nga nan waaw waye jamano ka laaj ak ki bind la bind jamano mom li la santane nga ne jamano ka laaj dedet nga nan sa bakkano ka laaj kay ak sam xel sa bakkano ka laaj ak sam xel ngay genn ci di ñax yonent neena won fala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len ngagn jamono ndax jamono yalla jamono sedelul bopam kon bul ngagn jamono ji sedelul bopam jamono tangulul bopam yalla koy tangalo kon bul ko ngagn buñ ne jamono je yaqku xetu langage la rek waye fekk jamono yaqul ñoñ wa jamono ño yaqku waye jamono yaqul de ñoñ wa jamono ño yaqku xetu langage la rek ñaan jamono je yaqku ay fekk na dedet jamono na melon la mel fi jant bi daan fenk ba legi fi lay fenk fi mi soye ba legi fi lay soye ñun wa jamono ño yaqku ñun wa jamono ño yaqku sun borom neena yow yonnante bi sallallahu alayhi wasallam ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni dañuy wote ak sama ndigal bu mané da wex mi ni dedet in bal ma ngi lay yoni ci ñi nga xamni bu saab yonent ne da wex mini waye nak muni waxal malen ni ne len fal yahsari alladhina yukhalifuna an amrihi an tusibhum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim suratu an-nur waxal man ne len man yalla ma ngi len di denk ñu moyti ndiko di juyok man ma ngi len di denk lañ moyti ndiko di juyok saab yonent wax ba nopi ñu def lenen muni kep ko xamni ni yaangi def lolou nako worni fitnay adina dana kep ci kawam ak fitnay al-akhirah an yusibum fitnatun aw yusibuhum adhabun alim mbugalum adina ak mu al-akhirah mbok yi ñaata ngeen xam ci jigen jo xamni yalla dako mayenu taram ab tar lako yalla may oliyek mu jël tar bi jamoko yalla waye setané ab ko tar bi diko exposé ci mbéd mi mu d'accord ca mi dem da quelques temps rek am fièvre bu ko ni ciap docteur dem na ca fum dem ñu ko gisunu dara muy ñiss di ñiss ba xey fouti lolu moy fitna ji yalla di wax yalla neena kuy wuté ak man sama ndigal len do nga ci meuna juddo ñaar do nga ci meuna juddo fitna adina mbaju al-akhirah an yusibhum fitnatun mbok yi ba xam ngeen ni beut bu ay raw balu fital beut bu ay yeen sama mbok yi jigen ni man laye len ko biir gis nga beut bu ay mo raw balu fital wala yalla xam nako beut bu ay raw balu fital
bo gisé wolof beut bu ay ak gimiñ gu ay bim ko xolé firi ko firi mënu ko firi xamul num koy firé mu firé ko ak ndëm ngeen bal ma ci baat bi diw dëmb la fekk wallahi dëmb amul xam nga lo ama beut bu ay mba gimiñ gu ay waye wala fa ko mënta firi parce que xol na xol xamul lim koy niru mu firé ko lim jëkka dab rek waaw wala lim jëkka xalaat waye fekk beut bu ay am ak gimiñ gu ay beut bu ay gimiñ gu ay nak ño raw balu fetal bu recc ño raw balu fetal bu recc yalla xam nako beut rek mo la nan jak nga doxé fi fébar fébar bo xamni ba yowmal xiyam du wir fekk beut la fekk beut la nga jël sa yaram exposé ko rek exposé ko yalla dogal mu dajé ak borom beut bu ay lamiñ wa ay bo démé ci téré fiqi mi'yan lañ ko tuddé mi'yan mi'yan dem leen ci jaw arun nafis bu señ touba da ngeen ko gis bim koy jangalé gis nga koku sax l'islam day wax ni buñ démé ba tourwé ko ça veut dire lorna ay quelques personnes ci beutam ak lamiñam l'islam néna koku nañ ko jël sécrétaire ko bir kërëm sécrétaire ko bir kërëm mu bañé té génn daayiman borom beut bu ay ak borom lamiñ wu ay wowo l'islam néna buñ démé ba tourwé ko gis ni lor nañu bare bare bare ci beutam yu ay yu ak lamiñam yu ay yu l'islam néna nañ ko sécrétaire bir kërëm bu mu génnati l'islam yaral ko leppam bu ay bu mu génnati di lor kenn légui nak gaay yi génn far di fekk borom bu di ay ndax yaay génn Facebook mba TikTok mba YouTube yow ya koy génné sa bop ya gis ben vidéo bu daw rek ben way xol ko dañ ay waji les six ndaw foti nga ah foti nga bu bokke ci borom bud yu ay ak lami yu ay yow foti nga yow sa adina yakuna bu ne ay waji rek jeexna mok tammi walli wayam tammi walli gis nga walli bu xole bani cham lutu bax mu fi yalla sédé nako waw tammi walli mok bud bu ayam tammi walli walli bu xol bani accam mu dila xol télé ni rek ngay wax ba yag mu ne cim bu ne cim rek yow foti nga yow mo tax ñom duñ ga wax cim mu ba lañ wax cim rek wax ko ci lu ko jël da ngay genn télé rek lakal rew mi rek wala nga lakal nit ñi rek mu dila xol ba yag mu ne cim rek du moy jeexal nga yow bokkato yow jeexal nga cimi walli non la mel cimi walli mo beut bu ayam duñ balé dara duñ balé dara dara dara dara yonnentou sallallahu alayhi wasallam jang nañ ci tarikh ñu diko jambat ben way bu febar di bëgg dé mu ñu andil leen mom ñu yanu ko andil kër yonnentou sallallahu alayhi wasallam yonnentou ni ko jakk xol comme yonnentou dafa am basirul khalb nek mu gis ko rek xamni ki beutuko japp ak gemmi mu ñu waaw yeen kan ngeen ci fokk ngeen ci ñaaw ndort ñu ne ah mor xudde de wala ablay demba de wala ñu ko waxe sax jobbe njaay sama doñu bajjen la jaar na fi legi fekk ko muy sangu mu ne ay waji ndaw si mo rafetu yaram wala ay waji waji mo rafetu yaram legi la fi jaar wax ko kat yon ni woy leen ma jobbe njaay mu ñew ñu woy jobbe njaay li jobbe yow bi nga rombe ki muy sangu lo wax mu ne ah xana taram bi rek wa yon ni ko waaw galaxndikul jox ko ndox ni ko galaxndikul jobbe dal di galaxndiku mu ne yabil fi mu yab mu ne ko selmul jobbe selmul mu jël galaxndikit ja ak selmit sa tour ko waja waja ni ñoké jëg dem yoonam tous jotatu ko lool la wolof mën ta firi nak mu firé ko ndëm waye dem amul yeen ball lool la wolof mën ta firi kon al maratu saliha fil islam jigen ju bax ci l'islam day comporter wo comportement bi diine jangale comportement bi diine jangala sun borom neena wa kharna fil buyuti kunna wala tabarajna tabarajal ja'ilatu ula wa kar yonent bi la don waxal waye wa kar yonent bi ñoy reference monde bi yalla jangalul wa kar yonent bi rek pour mu yam ci ñom dong dedet moy reference jigenu monde bi kon ñomit ñom la yalla roylu jigeni monde bi ñom lañ wara roy ali salatu wassalam jigeni monde bi ñom lañ wara roy ñom la yalla ni sa baram li len tok len ci seen kër yi te baye tabaruj bi ngeen di def
fuñ gessu seen len ci Facebook fuñ xol seen le ci WhatsApp bi fuñ xol seen le ci télévision yi waxar na fi guyoti kunna balen ko tok len ci kër ga est ce que la tekki rek nga ñew ci kër gi tok dedet moy sa tar bi boko guenné tar bi nga xani boko guenné goor ñi xemem la mu na amuni bako ci kër ga wa dem daayira rek dem daayira kër Seigne Touba ga wa lu ci tegi xef doon dem daayira doom tegi xef dem daayira musor gu bëgg laali asama fenn fu ne nga redd ko ci sa kanam gi ab aftar fu ne taf ca ko seeti daayira ba te yaangi baye sa borom kër xeyna ci kër gi bo demé wa daayira ba nga yut sa tar bi tar bo xani shaytané nga ko ab te ne nga kër Seigne Touba nga jëm ci daayira ba mba kër Seigne Eladji Malik bako fi ba ñew waxar na fi bu yoti kunna wala tabarina tabar jali jailati ula boy dem daayira ba fi satar bi boy dem daayira ba fi satar bi ba ñew wala tabarina tabar jali jailati ula da ngay dem marché dong lu ci jar ciap ciap bako fi ba ñew marché dong jar na ciap ciap wala tabarina tabar jali jailati ula lool muni lool melokanu way reer ñu jëk ñela xam nga ko reer moy kan moy ko xamni gindiku way moy sawara ëlëk sun borom ni melokan wi ngeen bëgg mel wa keur yonentib lay waxal de te moy di genné sa tar diko wan wa mbedd bi muna muni way rir ñi do nga ko daan def gañu rir ñi rek motax jigen jokay gis mu diko def rek xamal ni ku rir la bu jangon ba jang arit moko delut bañayam dafa rir xamul dara wa kharna fil biyatikunna wala tabarajna tabarajal jahiliyatul ula ñi gëmul yalla te ñu jëk ñu ño daan def li tabaruj bi ngeen di def tabaruj bi jëm daayira tek say xef musoru guy bëgg laali asman mënoo muuru loy musoru nuroolu astriel la xuma musoru gën xamut isama nday parisol bu ne ci kaw jawu ji waaw motax si ahmad bamba radiyallahu ta'ala anhu mi nga xamni ci ab daayirem ngeen jëm ba nuppi nak di def tabaruj mom da waxon soxna sbayam bu ndaw niko say nopp e yow sama soxna sbay lantana li din ata tasri jismaka ya saynabu bi taxamul yow sama soxna sbay muna muniko mang lay deng bo beugé am diiné muna muni boy dem daayira bo bul ciap ciapal da nga bëgg am diiné sa diiné ñong muna muniko boy dem daayira ba muna muniko bul ciap ciapal bul teggera fas bul ab abtar muniko lu may def muniko xana mur muniko ndax mang lay sédel ci sama borom man Seigne Touba ni do julli yalla nanguko do war yalla nanguko do dem makka yalla nanguko lu da nga mur sa yaram wi ata tastari jismaki ya saynabu bi taxamur la ko wax ni taxamur Seigne Touba koy denk soxna way juram de bayam bu ndaw bay taxam mom la don denk li mom Cheikh Ahmed Bamba radiyallahu koku nga jëm ci dayiram yow ciap ciapal ba wut kula ciap ciapale subhanallah te gori kessa nga fay fek yo xani kenn du ci sa mahram kenn du ci sa jëkkeur ci dayira ba kenn amna ci ño xamni sax eppal nañ ba dañuy dog ay yere baati mbubu nak far mbubu goor xam nga cëlok l'islam mom xamul tisse bi xamul ñaw bi lim xam moy na jot na fat na yaatu mais culture bu baxé l'islam da koy reconnaître moy bu fekkentani culture du sénégal moy dafa am baat yo xamni baati goor la am baat yo xamni baati jigen la am yéré bo xamni mom lañ momalé goor am yéré bo xamni mom lañ momalé jigen lolou culture la culture bobu nga xamni l'islam bañu ko dang ko wara so garder jigen wër tosal yéré goor ndax yonent moko ñaanon yonent ma waxon ni yalla bu yalla yeureum goor guy solo ni jigen bi solo waye yalla bu yalla yeureum jigen bi solo ni goor bi solo kon bayiko fa ginaaw rubum yonent dugg na ci rek bako fa gis ko xani neenaay bayfal bu jigen lay neena keur cheikh ibrahim la jeme waye yéré goor nak la sol dal di jëluk ci ak dar tak ci ndig la te yéré jigen yi na fi nga ni cheikh ibrahim ngay séti ngani cheikh rafal ngay sété radiyallahu ta'ala mam cheikh rahim fall dayira mam cheikh la jëm nenaay solo ba melni goor nak
yow yonent bi di la reub nga waxu jëm kër cheikh ibra ba nga yegg yonent bi mi ngi lay reub yow yalla di la reub nga ciol ciol go xamne reubum yalla nga ci reubum yonent bi nga ci fo jëm ne nga kër maam cheikh rahim fall nga jëm pour dem daayira so demé cheikh ibra lañu ci biti bu lo ko waxul ci sayyid wax na la ko ci bati ci biti man wote wu ma fi koy joy ak yonent bi lool la cheikh rahim fall def wa wote wu ma koy joy ak yonent bi sallallahu alaihi wasallam al mar'atu saliha fi al islam jigen ju bax comportement wu jigen ju bax ci l'islam mom lañuy waxtane comportement wu jigen ju bax ci l'islam seigne touba ni ndayam ju ndaw ji lan tanali dini say nop lan tanali dini aka tafsari jisme ki ya saynabu mi taxamul yow nga jëm keur maam cheikh rahim fall ni daj ak bopum neen mais bu ci dig gnaaw ga sol yere yi goor nak ne nga keur maam cheikh rahim fall nga jëm ñaar rek man am de do fa fekk cheikh ibra bo ñewé cheikh ibra genn bala keur ga ba nga dem mu del ci mba cheikh ibra genn la ci batine boy dem do yobu dara ci tuyaba waye cheikh rafal mom munta tok ak ku yalla rebb yonent bi rebb ko lolou mom mam cheikh rafal du ko def ku yalla ko yonent bi rebb cheikh rafal du tok ak mom radiyallahu anhu te yalla ko yonent ñoo rebb kuy sol cholu jigen gi sol cholu goor jigen gi sol cholu goor wala goor gi sol cholu jigen mune kon moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla muy nax ndigalal yalla lolo la ci meuna fek moy musibam adina wala musibam al-akhirah mune kon nak moy tundiku len lolo fal yahsir la wax de fal yahsir alladhina yukhalifuna an amrihi moy tundiku len di juuyok ndigalal yalla subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala wallahi bari nañu seen adina yaqku exposer seen yaram ci mbedd mi mo leen ko yobbe ñu romb benn beut bu ay rek mu ñu awlew rek nga doxé fa nak lo duggati mu yaqku lo laalati mu yaqku sa dara dootu bax serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk la xew xew na ba paré serign bu ne nga dem fay ñaanlu fekk lay xew xew na ba nopi bala ma am luma naqari rek nak moy yéré yi xew légui yere yi xew legi yere yo xamni dañu melni tamet girias yere yo xam dañu melni tamet woor waxuma sax bu meloni tamet sangal sax mu xawatane waye tamet woor yere yo xamni da yara lula ndaw ci sori sori bo xole seen yaramam wa subhanallah li ay yere la

sun borom neena bu boba 1 plus 1 duma ko def mais 1 plus 1 1 plus 2 égal 4 la koy def moy damay multiplier bakar bi dama koy multiplier lolou wa keur yonnati bi sallalahu alayhi wasallam lako sun borom wax ya nisa annabi lastunaka ahadin minan nisa yen jigeni wa keur yonnati bi yen soxna yonnati bi du ngeen n'importe quel soxna legi yonnati bobu nak nitu diine bi moko fi wootu borom xam xam bi moko fi wootu serigne bi moko fi wootu al ulama warasatul anbiya yow nga nek soxna serigne bi bonopi subhanallah soxna taylibi sax ñoo la gëna correct soxna taylibi ñoo la gëna correct ñoo la gëna am comportement bu baax ngay jaay mana di jaay vip ndayele ya ko fi dak lastunaka ahadin minan nisa waro ci wona bokku de ya fi dak ndayele ya fi dak ndayele te yow da nga war na nek referenceu soxna taylibi serigne bi ya len dak ndayele ya len dak batare ya len dak exposer sa yaram ci mbedd mi ñu di la filmer xam nga ni do rus de waye yalla neena bu lay duma dula duma par 1 day multiplier bakar bi duma lako bu lay mbugal neena dula mbugal 1 plus 1 dalay mbugal 1 plus 4 du say wax de alquran la de del len ci suratul ahzab du say wax de alquran la de sun borom wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam niko waxal ma sa wa keur ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin mubayyinatin yud'af laha al'adhab ad'afayn sun borom ko wax alquran la yeen wa keur yonnati bi bis bu ngeen fi wote ndayele bis bu ngeen fi wote ndayele man yati minkun bi fa'is la wax de ku fi ñew ci yeen di wote ndayele di wote bi yeb bi di wote bi yeb bi yeb bi bo xani mo bayina television yak radio yep dañu ñew mu bayina xolal yalla ni mando rek xam nga mënon na wax rek bu ngeen wote bi yeb bi parce que bu fekante ni da nga wote teranga yamale ko ci sa bir ak say xarit ak say compère say copie yoy ma muskile fihi motax yalla lim wax lu leer la mo bayina bo xani ñepp xam nañ ni da ngay ndayale mu bayina ñepp xam nañ ni da ngay batare mu bayina man yati minkun bi fa'isatin mubayina kep kenn ci yeen soxnay kilifa yi ko xamne yaangi indi dañuy maye sa dom dañuy maye sa ñeuke dañuy maye neena tax nga daldi wote am ndayele wote television yek appareil yep ñew di filmer ngay batare rek di jaggi sun borom ni ha aisha gis nga sa bakar bobu muna mun dama koy multiplier yud'af laha al'adhab ad'afayn la ad'afayn azab ad'afayn dama koy multiplier par 2 jigen ñi bëggon na ngeen dem ci ñi jang alquran ñu sétantal leen alquran bëggon na ko lol ngeen dem ci ñi dégg alquran wallahi ñu firi leen alquran ngeen xam xolal bi yalla di wax li rek ya nisa annabi man yati minkun bi fa'isatin moy ndayele moy batare bi fa'isatin yeen wa keur yonent bi muna mu ni kep ku ci def aw ñaawtif waxani man yalla terena te defo ko diko neub de waye mu bayina ne buma lay duma dama koy multiplier ndem wa keur yonent bi la yalla wax li kon waxuma kenen neena buma lay duma dama koy multiplier yow ngay jaay ni nga domi soxna ngaay ne nga sa bay moy deuxième khalifa general de mauritanie motax lula neex def billahi yalla xamul khalifa general de mauritanie khalifa general de tidiane ba nga dem baqiya wa dem baqiya nga xam ndax sa bay moy deuxième khalifa general wala deet ba nga dem baqiya
ba nga dem baqiya rek da nga xam ndax sa baye mom Allahu akbar ñak xam lam waral bari na ñak xam lam waral bari na sayyidatuna fatima moy domi sang bi moy domi sang bi gën ci li yalla bind mom la sang bi wo bam ñew mu ne ko fatima très attention de lima mom de lola neex def ci na mu ne waye sa kana musun borom mu ne ma yow fa yam waxin la waxin la musa baye de deuxième khalifa général ndegam deuxième khalifa général amna ngo ya nisa annabi man yati min kunna bi faizatin mubayyin ku fi nek di ndayale ka batare ñuna min yudaf la azabul di'afaini azabud di'afaini lolu sun borom wax azabud di'afaini ñu wax ndax yalla man nga lolu muni wa kana sayika ala la yasira akama yombu lolu ngeen wax akama yombu wa kana salik ala la yasira akama yombu sax 1 plus 2 égale 4 muni akama yombu dum wax 1 plus 1 égale 2 de 1 plus 2 égale 4 muni amul akama yombu nonu mu amé ay inconvénients ci don soxna su yonent don soxna nitu yalla don soxna ab serigne bo xamni buñuy tiré ci mom leçon la nonu mu nek inconvénient non la amé ay avantages don soxna kilifa amna ay salbiyat waye amna ay ijabiyat nak ndax yalla néna subhanahu wa ta'ala képp ko xamni soxna kilifa nga sa ben raka duma ko multiplier 1 égal 1 dede sa ben raka dama koy multiplier par 2 soxna skilifa yalla neena ben rakam soxna skilifa su mel nim wara mel lakh de neena ben rakam dama koy multiplier soxna borom xam xam bu jeffe xam xamam muna muni ben rakam dama koy multiplier ben astaghfirullah dama koy multiplier ben la ilaha illallah dama koy multiplier ben subhanallah dama koy multiplier sun borom mako wax motax muni mom sun borom rabbi subhanahu wa jalla wa man yaqnut min kunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salian mutiha ajraha marataini gis nga ko marataini ko xamni soxna su yonent nga ko xamni soxna ko wutu ab yonent nga ci kaw suuf muna muni ay jeufam sa bu jeffe jeuf ju bax ben dama koy multiplier par 2 benam bu bax dama koy multiplier par 2 fay ko kon amna ay inconvénients mais amna ay avantages avantages yoyu nga wara profiter yow te bayyi fi inconvénients yi salbiyat yoyu bako fi te dem ci ijabiyat yi moy avantages yalla neena duma ci yam bu fekkon fofu dong la yam dedet waxtadna laha rizqan kariman leg dama koy bet ak wursugum xamul fum joge leg ma bet ko wursugum xamul fum joge leg ma wax ko sama waakar yi leg ma wax ko sama waakar yi am seigne modou mbay tiam fi ñew rek doon ma set ci rek genn may len xaliss bu bari man len aya bango waxtadna laha rizqan kariman aya bango am men seigne modou mbay tiam fi ñew rek set ci ma di ñibbi bo demé sax man limay siyaré limi may soxna yeko man len aya bango waxtadna laha rizqan karima la wax rizq wursu bo xam dalay bet yakaro ko won fogo ko won mu xey rek ñew ñaataay ñew fi rek ci daara ji rek ñew do nuyo rek bo genné dal di yëkëti mugo avantage yango don't amna ay inconvénients nak ndax yow mëno dox ci mbéd mi n'importe quel num la nexé waro di wax ci mbéd mi n'importe quel num la nexé lool nak bo fekkenté ni
amo diine daf lay sene daf lay sene daf lay sene parce que bo guéné ci mbéd mi goor goy waxal l'islam dana lan sa kaddu na deugër bul fa wone kaddu gu neex dedet kaddu gu neex yamale ko ci jëkkeur sa kaddu na deugër rawati na goor ñi nga xamni ñom la yalla jëkkona wax ni leen dama bind goor bind jigen ma defal jigen forme bo xamni kum rombu te regolo yalla man nga ko setantal mune kon nak yeen goor ñi te gem yalla yeen goor ñi gem yalla ma ngi leen di wax ni bu leen jigen rombu ba ngeen setantal ko ak nu forme am mana mel khul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfasna furujuhunna salik askaluhum inna la khabirun bima yasna'una alquran la batay ma nga suratul nur yow muhammad waxal ma goor ñi ni leen waxal ma goor ñi ni leen ñomit nañ fajj seen xol yi buñu amé febaru xol seen xol yi nañ ko défar yaqdu min absarihim nañ limité seen xol buñ def lu leen romb rek ñu fixé ko yaqdu min absarihim nañ limité seen xol gaay yu sagani niñ koy défé gaay yu sagani wa man nañ ma balte balatima wa gaay yu sagani jigen romb la nga setantal ko minal awal ila al akhar nan amna salam alaykum ak yandul len subhanallah la hawla wala quwwata subhanallah lolou la yalla waxon jigen may nañ la nga xol xar kanam ba lutax l'islam may lako moy pour nga xamé ko pour nga xamé ko bo bu ëllëgé sax buñ na la won kay sédé ci mom nga xam koy sédel kan la lolou la ci l'islam may xar kanam bi nang ko xol pour xamé ko nga xamni du sa soxna waye pour nga xol xar kanam bi pour xamé ko ba nga xamni ëllëk buñ ñewon def na nangam nga ñew diko sédé soko xolé di nga xamni ki ngay bëgg sédé moy diiw mi lolou l'islam may nalako waye la tambalé ci karé bop ba ci wéwi tang la hawla wala quwwata kenn musul ko gis muni bu len ko def bu len ko def bu len ko def señ modou mbay cham aya daire rek nga ñew bokk bokk bokk fi sa ruq rek ba li nga ne ci khasside ye kurusi waye dede jigen ju la romb rek nga tek ko ko di xol rek ak asetunta lele sax ngay beurxal ay baat wurtu deme nonu wurtu deme nonu way yahfasna furujuhum wax len ne len nañu séré sentir sen sentir nañ koy tak bax sen ñoruk tubey na deugar way yahfasna furujuhum sun borom ne salik askalhum lolo gën ci yeen de mo len di taxa taxé de moy tax ngeen sel ci kanamu yalla ëlëk de ndax inna la khabirun bima yasnahun lu ngeen def yalla xamna ko lu ngeen def yalla xamna ko ñew daayira suñu mudu bay ci am lokko fi barab rek jël sey beut sanni ni yalla ngay gis de gaay gis ñu la way yalla ngay gis gaay ang ci daayira bi ñom teluñu la ñi ngi jang khasside ñi ngay wird ñi ngay julli ñe waye mu ni yalla ngay gis mom yalla mom xamna li nga fi nekké inna la khabirun bima yasnahun yalla ngay gis mu nga suratu nur yalla ngay gis yalla neena ma ngay gis kon nak al mar'atu salia moy jigen ju bax dafa am comportement boy amé door ci bok waye du luñu wax ci aw lamiñ rek luñuy jëfé la pratique la pratique la mais du aw lamiñ dedet pratique la mais du aw lamiñ rek al mar'atu salia pratique la de pratique la kon bok na ci liñu ñukkalé soxna jaar muy sunu waxtaanu tay wi xam ngeen yag nañu waxtane soxna jaar ak dundam waxtane tasawuf taxawayam ci tasawuf waxtane nañ ko miraral mawqifuha fi l'islam waxtane nañ ko mawqifuha fi tasawuf waxtane nañ ko ila akhir ila akhirih ay yoni yon motax tay nu waxtane comportement wu jigen di bax ci l'islam njukele ko soxna jaar sallahi maryam musu radiyallahu ta'ala anha dafa amone den jigen di ñu wax rabi'atul adawiyya rabi'atul adawiyya rabi'a waxtane nako ay yoon danger le won danger ndax limay wax ni
jigen jo xamni melawon ni bu la nexe nga daldi sansé légui bok ci almara tousalia ndax trop tardu rami ami may wax danseur la won danseur ak fecc kat la won ak fecc kat la won luko defon ak fecc kat ndax ab sangamako moma ab jam la won sang bi lum koy liggeelo way ak fecc mi diko fay muy dundé muy dundé waye un jour rek mu deg kalimatul haqq batu deug bu bayiko ci yalla te moy deg na la ilaha illallah son bi jeexital bi mu dugg ci xolam mu xey baye lum jappone legi sang bi préparer na kole dara bi ngon lañu wara dem jantu sona sang bi garé auto ni ko ay ci ñu dem kole dara ba mu ni kole dara lan man ben kole dara lay fecc li ci sa dundigi moy kole dara la ilaha illallah muhammad rasulullah ben kole dara bob rek lay fecc legi la ilaha illallah la ilaha illallah sang bi de yaakar ni lay kaf mu def deugum sang bi faqku yat dor suba dor ngon dor beccak dor guddi muni mom ben kola dara dong lay fecc legi moy kola dara la ilaha illallah muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sang bi xamni bu ko topé ci li man nako ray muni kon mom nako jaay dégager responsabilité manam noppul ci mom dal mu dal likoy jaay comme jurelatu ko njariñ dal te mi ngi koy sonal nako jaay mu jaay ko bim ko jaayé jaay ko ku melni seigne modou mbay ciam bëgg lu bax mu ne ko libéré na la ya mom sa bop demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam subhanallah deggal allahu akbar demal nga fecc kola draw la ilaha illa ba yawmal khiyam may na la ya mom sa bop raibatul adawiyye nek ci lolu nek ci baat bobu nek ci baat bobu bay bay feug fenetari sun borom tabaaraku ta'ala di wo sun borom nan ko la bayka ya abdi mom rabia ci baat bobu la deme ba nek waliw waliw mom rabia dam ben bis mu andak tamignam la sufyanu sawri ni jang masalik min nagn kadom ci tere seigne touba bi ni tudi masalikul jinan sufyanu sawri nitu yalla bu magla mais xolal andana ak jigenam bobu di rabia ñuy dox ba waxtu julli jot jigenam bi di rabia niko fakkal fuñu lal sujada bi julli jotna rabia di fakk sujada bi ki sufyanu sawri di fakk fum lal sujada bi pour ñu julli mom mu xeb li rabia li sufyanu sawri di def mu xeb ko ba tax mu jël ab sujada mom niko xër ci kaw jawu ji taxaw ci kaw jawu ji di julli ba selmal tok fa di law rab mom rabia kon lu bax du trop tard lu bax du trop tard yalla du xeb du gedd yalla xam nako sun borom du xeb du gedd waxtu wo beugé bo jëlé décision ni ko dama bëgg bax rek mën la ay ci kay nu bax ndax mom ci mbax la ma sa nek sa bo jëlé décision ni ko yalla dama bëgg bax mën la ay ci kay nu bax lama benn setup señ ma sam ba waxon bu jigen dama ni ma nekké ci radio bele ndeysane mu gontu ñew sama kër laccé ba ñew fa ndeysane yaay mustapha mbay sam mani waaw dong la ngi mi di muni len dong mo fi ni mu na ma dama bëgg baax mané ko mom fi badi mi ngi bëgg baax ma fi ba dama bëgg baax mané ko mom fi ba mu ngi bëgg baax dong nga mo fi ba yalla xam nako jazakillahu khairan jazak amna ñu bëgg baax yalla xam nako rabia bokku ci ñooñu waye gis nga ni muy progressé jëm ci boromam di avancer par ndank ndank ta dirijian jëm ci yalla ta dirijian ndax mbir mi du lu ñuy sanjaafu ba mujji mom yalla neex na ci mom neexitam neexit bo xani beugatul aljana regalatul sawara comme mam cheikh rahima fall radiyallahu ta'ala ndax beug yalla rek
dañu ko netal ñu cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu serigne touba dafa mësa xey ngir natt talibé yi di len wan rek mahabbatu mam cheikh ibrahim fall radiyallahu ta'ala anhu fi sayqihi ñu serigne touba xey rek ñew ci ben buntu rek redd fa aw redd ni redd yu ko ko jéggi dem safara ko ko jéggi fekk ma ci biir rek dem safara ñu mbolo mu bari ñew nañ ku ñew rek ñu la mam serigne touba neena ku jéggi redd yu fekk ko ci biir rek dem safara mam cheikh ibrahim fall ñew ñu wax ko ko xam nga jéggi lañ wax waye xam nga num defa dañi kepp ci su bëreemu bëreemu rek jall fekk serigne touba ci biir serigne touba ni ko waw cheikh ibrahim fall yow xana buntu wa buntu bo waxu ñu la dara mu na am bakki degg na la ñuy tudd di la tudd di tudd safara waye man regaluma safara bëgguma aljana yow rek la bëgg mbakki yow rek mu leen gis ngeen ko cheikh ibrahim ni bu fekkon tane men xel amna men xel bu amon mu na amuni cheikh ibrahim fall dong moy men xel moy ko xamni len kep la beug len dong la djublu len rek la deugmal moy cheikh amadou bambara di allah taala moy mam cheikh rahima fall rahmatul adawiyya neena yow yalla bu fekenteni jaamu gi malay jaamu beug nga yobuma aljana tax nak ma xagn aljana buma ca dem way deegal ma wax ji rek deegal ji wax rek nim grawé yow yalla xam nga seigne muntaha waxon na fi ay wax gaay naan ni wax ji grawé deglu len rabia lim wax yow yalla bu fekke dama lay jamu ngir beug aljana yowmal qiyam nang ma xagn aljana buma ca dem yow yalla bu fekenteni jamu gi malay jamu lo ragal sawara tax baña dem sawara euleug lak ma ci sawara xam nga ni li ko xamul yalla duko wax in kuntu ahbuduka khawfan minan nar fa arrakhani biha wa in kuntu ahbuduka hubban minal janna fa arami fa aramani biha wallahi rabbi am moko wax te jigen la de yow yalla bu fekke jamu gi malay jam beug beug mucc ci sawara tax lak ma ca waye bu fekke ni jamu gi malay jam beug tabbi aljana tax xagn mako yaakar ngeen ni ab jahil mo doon wax ni ab jahil moy da fay yegg ci yalla ba yalla ko gënal lulul yalla yalla ko gënal safara yalla ko gënal aljana cheikh abou isid bustani di xam ngeen ko de neena yegg na yalla fo xamni leeru yalla rafet refleté wona ci sama kaw ba nga xamni man abou isid buma safara gisone dana tiit ba fay kamaj man abou isid yalla refleté manam yalla jeexital na ci man di refleté wu ci man di refleté wu ci man ba yalla leeram gogu soti ku ci sama kaw ma jaxaso ak yalla ba ni suukar ak soow di jaxaso ba buma safara gisone tiit ba fay ndax bu len fatani sawara bu gisane yalla tiit ba fay sawara biko yalla woyé kep mispen ci da jot yalla woko da ti ba melni leggun san ci ngoy di kat kati mom sawara ndax xamut yalla dako bëgg lak wala dako bëgg lak lo ndax bu len fatani yalla amna wenen sawara mu meuna lakke sawara wi mu bind amna menen mbugal mu meuna mbugale sawara mi ñepp ragal ni ñepp ragal la wax de yalla amna menen mbugal mu ko meuna mbugale mom subhanahu wa ta'ala wahidul qahar jalla jalaluhu khalaqana wa maulana koku rek ay yalla koku rek ay yalla sama mbokk jigen ni ngeen balma bu fekke ni waxtaan wi ton bi xawna kawé baat bi bu fekke ni waxtaan wi xawna sever ci yeen na ngeen mako bal yalla xamna ni djiblu mako ci dama bëgg rek ñun ñepp ñu and taxé ëlëk yowmal khiyam akbar bëgguma leena jay ngir seen poset ngir li ci seeni poset dedet bëgguma leena jay ngir ngeen di ma kaw kawal bëgguma leena jay ngir sentu ci yeen dara dama leena bëgg wax deug ngir yalla rek ba nga xani buñu dajé al-akhira du ngeen nima waxonu ko won lool rek tax mo sama waxtaan wi waye li moy deug ngeen balma su ko defé seigne moudou ñu yamalé fofu waxtaan wi inshallah ta'ala mo benen yoon di len jéglu di jéglu mbokki dong yi ci daara ji nga xamni lég lég ma xagn len dimanche seen xam xam biñu wara jang ndax du neex nga waxtaan ak ciona bi wani ko demat di jangale wat xam xam dana xawam metti tuti ci man te danaka jant bi sona tax na dimanche joju ma di len xagn parfois lég lég nañ mako bal ñu mako bal inshallah ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di delu di ndokel julen ñepp ci wër wu teddu mag wi ñu nek xana di waxat julen ñepp ni len amon nañ yene yi
liggéey bërëb boo xam ne fa la ñuy jàngale jigéen ñi. Daara jooju ñu ngi ci sotteegul des na, waaye am nañ yéene ji ci bépp jullit boo xam ne rek am nga ci yéene, ñu yéene la tuyaaba ji. Loolu nu ngeen ma ko baal insha allahu taala. Mbokki jullit yu bare sàkku nañ ko ci man, ma di ko gàntu, ndax man dama gëmul ni diine ji diine yalwaan la. Man gëwuma loolu, moo tax fu ma toll maa ngi tuur samoo ñaq lu ma am bokk ak saay doonga. Lu ma waay jox ngir yàlla it ma defal la ci bokk ak saay doonga. Moo tax yu bari duñ ma ca dégg, duñ ma ca seen, duñ ma ca seen ngoob. Lépp kenn mënu koo wax daal, waaye kon su ko defee rek maa ngi sant ñëpp, di gërëm ñëpp, di leen ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan. Loolu daal tey moo doon waxtaanu tey wii, mooy sifatul maratu saliha fil islam, melokaanu jigéenu jullit ju baax ci biir l'islam. Ñu njukkale ko soxna Jaarutulaahi Mariamu Bousso, ñu nu xam fii ci Sénégal, ci mbaaxam, ci dund diineem, ci dundal l'islam. Ni nga xamee ni Sayyidatuna Aïssa màkk la dëkk, gàddaay jóge màkk ngir diine, naka noonu Sayyidatuna Hafsa jóge màkk ngir diine di xeexal l'islam, ba ni ñu ñëwee Madinatul Munawwara seen bakkan jeexe fa. Noonu la Sayyidatuna Jaarutulaahi Mariamu Bousso jóge fii nga xam ni mooy diggante Mbacke Kadior, Mbacke Bawal, ànd ak ay kilifaam di xeexali l'islam, ba sahid fa la ñu naan poroxaan, ba sahid fee ñu naan poroxaan. Fee mu nekk tey dafa sahid de, dafa sahid ndax dëkk fa woon. Xeexali l'islam moo ko fa yóbbu woon. Nekk ci ginnaaw borom këram mii xeexal l'islam moo ko fa yóbbu woon. Waraa kulli saalin imraatu saaliha la wax, la arab yi wax. Góor bu réussiré rek jigéen ju takk askumbaawama taxaw ci gannaawam. Man na doon ndey, man na doon soxna. Kon moom taxaw ci gannaaw borom këram, benn soldaaru l'islam mu taxaw ci gannaawam, jàppale ko ca xare ba ba far bakkanam des fa. Loolu ko yóbbu fee tey. Yàlla na ko yàlla dooli njëggal, dooli ko yërmande, taaf ñu ci barkeem, te wërsëgal ñu ay soxna yoo xam ne buñ mënut ni moom it di ko roy jaar aw yoonam, ndax exemple la, référence la, royukaay la. Loolu ñu ngi koy ñaan suñu borom, suñu borom defal ñu ko ci sunu njaboot. Yonent yépp loolu lañ daan ñaan. Rabbi abli min ladunka suriyatan tayyiba ndax innaka samiu dua. Rabbi yàlla yow suñu borom yàlla nag nu may jigéen doom yu baax yu jigéen yu mel ni Jaarutulaahi Mariamu Bousso, doom yu jigéen yu baax yu mel ni Khadija, doom yu jigéen yu baax yu mel ni Sayyidatuna Fatima, Sayyidatuna Hafsa, waaye doom yu góor yu baax yu mel ni Cheikh Ahmadou Bamba, doom yu góor yu baax yu mel ni Sayyid Alhaji Malik, doom yu góor yu baax yu mel ni yu mel ni yu mel ni. Rabbana atina min ladunka rahma wa ayyih lana min amrina rasada. Yàlla yàlla boo tax sunu yaakaar. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

légui xaaliss la gaay jël remplacer ko tour yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect tour yalla yi nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci fajj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu cheikh mounou fadal mbake neena radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yere yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yere yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti ndax togaay bu metti yalla sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi qafilin la'i yalla du nangu ñaanuk borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngone xol bo xamni politique suba politique ngone ay ñewal Touba rek na top ka fay ngone keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ñowaan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jangale xam xam di dama don fonto way yalla fali nako di da yaakar ni mo yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanji ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafe ngon defu ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafe ngon am nak ñom ñu xam sax dañu delu ci suñu ci defal nañu suñu Moustapha Mbey Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len koku rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn te kilifa ya bam bañ ko waxe lool la len wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam néwon wallahi ñu té ko wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen dund gi dañ ko joxon yalla xexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom néna tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadum allahum marada lu ca top walum asabun alim rek ca top bima kanu yukasibun ndam neen aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demon di jema faju sax ma faj len waye daño faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñoo faju siyaré ji ñitu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantane do nga lay wax yo lolé mbadantane 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadum allah marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadum allah marada yalla bulay duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula

mbolem actualité yépp la laal leg legi ñun mbokk ni ma yow sa waxtaan dafa bëri fu ni ngay dugg fu ni ngay génn mané ko ci yonent bi lay roy alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam buy waxtaan fu ne lay dugg fu ne lay génn sallallahu ñi ngi nodd kéro khutbaam bobu ci arafa fu ne laal nafa économie sécurité ñi ñi tour seeni dara te teguñu ko ci yoon injustice bi am fu ne laal nako fu ne laal nako fu ne laal nako waye legi imam ya fay khutba mom danaka problème adina bi itelu len danaka ñom ñi ngi ci seenu donkas rek problème bi mom dal dakhala kharaja yahni c'est-à-dire jeexna waaw ak tialité dara intéressé wu len ci dara naka nonu aj makka bokay defi amna ay miixa yo xamni fa nga wara armalé ñun bal ma de ñi ngi nodd comme ni mako waxé won sayyidina muhammadun rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam allahumma rabbaha sidahwati tamma wa salatil khaim ati sayyidina muhammadan al wasilata wal fadila wa darajatan rafi'a wa fasallahu maqaman ma'mudan lisi wa hatta rabbana ma khalaqta hasa batilan subhanaka faqina asaban nar fi nga xamni fi nga wara armalé yow ki nga xamni yaay al hajj bi wala al hajj mi xala mo xamni momit dañ lay wax ni la bo joge barab sangam mi xa sangam moy milier sangam fa nga wara armalé bu fekkene tan ni nga joge côté sam misra te moy ñi tudde maghrib comme ñun ñi rek ñi nga xamni ñom ñoy bayiko ñen balma côté sow bi yépp jëm makka seen mi xa moy juhfa fofu moy milier bi nga xamni fofu lañ wara armalé ñom juhfa ah bu le nak ñu melni wa senegal nga xamni buñ joge senegal bala ñoo dem makka faawu dañuy jaar madinatul munawara lolu seen kiw bop la seen programme bop la ñoñu kon bu boba fele nga xane fa lañ warana armalé muy miixa biñu warana armalé dootuñu fa armalé muy juhfa legi fan lañu armalé moy birru ali mom lañ tudde legi sil hulayfa wala bok sil hulayfa la tudon ñu diko wax birru ali radjalanu moy kep ko xamni bi nga aji makka madinatul munawwara ga jëk jaar birru ali moy sil hulayfa moy don sa bere bu armalu kay fofa nga wara armalé fofa nga wara armalé bude ñi baye ko côté iraq ñoñu ñi nga armalé fuñu wax satul iraq bude ñi nga xamni ño baye ko côté yaman ak ñi nga xamni ñoy baye ko côté madinatul munawwara ñom ñepp patay rek ño bokku bu baba ñom sul hulayfa fofu lañu armalé sul hulayfa lañu armalé ñi bayiko yaman ñi bayiko senegal ñi ci gëna bari dañuy jaar madinatul munawwara so nga dem makka su boba sul hulayfa lañu armalé ñom armal ñu bëgg mu lekkelo ak julli jaamu yalla gi ñu wax julli bo sango ba nopi bu tombek julli farata jot nga julli farata ba nopi dal di tambalé labbay ko bu fekké ni tombi wul ak jamono bi ngay arbal tombi wut ak julli farata bo nopi nga def ñaar rakkay nafila waram xam xam yo xamni la ci gën sa rakka bu jëk nga jang ca wal ya'ul kafirun benen rakka bi nga jang ca qul huwallahu ahad ñaari rakka ñaari sar yu yep liñuy sembulé ci moy kennuk yalla gi ak magam gi ak sañ sañam bi ak ciobarem gi mom liñuy sembulisé ñom ñaari ndax bu dé xul yaal kafirun da ngay dakk ni man awma ben bur budul yalla qul huwallahu ahad nga yeglé ni yalla kep kot dong kenn rek la rabbi sutiba jalla jalaluhu khalaqna wa mawlana waye fexel dal ba sa armal
bo noppé na lekkalo ak julli, bo julle ba noppi nak dal di tambali labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulka la sharika lak aw kama khala niko yonnentou sallallahu alayhi wasallam jangale donte bari na ay sheikha labbayka allahumma labbayka la sharika lak labbayka innal hamda wan ni'ma lak wal mulk la sharika lak bal yoy limi symbole ce moy lan moy yalla wuy sinase wote bi yonnentou neena sa bone yalla wuy sinase wote bi yalla day xol lu andi bala la tontu kuni labbayka allahumma rek yalla wuy na la de waye gis nga bala la tontu day xol lo yor lu la taxa dik sa intention lay xol sa intention am nga def nga acte def nga acte bi mom acte bi moy dag nga billet def nga effort yep pour ñew makka bi nga ñewé ba aksi nan ko labbayka allahumma yalla ni xaaral nak ma xol sa intention lu taxa ñew makka bëgg tur al haji rek la bu noppé ci intention bi ni xaaral ma xol nak alal ji la fi indi yonent neena sallallahu alayhi wasallam bu gisé ni alal ji la fi indi fepp sarra wo momut mi ngi ci fepp sarra wo momut wala lew xam nga lola yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la fi te gisuma sa taxeyo mal khiyam bo tubut neena lola la yalla ton la labbayka wala sa'adayka man wo ma la de bi may wo borom alal yi law yi la wo yow wo ma la kat la labbayka wala sa'adayka yonent neena lola la yalla di ton yalla wuy sinala man mi la wuy si nak dotuma bokka dotuma la bokale ken du yak wax yalla joge makka saga ney nit ñep saga wali wi yalla yep tumal julit ñep te yow ya waxon yalla niko ginaaw si tay buma joge fi dotuma la bokale ken dotuma fen dotuma wax lu deug la bayka allahumma la bayka la sharika lak la bay ya ko wax de ndax li nga ma defal ci ay xewal innal hamda wan ni'ma lak wal mulk tiranga yi ma am xamna ni yamako jox ken joxumako xewal yi xamna ni yamako jox ken joxumako motax nga yeyo ma sante la bam jaral ma def effort jël sama alal jinde ko billet pour ñew fi siara ci la kon la sharika lak dotuma la bokale ya ko wax yalla de legi ba nga fa jige no def nak kon mo ngok aji aji momit ba tay ginaaw bi yima wax jalle ñetti façon aj ñu am ñetti façon bu ko ci neex man nako tan bu ko ci neex waye nak bo laaje borom xam xam yep baax de yep baax waxuma ni ben baaxul yep baax waye man na la tanal bo xani mo la gëna noppal gëna japp ni ci yow tay dula yokkat lo ñetti façon aji amna buñu tuddé ifrat yonent defon nako sallallahu alayhi wasallam yeneen ni ci dess yonent defuko waye nak dañ ko def ci kanam mu saxal ko te yonent lum saxal mok lum defayam al ifrat ifrat moy lan moy aj makka ba nopi doga umrah amna buñu tuddé tamattu' tamattu' arrangé na ñi def commerce arrangé na ñi def journalisme mom tamattu' bo gisé l'islam ad-dinu ayusru diiné dafa yombal jëfé luñ mbir yi bay technique ñi luñ mënut kon tamattu' arrangé na commerçant bi arrangé na journaliste bi arrangé na visiteur bi moy ki nga xamné day ñëw pour visiter walé mom tamattu' da ngay ñëw def sa umrah solat la nga solon mel na nga melon niko ajut doxé say soxla ba heureu aj bi jot nga ñew dem armali dal di aj am liñ ci de khiran khiran moy nga bolé aj ak umrah ñaar yépp ngay bolé ndu à la fois budé ki def ifrat ray ab gat dana war ci mom xeyna ñu wax ko ci place am
manam li ñu tuddé hadyu ki def tamattu la bëgg wax dana ray ab gatt ki def khiran war na ray ab gatt waye ci kaw nak bo dekkul makka lolou tamit jarna ci boole bo dekkul makka mais fekke makka nga dekk mom légi nak ñom ñaar ñu nga xamni rayu gatt war na leen muy ki def khiran muy ki def tamato bu yalla dogalé amul gatt bi l'islam ni batay possibilité yi jexut man na mayna la benen possibilité moy lan muné ko woral koor gi nim koy defé moy da ngay wor makka ñetti fan baye ba delu wat ci rew mu nga joggé won worat yenen juroom ñaari fan doli ci muy fukki fan muy fukki fan kon añ makka deug deug ñita ko metil ñita ko jafeyal wa yalla mom jafeyelu ci dara jafeyelu ci dara kon fimay jexale moy ci bir ak yi na nga moytandiku bo xese armal ndax waxna ko legi ci armal bo xese armal na nga moytandiku dindeti dara ci saw yaram señitula dag sa we señitula khus sa karaw señitu dindi dara ci saw yaram ba kérok aji xana lulul darur tax darur moy lor niki sewe dafa damu ah boko dindiwul man na la gañ dang koy dindi waye nak nga fay alaman wala da nga xañu ñu wara wat li wër xañ xañ bi pour man ko fajj buñ ko waté batay dañ lay daan alaman dañ lay daan alaman légui nak yoy mom ñett xéti alaman la mom tamit ben nga wor ñetti fan muy alaman bi wa ila bu la nexé nga lél juroom ben fukki miskin muy alaman bi wa ila bu la nexé nga ray ab gatt muy alaman bi yoy yo ci def rek jeexna jeexna kon doom adama mom mitil yefi waye yalla mom mitiluko wa yalla mitiluko kat bon légui nak dess na yi nga xamni mom nga wara sol budé goor budé jigen kenn ko lam wara sol yoy xeyna waxtaan nañ ko ci len waxtaan wa ila bu fekke ni dimanche bi ñew na te yalla may ni possibilité ñu man ci delu ci wat inshallah taala ñu delu ci wat ci kon ñi ngi len di ñaanal bi sax ci ñaan di len ndokel di gërem bu baax ñi nga xamni ño nek ci diaspora bi sérieusement ni mako daan defé ngeureum li du ciagenu alal buñ may jox wayé safo giñu safo émission bi ittéwo giñ ko ittéwo bam jaral leen jamono bu nek ñi di yobante seeni bok fexema gisal Moustapha Mbaye Sam neko nangam nangam wala fexema amal numérom nangam ak nangam loolu lepp yegnako yegnako leena ma dem ci jotaay def conférence genn nit damay dogalé sama mbokk ma nek Italy neena mo nangam ak nangam bobu tay ma bëgg la gis ila akhira kon nak loolu deug deug wala ñay neena kula yek dang koy safo safo nañ leen ndax xam nañ seen yeg yeg ci ñun rawati ñi nga xamni sax yemu ñu ci safo émission bi rek yemu ñu ci safo suñu jëm ji rek waye dañ ci boole sax nak léegi ñu yëkëti seenu ñaq ni defal ñu ci daara ji barki dem rek ma ngi jot men mbokk mu ñi wax Serigne Afiyou Diop mu yonne ma ben audio ñaan yam ma ci doon ñaanal daanaka sama yaram ndax doon daw tayit mom non la ko defé rek wo mbokam fi fexel ba amal ma numéro Moustapha Mbaye Sam ila akhiri ñom suñ ko safal ñing leen di nuy ñom suñu xarit lañ ak xaritam ba señ Moustapha Sougu mom tamit don na ma wo téléphone dañu dajé won kër señ ko safal mom ngeen xam nga xani wolere ci daara ji di suñu ko lere mom tamit kazalika di gëremit ku ci melni Serigne Mbaye Mbaw nga xamni momit at mu nek bu ñu duggé koor gi rek muni ma sama participation ngi di am lu mu yëkëti yonne mako té walaay yalla rek ka tax mu diko def at mu ne dana ko def kon lolu ma ngi leen ci gërëm bu baaxa baax ndax ak yëglë ak safo la yalla ñu yalla boole yiwi ci war may Serigne Touba radiyallahu ta'ala anhu ak ku melni Serigne
modou cissé seigne modou cissé momit non la mel mom sax mom du nango wax touram sax même bo la yone audio du nango wax touram sax day wax rek seigne moustapha mbey sam adé jango ni wassalam touram sax danaka man dama gis rek ci limma yone ñu bind ci rek seigne modou cissé waye yalla gis na len man buma len xamuti yalla xam na len suma len gis utit yalla gis na len te wallahi sun borom tabarak wa taala ko ko lebal mu fayla ndax man jaabil hasan la wax yalla na len yalla fay ngeen gi fay de gina cheikh muntaqa de cheikh murtada mas nañ ko indil adde ju bari diko wax mbir mi nim deme ni waaw yalla gis nako ay wallahi wax na deug yalla gis nako de jeuf ju bax fuko way jeuf rek yalla gis nako ñu ngi nuyu serigne ali gueye mom tamit non la mom defena japp na serigne ali gueye la tuddu manam ba legi sax xamne mënu ma japp turam deug dogo ci ni serigne ali gueye la tuddu ma nga dekk fele ci boori ñom re ci njambur yalla dafa dogal bi wajurum genné adina yagna bañu miracé mom lam ci am muy nañ mako joxal dar ihya wala muddin tax lélé goné yi diko waccel fi kamil alquran yene ko ko mom ak wajurum wowe amna at mo xamné bimu ñëwé dafa indil juma ji ji ma tabax ni ci dara ji dako indil machine bobu nga xamné mokay balé moy mank souf ci nek ci tapis ak yoy donte xalé sax duñ ko utiliser lu bari waye mom moko fi indi won yoy yep rek di ay yene ak bëgg lu bax rek yalla ne len yalla fay yalla ne len yalla taxaw yalla ne len yalla sam te samunu te taxawunu te arnu baxu yalla wessu na fofu yalla nañ ko yalla defal ñing leen di wax rek baat bu yomb te jappandi waye bu reefa sun borom moy jazakumullahu khairu jazaa ak ñi ngeen yag degg ma diko tuddu ñepp rek ñom ñepp rek ñom seigne wali fay nga xamni ñom dañ ko def mu melni seen dépassu keur seen dañ ko def mu melni waru gar wu nek ci seeni mag seen dépassu keur nga xamni bu wèr wi déwé wala le 10 te joxu ñu lako rek way li yalla rek subhanallah yalla ni len yalla fay yalla ni len yalla ar yalla ni len yalla sam fi ngeen koy duggal yalla bu mu neen alquran yalla bu mu neen rek inshallah ta'ala jazakumullahu khair jazaa'i kon seigne modou ñu yamale fo waxtane benen yoon ñu ngi leen di sant te di leen gëreem ñu leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ah di wax nak bokk auditeur yi nañ may jéggal rek lég légui bu dimanche jotté te déggu ñuma dañu xamné rek été jamono la sarsi bari na ah mu ngok la yalla xam doyna kon nak ñu diko and ni rek inshallah ta'ala li fi ak ma ngi koy man ni ma leen ko waxe won da nañ koy def ngir jëmmi yalla rek tabaaraku ta'ala li fi ak ma ngi koy man rek lepp lo xamni mawdula bu laaj ñu waxtane ko te yalla dong tax da nañ ko waxtane ni ñu méré ci masamba ni ma demb ni ñu lebal ci diw ni ma demb dañ koy wax rek te yalla tax julit bu bëgg rek jël jariño man lolu moy sama doxine farumak samba farumak demb xam nga kuma faral subhanahu wa ta'ala mi ma faral wasita bi nga xani mo dox sama dig ak mom abdul khadim la tuddu cheikh modou bamba mi ngi fi waye nak ñepp la yene jam ñepp la yene yi ñepp la yi waxtane kuma xam ci yow lu bax ak fo meuna bok nak ndax man duma parlo waye farna nak seigne touba la faral yag na ko wax wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waaw waxoon naa ko ci yeneen i waxtaan ma ni woon ku ñuy wax sëñ Babacar Touré ñenn ñi gën koo miin ci sëñ Mbaye Touré talibé Cheikh Ahmadou Bamba la woon radiallahu anhu waaye daf koo féetale woon maam Cheikh Ahmadou Kabir Mbaye ni ko loo ko bëgg a liggéeyloo na nga ko ko liggéeyloo Sin Babacar Touré moomu moo dalal alquran Baye Sam moom Sin Babacar Touré moo dalal alquran Baye Sam benn bis maam Cheikh da leen a woolu ñu ñëw dam leen bayali ma sama tool ya Sin Babacar Touré woo mbooloo ànd ak ñoom ñu bayyi tool ya ba ñu bayee ba ñëw ñu fekk ko mu toog ñenn ñi ne nañ ci yéen ba la fekk ñu mu toog ñenn ñi ne ca ron guy ga wala kulli xaal comme Sin Babacar Touré moom borom xam-xam la wut na aw këyit bind ca man xaddama saalihin irtafaa man xaddama saalihin irtafaa loolu rek la ci bind ci aw këyit ñëw nuyu maam Cheikh ni ko ko jàbb maam Cheikh xool ko ni ko waawaw ñi ngay junj fii de liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu gaa ñi ngay junj fii man xaddama saalihina irtafaa ñooñu ngay junj liggéeyal leen benn bis moo ëpp tuyaaba jaamu yàlla juróom benn fukki at yu ñu nangu ma ni gaa ñooñu nag lan la sëñ Touba di junj gaa ñooñu la tàmbalee ci yonent ba ba ci sahabatul kiram noonu la sëñ Touba di junj ci xoqal ba kaaw naan Touba li abdin muridin sadiqin lahumo bi xidmati aw bi hubin aw hadiyaati ñett yi mënta ñàkk te xeñeel na bépp jaam boo xam ne nam mën a jóg jëm ci yàlla gis nga kon da ngay nekk ab julit ba noppi gëm yàlla ba noppi di ko jaamu ba noppi nag door leen di xidmaal bu fekkee ni amoo doolay xidma wala amoo moyen bi kon dee leen hëddiyaal mooy la ngay liggéey saw ñaq di ca tuuroo dee ca dom di leen yónnee léeg-léeg ba tey bu fekkee ni loolu jàpp niwut nag léegi la fa sis mooy lan mooy cofeel na nga leen bëgg dayab bëgg sopp leen dayab sopp ñett yooyu boo ci am rek wàllu bi mën na laa xett li ëllëg yowmal xiyaam tudd naa sànq Cheikh Abou Issa Dil Boustami ci nganam googu waaye Abou Issa moomu radiallahu taala anhu te kat Abou Issa xam ngeen ko mi ngi bokk ci xam satu rijaal sëñ Touba di ñaan ci seen daraja moom Abou Issa radiallahu anhu Cheikh Abou Issa Dil Boustami dafa am benn bis mu julli suba génn di doxantu ba jant fenk di wér di def ay lawraatam jant fenkee mu wàññi ko waat jëm si waat këram ngelaw ni way way bi ngelaw li yëngatoo mu yëg seddaayu ngelaw li ci yaramam mu ne ah dal di xool gis ni ngelaw li ko dugg kon fi mu jaar ndekete yére moo xottiku yére bi moo xottiku ndoxe ba tolloog marché bi mu jàdd ci benn borom cantinu tëyër dani teyer bi man de sama yere bi da xoti ko fi ma beggon nga garal mako teyer bi ni ko señ mi dal di jinni bu ma jox ko teyer bi gar ko ba nopi mu lamb posam wa luma lay jox luma lay fay mu ni ko def na ko hadiya mu abo yisi dal di salat mu bom mom ni di kërëm lolu ci yor yor la ca takusan la teyer ba faatu teyer bi kirok bu mu ganee àddina ba bi muy faatu mësta defal yàlla lu yàlla gërëm ba tax na biñ ko yooree ci bàmmeel mun ki rek nakkir dikkal ko ngir bëkkoo mbugal laaj biñ ko jëkk laaj dañ ko ne man rabbu ko kuy sa borom mu tiit ba ni xanaa Abou Issa Dil Boustami Abou Issa Dil Boustami mooy sa borom
malaka yi tit ba xam biñ ximiliko ba ko door sun borom ni bu ko loxalal wo len abo yasid ba xam ndax man na bindi weñ waxuma doom adam sun borom dal di def liñu tuddé kasfu moy mu dindi kira yi dox digënté abo yasid fi mu nek ak fi waji nek ci bamélam abo yasid dal di tew malaka yi niko ki re dañ ko laaj koy sa borom muni abo yasid dal di tin ba xam bim ximiliko mom abo yasid dafa gëdd waji arsalé ko niko yow man may sa borom fan la nek sa borom man dama mëna bind sax wañ waxuma nit waji ni deg ba yag muni ko sa baram niko waw sa yéré bi nga sol ko lako garal ci yor yor abo yasid dal ni tek xalam dem ca kako garalon yéré ba abo yasid ne tek sun borom niko ah mba da wax deug di abo yasid ne ah ay la yewen nak wax na deug ci yor yor de doxantuna bas yeug ngelaw ci sama yaram ma xol sama yere xottuku ma jaar ci ab teyer niko garal mako mu garal mako ba nopi maneko luma lay jox muy def nako hadiya sun borom ne accam bismillah jam abo yasid xana xamul yow leggeel nga ma bama geureum la ñu akay mu ne kon nak jël len waji ngeen dugalal mako ci biir ngeur maane jima geureum abo yasid bustani yobul len mako aljana ñu jël teyer bu yobu aljana ci biir ngeur maane abo yasid ci la yalla deug jéggal waji yobu ko aljana motax ram ñukay wérante ñaka xam rek ram kenn du xaar ba yowmal khiyam nga nan yalla jéggalal morxu je dedet du non ram fi nga koy lijeenté dogalem fi ngay wax ak sa borom lu leer yalla dama bëgg kuma leggeel nga tin ko ba yalla nangul lako yalla dama bëgg képp ko xamni ni jokku na ci man nga jéggal ko tin ko ba yalla nangul lako amna ci walu yi nga xamni yalla da len di wax ni d'accord ku jébbulu ci yow dana ko jéggal ëlëk yowmal xiyama taxel ko waaye nag bul weesu lim sàngam de bul weesu lim sàngam de boo gisee wàllu yu bari am na foo xam ne bu ñu fa àggee ci ab lim ñu jébbalu ci ñoom ñu daal dootuñu nangootu njébbalul kenn loola tax parce que suñ borom ci boppam daf leen di wax ni bu leen weesu lim sàngam am wàllu yoo xam ne nag suñ borom da leen di wax ni ku leen topp ak nu mën a toll ci kaw suuf yowmal xiyam dinaa leen taxel waaye xaar ba yowmal xiyam ngay jéema lijjanti yalla jéggalal diw dedet fi nga koy lijeenté mu soga dem motax nga dégg señ touba ni waqdi awahij lisina damu fi khidmati ba yawmal khiyam nak fi khidmati ba yawmal khiyam ba yawmal khiyam juroom ñaar fukki jooni yalla may sayidina usman man ko ram ndax usman da xaar ba bis peñ ci dedet fi la ko faggo doga dem fi la ko faggo doga dem affaire bi do xaar ba bis penc dedet ngay wetti aw ñak fi guddi jot ngay wax ak sa borom yalla ñi yëkëti seenu ñak di ma jox jéggal leen yalla ñi nga xamni dañu def ak man mu baaya a texel leen ba yalla ni la ak kay nangul na la waaw kay ay xaar ba yowmal xiyam nga diko jëm do ko man de do ko man day melni yow mo xam da nga joge Senegal bëgg and ak benn délégation te mën leena bokk benn wal waye ñoom ñep wutal nga leen passeport wutal leen ay réservation nga xamni yow man nga dem ba ag Amérique wala France wala Italie ba am fa ay bis ñoom ñi doga décoller Senegal fekk ci la fofa bu ñëwé man nañ la baña gis té du té kenn ku ne xamna hôtel bi mu wara dal bu dalé ci hôtel ba lañ ko wara servir ci tiranga lay nekk ci xiwol lay nekk ba kérok mu lay gis dang ko préparer soga dem waye xaro ba ñew Amérique nga doora dedet dang ko préparer soga dem dang ko préparer soga dem kon mbir mi fi lañ koy wajé fi رسن تباني وأخرنا يا ربنا بالقدمة للمسلمين أبدا ورحمة يو سن برام ما نيلي نيان nga def ma man seigne touba ma nek serviteur bo xamni serviteur julit ñi lañu doon
way gëm ñepp ma di leen leggeyal di sonn ci seen bir ëlëk yowmal khiyam and ak yërmane ju mat wa rahma ndem seigne touba moy ñaan yalla def ko mu nek khidmatatu khetu yenen tibi sallallahu alaihi wasallam wa kon yow nak khidmal khet bi khidmal na khet bi mom seigne touba ci bind ay téré khidmal na khet bi ci terbiya ay nit khidmal na khet bi ci jangal ay nit khidmal na khet bi ila akhiri lolou moy wa akhirina ya rabana bil khidma lil muslimina abadan abadan abadan wa rahma fexe ba domi julit ni me di len yar di len jangal di len orienter te diko def ngir jëm yalla yoyep ci xitma la bok ci xitma la bok bok na ci li taxaxe ëlëk yowmal khiyamati akbar wone waju bax wone waju bax da bok ci tax am daraja ju reeru ëlëk yowmal khiyam ku wéddi laj ko mam cheikh rahima fall wone waju bax am ngeen ni nit mënta wone bopam nit mënta wone bopam motax yunus sallallahu alayhi wasallam waxon ci hadith bi man dalla allah khayri ka fa'ilihi ku gis ko bax mbalu bax ngani nit ñi ay waji le lu bax ngi ni ay waji le ku bax ngi ni muni nit ñako deg ba gem la luñ def ca koxa ak luñ def ca fofa sun borom da na la bindal tuyaba gi ni toll te du wañi dar ci sa tuyaba xamone kep ku sukkal seigne touba yowmal khiyam min adam ba kero yowmal khiyam cheikh rafal amna ci walla fokk sa mbaxana si mi se ñaari dal sukkal seigne touba mam cheikh rafal amna wallam bonisam da koy jot de bonisam yow seigne moudou mbay cham sa bo rukke sa ñaari beti wom yi rek sa bonisu sa ñaari beti wom yoy nga rukkal kilifa sun borom multiplier nako jox mam cheikh rafal wallam man sanna hasana wala bok man sanna sunnatan hasana falahu ajru biha wa ajru man amala biha ila yawm al qiyamah ku warmal yonent bi sallallahu alaihi wasallam gina abou bakkar respecte yonent bi omar amna walam omar ñew xam li ni e ki du morom ki moy rasulullah ki du waxe bakkan waye mam cheikh rahima fall mo ñew ni ki du morom de ahmadou mi abdul khadim bi morom du morom de kon wone waju bax xamle waju bax motax sunu mbokk giwali nañu ma bal ñu bari ci ñom waxna ko waxatiko buru won ak adina nax gi mu len di nax leg legi kene du len jitu aljana yalla xam nako ndax ñom li lu len yomb la wone ko bax amna ño xamni ku bax ki ñi wone yalla do nga tax ñu diko wax am ño xam nak ki ñi wone sax du lu ku du ko bax waye ba ku len maya tax rek li ci poosi ya tax bobu nak njariñ li fi la yam ci adina amna njariñ ga xana waye ci adina la yam de waye wone waju bax mom jariñam da sartagal ba yowmal khiyam yow mi ñi wone nak ngay waju bax ji sa buñ la wone nga teug peureuk mate woko doko bi yow ana laysa huwa waxon na ko ca conférence bamakuba bamako la conférence ma conférence ba conférence bi jeex dina ñima ci jox addi wala ñu tek ci table di dara di niw na lool waye ba waja sant sam bu jele micro bi dañ ni waw ni nga mëna mel surtout cheikh daru assane ndjay
seutum mam cheikh mbay seutum mam cheikh ray ma fall seutum seigne yaram mbay wax bani gar ah boba la fay doga dem nak ma gis mbolo mi kenn kuy xeleuf xeleuf yi di lambi pos mané jox ma radio bi nga mané tay lin seen waji lim wax ni baxna de neena man beta la lolou la len bëgg wax man beta la aha kay len ma wax len kuma gëna doon beta nak ba ngeen xamni beta amul njariñ kaña ma gëna doon beta ndax kaña bayam kaña la yaayam kaña nijaayam kaña mamam kaña mbokam ñepp di kaña te sa bu gënne ci mbedd mi ñu top koku yett gëna yi top koku yett lu ko walal jikko jaaw na fi tut xol len ci man jikko ju rafet bu ngeen gisee ci man and len ak man bu ngeen gisee ci man tegg len ma fi tuuti keneen ko salaam seen addi ngi ngeen may jox ndax may do mi diw ni daal di reño ci seen biir ni ñun nak no ngi doga am gan nak ñun bañ nekké bamako ba légui musu ñu am gan gu melni lima gëm la leen wax rek man lool la gëm lima gëm la leen wax waye woné waju bax day taxa texé day taxa mucc ëlëk yowmal khiyamat akbar ci biñ koy wané nga xamni yalla rek ka tax bëgg nit ñi jariñu ci mom donc amna lu yalla def ci mom ku ko ñakkal jariñu ku ko liggéeyal jariñu ku ko top jariñu nga wané ko ngir nit ñi mëna mucc ëlëk ni nga xamé ni cheikh abou abbas al mursi néna bo gisé limay wax ci ay karama yuma yalla defal djubluuma ci dara lul bëgg nit ñi gëm ma top ma ndax sama borom xamal na ma ni kuma top taxé lol dong la ci djublu waye difuma ko ngir dam alquran daf ñuy netti ni ben waye ngi ni buy jema xamle waju bax xam nga fu mujjë yalla niko bal na la sa bakkar yépp demal duggu aljana alquran di ñuko netti li wajaa min aqsal madinati rajulun yasaa khala ya khawmi atabiul mursalin atabiu man la yasalukum ajran wa umtadun cheikh ibrahim go wajaa min aqsal madina waju joge fu ken xamul waju joge fu ken xamul dali ñew ni sa baram dani e yeen mbolo ni jëm ji ngeen def morom du morom de top leen ko ko top taxé de mune mandar gaangi ni mi leen di jox ma leen di jox mo xamni warna tax ngeen xamni du morom warna tax ngeen xamni yalla def na ci mom mbir warna tax ngeen xamni nitu yalla la mune wa man mandar ga mune man la yashalukum ajran man la yashalukum ajran moy ko xamni day yar sax njabot di len jangal di len jubanti te lajula ak pay mi ngi len di ye di len jeme ci yalla di waxtan ak yeen di len orienter ci yalla te laju len ak pay waja ngi top len ko kuko top taxé de man la yasalukum ajran non budul won nitu yalla ak pay la len di laaj gu mat bala len defal conférence da ngeen di xobbet lu mat jox ko bala len jangal seenu njabot da ngeen di xobbet lu mat jox ko waye man la yasalukum ajran limi def yalla rek la ci xol yalla do nga tax muy def kon nak attabiul mursalin top len ki yalla ko yabal kat ndawal yalla la ndawal yalla la te kat wa hum muhtadun min len di djubal min len di orienter min len di won yoon yu jëm ci yalla bam waxe lolou borom xol yu añaan ya borom xol yu añaan ya nga xamni nangu wuñu bax nangu wuñ ko bax nang moy ñu melni wahabisti yi nga xamni nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi ci alquran waye nangu wuñ kenn di waliw ko ni waliw lañu saga ko nday wahabisti nangu nañ ni waliw amna ndax mi ngi koy jang ci alquran Allah inna awliya Allah la khawfun alim wala yahsunun alladhina amanu wa kanu yattaqun ñing koy jang waye bo leen ne mor ko je waliw la ñin way topal fu ko ko day waliw ñoñe nak biñu gisee waji bëgg feñal waji bax ji ñu éliminer ko dañ ko ray mom da ñew di leen won waji bax ñu éliminer ko
xam ngeen ni mam cheikh rahima fall bi ñewé di wone mbaxu seigne touba gi deg na lu ne gis na lu ne waye mu tax gemnu lu neté rek xamna bu doon jamono bo xamni sañes nako éliminer dañ koy éliminer comme niñ éliminer waji waye xolal waji biñ ko rayé ba nopi ndax wone waju bax lan la ko yalla wax khila adkhulil janna ajena ay seukeur yow mi doon woné sama way man yalla bañ ray la ci adkhulil janna demal duga janna ajena ay seukeur bokki ay alquran bi jarna taxaw de ay alquran bi jarna taxaw de yow nga ni abdulit nga nga deg nit ko xamni subam ngonam beccegum guddem lepp ci yalla la fay dello mu jangale wut ma ngay conférence bu conférence ma ngay waxtane l'islam bu waxtane l'islam ma ngay dox lu bax bu doxul lu bax ma ngay defere ji ay nit lolou nga diko deg ci sa nop waye teewul amna luy ñur ñuri ci sa xol bi loy bañal waajo ji lo añane waajo ji fofiyetele waajo ji lutax ñu ray waaji moy dafa menacer seen intérêt waaji ñu ray ni xam nga luñ ko ray parce que lim wax da menacer seen intérêt xam nañ ni bu nit ñepp xamé ni waaji ku bax la ba and ak mom ci limu nek ndax digal na len ko attabihul mursalin la wax attabi'ul mursalin attabi man la yas'alukum ajran wa hum mu'tadun du len laaj dara te ku bëgg tuddu doom tuddal lako tuddu la laaj dara ku deela mu jullal la sa neew du la laaj dara waaw ki nak mom bu len ne ci ndawal yalla la ci gaay yalla yi la waaw lutax du ngeen ko gëm waye yimu ci sax nak waxu muhtadun gis ngeen ñum jubal gis ngeen ñimi orienté yeene nga jakarlo ak mom waxu muhtadun yalla niko wa ray nañ la ngir wone sama way legi kay adkhulil janna demal dugga janna mu dal di jox yalla ben message ben information niko yalla fexel ba message bi di nokh ci sama xol bi man miñu ray ngir wone sa way dama bëgg nga fexé ba wa adina xamni wone waju bax jarna de khala ya layta khawmi ya'lamuna bima khafri rabbi waj'alni min al-mukarramin nga suratu yasin biñ ko rayé ngir woné waju bax mi dess gannaawam ngay way ki personne di jema jappalé way rek jema jappalé way sonni ci mbirum way bañ ray ko ci ni ki personne a jema woné waju bax rek nan ki ku bax la bañ ray la ci bu ko fi waxé ti nga deugar bop ko ni diko wax bañ ray la ci ki personne muni yalla waxal ma say bokku ni len ya lay taxawmi ya'lamuna bima khafar li rabbi akan nekhon tay sa bok yi yalla xamal len lima nekk fi tay yalla bal na ma topatuma dara waja'alni min al-mukarramina min ma bolé ci ñe gëna tedd ci jaamam ñi lama bolé legi man yalla ma bolé ci jaamam ñi gëna tedd waja'alni min al-mukarramin ko weddi laj ko mam cheikh rahim fall xam nga li ay alquran la buñ jang ci lo xamni seen bu passé la waye li mom ñun ñoko dundandok cheikh rahim fall cheikh wara mu ñew di jema wane seigne touba lum ci dejut lum buru dejul ci tal dañ nako ci waye xol ko tay waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci waja'alni min al-mukarramin ku tuddatu seigne touba tek ko ci mom mam cheikh rahim fall té wone seigne touba ko di nok may kat wone seigne touba man dalla ala khairi ka fa'ilihi amna benen hadith bo xni man dalla ala khairi falahu mislu ajri fa'ilihi bum ci mana don
amna hadith bo xamni yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mam cheikh ibrahim fall danako kal mam cheikh ibrahim fall dalen wax nan gor japp ci gor gor japp ci gor gor japp ci yalla deggal hadith yaron sallallahu alaihi wasallam xam nga lu yaron sallallahu alaihi wasallam wax kun ma allahi wa illam takun fakun ma man kana ma allahi fa innahu yusiluka hadith bango yusiluka ila muni yusiluka ila allah in kunta ma'ahu sept arifoni billahi benen affaire la nit yalla yi benen affaire la xolal ma li rek kun ma allah yonnentou sallallahu alaihi wasallam neena ñaar rek mana am kun ma allah fexela am yalla taq yalla xegn yalla sey ci bir yalla ni sougar di sey ci msow bolé nan ba bolé tour kun ma allah ni ah daraja joju yombul de lolu mom du ñepp ko mëna am de mune wa in lam takun bu fekke ni nak yow xam nga ni lolu nekkul ci yow xam nga ni amoko xam nga ni mënoko kon fa kun ma aman kana ma allah setal ko am yalla nga and ak mom de amo yalla sallallahu alaihi wasallam wax de mune gënaaw yow amo yalla setal ko am yalla nga and ak mom fakun ma aman kana ma allah mun wa legi man suma fekke ko am yalla ma and ak mom lu may jariñ muni fa innahu yusiluka ila allah in kunta mahu koku dalay womat ba tek la ci loxoy yalla bu fekke ni and nga ak mom in kunta mahu la wax de fekke and nga ak mom bari nañ wax nan man talibib seigne touba la mourid la dama and ak seigne touba bu seigne touba don tan mourid yi dula tan bu don tan ay mouridum dula tan kat li wax salam min wala yam ñu xani mom yoonu mourid businessman dong lañ ko def businessman kessé bis bu business jéxon ci yoonu mourid ñu bayyi yoonu mourid yalla xamna ko amna ñu sante seigne touba wi man nañ wax ni tiranga ji nekk ci yoon wi dong leen ci ba tiranga ji dong leen ci ba wallahi yalla xamna ko waye bu tiranga ji gennon ci yoon ñu ba fi yoon wi séti fenen yalla xamna ko de wallahi alhasib yalla xamna amna ño xamni santu seigne touba wi lañ sant mala ko wax waye xamnañ ni yoonu tiranga la waye bu yalla dindi won tiranga ji ñu séti ko fenen lañ koy séti di ñepp nak amna ño xari mom santu seigne touba lañ sant buñ ko santu woni mom seigne touba rek lañ bëgg ñom seigne touba rek yalla da dogal ñu sant sant wi dong nak waye seigne touba dong lañ bëgg bëm buñ sant won sant wi seigne touba yi seen lepp ñom amna yaron sallallahu alaihi wasallam neena as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi as-sayqu fi qawmihi kan-nabi fi ummatihi sallallahu alaihi wasallam neena nitu yalla ci bir nitu yalla ci bir ay talibem muna muni mi ngi melni ab yonent ci aw xetam nitu yalla ci bir ay talibem mi ngi melni ab yonent ci biru xetam mu wërlani cheikh ahmed bamba du waxe bakkan ragal na yalla ba fu dara nekut defana ni misalon na len ko ci mbokk momu massa laaj borom xam xam la wa li nga jang ci hadithu khabd yep nim toll ba legui do xamd boy julli do xamd wa lutax da dama ci tegal nima ak yow nima la xamé ni nga honnêté non la mako waxé kuma nak honnête na wala dit waye mom moko wax ak yow nima la xamé ni nga honnêté
mané ko dama gis hadis bu wir wiré wir ci saddul saddul muna mané ko bu mako sañona wax hadis ye nga xamni wax nañ ko ci xabd hadis bi ma gis ci saddul moko gëna wir ci man boko man de ma part personnel boko tok nak hadith bima gis te sotou cheikh omar fouti tal binduko gis nako ci halul masail mi ngi ci indi nako ci gis nako ci benen tere bo xamni sayyidina akki moko bindu defena imam al khasali wama hadith yoy man dama ni ki wax ni hamdan li rabbi khayr murabbi khadra ma khalbi bil iqtida ki ko wax kan la santna yalla wa lo sante yalla muni xana fu muhammad tege tankam tegna fa sa bos ba mujji sama xol defaro ki wax lol yaakar nga ni dana def ci kaw suuf lu wute ak sunna yow yow xalaat nga lolou yow lu wute ak sunna sunna yalla muhammad dana ko def mune ah dede maniko koku de xam nga ni cheikh malou djim adagani ci gannaawum la dan top di julli mam cheikh isa djenn ci gannaawum la dan top di julli cheikh daru hasan ndjay ci gannaawum la dan top di julli xana ñooñu buñ doon lim sahaba yi gëna jégé Seyd Touba ñom lañuy tambalé xam nga bo doon lim sahaba yi hadith buñ ñela Ousmane ko netali wala hadith buñ ñela Abou Bakar ko netali wala Ali wala Omar boba hadith mom xana ci sahihi lay bokku mani wa ndax yeen nangu ngeen xel nangu na ni xel mën na nangu ni Cheikh Issa Diène da dan top ci gannaaw Seyd Touba muy xabd Cheikh Daru Hassan Ndiaye di top ci gannaaw Seyd Touba gis ko muy xabd Seyd Touba joge fi ñuy seddu lu ñoo xel na mëna lool li tax Cheikh Daru Hassan Ndiaye dan seddulu Cheikh Issa Diène di julli di seddulu Cheikh Mam Lam Diop Adagani di julli di seddulu ci Seyd Touba lañ ko jëlé li tax cheikh mohammedul fadal di julli di seddulu cheikh mudou mustapha mbaki di julli di seddulu cheikh abdou khadir mbaki di julli di seddulu fuñ ko jele ci ñi seigne touba yar bu seigne touba don xabdu kon wallahi ahlu qabdu wa keur seigne touba leen di dakk xabdu bu seigne touba dan xabdu ahlu qabdu la xño wa keur seigne touba leen dakk di xabdu xam ngeen ni seigne touba limuy diglé njabotam ngi bakkan lañ ci tek mané ko nak man Seyd Touba muy seddlu mo gëna wër ci man mo gëna wër ci man hadithu qabd bobu nga may wax ak wërna man Seyd Touba do def lu yonent bi defu sallallahu alaihi wasallam fa la ko jëlé bu ci amul won digal du ko def ni ma yow sa way ku nakare yay nga way man dal sa way yow mum hadith yi ñoo gëna bari mané wa d'accord na de lim wax lu wër la hadithu qabd ñoo gëna bari fop hadisu saddulu man ñaari hadisu yi wax dong la ci gis de cheikh omar surtout cheikh omar fouti tal bi moko bind mi ngi ci halul masail bi nga xamne ci la don sara al akhdari gis na ko ci benen tire wala kulli hal man li ma wax ni mbok mi ba ma poser question bi li la ko tont li la ko tont jam bay samit masna ko deg mu wax ci masala bu mel ni ñu laaj koko muni sidi alhadji malik de ko amon xam xam la jang na hadisi xabdu ba xamne xabdu lu wër la muni waye nak fekk na wa senegal gep di xabdu mom dal ay teggina mayu ko muy juyo ak mbolo mu tal ni wa senegal mané ka kon day jëfé na la ahmadou anbal waxon defon ahmadou anbal
moy serignu wahabisti ci walu fiqh ahmad anbal dafa ñew madid munawara yagna jangal ay talibem ruko ba sigido ga khurnon jangale nako batay ibn abbas neena dagan ahmad ñew madid munawara di siyar yenen sallallahu alaihi wasallam julli fajar fek ko fa julli suba mu julli so ba nopi daldi khurnon ba nopi doga ruko biñu nopé talibé mi ko top niko wayo jangalo ñu won li dé khunnot ba nupi dogaru ko ta xam ngeen ni khunnot defaru julli yaqut julli mo xabdo saddu lu ñoyam lenn defaru ci julli lenn yaqut ci julli ba légui lutax nga khunnot ba nupi dogaru ko tay da nga xon da ngay ruko ba sigi doga khunnot mi leen wa ndax ay teggine la ci man ma nek ci dëkk bo xamni imam dar al hijra imam malik moy njit la may wote ak mom duy teggin gis nga borom xam xam yoyu niñ amé won ay teggin niñ amé won ay teggin ba gis nañ ni lepp lo xamni buñ ko defé ci worma du yaq dara ci seen diiné ñu joxé ko ñu def ko ngir yalla du yaq dara ci seen diiné worma joju señ mo dina ñëmal fa waxtaan wi wala yalla xamna ni xaju xaju té préparé wuma dama ñëw rek tambul won na doon ci bind tuti waye taxagul rek ma yegg ci xaya bi d'abord ñu la ko waxé man buma tardé ñaari dimanche rek toujours daf may metti ndax auditeur yi nga xane fuñu toll surtout wa bi tim rew ñi ngi top waxtaan yi bu heure bi joté dañuy bayyi seen lepp pour xaar waxtu wi ñenn ñi dañuy ne ci seen bureau bu liggéeyu kay jël seen portable takale ci seen ceinture fop seen casque def ci seen nopp ndax lan ndax émission bi rek gis nga lolu ak limuy danser danser tiwul rek bëgg lu bax ak yaakar ni danañ fex lu am ñariñ rek tax lolu mayit motax rek luma tabje rek dina gor gorlu rek pour jema def ci émission bi xébar na def ko tabje na def ko lol do nga ko waral bëgg leena fay bor bi rek wan leen ni tiofel gog ngeen am yek nañ ko sun digg ak sun borom tabaaraku ta'ala motax ñu nit ñuy def effort yoyu ba sa bu ngeen ñu deggul rek xam leen ni deug deug galankor la waye inshallah ñu ma leen ko waxe won yalla tax ñu diko def li feek yalla ngi fi ñuy continue diko def te yalla tax lay tax ñu boko dal xana moy mënatuñ wala ñu xam ni yalla taxatul wala ki nga xamni mom lañ ko sekkal muy señ mo di mbay cham bam ko tambalé batay momit émission bi non la ko itélé sa bu waxtu bi joté bala am jam rek émission bi da am loli ñu sant ko ci gëreem ko ci ndax kérok ba nga xamé ni jëk na déglu suñu waxtaan am kum ko jox niko déglul koka déglul da niko ki jërul sét jox ko émission bi mu dem ila akhiri muy seigne ibrahima ndjay defena la tuddul waye ñom ñep seenu mbax rek damay jëm dom ëpp mu fi xam da ko mu fi wax da tolok ni man lako yalla natto rek ma and ci ak yeen ngeen ñaan yalla natto bi wayef te musal ñu ci lepp lo xamni lu bayiko ci bakkan la luñ ci wax lu nekk yalla nañu yalla defal tawfiqi mu wax ko ngeen yalla bañ ca leble bañ ca fay bor xamni bakkan bi ca tabbi yalla rek tax ni diko wax insha allah taala ñu ngi koy ñaan yalla nañ ko yalla yombalal defal ñu ci tawfiq kon nak sant nañ leen gërem leen xana deloti di leen ñaanal tay sakku ci leen ñaan di leen ndokkel ci xew bi fi wessu won seen taxaway bi rew bitim rew goor jigen mak ndaw sama yaram sax day daw yalla xamnu ñaan yek joy yek kilifa yi rek señ bi al khadima jaxate waxna mako al khadi bi jite rabita bi magalu cheikh abdou khadir gi weso ñi joko telephone munima man dal ben affaire jaxalna munamul amul genn kilifa bu yewoo touba luddul ni joxna ko loxo ci magalu cheikh abdou khadir bala wax ak man ben baat limay jëk lañ moy mbiru mustapha mbay sam
ba yewen na ba jeex na ba ne man dama mujj jaxle ne amul genn kilifa genn te wallahi ñoo ñepp ñu ci bari musuma toog ak sax ñom musuma toog ak sax ñom waye gis nañ ni tol bi nga xamni ma ak ñomako bok ci lañ ma seen me di ci xey doon muy tol alquran ak l'islam tol bobu dong nu boole kat kullu hisbin bima ladayhim farihun waxon nako ci mbolo mi ñu won fi doon siara ci tin nan dañ la sopp ngir yalla mani deet bu len ma nax so bu len ma de señ touba ngeen sopp bu ngeen ma deggon may rapporter lamb ba may rapporter football ba duma len gis ngeen ma degg may rapporter l'islam rek ak cheikh modou bamba lol do nga taw ma gis li kon señ touba ngeen sopp bu len ma nax waye lolay li am ñom ñepp señ touba rek lañ bëgg ñom ñepp l'islam do nga lañ bëgg buñ ma deggon ci leneen lu l'islam mak bant bi ñi rombalé ñi yamalé wa mak bant bi lañ yamalé yalla xamna kon nak ñing leen di wax jazakumullahu khayra jaza jere ngeen def yeg nañ lepp ñing gis ak ñing gisut yeg nañ lepp ci suñu yaram yalla xamna ko jere ngeen def di gërem sama mak sama kilifa serigne ibrahima mbay ñu gën ko min ci serigne mbay mum serigne mustapha mbay mum serigne ibrahima mbay ana lerna ñu ngi koy gërëm bu baax diko sant diko ñaanal sakku ci mom ñaan day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam day sama mag di sama kilifa ba nopi def ma ni bopam na def ma ni bopam lu jaxé lu jaxé ñu ngir ñu amé ñaan ak solo dal ñewna ci daara ji sax ñun ma ñewna fi fekk man ma genn te yépp mëna nako ci baña fekk ndax moy suñu kilifa kon nak ñoo ñing ko wax jëri jëf mbay yaram jazakallahu khairu jaza jazakallahu khairu jaza di ko xamni hafizul qur'an la sul bamay goné lañ ko wutal ties go xamni dunus alquran rek la fa daan liggé dunus alquran rek ba légui bayyu boko fekk lam ñu wañ ci alquran jamono bi moy khalifa bayam jazakumullahu khairu jaza ñu nuyu bu baax diaspora bi bayyu wuñ kenn wallahi seen téléphone yi ak europe téré dé ngi jaxé waye téré wul rek ku ne def na lo man rek ci wote téléphone seigne modou lima gëna jaaxal ci mbir gis nga sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé billahi non la ma nit ñi doon ndokkelé ci fi sahabi yu bu daanu ci xare niñ koy ndokkelé kilifa yi diiné yépp dañ doon bagal fi ci daara man lima ci gëna jaaxal man mu melni man dama am xew man ku ñew bëgg ma jox dara mani wa yeen li pour lan ñun ñepp ñu di ma ndokkel ci comme niñ ñi ndokkelé sahabi yu bu daanu ci xare man fofu la muti jange histoire ndokel ci sahabi yu daanu ci xare buñu jam ñu ñew di la ndokel rawatina nak njabotu Seigne Touba gi wax deug yalla fami yépp ci fami Seigne Touba yi fami bu ne amna ñu fi ñew ño xamni lool do nga leen fi indi gis ko xam day ñew ni la man day gisé ke yalla ngoy dogal jaarelu ko ci mbir mi waye at sangam la la tambalé top ba légui sa waxi dembu ja moy ju tay ji seen mam cierna bu darul man nan limi don mak mom da koy yex yek waye bam ko yegé danaka da tang jir mom dal yep ken munu ko wax munu ma leena fay waye ma ngi ñaan yalla ci war may Seigne Touba yalla na ma leen yalla fayal yeen ñep yalla na ma leen yalla fayal jappu ma day musuma xalat ni mukk ni jaañu sama borom yi talibey Seigne Touba yi jaral na leen lu mel ni tax wax deug japp na ni jefuma lu ko jar wala waxuma lu ko jar wala japp damay jema gorgolu rek tek ko ci nak sama bëgg Seigne Touba ak wolu ko and ak yaqim
waxna ni waxuma dara ci Serigne Touba lo xani daanu jël tax ma diko wax Serigne Touba ko ko jeex ba daj ko moy wax ci mom waxuma ko ngir dara yalla xamnako ku ci yaakar ni limay wax pour kuma gem wala kuma jox tiel bul ma gem yalla sédena Serigne Touba la bëgg bëgguma ko ngir da sant mbacké dédét yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Serigne Touba kuka xam baxna kuka xamul baxna yalla mi def ci fahalu lima yurid mo def lim def ci Serigne Touba te bepp xol bu yalla nam ci mom muccu adina bu alakhira wallahi di nga bëgg Serigne Touba ndax ki yalla yoni won ci ñun mu yonnatu sallallahu alaihi wasallam japp na ni ñi yalla bind ku ko ci gëna bëgg Serigne Touba amut mom yonnatu da sopp Serigne Touba sopp sopp ba amul fum yam mom yonnati bi laah sallallahu alaihi wasallam malaakai sa borom yi sopp Serigne Touba ba amuñu fuñ yam wa xana boy wut ak mbax ba ngay wut daraja mba maqama xana ñeela ëpp mbax ëpp la daraja ak maqama te teewul ñu bëgg Serigne Touba ngir yalla kon bëggal Serigne Touba ngir yalla bu mu doon su serigne waye bëgg ko ngir yalla rek te xamni Serigne Touba dafa bëggul yalla ko bëggul yalla ko bëggul radiyallahu ta'ala yalla ñal doli sutura te jéggal ñu te def lu deug deug julit ma ngi sakku ci sama borom di sakku ci kep ko yalla may nga mëna ñaan te yalla defal la ijaba nga ñaanal ma sama borom bis bu may genn adina ma gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam yalla mako yalla defal wallahi mang koy ñaan sama borom yalla na ma yalla defal bis bu may genn adina na gennale adina tawhid ju and ak Serigne bëgg Serigne Touba ju amul fu mu yam ndax Serigne Touba neena tawhid yawmal khiyam moy lo xamni boko xese am lo ñakati dula wañi dara waye boko ñaké lo amati dula jariñ dara ma ngi ñaan sama borom ya rab gannaaw sama fan yalla na gudd waye ma ngi lay ñaan bis bu muy genn adina na gennale adina tawhid ju and ak bëgg Serigne Touba bi amul fu mu yam kuko deg nak mako ñaan la yalla wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

kii maanaam kii barke laa bëgg wax, barke barke du jëmm ba nga man koo làmb naj ko, boo xoolee siin ko déedéet, waaye fu ko yàlla def nga xam ko nag moom barke du jëmm de, joo mën a waaxu jàpp nii, waaye fu ko yàlla def nga xam ko moom barke. Yàlla nañ ko yàlla defal, yàlla nañ ko yàlla defal barke. Yàlla nee na tiiri bi dama koo barkeel ba fu mu nekk, te man yàlla do nga ma tax ma barkeel foofa. Mu ne kon nag topp leen ko, topp leen li téere bi wax, wa hadha kitabun ansalnahu mubarakun fattabi'uhu wa taqu la'allakum turhamun, ma nga suratu an'am. Ñu ni kon ragal yàlla ibaara la, xibaara la boo xam ni niñ ko mën a tënke mooy ni ko sëñ Touba waxee. Ulamaa yi yëpp biñ leen laajee lan mooy ragal yàlla, dañu ni inna taqwa xibaaratun anil amtizalil awamiri waccina bi nawaayi, an imtisalil awamiri waccina bi nawaayi. Borom xam-xam biñ leen laajee lan mooy ragal yàlla, ñu ne ragal yàlla du lenn lu dul tënku ci def li yàlla digle, bàyyi li yàlla tere. Mi ne ragal yàlla xeetu piri moo ko mën a piri, mu ne am ni piri mi moo ci gën a gàtt, tënku ci li yàlla digle, bàyyi li yàlla tere, ku ragal yàlla ngoom. Alamatul xawfu min arrahman, mandargam ragal yàlla moom la ñuy waxtaane, mandargam ragal yàlla. Am na benn wasiya bu Cheikh Ahmadou Bamba bindoon, doon ko bindal menn mbokk. Sëñ Touba day wane ak jaaxleem ci jamono, mu xam le ni moom Sëñ Touba jaaxle na ci waa jamono. Ñu ni ko waa Mbacke lu la jaaxal ci waa jamono? Mu ni waa jamono ñoom regaluñ musibam yàlla, regaluñ ko, regaluñu balaa, regaluñ mbugalu bàmmeel. Mu ne aha kay ragal nañ ko de, ragal nañ ko de. Xam nga boo gisee man la regaluñ ko, mooy dama gis ni ñoom koo ci dajal mun la dama ragal mbugalu bàmmeel, koo ci dajal mun la dama ragal ab nattu, dama ragal mbammum jamono, dama ragal ku ma tuumaal, koo ci dajal lépp lum yaakaar ni bu ko defee kenn du ko mbamb, ma ngi koy def. Bu dee ñaan ma ngay ñaan lu ngir bañ ko ko mbamb. Sëñ Touba ne waaye man li ma jaaxal ci ragal mbugalu bàmmeel mi, ragal musibam bàmmeel, ragal nattu sa borom, mu ne waaye li ma ci jaaxal ànd ak loolu lépp, waa jooju la wax ni ragal na mbugalu bàmmeel, ragal na dee, ragal na nattub yàlla, ànd ak loolu lépp moom mi ngi nuur ci Bakar. Moo tax mu ni la xawfa bala allahi wa azabuhu ma israri ala zanbi, nee na man jaaxle na naka la nit di mën a ragale mbugalu bàmmeel, ragal texeedi, ragal safara, waaye ànd ak loolu yaa ngi nuur ci Bakar. Mu ne kama yusannuhu baxda sufaa allasina xarrahum iblisu layin, mu ne comme ni nga xamee ni moom Sëñ Touba, mu ne comme ni nga xamee ni ñu bari ci nit ñi noonu lañ ko jorte. Ñu bari ci nit ñi sufa aw yi ñu dese ñi, ñoom ñëpp dañoo jort ni, ñoom ñëpp dañoo jort ni nuur ci Bakar, teewuta mucc ci mbugalum yàlla, teewuta nat mucc ci musibam yàlla, nuur ci Bakar. Mu ne ñu bari loolu lañ jort, te Bakar ni ko Sëñ Touba waxe bu tuuti beeg bu mag bi yëpp payam, nee na boo ci def day positionné wu ba noppi moom Bakar. Boo ko defee nee na moom day positionné wu ba noppi, daal di wuti nag ay wàllu wuti mbokkam fu mu xam Bakar rek woo ko ni ko kaay. Nee na ñoom ñëpp bu ñu dajee ba ni këpp ci sa kaw, da nga xam ni Bakar amul solo, bu ndaw ak bu mag a ci yam benn amu ci njariñ. Mu ni def lu baax it noonu la mel, waxtu woo xamee ni def nga lu baax, lu mu tuuti tuuti, nee na bu ko xeeb de day positionné wu ba noppi, daal di wooy ay bokkam ñoom ñëpp ñu wëñu ko dellu si. Nee na bu ñu àndee ñoom baax ba dellu siwaat ba ne këpp ci sa kaw, nga xam ni def lu baax rek am njariñ. Mu ne nag waa jamono dañoo jort, lenn ci ñoom dañoo jort ni def lu bon teewut a dem safara, def lu bon teewut a mucc ci mbugalu.

bamel muni ñom lool lañ jort muni xam nga lu xewa kharrahum iblis la'in iblis len war iblis len trahir iblis dalena war ñu ne ko lutax nga wax loolu muni tara ba'duhum yaqulu inni khaifun min dhulumatil khabri wa dayqihi wa adhabin nari wa fitnatiha wa 'alamil mauti wa dhakarati ma'al israri ala al-kaba'ir ala al-kaba'ir ma'al israri ala al-kaba'ir muni akay ñom man maangi ni di jakarlo ñu man señ touba tarabaduhum maangi ni jakarlo ñom muni da nga gis ci ñom ño xamni lenn ci ñom yaqulu inni qa'ifun fo len fek ñu lan man dama ragal yalla de yi man de mugalum bammel ni moko ragale ay man kay muni way gis nga and ak lol lepp waxam ji mun la dama ragal mugalum bammel ak lendamay ba ak khatga ak safara ak fitnay bammel ak mititunde muni and ak lol lepp kat mal israri alal kaba'ir mom defutul bakkar yu ndaw yi waye ponkali bakkar yi sax nak lay def ponkali bakkar yi lay def te neena ka da bëgg mucc ci yépp neena bëgg na mucc ci mbugalum bammel neena bëgg na mucc ci xatuk bammel neena bëgg na mucc ci mbugalum safara neena bëgg na mucc ci fitna yawmal khiyam neena bëgg na mucc ci mititunde seigne touba neena waye xolal mako and ak li lepp kat mal israri alal kaba'ir radiyallahu ta'ala anhu ma'al israri alal kaba'ir mune xolal li lepp neena ragal nako de te mi ngi nour ci fonkali bakari sembu ci batoy ini ko waw seigne touba yow buñ la don limlo kaba'ir yi loñ ci jox comme exemple comme na mo seigne mune kan nasri ilal ajnabiyati wal kadhib wal qiyana wal qiba wa kasratil fudul ñent la ci seigne touba joxe comme exemple ñent ka nasri ila ajnabiyati setantal jambour bu jigen joxane ak jambour la ci yow nga xol ko ba seppli ko ci kaw ba ci souf setantal ko xol formam ak yeb am nga lolu gaay yi def ñu ñent yi seigne touba lim wallahi dama koy setantal ba yag mani seigne touba da melni da xamone suñu jamono gis nga ñent yi mu lim legi mo fess del jamono ji mo lembe jamono ñinga jort won ci ñom ak ragal yalla sax legi ñom ñokay def kan nasri ila al ajnabiyati niki xol jambour bu jigen ko xamni du sa mahram du sa soxna neena nga xol ko setantal ko min al awal ila al akhar dekirir ko ba gis ni muy doxé ba forma yak yep nga gis ko ci ponkali bakkar yi la bok ci kabair yi la bok ponkali bakkar yi gay mom legi soxna sa jambour sax lañ koy def na te seigne touba day wax na ci nahdi neena bo gisé xol lo wërta xol haram mu na mëni sa bo xol lo wërta xol yalla dala ci nattu mu ni ndax legi genn walla gi do nga gis yow la ci bir giso ci dara te legi bi nga gisé li ci kaw te giso li ci bir legi nak doto am jamm tank giso li ci bir mu nek fitna ci yow lolo tax ngay gis am yambar nama yalla bal wala ku doye di ko xamni day wax ak jigen dara mu ne ko man dama am borom keur mu ne ko jabari jambur juni ab jambur ciara la qadarallah wala saban jabari jambur ab jambur ciala ya mana katch nga bal jabari jambur nu ci ab jambur ciala ngay di ko ko wax jabari bo waxe jigen gi na am dama am jikeur de man jabari jambur mu na jabari jambur ab jambur ciala subhanallah seigne touba ni bokk na ci kabaayir yi jambour bu jigen romb la nga sertantal xam nga borom risala dani fa laysa bi nasrati al-ula haraj borom risala lol la wax neena bu fekke ni jambour bu jigen da la romb di dem nga ni ci geet bac ci mom da nga ni ticcet rek yam ci mom mun waye nga lamsal nga xef say beut mun amo bakkar xol bu jekk bi amo ci bakkar gaay nak xol bu jekk ba xol bu mujj xol bu jekk ba ci bu mujj ñaata jigen
ño abandonné sen sey rawatene bu dé Europe goralen ko yobé gor goralen gis ca daïra ba mba ca ndajema mba ca réception ba mba ca ben mu won ko lu xibatam mom ndawse mu ñak and ak ngor abandonné ab seyem démissionné topi koka wa ila waaje ci bopam di ku ñak ragal yalla yobbu ko ci ay maman giri giri ko ba fu ko jëmlo mu jëm fu fu ko womu fekk ko fa ñaar yoy rek mu xana xalaato ni da nga la lo sa nday jor bi ci gis soxna fi ci senegal bëgg ko def ci alalam yamu ci mu dépasse ci alal di ñu jeex niko kay fekk ma bitim rew ndax ma mëna sam sa bop nga mëna sam sa bop ñom ñaar ñu bokk fa dajé ni tour seenu ñek leg legi situation ñew wala histoire am yow dayri ba dara yobul fa luddul setantal soxnaay jambur yi ak fexé no ci jotté la xawla wara wona dem dayri de bayyi dayri ba upp ci yow tuyaba dara taxula dem ci seen association ba luddul kon jeeratul ngay dem jeeratu ko de jeeratu ko yeratu ko amana gis ci yeen jo xamni digeum ak borom keureum dafa jeex lolou yalla koy dogal subhanahu wa ta'ala sey bo gis fuko yalla yam lo rek fa lay yam leg leg nga gis sey bo xam mom yalla dogal mirma yam fofa ah koka yalla dogal idam jeex tey tax ko ñibisi ma nga ci rewma bim tassé ñibisi wul ma nga tok ci rewma nga gis ko bëgg ko labat ko denc ko lolou dara niwu ci lolou dara niwu ci da nga gis digeen jo xamni yalla def na ci wërsegu fukki goor man na jaar ci fukki sey wali yaz billah donte bañ nga am mo gën waye leg leg yalla dogal ko goor digeen ju jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni digeen ji da bon dedet dogalu sun borom la leg leg du moru digeen ji xeyna leg leg nak mu nek moru digeen ji wala jikko digeen ji waye du toujours naka nonu koy gisse ci goor goor go xamni kum yor wacc jilat kenen kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen ju nek ci boomam nga nan ko takal ma tas ma tak tasal ma tak la la hawla wala quwwata ya na wax ju bon na wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakkar yi moy setantal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok fuñu ding fa ciap ciapal doga TikTok ya ngi def tabaruj alcorane dala ko terewal wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dañ koy gis ci réew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nañ ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ca teseeni bokk nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara dara dara dara dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj tabaruj ya nga jëm daayira ba daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal ciap ciapal lu ci wut dem daayira donc xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaruj bu nepi ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla donc lay baña xol goor gu ragal yalla donc goor gu ragal yalla rek lay baña xol waye dem daayira mom jërul ciap ciapal dem magal keur señ ba ak magal
diw sangam lañuy sant keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nopi ñew tok ci wetu mudu mbey jam te muy sa borom keur lol dong la ko l'islam maye l'islam may na la seigne mudu mbey jam di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam mu ko ci dara waye ciap ciapal bu nopi tagu ko ni ko ma ngi dem dayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga sel muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya ba mi fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakari fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi rek demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kasib ci ponkali bakari la bok da ngay gis kuy fena fena fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kadhib fen seigne touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamélé wal khiba jew légui nak réseaux sociaux moy jewu kay bi far réseaux sociaux moy jewu kay bi dé ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewa neex ñam jakkar lo xamni jewa neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nim sa ko ñum légui lem lam ni bo waxe lo len wurtu wax fi saxé lañ lay lemé nim sa ma tax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jew jewa neex wal qiba jew ci ponkali bakari la bokku légui réseaux sociaux yi moy jewu kay bi xam nga ni waji ñimi wo jakkar lo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko seigne touba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum bammel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul seigne touba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux yé TikTok bi comédien donc moy sen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xamné légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax té amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie yoy min lay apportel khalis alal légui nekkato abdullahi waye abdul mal moy jaamum alal légui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu saf xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko ajar nako di la waye mbugalu mbamel ngi fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gaay jangal ma ay ikhlas buma di rek gaay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhou bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hadha la yaqdiru ahad an yatrukahu li anna jami' an nas yaf'alunahu setet cheikhou bamba radiyallahu ta'ala anhu setal mali muni fa in qulta lahu hadha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena and ak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da aram hadha aram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi nga ne ko lutax ken munu ko bayyi muni li anna jami' an nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji deggal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko
seigne touba ni waw kon xaram laaj la ben question ñepp koy def nga def ko muni waw muni ma annahu la usra nas ila nari la yusruhu and ak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna muni ñi diko def euleuk bu len yalla fangon jemelen safara ni la kay ci ngay bok nga niko diwmo bëgguma ah legi buñ len fangé jemé safara do nango dem té buñ fi ci adina buñ ko dé def nga and ak ñom nga nango and ak ñom xana yalla mom ya ko puful la seigne touba né li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginnaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jemé safara ndax bu la né kay dem di nga nango dem nga ni yalla téré mune ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te deggul nit yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mu ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir bammel te do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jami yalla yi rek ak sagaleen ba nuppi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jam wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu seigne touba neena boko ne li ngay def da haram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn munu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mun la da xew ko wax mun la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man xew wi am aw xew am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def le mané man li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédel la benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis rek yaang koy xépp waye yalla mo xébu ko yalla xey bu ko seigne touba ne bu yalla fangone ñi def li ci TikTok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da na la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bu dé sama ciobare bop rek duma dem mune waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la seigne touba neena mandar gam ragal yalla du dara du judd du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jarul ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tasku anfusakum wa huwa ahlam biman taqala sun borom wax jarul nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharim bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal karagal yalla yanante bi sallallahu alaihi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bim don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yanante sallallahu alaihi wasallam ni ko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayile nak seen borom
diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu ko ne action bi dal di koy ray sallallahu alaihi wasallam ni ko gess ni ko yow diw jeuf ju ñaaw ji nga def lo ci tublu mu ni ko la ilaha illa allah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ko dong ngir baña de waye gemu ci dara yalla sallallahu alaihi wasallam ni ko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu ni ko ah dedet nak mu ni ko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wo di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xam na ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tektalani kum ne ci yow ñi lay gis ta xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yu bari la ay wonañ tambale ci sabru asabru gis nga nit ku meuna resister moy nit ku meuna muñ foko fek rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ kan moko man moy koy jom bu mbaw muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab len nga muñ rek budé gor ga séré na sentiram di muñ budé jigen ja tak na skumbam di muñ asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen bëgge am mandal gam ragal yalla da ngeen di muñ tay muñelante mo ne ñaari way dencante yi de kéro bañuy togg seet bi di la ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñelante asbiru wasabiru sun borom neena muñ len tay muñelante da ngeen di muñ ba nopi tay muñelante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré seni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mum ko ko def la lakum tuflihun ken mun la te taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya batay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé de ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé de muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ tay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko nan la muñ ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wassalati inna allaha ma'a as-sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ muna mun astainu bisabri wa salati force bi leen di may ngeen mëna muñ muna mun jox leen yalla lim mom wa salati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mun xam nga lu nekk ci importance mëna muñ xam nga lu ci nekk muna mun man yalla fo mu fekk ma ngi accompagner ku mëna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi mëna muñ man yalla fo mu fekk ma ngi ci seen biir di leen accompagner sun borom newul inna allaha ma'a al anbiya newul inna allaha ma'a al mursalin newul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna allaha ma'a sabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako am ñu xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujje la
mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wala wa am ñoo xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku ne kay wax genn ci bam dess yalla yalla mënta wax ni ma nga and ak ñu muñ ni ba nopi nga gesse do ko gis mënta nek inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction wu muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna muni yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé mu ñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu dor nan ma ngi muñ muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ata yalla non lay jëfëlante ak jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nupi nak fayul la ba ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon résistance mané joom ngeen waxu len dëgg Seigne Touba mësta def résistance bi ngeen di wax bu féké def na résistance pacifique la pacifiquement bu féké def na résistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba deful won résistance xam nga ñu def muñ muñ ñi di ko togn muy muñ rek ñi togn muy muñ rek nak ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma mota alquran ni bu ngeen bëgge am force mëna muñ muna muni astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandargam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan القران نينا الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم مكو واخ ربي استر جل الذين احسنوا منهم وتقوا اجر عظيم سن بروم نينا تبارك وتعالى نيغا خامني فولين فك داني رافتال فولين فك رك داني رافتال سن بروم نينا بوي وور كو راغال يالا جابال غانياغوك مون خمغا لوما لين دي فاي اجر عظيم اجر عظيم yol bu amul limite virma bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan al ihsan motax kera ba jibril ñewé alayhi salatu wassalam di laj yonante bi alayhi salatu wassalam lan moy deug deugi manam ni nga waxe sax manam bu doon legge bat bi legge mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muniko anta habudullah ka annaka tara fin lam takun tara fa huwa yarak lolou moy ihsan mun ihsan du len li ngay def yalla do mutax lolou ihsan loy def na yalla tax loy def manam mun na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajé bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtale muni na yalla tax de bo bëgg yam tuyaba waye bis boone budu won ak man
yalla nga gis ko yalla nga gis ko hmm ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aha aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak buru won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yag gu ñettel du yag neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigne mor anta seli ba soxna jaara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi thidqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muflihun ulaikahumul muttaqun wal lisina ja'u bi thidqi wa sadaqa bihi ulaikahumul muttaqun sun borom day tagaw gay wal lisina ja'u bi thidqi wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bihi waaw walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun ngo walasina jaa mu koy jaawale walina jaa min baadihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina jaa bi siddiqi wa sadaqa bi ulaikahumul muttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi da ko gem da ko deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak da ko jefe nak walasina jaa bi sidqi wa sadaqa bi sun baram ni ulaikumul muttaquna moy dañu deug bo nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deggu lañ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoy ak gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité lisina jaa bi sidq wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun القران لا لايكم المتقون القران لا فام بنن ايه بسن بروم دي وخنان والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا بوكتك بوبو ماغي وخ بنن ايه بيغا خاني سن بروم داي مثال لي يونس صلى الله عليه وسلم دا فام ньо خام دانيو دغ با نوبي دغال ليم اندي ньо يامم نيغي سي ماندارغام راغال يالا ربي استو جل جلاله خلقنا ومولانا sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wajjumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincere ña te ngeen and ak ñu sincere ñi moy nit ñu deggu ñu te deggal
وكونوا مع صادقين، وكونوا مع صادقين. عند اللي دعني دعو تدقل، ندقو تدقل، دقو تدقل نا دفع جفه. ما أنكو يفعل دي واخ، ده ما يفعل دي في مصطفى أمبر، دي واخ واخ جو أم سلو، ممسج مود أمين تفعل، رضي الله تعالى عنه، مود أمين تفعل. أنا أكو فك مدينة فعل دي عندك سما واجد. Mustafa fal mom damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi alhasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alquran yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alquran bu nopi alquran di reub ngay ku jang alquran bu nopi alquran nang koy reub yonent ko waxe ali sallatu wasallam ruba qari alquran walquran yal annahu bari nakoy jang alquran ku nam su bofun mala yow yaangi jang alquran neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alquran bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sax lu bax je alquran lo wax di waqulu linnas husna alquran ko wax yow nga jang kamil bi baqara ba minel jinnati wa nas bu nopi nak wunni awray gor yep tek ci sa tiktok bi alquran ang lay saga boko yegge boko yegut motax señ mustafa mbarni wax deug yomb na waye jef ko jafé gis nga waji bimu jangal alquran bu nopi nak bu fekkone day jef deug bu nopi da nan alquran de terrain ma wunni sutures gor alquran terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoni ku ci mbiram mi sama yonne ku ci wa khulul lina husna lol la alquran waxon nga jang ko nopi nak yow def contraire bi kon alquran ang lay rebb li yonent waxon ni ruba qal alquran wal quran yalanahu bari nako jang alquran ang koy saga alquran ang koy saga nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ñi di bu ñupi mom lay jëk na subhanallah kon lolu señ mustafa mbar wax akay wax na deug yom na de waye jëfé ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bama wolo te ma ko ni indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lu koy jaxassé mané dama fassul yéné di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di téralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassu mako yéné te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga daan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiru ma ci jaar yow ya tok legi ci conference bi warnu bañi mbeuk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conference bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yanke yek seen posé du DC ko la ni jabb loxo nga ni ko jabb loxo ana li ñu don waré ya tok legi ci conference bi nan khadija ni la melon dawul khiasal dawul mesu li parsi ni ñew sa keur fekk say soxna melni tubab te yaanu doon war legi ana wax deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfoo deug sa keur conférence bi lepp deug la waye sa keur la fa nek dara du ci deug ndax ay cedd do nga fa ne kenn ci ñom amul diine kon señ mustafa mbar lim wax deug la de wax deug mom yomb na waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul njariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandargam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko leere
ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu tollu al wafa min taqwa sam ko leere ci ragal yalla la bok la bok ci mandar ngay ragal yalla sam ko leere fo gis nit ku fonk ko leere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin bala man awfa bi ahdihi wa taqa fa inna la yuhibbu al muttaqin al qur'an la sun borom ene ma misal la ñi nga xamni dañu ragal yalla mu na mu ni fo leen fekk dañuy matal ko leere fo leen fekk ku ragal yalla foko fekk day matal wëlere wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula aya bobu la masih murtada jik wax kera ba ma wolo bu ma ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfa bil ahdi innal ahda kana mas'ula ñane ko waam bakki waaw sa bay sa am mo xon ci yow dalla ko yalla do li njegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dina liñ fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li njegal ñom ñaar ñepp cheikh murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi innal ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahdi alamatun min alamati taqwa matal ko leere da bok ci mandar ngay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko leere bok na ci matal ko leere waxon nako legi moy asabr waye asabr xam nga ñaar ñett la sabru ñett la ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fek ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi ben bi nak moy bi may bëgg wax moy asabru minal bala asabru minal bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natou sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natou bi ba amatuñ pexé ñu sok ni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ca soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonnentou sallallahu alayhi wasallam amna ben bis musen jenn jigen ju tim bammel di joy ali salatu wassalam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bammel bi di joy sallallahu alaihi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñ ko gess mom ndaw si niko xana lim dul sa dooma tax bu don sa doom dama muñ lo lim dul sa dooma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ñu ñew ni ko yow xana da nga dof ki ngay waxal moy nabiyul mustafa ali salatu wassalam mu ñu yonent yalla bi ñu waaw mu sampu xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam ko astabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes du jëk jël fi ne mom muñato nga ñak pexé do nga way muñato astabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jëk jël muñ ci tes du jëk jël yow ak sa borom keur da ngeen am ay jafé jafé da ngeen am ay jafé jafé muñal waye juk rajaxé keur gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer doto ko meuna dabatal doto ko meuna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko meuna récupérer ndax bal la dem na meunato ci dara même bu digënté bi défaro watit la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lol du am wala dañ wax ni ku muñ yalla yattal la bunt
ku muñ rek yalla yettal la buntu bo jaar moy lim waxo ni inna la ma sabirin mawdu bo gise ma wacce ko bam di ci waxtane mbiru mu digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko way xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati nak far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi Sen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge Sénégal ñi ne ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga ne la question bobu rek la lay laaj gor gi la gissone beug la jele la senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genn la appartement bi genn ko appartement bi niko gennal ci biti ne la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw ah man de bu fekke ñaari wa ñaari gorom juur man buma tedde duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yewit yaak moma yam gor gi nga xamni da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamni ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour vendra nga ne ko won ngagn bayi ko ko njabot te ya ko ne won togal yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yene def dara ba un jour vendra nga xey ne ko wëñ jëg yeewit kenn gënu la goré di nga abandoné ko dem kenn gënu la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tiss yak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna an nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko faral di wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suyewon rolam danaka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew buñ suyewon sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plainte sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekewon keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan yalla gi tawna mat amun wala mat ma fi nek toyna
te bëgg na ku ko téralal ganam gi bu doon sun jamono ji soxna jaaranum def da dem armoual sibatan wala armoual vibatan mom la yak jël sëriya ëmb tek ca kaw lal ba tojote armoual ba toge ko gatt bi muni ba ko déggé la dem retirer sama pelant ni sama borom keur lu la neex defal waye doonatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo gëna nangu am xar mo gëna noyum xar mané ko jeexna def ju bax li do nga lay jëri def lu bax li do nga lay jëri sok jëflante asgor rek nga xamni asgor nga jëflanteel al islahu bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na mëna ñak seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul c'est délé dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamné da waram sa bu dawé daanu ci kaw bayam nga tekkalé ko ak bayam nan ay 5 jours ak 10 jours dom jo xamné da waram sa bu dawé daanu ci kaw ndayam nga tekkalé ko ak ndayam nan ay 8 jours ak 10 jours ngeen nanguko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diiné waxati len ko dama jëlé la seen culture waye seen diiné man jaral na mo muñ ba dé jaral na mo muñ ba dé bu doon rew mu melni Sénégal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diiné du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ning ko wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew Touba bi li fi dem li fi xew musiba la yeen balma yeen balma waye keur Seigne Touba yi rôle bobu ñom ñoko waral na suyé ñom ñoo waral na créer fofu ben commission bo xamni dara du ligéem lul al islah bayna nas défaré ñaar ñu yaqko rek moy ligéem ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wattaqul la wa aslihu sata bainakum wattaqul la wa aslihu sata bainakum lolu sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokkuna ci mandargam ragal yalla as-saqawatu as-saqawa as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandargal gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jotta yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julé ji ko tabe ngo waye yow dal bala nga mëna tabe yow lolé mbadan tan daat yow ak taccu leer mu bir ak mbëk ma te bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñé moy batare batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñé moy bila waji né ñaari bay ci xasside Seigne Touba boko jangé dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax de dalay nax waye ka tok ca daara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fistin ndax boko ko joxe kenn du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras
fo financier bobu dal nga meuna jox mom batal khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ñi wax naan seigne touba neena ku wokkatu dem aljana ko sacc nagu jambur daw dug mu se xal nga dem aljana ilaha illa ant seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko daan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak woot ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ daan defere nit

ray weurle nga tak sa ciakku oru 10 kilo di batere ah lolay tabe lolay tabe ko day borom xam xam yu doye di yusufé yek no yalla bal danketi khasside yu doye yusufé yek fofu la ñi di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wour la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 meter met mbasse yi mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 meter met nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasside waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gissé moy fa nga xamné bo caméra ba nopi man na yobale 10 metti metti mbassé ma am lo 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassé ci sa alal nga bolé ak mom ñu noddu takku sandé modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit nya fa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga warana samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munuma fene kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abu Bakar Sayyidina Abu Bakar Siddiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla taggu ko ci alquran ne ko fa amma man ahta wa taqa wa saddaqa bil usna fa sanuyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme won mo Abu Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep mi ngi ko jëme won ci jappale Mustafa Ali sallatu salam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yëkëti alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko ko fay ki yëkëti alalam di ko yobbu ci daari al qur'an yi da gëm ni yowmal xiyam yalla dana ko fay te xam na ni sun borom lu mu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa saddaqa bil usna da gëm ni yalla dana ko fay aljana Abu Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla mu ni da gëm ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abu Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana ken duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou du tabe lolou asaru la asaru asaru lolou du tabe de lolou asaru la asaru la atok ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad taka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad wan muhammad nawlo garab ga mu gëdd posette bi yak li ci nek yep jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxu lako ci turu muhammad de joxu lako wala mu dagal bi nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey neena yaay waxtane sir sir yonti yalla muhammad te sir ay kat li ci yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay

convaincre ki bëgg Muhammad nenaay nga sama classe gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xamnañ fi ñuy jaar dir yanké yi xamnañ ko ñom fiñ leen di jaar pour ñu yak li ci seeni posette jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé Muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kg 500 ngi ci bop bi te Muhammad neena kep ko xamni 2 kg 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la ko tek 2 kg 500 ci sa bop bi jokk ko ca mana mu ni auto bo dugg yalla na nga accident so de yalla nga dem safara la anallahu alwasilata walmustawsilata ay gaay yi duñ ko wax de gaay yi duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci posette yu DC buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu déwé né sama conférence ba ngeen balma ak suñ bokki law bi yako organisé won bama défé conférence bu nuppi baye jëng jot nima ba xam nga ni déwén do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddi nako luy yok mes tuddi nako ñu bax lañ dé santé bëgg lu bax mu ngok moy limay fa dox ni suñ bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssala mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñu tabé ci l'islam bo woté ci da la koy fa dox ci gaayé di ma rétane gis nga sëriñ bu la ëpp talibé ñeñu mo la ëpp wërse yalla xam nako tira nga ñu né man lañ la ko jox wayé nak ah amna yo xam biñ ko bayyi mukk di mu biñ ko bayyi wa na ma ñeñu bal de ngeen bal ma ñu bax lañ te bëgg Seigne Touba yalla xam nako luñ am att nañ ko jox Seigne Touba ngir yalla waye nak xéssal bu mel ni Touba mesu jimaamu gis sa bop hop ay buñ ko bayyi won aljana direct lañ jëm direct kenn mën leen ko xañ yalla xam nako kenn mën leen ko xañ yalla xam nako ndax li taxadim aljana lepp dañ koy def tabe alal dafa neex ci xol nga attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu genné wayan ko lum delo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe fimne ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben sourné bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jënde ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kesse buñ xeyé jaral na leen wayani waye en tout cas mom xolal ma gim bax rek ak jitap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken dou la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bok na ci man ragam ragal yalla moy al adl min at taqwa wa seigne modou tema yamale fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu takku sante da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah taala desena lu bari sax la meuna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci alquran ci ay ayat yi tektele ni mandar gam ragal yalla li la donte ragal yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandar ga yi wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatul khawf min arrahman mom lañ doon waxtane moy mandar gam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al adlu manu min taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa manu len moy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku manu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa ahdilu
huwa aqrabu li taqwa bokk na ci mandargam raga yalla moy al afu min taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo gëna bari ci jamono jekku sam non jéggal ko jekku sam non jéggal ko moy li Seigne Touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non banu pi jéggal ko bind bobu ci Seigne Touba lañ ko massa jàngé ci Seigne Touba lañ ko massa jàngé afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neego ragal yalla ko jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neego ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Husayn waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téréem bimu bind mom la tuddé sun émission bi may def moy Minhajul Abidin Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yonnata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amon ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp jot mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satala yi bi tax yoyu dafa xawa dis satala gi dal di recc dal Seydul Abidin Seydul Abidin xippi xol ko beuti ñeppite won ko niko kola merela xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran mu dal di sété rek ni bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al khaysa wal afin anin nas wallahu yuhibbul mu'dhinin sayyidul abidin nir tek taxaw niko ngani lan muniko khala allah ta'ala wal kasimin al khays muniko qasamtu khaysi muniko wal afin anin nas muni afawtu ank wallahu yuhibbul mu'sinin muniko am nga liberté ishab bis ni ko tay jegal na la gorel na la Seydul Abidin jaamam bi def ko ni amna ay jaam yu yalla tag ñi ngi ci alcorane mu ne ko yeen jaam la mu ne ko wal kazim min al qais moy ñi nga xani buñ méré bay waja tak wana su seen mer buñ meron bay tak seen mer duñ ko manifester wo mukk wal kazim min al qais dañi tok rek japp seen ñamru wan seen mer muniko kasam tu xey ci wan na mer mi mala mere won muniko waye nak jam ñooñu amna ñeneen jam yu yalla tag muniko ñoo ñan la muniko moy ñi nga xamni buñ wané seen mer ba nopp duñ ci yam ndax nit ki dana wané meram waye dencel la ko nak yowmal khiyam nak balu la de wan na mer mi du la wax dara waye mi ngi lay xaar nak bis penc muniko ñi nak yalla da leena tag ñom wala afina andi nas buy wone mer mi ba nopi dañ lay bal dootu ñu la top dara ci la taxon ñu mere la dootu ñu la ci top dara wala afina andi nas muniko afawtu an bis ñi ko tay bu de lool rek bal na la ne ko to sa jam muniko yalla yimul fofu de wala yuhibbul muhsinin yalla da bëgg ñi rafetal doli ca muniko aha rafetal xam nga fu meena yama moy fekk sa jam nga gorel ko yow gorel na la ya mum sa bop bis ni tay gorel na la gorel na la degna sayyid alhadji malik radiyallahu anhu ci xesse yu netti ñu ni masna jité ba mu noppé am ku wax ni ku alhadji malik jité won nga baamu wat amo julli sayyid alhadji malik bayyi ba suuf sedd mu yor ay trangam dem ci ka waxon lola teral ko niko yow de ma ngi lay sante dila gërem ndax yow dimbalé nga ma yow mi yalla xamal julli gu ñi nangu ba xamni sa julli gi nangul ngir ma mëna aha xolal lolu mom yëmul ci bal waji lim wax waye dem na ba fekk gërem diko téral waji niko si man mi ma bon yow yaay ku bax ki ya sel ya mag
amo defo man mi la man mi ma am defo wa wala fi na ni nas wa al ihsan nañu cheikh modul fadal nit jaay na luñuy téré ñu japp ko mu tiit ba wax ñiko japp duwañe yi ni len li ngeen ma japp señ fallo ko mo wa xam ngeen ni gi togn togn gi ñu ko reey luñuy téré mu wooral leni mom dakoy mom momé nga ko momale dakoy téré mom motax suñu mag ñu dëkk ñe baax ak ñu wuté ci njaboti légui aka ñoo wote ak njabooti legi njabooti legi mom waxuma sax ñom nga togn leen ñu ball waye dañ lay tumal ñom dañ lay wutal kole motif diw du mouride ak diw du sadiq ak diw ibadur rahman la diw gemul diw ak legi yoy lañ lay tumal fof xol alaji fallu radiyallahu anhu ben way mo jaay mo yor luñuy téré ñi téré luñuy téré japp ko muñ leen fof señ fallo ko mo waaw bañ dawalé seen auto ba ñew ci Seigne Fallou and ak waji ah mbacké ki dé dañ ko japp té liñ ko jappé dañ koy téré mune yaako mom ni yaako mom ay ko ko defoon ñama xam dañ lay wax ni momi lan na dé ci kasso bi ki musuma ko xam waye Seigne Fallou ni may wax na dëgg dé mako mom dé mako mom ñu na am ni waaw mako mom tégal leen mako fi té dem ah gaay tek fa lool bëgg fa yu balé waji mune dé balen fi waji tamit ñu tek fa waje tek fa lola dem seen yoon seen fal niko waye li lu lo ci xir waye mu niko mbacki tid rek ak jaxlé tid rek ak jaxlé xamni rek yow dong la xam ci kuma meuna tid waaw bo liggey bu ko defati waye bu liggey bu ko defati demal waye liggey tay terlo tani ciowu ci yoonu rek waje bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup bam fa joge la gëna jup kay leen ni jup wop ñoñoy gaaya ñoñoy gaaya wal kasimina qais señ fallu won na meram ndax tumal nako lu momul taxewu ci lalu ci waye wal afina an nas bal nako yemu ci nak wala yuhibbul muhsinin mu rafatal jeme ci mom lamb pos bu dun ndax waji dañ ko li sax man mom mako dañ ma fayon rek ngir ma andalel ko borom ah bëgg luma yobbu sama kër do nga taxuma nanguko xam nga ni gaay def ñu luubu ñi ñom dañuy jël marchandise mi jox la ko dess ci gënaaw bu ñuy japp yow lañuy japp waye dañ la fay mu ne ko dañ ma fay donc señ fall ni ko waye lim lo xewon tu sey borom mi nang mu yëkëti jox ko ni ko demal mu amati dal di jël loola lakku kon nak mu ngo wal afina an nas wal afina an nas señ modou yalla ñu yalla sutural te defal ñu dimbal ak yermande defal ñu al khabul moy def ji yalla nangou waxtanu yep liñ ci djublu rek moy li yannabi sallallahu alaihi wasallam waxon balighu anni walaw aya ni ngeen ma gatalal donte ben aya la lo rek lañ ci djublu gënunu fi kenn gënno ragal yalla kenn xeyna waye nak lu té ñu fas yene jëfé liñu yalla sant suñu kemt lay katam te jëm yalla ji rek tax tabarak wa taala nani émission bo xamni légi mu jégelu am fukki at ak djuroom bis bu nek ñi wax té lañuy wax duñ ca déllusi répétition ya bari wul wala té buñ waxtane tay bo légué buñ ko waxtane won da nga nan xana du bi lañ waxon lolé yépp ndimbalul suñu borom la ak yaatom ak yermandiyam ak yermandiyam ñu koy faral di waxé buma don def emission jinni bi at man na luma wax duma ca delu man na luma wax duma ca delu tem yi man naño don ben waye dana la ci wax lo xamutun ca bele wala lu ca nekutun jinni bi at te jimi yalla rek tax tabarak wa taala kilifa yi bari la lañu yarangal ma lan mo tax nga bayyi emission yi nga dan def ci radio senegal yi yo yalla bal lolou li tax ma bako ñepp xam nañ ko ñepp xam nañ ko man dama bëgg lu may wax yalla tax duma ci sét lu neex ma demba wala paté buma noppé ci lolou
nit ñi mom ragalante gënaaw lañ xam moy diw sangam ma ngay wax ci juma sangam juma ji muy waxe leg leg mu wax lo xamni diw sangam la laal te diw sangam mu musunu goro wala diw sangam mu musunu xarita wala diw sangam mu musunu jarbata kon na bayyi li muy wax tufu tufu bo fexé ba waxuko ci pinch mit dana ko wax ci menen pinch mu gëna yaatu momu te do ci man tous bo fexé ba waxuko ci émission bi mu doon def ci radio bi dana ko wax ci yenen rawati na jamono bi nga xamni jumtukaay yi dafa bari te do ci man tous fofu lay gëna yaato bu nuppi nak ñu xam la ci nak te du tax la ngay faj faju kon amul ndariñ ginaaw nit ki li wax yalla do nga tax mu diko wax bañut ma samba mereewul ma demba mom yalla rek lay waxal ak gindi jaami yalla yi waye senegal mom dañu bëgg rek pensée unique moy yow dal li nga xalaat do nga sustu e waye ndaw ko andu te yow baxul man de anduma ak yow te do ma te bax ba xam budé ci géewu politique bi ni mu ci amé non la amé ci niñ ko waxé sax ci diiné ji ah diiné ji kenn ko ni wut nga am sam par parlo ah diiné ji ko ni wut nga sam par parlo amna ko xani pour mom ku doonul mouride baxo amna ko xani pour mom ku doonul tidiane baxo ké waya ndaw yalla dafé nek pour mouride wala pour tidiane mang koy wax ci wax yu graw yu nga xamni leg leg nit ñi diko wax bo xolé beuyitu señ touba woow ñi ko jëk firi dañoo joomlo ñu bare joomlo nañ ñu bare xalé yu bare daanu nañ ci kambok safara te yegunu ko moy lan moy fi señ touba di waxe naan waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salatin khubilta sawmi khubilat wa sawmi ngeen bal ma nga ca buma djumul khasidam gim tude nuru darayni muni waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati khubilat wa sawmi xam nga ñiko jëk firi luñ ko firé yaw señ sun borom ñom sax waxu ñu dañ ni ñom ñiko jëk firi xam nga luñ wax dañ ni señ touba neena khasidam yi mo fawxa julle koor khasidam yi mo fawxa julli ak koor wa deggal ma mi piri mu ñaaw suul fahm Seigne Touba musuko wax Seigne Touba musta wax fenn ni sama khasside yi ño fawxa julle koor amul fuñ ko massa wax ah duma mo bind khasside yi te mo daqono julli mom mo bind khasside yi te mo daqono julli way julli ni Seigne Touba amul fodul jaar lu Seigne Touba julli nafa ah bu khasside yi gënon julle koor du baye julli ge koor gi te japp ci khasside yi mo daqono wor mom Seigne Touba bu fekke khasside ye gën wor mo daqono koor way Seigne Touba sori na demal fi rek Seigne Abdourahmane Mbacké bu daru moti nga xamni mom kene gënu ko dégg danaka khasside yi ci mpiri da wor da dan wor ba melni ciumkoru fas di julli ba melni jullikat te da dan jang khasside yi de bu fekkon ni xamna ni jang khasside yi mo gën lolu wallahi alhasim kon mu bayyi koor gek julli gi mas na wax ni ma bul dugg mukk daru muxti ba gennu ko te jaaro fi man lolu ñaan na la ko kéro bañ fasante ko leere ba tay maneko bu mo fi jawrut bu may dem suma wagn ko dina fi jaar benn bis jaar na fa ma poser ko question niko waaw man dama gis Seigne Touba ni akramani bi qul huwallahu ahad yalla teral na ma ci mbutum suratul ikhlas wa lu ci Seigne Touba djiblu muni cial ba yag muni ma xana nga may ma rek ba delu ci fi ma gestu ko ñu waxtane ko ci manu tega ma gestu ko ñu waxtane ko ande ndey lu am solo dal nako yalla djegal te yeuram ko sa taf ñu ci barkem ak xam xamam inshallah taala Seigne Touba lu mu wax bu fekkone ni ñiko filil nañ ko lim wax Seigne Touba dani yow sun borom waj al kitabiyya min hadha al yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi ma ngi lay ñaan yow sun borom nga defal ma sama khasside yi waaji nga xamni da teud ba guddii جوف ليلي وتحجد منا ليلي فتحجد به نافلة لك هذا أن يبحث لك مقاما معمودا منك واجي تد بغد نين لو نيخه مو يق مبالانم جوك جاب جولي نياري راكا تسجم جتخ
di tour ay rangoñam tuyaba jang ko ci préparer yi wong ko ci préparer maqama mang ko ci préparer mom la bëgg nga défal ko ko xamni jang na sama xasside yol bu tol nona yol bu tol nona bu ko faw xala bëgg man mom la Seigne Touba yol bu tol ni ki tudd ba guddi xelam dem ci yalla mu wiq balan japp julli ñaari rakka nafile tour rangoñam ngir ragal yalla yol bam ci jele yow sun borom nang ma defal yol bu ko fawxa ci ko jang sama khasside gi te kat attention nagn dem ci khasside gi est ce khasside yep le Seigne Touba wax sax ndax xolal ni jang nahwu xamnañ ni daf ni hazal yawmi la wax min hazal yawmi dako maarifal min hazal yawmi khasside gi may bindi ci jamono bi ci bis bi ah ndax moy khasside gi bayit bi nek muy madlabul fawsi ki nur daray ni ndax bobu la ndax geneen khasside la waye min hazal yawmi la wax ci bis bi nga xamni kon bis bobu la wax bis bobu min hazal yawmi ci bis bi la wax de yow nga dem di def sa conférence dur gaay rek ay beuyit yo xamni dang ko ramasser lepp tek ni wayefal jaamu yalla gep tal tek sinu jaamu yalla buñ xeye neena ñoy dañ lama waxon serigne ba bama demé munama do nga yimay terbiya bisuma jangale len nangami nuru daare ni jooni istighfar nangam na fekk boba ab talibé mo doon jang ci man masalikul jinan la ton xamalum doon jangati ci man dal bëgg ma ray kaami dem ci sama serigne ba koku yegg na ci yalla xamna yalla sonal ma ci lol mané ko nañ dem ben suru dimanche mu indi otom ñu dem waye dootu ko def mom sax mujjina ba fa serigne ba far wa mujjina ba serigne ba bama demé munama ñi tur yalla yi jooni nangam istighfar bam limé ba yegg li donga bi wara def bu xeyé talibé bi djéblu ci mom bu xeyé lim wara def mané ko xana ki mom du liggéey mom xana du liggéey lum yoré ay wajuru mba lum yoré bopam xey bëgga jang ñett téméris nuru daaré ñaari million yi istighfar ak la ilaha yow foy liggéey ji ci goné gu ndaw war tollu ci liggéey ba len seen tiaxani Seigne Touba dañu sun borom nang ma defal waaji nga xamni teud na bu guddi xelam dem ci yow mu yek mbalan japp ci sedd bi door ñaari rakka di tour rangoñ ngir ragal la tuyaaba jëm ci jele daraaje jëm ci jele maqama jëm ci jele ma ngi lay ñaan ku jang sama khasside yi na am luko fawxa ci maqama waye neewul mo gën julli de waxuko Seigne Touba deg na arab neewul wajjal kitabiyya khairun min salat muniko ki nga xamni da xey mboyemi tangor wi bëgg yoolu tuyaabay jaamu yalla tax mu xey wor ci mboye mom ak tangor wo yool bam cey amé ku jang sama khasside nang ko ci defal yool bu ko fawxa ki jang khasside te yalla dong tax bim koy jang momin nang ko defal tuyaaba ju fawxa jojja mbaxu yalla kay ëpp na loolu innal fadl bi yadillah yuti man yasa yalla bu ko neexon nga julli ñaari rakka lam la cey faye man ma jang wenn beuy dong yalla fay ma ci tuyaba jop gi nga def lolou ci mbaxam gi la ak waji fim tollu ci xolam fi xolam tollu ci yalla nit ñangi rawante fi seen xol tollu ci yalla man nak damay wax ni waxumako ngir titeur waxumako ngir dam xumako umpele Seigne Touba waye man umpele wumako man Mustapha Mbaye Sam sun borom sédé na ni xamna ko Cheikh Ahmadou Bamba wala ma waxon waji niko gëm gi ma gëm Seigne Touba gëmumako ci daanu jël dama xam kuy Seigne Touba gëmumako ci daanu jël rek da dedet dama xam kuy Cheikh Ahmadou Bamba te lim yor ba tax ma gëm ko suma gess won gisatumako ci mom ma top tankup kam ko jox lim yor ba ma gëm ko buma gess won gisatumako ci mom mu joxe ko ma topi kam ko jox ndax lola ma taxaju yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba yalla ñu yalla fayal cheikh amadou bamba radiyallahu ta'ala anhu ñu may def émission ci radio duma tudd radio bi sax moy radio bi ma jëkke def émission dal bama fay def émission ma massa dégg ku wax naan Seigne Touba bam démé Gabon talata jimu wacce Gabon rek jëm bi ci suuf sigiwul ba talata je délu ci déwen ma xey ci radio ba ni du dëgg lolu amut Seigne Touba du malaka Seigne Touba day julli
ak selmal malaka dong la yalla may muy sujood ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muy ruko ba yawmal khiyam malaka dong la yalla may muni jaw taxaw di sabar yalla ba yawmal khiyam kudul malaka yalla muy lako da ngay seug seug di julli di selmal wallahi alhasim ak waxtu bi ci guddiga la gentu ge seigne touba mune mustafa jere jeuf ni la bako waxe mustafa jere jeuf yow de bu ñepp melal ni yow sama yoon wi kenn duma yeb wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jazakumullahu khair jisaay seigne modou ba benen yoon ñogi ndokel ñepp di jéggul ñepp tani sa bu mané dama koy teunk rek mu ngok li dikki sama xel day bare fimne sax gis nga bokk yi ma wara na nuyu ñom ñepp bu fekke ni seigne modou coupé go ñom ñepp ma ngi len ndokel di len nuyu wax deug yalla ñi nga xamni ñoy wëlere daara ji ñom soxna Deyna Bassara ñom seigne Wali Fayak muy borom kërëm ak seigne Kossofal Mohamed Diallo seigne Mohamed ñing lay nuyu Mohamedou Diallo naka non ñom seigne Dawde Biye ak ñom Modou Biye seigne Modou Biye ñom seigne Mustapha Cham rek la ci seigne Modou Mbaye Cham momulé ñom ñëpp rek ak suñu mam cer ñom bayuma kenn diaspora bi wallahi alhasin ma ngi leen di gërëm di leen sante di leen ndokkel jazakumullahu khairan jazaihi.

3 bi nan goné ken duko door té yonent bi yalla yoni ñun ni bu fekente ni ag na fi té bu xasse am 10 ans amna xel mu na amuni bu ca agge té nangutu julli mu ni wutul yar duma ko la wax fofu la sari tibé duma ñu nan l'islam santane wul duma wala ñu nan tup subhanallah yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam moko jangalé droit de la femme andil ñu ay catastrophe yo xamni ci suñu kër yi mëne su ko misal ay catastrophe yo xamni kenn mënu ko misal da ngay ne sa kër di yor sa njabot tek leen ci alal kitab wa sunna magatum yor yor joge fe te moy ñi ñi tudd ay xuma ay bajje ni gox lañ xum magatum yor yor joge fele nenaay da yeureum gone gi ci yar biey nenaay motax rocc ku naay dem na fele ci police yi mba gendarmerie yi niko diw dal wax deug yalla domam ji nim koy maltraiter par ci par la te fek kat bo deme passé wul ak mom bul def mu def mudumako lolou yeen ñi nek europe xam ngeen ni seen loxo ñi mi wutal laal xalel te l'islam mo leen sant seen loxo di laal xalel bu fekke laal gi warna mais ku ko ci def tay noy def ñak sa doom dañuy ñew récupérer ko yobbu legi lu dess moy kon bu yar jotay joxel ñu yaral la waye nak bëgg wéccet biñ lay jox ci sa doom diko ko fay par wer nga diko faje say soxla te dañ la ko don jox pour xalé bi wara jang pour xalé bi ñu éduquer ko donte ñom seen éducation bobu ñu éduquer du éducation dara seen éducation possible dal yégoné gi ci liberté yo yégoné gi ci liberté motax lo ci gis xalé bu am 10 ans moy jog jël ngannaay waxo dem ci ben école rosé ay moromum bañu toy ñom ñepp mu dé bo ñewon ci xalé sénégalais buñu yar nga jox ko pistolet bo muy tuday lox bam wad du ko mëna sax tié waxuma pistolet waye pa ko sax ñëmé wuko waxuma di ray nit nak mom xañ nit sax danaka du ko ñëmé fofu lañ toll yeen tukki kat yi am ngeen benen part de responsabilité ci seen njabot moy da ngeen di nek bitim rew yore fa njabot nek senegal yore fi njabot ga nek bitim rew ci ay loi tege ci sa kaw ni la bo jawrut ak ñom fi ñu sanctioner la njabot gogou ngay gëna sonné njabot gogou nga gëna dépasser sa alal ke sa njabot gi nek senegal te pourtant ñoyam ci yow ay droit de motax yonnentou sallallahu alayhi wasallam waxon ni ittaqullaha wahdilu bayna awladikum ragal len yalla te ngeen mandu ci seen digeent njabot yi sa njabot gi ne senegal ben serigne dara nga koy sanni pare nga ca at mu ne bo moytul ben yon nga koy yobante yenn 100,000 wala yenn 10,000 francs wala yenn 15,000 francs at mu ne ben yon wala ñetti weer yu ne waye sa njabot gi nga yore bitim rew te ay sanction tege ci sa kaw sanction yi da melni yow da melni tubab bi nga gëna ragal wala police nga gëna ragal ci yalla mi la bind droit yi la war ci njabot gogou nga xamni même bo amul lo leen defal da nga ko lebi mo la war ci njabot gi ne senegal waye ak serigne dara nga koy sanni rek pare ci budé serigne dara bu ragal yalla coono yep mo koy togo dana ci daj lu ne dana ci daj lu ne non la amé nga gis ko xamni ni bitim rew la nek domam ji ma nga ca internat ba wéru déwu nek mu fayal ko 25,000 francs waye gis nga dom de ne ca daré jangale fi sabilillah dana tok presque 10 mois wala 20 lu kenn xamul sax te du dégg sax papay xalé bi waxuma sax mu diko yonné dara lu jëm ci daré waye ka ne ca internat bu mom wéru déwu ne xaalisam dana ñew
kene ci daara fay jangale fi sa billahi bolé ko.